0: Bustillo. Dan selamat menghibur untuk mereka K5, kini ska K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ani ana putar sa atong segment Karabuntag. Kasadiyan ang ubang mga eksona na to, dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay, kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya mga hisgot matag mga nagbagabagang balita. Kani ato, mga balita noon, history ngayon. Huwag ninyo na ito balikan, huwag pag-aistoryahan. Dini lamang sa K5 Rewind. Huwag una tamo ato sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta, hindi na pwede dito magkape. Dili lang simpleng kape mga K5, right? It's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan na binas sa mga hugaw na musulo sa itong kalawasan. Iya kini pang flush out, ipang detox. Huwag limpyohan itong mga sistema. Huwag pwede po ninyo sa DTX Premium Coffee. Lami po ninyo mga ka-K5 sa sayo sa Kabuntagon. Sige, utarabli na. Pag bukas na, pang timpla na. Huwag DTX Premium Coffee, huwag DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind. Karong adlaw, Agosto 5, apan 1621, August 5, 1621. Mga 405 years ago today, miabot sa Pilipinas ang pinakauna na mga madre dinhi sa Pilipinas. Mokining napulo ka mga Franciscan order. Ubibukas sila dinhi sa nasod ang pinakaunang kumbento. Magitawag kini Kumbento de Santa Clara o kini ni gidumara ni Mother Jeronima de las Asuncion. O dinhi na nagsugod ang misyon sa mga madre sa Pilipinas. O tungod kaya nanginhang lang sila abag o katabang gikan sa lumad ng mga Pilipino. May dawat na silag mga lokal ng mga kababaihan harong magmadre. O ang pinakaunang madre ng Pilipino na nakasunod maukini si Mother Marta de San Bernardo. Si Mother Marta San Bernardo maukini ang garbo sa Pampanga o pinakaunang katolikong madre sa Pilipinas. Apan matupad dili sa yun ang iyang pagsunod bilang usa ka madre. Tungod atong panahon ng 17th century pa, kinsang mga Pilipinang babae musulod sa monasteryo o sa lamang kadamgo. O dugang pa wala mo konsiderar ang mga dayuhang madre. Sa unang mga panahon mo dawat o mga Indio o mga lokal nga babae. Tungod kini sa pagtuo nga dili ang ayan ang mga Pilipina moapil nila o ang mga rasa sa Pilipino dili superior itando sa mga kachila o lain pa ang kolor sa mga nitibo nga mga lagom o dili gayud makapasar bilang madre. Nagdumili gayud ang mga ubang madre nga dili siya pagadawaton kay lagi usa siya ka Indio o lokal. Pero kini tanan nalampasan ni Mother Marta San Bernardo. Kay tungod si Mother Marta San Bernardo usa kini o gikan kini siya sa influential na pamilya sa Pampanga. Makasuti siya kinatsila o ganyang angkan adunahan o bitabang kaniya mahimo siyang madre. Usa anak adlaw si Madre Marta may kuyog sa mga madre dito sa Macau para mag-abli o monasteryo. Iservisyo siya kauban ng mga madre dito sa mga kabus sa Macau. Sama-sama pagservisyo niya sa usa ka madre. Huwag din nakita sa mga madre nga napamatudan nga karabat dapat siya ayod na mahimong usa sa kanila. Huwag din na iordinahan siya bilang usa ka madre. Full-fledged yung madre dito sa Macau layo sa Pilipinas. Nasa rin adunay yung ginatawag na diskriminasyon. Idawat ni Madre Martha ang iyang vows o opisyal siya na nahimong unang Filipino nun o madre. O kini mao'y nakabukas sa ubang Pilipino nga gusto mo sunod sa monasteryo. Sa pagbalik niya sa Pilipinas, mibukas siya o iyang kongregasyon nasadiin siya ng ulo para muhatag o servisyo tinudanay sa mga Pilipino. Bilang Pilipino, makasabot o iya gayod makita ang tinudanay nga Panginang Lanon sa katawan. Si Madre Martha po ang nakabukas sa ubang Pilipino nga musunod bilang madre.
1: Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita sa servisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
3: YTC, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas.

0: Mabibili sa mga butika. Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: Foro de los Pueblos.
2: Alas 8:10 na mga suking King Pamilaw. Balik niya po sa itong kapag kapanag-ubanuban. Kinig po si Kaki 5, Bernie Campos, kaya nga Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, o get D3 by you, kamusta? Anya, kumusta man mo? Naka-DTX sa Coffee Mix na bang ang tanan? Anya, kining DTX sa Coffee Mix sa mga gala, katong wa pa makasulay, sulay na ninyo. Oo, sa uban pa, katong pa makasulay, panulay na mo. Dito, baka ingon gud mo nga, lahat na gud ni. Lahat na gud kayo ni siya mga kaigsunan sa uban nga mga kape. Ubang mga kape, mga kaigsunan, matingaman mo nga, humag-inom ninyo, di mo katulog. Anya, siging-sigingon. Dali nervyoson. Mao na diha mga higala. Ato i-check po da karon tan-taon da time si Kaki 5 Cyril no sa ihang situation report sa gawas kabahin. Ning oras karon sa buntagon.
1: Puro Delos Pueblos.
2: Mao na diha ang kalainan. Anya kini nga to ang DTX Coffee Mix na chia seeds, na chia seeds, na ang palaya leaves, di sugad sugad cane. Piktibo kay ni siya. Labi na. Katong tanaw nga mura og taga sugar, mahadlok pala sila mga galam, inom mo kape. Kining DTX, Boni Kapingon, pirmi mga kaigsuna ni Kaki 5, former Mayor Erwin E. Anse Agustino. Ni Ma'am Chona. Aldico Agustino, mga kaigsuna, dari Pitas, may ayungon sa Junel Clothing. Kinigod! Halos tanan! Deris Dumaguete, mga galas, mga merkado! DTX Coffee Mix sa mga painitan, DTX Coffee Mix, oh! Inani kay piktibo mga kaigsunan. Ni biya na sila mga higala katong nanda nila nga kape, kay siging-sigingon lagi sila. Di bagin sila katulog. Pero kinig DTX Coffee Mix sa mga suking tigpamina, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix. Okay, good ka. Okay, good kayo.
1: Puro Delos Pueblos.
2: Anya, mapalit ni siya mga suking tigpaminal sa mga tindahan. Mapalit ni siya mga kailan sa mga parmasya. Mapalit sa mga kaigsunan sa mga butika. Mapalit sa CJ diya sa may bayawan. Mapalit po ni siya mga kaigsunan sa mga Kipa News FM Station there is Negros Oriental. Og mapalit usab ni siya mga galakang Aligir Al Hong Kulada. Tingin daw ta mga kaigsunan.
1: Puro Delos Pueblos.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Alright. Alas 8:03 na dali sa taga-taga para gumanoban.
1: Puro Delos Pueblos.
2: Ato niya taga-tagan o kapag-tagan. Kinig nga impeachment na po ng mga suking tigpaminaw. B12! Sa impeachment kagahapon. Batok ni Vice President Sara Duterte maghigala.
1: Puro Delos Pueblos.
2: Before nato nihatagan og pagtagad kining Manhunt operation karon, batok ni Senator Bato de la Rosa.
1: Puro Delos Pueblos.
2: I love you, Dai Tampiok. Mang buntag ka, Sir Burns, watching from San Ramon, Bayawan. Taga San Ramon, Bayawan. Si Jerry Garcia, present from Sambuanguita. Sambuanga di ay. Sambuanguita City. Sambuanguita. Sambuanga City, Buenos Dias. Ngayon si Godofredo. Hello, Sir Burns. Good morning. Sigang Adlaw. Mo na ni. Sigang Adlaw lagi. Si Marlon Olog Rodriguez. Good morning, sir. May pakanang kongreso ang walaon. Una sila diha mga sulkitig pamina. Purbina. Grabe. Okay!
1: Puro Delos Pueblos!
2: Tiknulan sa nato ng impeachment. D12, ikadlaw kaghapon. Anya, sige nga present karo ng mga sulkitig pamina sa prosecution sa ilahan ng mga testigo. Kaghapon, naluoy ko katong osa sa mga nag-imbestigar ang mga suking tigpaminaw sa confidential pan, intelligence pan, kining gitawag nga IF, CF, sa auditor, nagpagawas po sila mga kaigsunan sa ilang audit reports, nga pormero, kulang, sunod, submit na ni Sarah, sakto na, pero wala po kuno siya dito. Kalit nag-audit, oy. Kung tanaw na ito, mga sutitig panilaban, tanaw na ito. Wabag yun taning impeachment. Pero pagbiya ni Sarah mga kaigsunan nga ito kaga BBM, pagbulgar na ni Sarah mga kaigsunan sa binuhatan ni BBM, no? Pagbulgar ni Sarah mga higala na nagdala sa budget mga kaigsunan duhara ka mga tao, si Martin Romaldis ra o si Saldico. Pagpanghulga ko na ni Sarah na kung patyon siya ipapatay po niya sa BBM, First Lady o si Martin, dito sila mga higala na tarantar. Boto, gipangitaan dahil ng mga suki, tigpaminaw o Mikil. Gipangitaan dahil mga higala, gasa sila na pita, pwede makaagi nga ma-impeach si Sarah mga kaigsunan sa ubos malimalaroonan.
1: Foro de los Pueblos.
2: O na, human naman tong presentation mga kaigsunan about sa grip threat. About sa pagpangadlo, pagpanulga, pagpatay. Awa man, tanaw na to, aman siya adyo. Karoon na rin upon sila may focus mga suking tigpaminaw, meaning confidential pa. So, daghan na kay mga pamagi, ang SDO, special na sa to, disbursing officer ba to, or senior. Maura ko na dito mga higala, may makakuha sa pundo, niya pagkamali, panghatag na to, sa mga tao. Oh, onya karon ilagid ko nun ipangitaon si Mary Grace Piatos. Ang kasa ni karon siya mga suking tigpaminaw. Ang problema ninig, why Mary Grace Piatos nga mugawas, doon na hinoy Richie Piwi. Maning nakatoy-toy ni ini karon ang mga suking tigpaminaw.

0: ninyo investigar.
1: Foro de los Pueblos.
0: Matong nagkabuli-buli ang tawad mga kaiksunan katong testigo nila na CPA lawyer. Bungol pag yun. Lungoy ba? Malungoy mangod ka? Tungod kay batanon pa mga suking tigpaminaw. Pero nagpadala na mga kaiksunan sa politika. Ako pala ngayon mo na dong. Awag ka na sa gobyerno. CPA lawyer mo ka. Pagkuhan mo ay pagtukod. Okay mong kagalingon ng opisina. Pagtukod o gakuan mo. Accounting firm. Oh. Aron nga. Kaya magkong nasa gobyerno. Usay makaingon bito ta mga higala. Kaya madaladala raman ato ning sa mga private kay siyempre sa mga private na CEO na president. Pag di ka magtinarong o niyang imong CEO tarong aw tang-tang yun ka.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa private man. Pero nakas gobyerno mga kaiksunan kung unsay mando kang gudere sa ibabaw patay kang bata ka. Labi na sa mga national agency.
1: Foro de los Pueblos.
0: For example, dere sa police nato. Ang imong labaw, pag musugo na nimo nga, tanaw nimo di man maayo. Pero ako mahimo kay labaw man eh, amo nang mo, kusang loob ka mo tuman. Oo. Munang mudans kanila mga suking tigpaminaw, musayaw ka kao ba nila? Kaya kung musupak ka mga kaiksyonan na ilabay ka dito sulo-sulo. Hi Ma'am Joy, walay drama man kay si attorney kaganina sa first person ni Kuyog kay karon kuan ka nang na siya hearing. Muna nga ako lang sa mamo sa drama, ako lang sa magdrama dere. Si May Mortel sir, good morning. As lang po unsang food supplements ang pwede para nako. Nakoy acid reflux. Okay, ba i-maintain ang DTX o D3 bio? Kay mo na ako ginainom. Thanks, kuya. Every day ko nag-inom. Okay kayo. Ang sabi ipamati ni Moron. Kung mga usaka semana, usaka bulan, doha ka bulan, no? Antod mawari yun na kanang acid reflux ni mo. Ano, mas mayo nga, maintain lang kanya ng DTX 500, mighty si Oga D3 bio. Okay, kaya na siya mga kaigsunan. Ayaw na po, sige soup drinks. Sige po kag soup drinks. Ayaw na niya ng kape nga. Sus, nagdalag asido. Asido, asid. Lain po tayo. Lagi asido. Lain po tong aksido. Ayaw na niya na, likay na na. O niya ka nang mga aslom-aslom, maraglikay sana. Kay base ng imong lawas, di mo dawat. Ang imong tiyan, di mo dawat. Pero kini ato mga produkto, okay, mintin lang na siya, inintin lang na, okay. Okay, naminaw, nakunin mo sir, Bernie, kalma gamay. Okay sir, Bern.
1: Foro de los Pueblos.
0: Supona siya lagi mga iksoon. Kung gobyerno, lisod kayo. For example, dari ka, ang imong amo mayor. O niyang imong mayor, kurap daan. O niya ikaw diha nga, sumusunod ka niya or naka sa iyahang opisina kuan sugod ka nga pagpangurap sige pangayong ini dito mo niyang project mo niyang porsyento na ikaw katarong ka adigid ka masugod mo nang mahawa na lang ka di ba pero lang ka na mga mayor po doban nga tarong mga po na silang tarong nga tao kana mga mayor nga korap po, mga gobernador nga korap, congressman nga mga korap, magkupod na sila gila mga chief executive nga mga korap po. Kaya di man yun na sila magkaparalel, di man yun na sila magka-join na mga sukitig paminaw, di yun na sila magkasinabo. Kung korap ang imo nga leader, korap po ng iyong mga tao, mula ang gobyerno. O niya ikaw, tarong ka nga tao, nasulit ka sa korap mga kaiksunan ni mga sistema.
1: Foro de los Pueblos.
0: Nasulod ka sa korup na sistema. Sumingon na lang ka, nga ha? Inani niya ato ang leader? Kaingin ko ba ang tarong ni? Muna nga muhawa ka. Muli ka ron. Nga kining mga testigo ka ron ang mga kaigsunan sa prosecution. Puro ni under the bunal mga kaigsunan sa office of the president ta mga kaigsunan. Tanawa. Kinsa tong sa grip kwan o na?

0: grip trip. Tanawa to. Katong sa grip trip, mga suking tikpa mino. Puro taga NBI! Puro taga NBI! NBI! Kinsa pa tong uban nga gikuha dito mga igala nga bisag di magkanimao pero tanawa ra gutos matibag.
1: Puro Delos Pueblos.
0: Kalit lang ni Lami. Ang impeachment karon ni Sara mga suking tig pamilyar. Tagaan mo na akong konkreto nga example. Mura siyag managuyab mo. Ana, loving pa kaya mo in loving memory mo. Mura mo managuyab. Loving kayo mo. Kalit lang ang babae mga kaigsunan mura ba og ni hawa ni mo. Gamikan kay nakabatikod ni mo nga duna kay lain. Oh. Unya, di ka gusto ng babae mo bulag ni mo. Moto gipangitaag paagi mga sugkit tigpaminaw nga makuha ang mga alahas mga ibrada ra kon. Makuha ang kwarta nga gihatag. Mabawi ang kundo. Ang mga allowance. Oh. Wa naman ilabot. Ora ginunana ba? Tungod kay di naman kay gusto nimo, nagbulag naman mo kay gusto man ka nga na nakay uyab. O niya, nangita pag ikaglain. Hunang ang babae di gusto. So naman, nakabatikod ang lalaki mga igala. Muna nga gipangita ang pagi. Nga, ato niyong pangalan mo niya, kung pwede ikiha pagin ka, hangtod ka nga ba preso?
1: Puro Delos Pueblos.
0: Morning relasyon ni Sara o ni BBM. So na, holding hands kayo sila, mga panya. Ah, bantay mo. Nga magkinidhatay pa mga sukintig paminaw. Iligsaka ni Sara kung pagkamot mga kaigsunan ni Sara ni BBM. Inignaog ni Sara mga kaigsunan sa BBM na yun. Pag-apil ni Marty ng mga sukinting pamina Romualdez, dito naman nagsugod tungod niya itong tambaluslos na pulong. Tambaluslos mga higala nga way. Dito nagsugod ang tanan mga higala. Muna nagkalami. Ato ni pwede nun niya mga kaigsunan, dakbayan sa bais, nagpahigayon og uplift assistant sa PO. K5 James Mandoquillo, AK5 mo.
2: K5 News FM Live Report.
3: Sa pagkigalayon sa DSWD Negros Island Region, ang City Social Welfare and Development Office kung CSWDO sa Rakbayan sa Baisa nagpahigayon og uplift assistant PO gikan sa Agosto 4 hangtod 7 ning tuiga ka. Ara sa kinatibukan nga 4,127 ka mga benepisyaryo gikan sa nagkalain-laing nga barangay sa Baisa City ang gikatakdang makadawat sa maong ayuda ka. Ang mga makadawat ay giilang nga mga pamilyang kabos o anaa sa utlanan na sa pagkakakabos. Base sa Community-Based Monitoring System kod CBMR sa Surveya, hiling inisyatibo nagpakita usab sa parayon nga pasalig sa kagamhanang lokal sa Baisa uban sa pakigtambayayong sa DSWD NIR nga maghatag og tukma sa panahon nga pinansyal nga tabang nga o suporta ngadto sa mga kwalipikadong pamilya aron matabangan na nga mapalambo ang ilang kahimtang ug matubag ang ilang mga dinaliang panginahanglan na. Balita gikan sa News Center, ako si K5 James Dietrich Bayo Bandoquillo para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publikong Kalingawan San Negros, K5 News FM.
2: Live Report, K5 News FM, Live Report,
1: Puro Delos Pueblos.
0: Alas sa 8:27, mga sukinting pamilya, salamat rin sa iboga report.
1: Puro Delos Pueblos.
0: Muna siya niya mga iksoon, dalawa. Gikans pagsugod, wala, puro ragyot ko ang, wala. How's yung kayo? Oh, hangtod na, sus, pag-convince pa lang nila daan, atong 2025, wala. Titkan din sila mga kaigsunan sa Supreme Court. Wala nag-iusap na po nila mga kaigsunan sa 2026. Tungod kay ang ilang depensa na hindi magigala ang tumong nila na kung ugaling makadagan si Sara o niya mo daog si Sara magigala pagka-presidente. Kining kawatag karon, kining mga kawatag karon na mga kaigsunan sa administrasyon. Lampurnas yun mo tanan. Munang di sila gusto. Munang di sila gusto nga mahita mo na. Munang uman karon ang higala. Ang madayong yun si Sara makadagan ang mga sugit ipaginaw. Di man siya ma-impeach o di siya ma- Magigti mga kaisuran, makadagan pa yun siya. Wala! 2027 hindi nila mga higala. Hinay-hinay na ni sila panguli. Dito ang asa ni sila, gikang ispignuha mga kaisuran sa ubang mga nasod. Kung nakapamalit na sila dito mga sukitig, pamilog ilag mga kondo. Dito na mo po yun! Baka 2028 hindi na nagpakita dito mga sukitig, pamilog. O na nga kining, naradiris Pilipinas, klaro kayo, kamo nga mga congressman, kamo nga mga senador, nga nandere, kamo nga taga DPWH, nga daradiris Pilipinas, pabuk yun mo! Kaya unfair lang, God, bisang ako mga sukitig, pamilog, very unfair. Balik-balikon yun ako, ni amo ng kwarta, ato, apil, bisang apil mo. Kaya pil nagbayad man mong buwis pero hindi pwede nga kawato ninyo! Huwag mo'y license aron kawato, aron kawato ng mga kwarta! Huwag mo tagay lisensya sa mga katawang Pilipino, aron kawato na! Hinoon dapat inyo na ibutang at mga kaeksyonan sa mga proyekto. O, himunag mga proyekto! Ipalit na ka mga tambal, medisina, guban pa mga suking tigpamilaw!
1: Puro Delos Pueblos!
0: Kagagay problema sa Pilipinas nga nanginahanglan ng kwarta. Gawas nga nga itong kwarta, sumra-sumra! Oh, pero listen po kayo. Ang usa ka naso na mga sukit, ito pa rin ang sumra-sumra ng kwarta. Wala na yung negosyo na ano. Di na mahalin ang ato mga produkto niya na. Muna nga igu-igu rin yun. Ang value sa kwarta na ito, doon ay kwarta na ito niya, mapalit pa na ito pagkaon. Di kay daghan natin kwarta niya, wala'y baligya. Muna'y nakatoy-toy niya.
1: Puro Delos Pueblos.
0: Mali ka ron. Pagsukot pa lang sa inyo ang mga testigo. Hantod ka ron. Ikadusi ka, adlaw na kagahapon. Karon ikatrisi mga higala. O, katugya pong CP lawyer. Mawag yung punto ilang. Dito ni Ali, ni Kalitra, mamarakan ba? Alibi. O, katong CP lawyer ginan to. Alibi, ha? Patawag dito. Ani diri. Saman sir. Imbestigaran ni Bikay para ma-impeach sa. Oh, sige, sige. Dia, so good. Yes, sir. Yes, sir. Oh, come on. NBI, sige. Dia, so good. Likalit lang ba? Mamanay ko ingon po. No? Sige, kung imbestigaran si Sara, i-appeal po ng presidente. Kay billions na ang ihang kuan niya. Ang ihang intelligence fund. Kini 120 na mga kapin. Kana billions, i-appeal na. Oh, kamong nga, mga gobernador, mayor, i-appel na, tanan, taga-kuwa. Nga karon si Sara naman, muna ang mga tao masuko, God. Damor rin yung ginana si Sara, damor ang mga tao manghigalan, suko. At ang awa, si Alex Iyala, naka-green pa. Doon na pa yung mga tao dito sa Amerika, mga kaigsunan, ingon pong support, Sara. Saon man na ninyo? Muna ikaw, Luistro, ay nasigig buwan yung baba, ha? Alas 7.31, balik ko humanini. Alas 8.31 na. Alas 7. Alas 8.31, balik ka humanini. Standby.
1: Puro Delos Pueblos.
2: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
4: Ako sa real, na-diagnose nga ni Dako ang only boy. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. Kaputunan sa pag-tell, ngayon na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan, ninom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ug nalagsip unon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige nga kong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rondan. Dali kay kumag kasakit o bilanat. Ubo'y dala si Poon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagsikila kay sige kong absent. Mauna nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi 19 pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C. Ginigid ko basta-basta mo ubo. Sipon ulila na. Best kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C. Sa mga butika. Wala may ganahan makikistorya di mo. Bukod sa imong bed rest. Mag Clinicas 4 Biotic. Kinapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yang hinungdan sa tooth decay. O bed rest. Clinicas 4 Biotic.
10: Matroy ride man to big ka.
11: Wala sa kondisyon ang makina kung
5: hindi makaarima. Mag-extend ka. Extend supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tika, matroy ride na ta.
11: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
10: Sige ka kidiya.
11: Siyempre, naka-extend ko ya.
10: Basta sagad nga driver. Extend lover.
5: Extend supplement for men.
12: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing na lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light or dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking ug spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia ug ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing aduna mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Simulan, Dumaguete Area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod na ito, kasaligan na serbisyo.
13: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagkita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance an Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
5: D3 Bio.
14: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Apalit sa mga buti. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
15: Eric, lindis mas mataas ang ako nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagtubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka ba?
5: DTX Coffee Mix. Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
17: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
18: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga.
19: Sige, pagkutan yung mga kakifrite.
18: Kutayin ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
20: Dali plano ng lupo sa susunod.
21: Nagpag-a Scorpion na ako sa lawas sa bikin.
20: Pagkakabagkain.
22: Patuloy pa ang imbestigasyon.
18: Kung pinasin ang expose ang katiwalyan.
23: Naging ghost town ang lugar kada mga residente.
18: Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako, si K5 Ryan Mudel. At ito ang K5 NIR. Negros Investigative Report.
2: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
18: Puro de los Pueblos.
0: Alas 8:38 na! Halit yapon sa ito kapag kapanagubaduan. Kinigapon si Kakipay Bernie Campos ka na nagamay, TC. It takes 500, it takes coffee mix of D3 Bayo Kabusaw. Yeah! Ito sa itik tan, si Kakipay Cyril Ripe sa report sa gawas kamahin, no? Sa mga balita ngayang nag daw. Ning oras karon sa Bontagon. Kakipay Bsay, Kipay Bumbo.
2: Kipay News FM Live Report.
1: Kita berada di ruang sekarang dah ada antara bersama ia pertama pasukan berlepas di Nago di Gatung Sudan sebagai KD Nago Sudan sebagai KD Bebel pada ada KD Nago apa lampu di Nago ada pita karon ya pagi untuk para para unsuran ulan dah dilihat nak kini bagi utik oh gaji baik dah sampai ini ang mga nangyari dari satu patawan sa Rizal Boulevard at si Bebel. So, sa pagkaroon, ang siyudad sa Dabaguete, parayan na kining naningkamot ni Arma Plastada o Minbot ni labi na panahon sa kagabihon nga ni Atanan ang ato mga matiyam-tiyam sa ato mga kaigsunan o niya o gagana po sa magparil sa magkailo sa Samsala sa Udan Gabahin at is may barangay Tinago. Tumong ni Nika Bebern nga amugaway ang ato mga kaigsunan nga magsusuray dari sa may Rizal Boulevard o gabirin niya napita sa may Tinago area nga mas menindot o halapat ang ilang makita o makita sa nilang bahig na ang ato mga nanginabuhi dito sa itong siyudad sa Dabaguete. Matod pa ni Belchikiting Sir Maria na kinong maong budget iagong gisupuntan itrayon kaya kinintanan para pa sa katapuan sa itong siyudad sa
0: Dabaguete. So, kanan nga makita na ito niya nga kuan pa, mga balas pa bato-bato, sumintoon yun at tanan.
1: Oh, sige to, Nicky Bebern. Aron ligoan ba, dili na kayo mag-abog na panahon sa ulan-ulan, mag-lapog. O niya, mabara ni mga tubig din eh. So, una na naghimo ang
0: internet so, kanal. So, diyan na nakutok sa unahan sa'y, di na nakaabot dito atong naisimbahan sa insect?
1: Adila, ganda na ba yung tubig to nakaulang? O niya, kanyang plano lagi ni Nicky Bebern, gawin yung tetayan, gamay, para makalabang sa dito na pita. Kaya dito na diretso dito.
0: Para mo, diretso na lang po jogging dito. Niya, mo diretso na lang po simba.
1: Kaya na, kung mga bari ang kaya na to, ito ba incheck ka simba dito?
0: Wala, sila raman po, no? Kaya na simba sa incheck, di ka pwede makasimba dyan, no? Makakabalo. Imanta kabalo sa ilang mga kondiya. Gawas, huwag mahimot ang incheck.
1: Pwede na nang, kuhaan, malingit na ka dito, sa imo aton. O niya, welcome po na ilang simba dito.
0: Mane.
1: Labi na ko na insik ang kuha na to. Sita de kayo si Bebern, labi na sa ato sa Pugaba karon na si Ma'am Raul o si Ma'am Lynn dere sa may butongan.
0: Na si Ma'am Lynn o si Raul.
1: Balik pa kayo.
0: Oo, grabe.
1: Lanong kayo.
0: Oo, lanong kayo. Kanya, ato pagpibaw sa ato ang mga sukitik pa minaw, nga doon natin activity para sa ato mga estudyante ha, sa high school apil ang senior high sa Dumaguete division ania isang ka nato ni ang mudaog dere isang ka nato dito sa Bacolod sa regional competition ra mane nga okay naman ang ato ang regional director ato nato balikon ron para ato dito sa mga principal ato ta sa mga schools division o sa mga amigo po nato nga mga sponsors. At po ni pangulitawahan kay pinagi po sa ilang tabang mahimo ning magbumungahon o magmalampuson kini ato ang project. Okay, say!
1: So, pwede ka lang sa question na ito rin. Hindi tayo pinaw na kipibern. So, ang ato mga kaigsuna, nag-jogging rin. Hinahinan na sa sila ganihipos para di na kayo sila pinitan. Hindi mo oras sa karoon. Pero katoy yung gabalaho tayo para exercise yun. Para sila karon nag-jogging, gikan diri sa Tumoy sa may Tinago area, padulong ng Tumoy sa may Pantalan area.
0: Napay mag-jogging arong oras, hapit naman alas 9, init naman? Nagapon?
1: Sa, baka po ba nagkita doon?
0: Ah, nagapon?
1: Oo.
0: Ang uban, kay Conman po diya, labi na diya sa Boulevard, Anaman po yung mga kahoy-kahoy, murag makasilong-silong, rapog ka.
1: Ang uban inyo yung bebe para lahutay niya sa kainit, lagi na kato mga kanunay mga full of fun run, marathon. Mga ilang paboritong resisting sa yun. Labi na, o ilang apilan o mighty sea.
0: Oh, kapatid! Mighty sea.
1: Lamig din ang sabi nila, itikwa nila, mighty sea na yun para lahutay kanunay.
0: Oh, honey nga, ang mighty sea, imlunin nila, DTX 500, ditribayo kay ang resistensya ni Moligon. Niya, comfort ka na nga, sa itawag niya na, champion po ka pirme.
1: Diba?
0: Ano mo na? Para gawa kay vitamins, ah, resistensya ni mo, dililigon, di po ka mo champion.
1: Doon ka ka, boss boy.
0: Ha?
1: Huwag kay, dili ka mag, vitamins ka sa vitamins, di ka boss boy dito.
0: Di ka kabot, igura ka sa starting point. Ingon na po si Kuan, ingon na po si kitsitawag ni ini, si Matibag. Ingon si Matibag, ingon ng NBI, nga, manhag, nga to ni Bato, ilang ipadayo.
3: Foro, Delos Pueblos.
0: Grabe no? Oh? Kaning administrasyon karo na mga kaeksona ni Presidente Bongbong, grabe yun. Basta, magsupak-supak ka niya. La, grabe! O niya po nga mga tao, lahi sa una. Doon na may mga presidente sa una, mga kaeksonan nga, pag musugo sila ng atos mga tao, nila, mga EFP, chief of staff, ng atos mga kaeksonan sa PNP chief nila, ang atos sa mga armed group. Tanaw, di sila kasabot mo, kung sila mo ilang i-defy. Doon na i-defiance na may tabaw mga kaisunan. Di sila mo kuhan ka ng, di sila mo uyon. Sa ayaw na, Mr. President, di naman ang ayaw. Di sila mo tuman. Pero karon na mga kaisunan, unique ni nga presidente si Bongbong. Sendan mo si Bong Rebilia, paka priso. Jinggoy, paka! Priso, wakapil. Pero katos Bong noon, Bong Rebilia, kuan man to? Kanang, di man to incumbent. Kani karong kang Marcolito, pak, wakapil sa impeachment! Paspasa na kayo? Oh. Pero kang na kuan, Martin, neto merbaik semana pag hatag niya mga kaksunan og speech addressed to the people of the Republic of the Philippines sayang son na mga ison ningon to siya nga na mga ebidensya pero kayong kumag na pailan ang kaso pag pailan ang kaso gawas na yung warrant to paris na mga kaisonan sandigan bayan bagak pandayon Martin priso unta pero karon ingon malang ombudsman nga ilang pansusihan i-double check pa nila i-counter check pa nila mga suking tigpamina oh unang mingon sila nga selective justice. Which is makaigod po ito dito, no? Oh. Eh, puro man yun. Kay kong sa Eskudero, mga kaisunan, wak pa mi, bale? Wak pa mi tampong sa dito, mga kaisunan, na wawaway, presiding opisiron! Tuhan ako nito niya sa prisuhan! Si Joel Villanueva, wak pa mi apil na mga kaisunan, ngatos majority, tuhan ako nito sa prisuhan nito si Joel! Kuyaw-kuyaw ni si Alan Peter! Kay gisog na ang investigasyon ng mga kaisunan sa mga anomalusong proyekto po daw dito sa Taguig. Oh. Basta wak ka sa administrasyon! Supak-supak ka sa administrasyon ng mga sukitik pamila, panoong kaprisuhan! Pero mulokso ka, mabalik ka mga kaisunan ngato sa administrasyon na tuloy ang ligaya. Kanawa ka ron sa bato. Manhang O niya, kitsay mugukon. Taga-NBI daw. Kitsay mugukon, mga polis. Pero kining mga polis, di kayo ni. Kay usa kay gayon niya na, nahimo man nilang hipi. Napimpichip yun ni. Muna, nga doon na mga general na mga suking kipaminaw, labi na og kanang gikan ka sa PMA, PMA year ka o PNPA, di yun nila na malimta na mga suking kipaminaw ang ilang pinagsamahan. Kumpare di yun na. Mista o rasaya, tawagan ang ilang mga suking kipaminaw, di yun na. Muna, kung doon ay mga general nga mga dakponon, para sa itong bantag, o kinsa pa itong mga general, mga higala nga, pinangitas balaod, kato sila Lakson sa una, kato sila Upong Biason. O, kuya man to. Upong Biason, EEP, Army ito, PNP ito, o PMA. So, naman to sila mga warrant, pero why? Paabot pa nila mga kaeksunan ang resulta sa korte. Pag-ingon sa korte nga, okay. Exonerated ka niya, exonerate ka. Una pa ng gawas, mga inampa. Mupunis, baturon. Munang NBI. Kasagaran sa NBI, di man yung mga PMIR. Wala mga ita, bantag, pangitag yung bantag. Dalawa. Ang commander sa NBI, nahimo si Trillanes niya ito nga milabay ng mga bulan. Kay si Trillanes sa mga sukitik paminaw, ang nagdala matod pa swara to baris. Di ato lang, hindi ay narakuno sila mga kaigsunan sa gawas. Ingo na, na. So, katong dili sa presidente, dili iya, musupax iya mga kaigsunan, dakop yun mong tanan. Kaya kung kini si Sara, mga higala, pwede panidakpon, dili pagig impeachment, pero gidakop, gipriso na lang. Mani karun. Grabe, no? Nganong inani mga kaigsunan ng ato ang sistema? Nganong inani mga kaigsunan ng ato ang nasod? Ang impeachment nagpadayo ni Kadi-13 ron. Kaskas kay tag-quarter ng kaigsunan, 100 or 25 million pesos per day. A day. Ang gasto mga kaigsunan ato ng mga Pilipino. Pero nga itong ipangita ang intelligence confidential fund na 125. Nanombra na mga kaigsunan, 200 na kapin. Hapit na mo, 300 million ang gasto, pero nga itong kita, nga itong ipangita, 125. Balag mo gasto ang kata, basta nga itong pangitaon ang 1 trillion. Na. Lanong ingon-ani ang itong nasun. Tungod bagod na mga kaigsunan sa kanang kahakog ba sa gahom? Tungod sa kahakog sa gahom? Remember mga kaigsunan, bisan unsa ka kahatog sa gahom. Bisan unsa ka kamilyonaryo, bilyonaryo. Inig kamatay ni mo, unsa may posisyon ni mo. Inig kamatay ni mo ang imong puyaan mga kaigsunan sa minteryo na yun. Victor, yun kay pansak mga higala niya nang igura po masun sa imong lawas o ang imong lungon. Inig sakay ni mo, sakay kaspurlon. Ang kwarta ni mo bilin. O niya. Muna yung legasya nga imong ibiling ngabto sa mga tao, ngabto sa mga Pilipino. Ang paggukod. Ginukdanay naman eh. Wala ni kahumanan karoon ang mga kaigsunan. Gukod na ni Marcos Mahigalag yung panggukod. Ang katong kontra niya.
4: Puro Delos Pueblos.
0: O niya iniglingkod po. Kung kitsa makalingkod ang mga kaigsunan, mga Duterte ba, o kitsa mapiliduha ba, gawas o kang makalingkod ang mga kaigsunan sa 2028 ng eleksyon, iyan ni Marcos, si Marcos makatulog gihapon mga higala na magkulog. Why problema? Pero ang problema nini ang makalingkod karon na 2028, mao mga higala ang gikontra pagmayo ni Marcos karon mga Duterte ba? Or mga Duterte ba? Balik yun ni sila dito mga kaigsunan mo, tagog yun ni sila dito sa Ilocos. O niyang taga-Ilocos, tuaman po kang Duterte. Abalik ni sila sa Amerika. O niya, pagkabot dito, tuaman po si Trump. Abalik ka sa Pilipinas. Munang ingon ang rihas mga kaigsunan, di lang na para sa kapilido, kanang rihas mga higala, para na sa mga tao nga nakahimog sa'yo. Bahin-bahin mo, anak. Ma'am Joy Pry, happy Wednesday. Dailin Iskalis, thank you sa pagtanggap. Anako sa inyo, Kondo,
6: Dahil, thanks. Hindi ka ni Ma'am Derpa. Sir Barney, pag abot ko next week, patuloy niya tayo sa pantawan kay Nice, kayo Sir, Cyril. Oh, malut. Oh, mamalut pantawan. Okay kayo, ha? Okay kayo, Ma'am Day. Si Divine na Gantalaw. Morning, Sir. Shout out. Isagani Gantalaw. Dari sa may Hiligaon Shaton. Shout out sa anak ko, Nika Erica Iris. Salamat sa pagbasa. Oh, po isa pa yan. Mauna niya, mga suking tipagyo. Kung na, mga Duterte, wala ni kaumanan. Oh, inigling ko ni Sarah, halap, kini nga mga tao karon, kini mga congressman, kini nga mga senador, kini taga DPWH. Kukod na mga kitsunan kay, kung kinsa po na yung mga vice president, ipapokus ko na niya ka to mga kawatan. Ipagukod niya mga kawatan sa karong administrasyon. Hala, kukod na po. Ay, Ginoo, unsa na lang kidangatan sa atong nasod. Ang kinsa na po isunod, humani Sarah, Duterte Japon. Pero mo stable na nga ito ekonomiya, mo stable na nga itong nasod, maayo na nga itong nasod, wala na kayo problema. Wala na ginuknanay. Kailain naman. Nanong di ni mawa mga kaisunan, kanos apa ni mawa o mawa magaling. O kinsa makapawala nini o mawala magaling ning korupsyon. Kining kawat. Cancer na kawat, mangigala korupsyon. Pagkakawatan sa ato ang pipilak ka mga leader. Unfair man kung sa nagtinarong, pinakaubos, mga igala, nag-swildo na nag-minimum. Nagtinarong din Diyos ang trabaho niya, trabaho na 8 oras nagtrabaho yun na. Mga kaminiro, mga igalas, gobyerno, mga basuriro, nagtrabaho na ginsakto. Mga kaswal, mga geos, nagtrabaho na ginsakto. Di ba mo makonsensya? Na grabing paningkamot nila, trabaho nila, aron mulambo ang ilang barangay, mulambo ang ilang syudad. O niya kamo dili sa ibabaw, grabe pong kinawatay ninyo. Malita-malita para mo makapaldo? Asa man ang fairness niya na? Mula ang mga tao karo ng mga kaiksunan, mangita yun sa kwarta. Bahala mo rin ipasagda na lang ng impeachment niya. Ang mga tao di na kayo ganahan. Kami na lang mo tanaw-tanaw gali for the sake nga makadiscuss mi gali. Kaya kung di pa lang may pwede mo discuss gali, asa ba kumutanaw ninyo? Pero kinanglan po ito, muna bitong atong concentration, wala na diha. Igo na lang tamamin og balita para makadiscuss-discuss. Pero kanamutan, awan! Pagka ngilad, wala na magulmulang itanawan prosecution. Bisag mga, mga abogado sa depensa, bisan ang mga senator judges, wala yun. Kainigbarog! Kabalo na tamang higala, kasa ang inang paboran. Wala na tigong oras mga higala, alas 8:55 na!
7: Puro Delos Pumos!
6: Sangalan sa mga CEO President, the generous bossing, bossing Doc Camilay, area manager, Mayor Pebo Binyanaligan, Dudong Ninuligan, good morning. Ikas Lawak, Jonathan Calvo, kinigapon si Kakipay, Bernie Campos, Kanonegam ITC, DTX 500, DTX Coffee Mix, o Gaditri Bayo Cabusaw. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo, publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Puro Delos Pumos. Ang himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Health Expert. Kasayuran sa maayong panglawan.
1: The doctor is in.
0: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Git ipangihi og ako pod yakuson sakit. Ipatay ko sa ako misis og GTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Wala lang nawala jud ang sakit. Ni balik sa normal ang akong pagpangihi. Tibo jud kayo ang GTX 500.
0: GTX 500. Mali sa mga butika.
3: Ako si Jean Paul Generoso.
4: Mga adlaw Sir GP, hinaut nga nakainom na mo og GTX 500 ang superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C pinakamayo ni siyang ginon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
3: Correct. Medyo sensitibo Dok Ramil ang atong pag-isgutan tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
4: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo tungod kay adunay mga problema sa kinai or sa inyong digestive tract kung inabina ang atong atay og apdo. Kini gapadayag sa kulor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers, pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
3: Correct.
4: Labi na kung matag-adlaw kag inom sa GTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo.
3: Unsa man ang normal nga pupo, ang color doc should be medium to dark brown.
4: Ang baho sa pupo Sir GP tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. Og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mahinungdan sa hemorrhoids. Kani gitawag na almoranas.
3: Almoranas.
4: Unya kinahanglan jud natong mag-inom og GTX 500 og Mighty C aron dili ta magkalmoranas.
3: Correct. Unya ding pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
4: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tuduha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice Sir GP. Dili maayo Sir GP nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequency sa pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao. Pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na kay problema sa iyong mga digestive tract.
3: Correct.
0: GTX 500.
5: Ako si Mariu, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ito marco GTX 500, kaya nga pamugang naras kayo yung BP na ayos sa GTX 500. Doha kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, budget kayong GTX 500.
0: GTX 500. Mali sa mga butika.
4: Adunay pito ka type sa imong hugaw sa GP. Ang type 1 o type 2, dedicated lang ha, constipated ka or may constipation ka. Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
3: Uy.
4: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
3: Mo
4: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugar sugar cane extract na naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pag-isgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw sa GP, ang normal nga pupo, color brown.
3: Brown.
4: Kung green naman ang color, pasabot nga daghang utan ang imong gikaon or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mo na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itong nga pupo sa GP ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
3: Muna'y kuyaw.
4: Pero ang iron supplement hinungdan po na sa pagkaitong sa imong pupo. Appeal po ang black licorice, black stout ug uban pa nga mga medication. So Sir GP, para sa imong healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud tungod kay kining duha makatabang jud sa inyohang intestinal health.
0: DTX 500.
6: Ako si Bacoy taga San Carlos ga lo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kaluhog na ako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan pag-inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Part 1 ng kape na ayaw na.
0: DTX 500! Pabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ingan ka sa akong anak, ma. Tumargod aning MyTC, ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay MyTC. Efektibo, Diyo ka.
0: MyTC! Pabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, may kayuti ay dyan. Sungkit ipangihe o ako po dyan kusong sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog ka capsules sa buntag. Tulog po ka capsules sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Efektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika.
3: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
4: Hinaot nga na inom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
3: Atong pag-isgutan na ito karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
4: Mayroon tagpula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is babo.
3: Oo.
4: Baka, kabaw, kabayo, kanding, o uban pa nga kung imong ihaon. Pula ang kolor sa unod nini. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
3: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
4: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud mo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan na pagkaon, o niya, mas maayo nga kaon jud good kagutan o prutas.
3: Correct.
4: Aron nga, mabalansin mo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 o Mighty C.
3: Mauna.
4: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulan.
3: Tama, Jodok. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
4: Kung naman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, o worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man jud kagkaon og karne. Aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalanse sa imong nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
3: Correct.
0: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa tay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika.
3: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, ug walay preservatives.
4: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kini mapagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, ug zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon ug other sources.
3: Pwede ra.
4: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
3: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka, adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
4: Na, kining tanan, Sir JP, makuha, baya nimo sa pagkaon og utan o prutas.
3: Pwede rin di ay utan, ano?
4: Og mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na ni mo's dried fruit, soybeans, ug mga nuts, potassium, daghan na saging, ug vitamin B12. Unya, ug inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag-B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, ug ayaw na, or pwede nga dili na gin mukaon. Mag-DTX 500, o mag-mighty si Sir GP.
0: DTX 500!
9: Si Annabelle, as kayo ako kolesterol level na sa 200+. Akong gusto na yan inom.

0: a healthy foods, inom jud kag food supplement kanunay mm-hmm. taas nga antioxidant og wala nay makapildi sir GP sa DTX 500 og Mighty C.
1: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals og kini maginahinay kadako hangtod mo daghan kini. Apan usahay, kinipod mo porma og usara kadako kayong bato.
0: Dili lamang sakit sir GP, naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kukuog ang ilang mga palad.
1: Mahadlok biyan ang mga tao nimo, muduol nimo. Naguna-una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
0: Ang gallstones formation labi na ang gikan sa sobrang cholesterol sir GP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag Mighty C jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung pala inom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa abdo nga maporma sir GP. Naaman siguro kay savings na 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, mo inom ba kakag DTX 500 ng YTC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka mo inom, o nya, magka-problema ka sa gallstones, atay kidney high blood pressure, naana sa imo ang desisyon.
1: Inom dyan kag DTX 500 ng YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
2: DTX 500!
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun akong higibating pang lipong-lipong, ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Disulay ko ug tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Tinaw na usab ang akong panandam.
2: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom og kape sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mooy makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: O si Richard, siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir GP sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
1: Sige.
0: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
1: Wow.
0: Mao ni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
1: Correct.
0: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir GP. Unya asa man ka mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir GP?
1: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa Dr. Ramil ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, ana asyay bana-bana mga 20

0: 7,000
1: inya,
0: kung, active cases.
1: Inya, oh. Kung naakay ingon anak nga sakit, Sir JP, mm. makaulaw no, ipangtabi, jud ka.
0: Oh.
1: Mm, si Dr. Ramil, tibihon. Si Sir JP, tibihon. Murag, palayo na jud ang tao ni mo, Sir JP.
0: Mahadlok na sila, Dok. Paduol mm. ni mo.
1: Apektado jud ang imong social life.
0: Bisa pagan imong pamilya, Dok. Mahadlok mm. ni mo kay basta naakay TV.
1: Mo jud. Mm. Gilahi jud na ang imong kananan. Mm-hmm. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir JP.
0: Mm.
1: Muinom raday unta tuog di Tribayo.
0: Gusto.
2: Di Tribayo!
3: Ako si Minita Gandalaw na ay Kidney Stone. Dako ka ayong tabang ang Di Tribayo nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: Di Tribayo! Ang Di Tribayo nga may Visio. Ang Visio nga may Di Tribayo. Kapalit sa mga butika. Di Tribayo!
1: Unsaon man pagtabang ni Di Tribayo sa Nai TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
0: Ang gitawag nga Di Tribayo adunay extra virgin coconut oil.
1: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3, kundi ang BCO mm-hmm. nga gipakapinanra ang D3 sa D3 Bio.
0: Giboost ra jod ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jod ani, nga maoy magtambal jod ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani, kauban ra niya. Ang nakamaayo jod ani, Dok, kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin mm. coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jod ang epekto ni ini.
1: Grabe jod ay ang TB, Sir JP.
0: Correct.
1: Kay sa Ehipto pa, may TB na. So,
0: kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una. Nakaapekto na jud sa mga tao.
1: Nakita ba ni mo, Sir JP, nga naay mga TB Dot Center?
0: Yes, of course.
1: Kay man, hangtod karon naapadyod ning sakita.
0: Mm.
1: Sa niaging tuig, ang pinadaghang kaso sa TB sa Tibok Asya.
0: Ay, ay!
1: Kinsa man ang gapalyoan ning TB. Ugun saon man sa ditribayo pagsukulaan ni nga kaway.
0: So, kini siya nga bakterya sa TB, ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Tuberculosis. Ang dagway ani Dok, mura ni siyag cylinder type.
1: Mm.
0: Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
1: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir JP.
0: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope.
1: Mm.
0: May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy, usa mamatay.
1: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
0: Husto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug
1: mm.
0: ang bacteria load. Mm. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya ka bacteria. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
1: Kaya gyud kaayo, Sir JP, sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mm. mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
0: Correct.
1: Ang kagaw sa TB.
0: Mm.
1: Kaya kaayo. So good news ni sa naay mga TB, katong may nga naay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bio.
0: Mm.
1: Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
0: Mapatay jud.
2: D3 Bio.
4: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa
5: D3 Bio.
4: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir JP.
0: Mm.
1: Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura.
0: Mo na giingon Dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na jud sa ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
0: Kayang-kaya
1: jud walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. nga kampyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus na ana sa klinika diyo fresh.
0: Unya all natural pa jud ni Dok, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera jud, Sir JP, kung puti nang imong ilok, unya humot pa jud.
0: Ayan ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh. Hmm.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
0: Hmm.
1: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Dok?
1: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits.
0: Oh,
1: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation,
0: mm.
1: kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
1: Na jud panahon Sir JP nga lami jud diinom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: pa. Of course. Pero dok ug naa man siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian Sir JP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na usab si Dr. Miloy hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
0: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
1: Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Siyempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
0: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
1: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga-plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
0: Daghan
1: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir JP.
0: Correct.
1: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
0: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
1: Kay mamatay po ang mga bad bacteria.
0: Correct.
1: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
0: Oh.
1: Kani kay pagkao namo ni pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plain D3 nana?
0: Wala.
1: Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
0: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud sa imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
1: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO, ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
0: O, upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
1: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
0: Gusto.
2: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Ang D3 Bio, Sir JP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
2: D3 Bio.
1: Kini magadugang sa mucus production pag yun, Sir JP.
0: Oy, wow.
1: Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba na anay mucus lining.
0: Correct.
1: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
0: Tanang klaseng kagaw dok, itrap anang mucus lining.
2: D3 D3 Bio.
1: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
0: Dugang padok, ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
1: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
0: Sunog.
1: Mabangag sir GP o mahimong ulcer. Sa D3 Bio nga naay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala sir GP.
0: Ikis na po. Ikis na po.
1: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
0: Wala.
1: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
0: Correct.
1: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gahapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, sir GP.
0: Oh.
1: Pangutana, nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3?
0: Ay wala.
1: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
0: Oo, oh, monolaurin pa na ha.
1: Naapay
0: caprylic pa o capric acids.
2: D3 Bio.
1: So, sa mga mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang na vitamin D3.
0: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wala tayo oras, Dok.
2: D3 Bio!
0: So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na po nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
1: O ako na sab, si Dok Ramiloy. Mayong panglawas ipadayon,
0: ayaw abusohon.
2: D3 Bio!
3: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio! Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto,

0: championing the lives of the Filipino. Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: Serving you the best music and information. This is K5 News FM. Good morning, good morning, good morning. Today is August 5. It is Wednesday. Yes, Wednesday. Ako dyan lang isigurado nga Merkules ron. Welcome to Morning Love Drive. Abano-bani ko until 11 o'clock. Basta itong mga love songs today and yesterday. So mga ganahan mo greet mo request, you may check sa itong text lines and numero 0910-786-1478 and 0936-207-6751. Or sa mga, uy, wag dyan ko kagama. Sa mga nakakalam na aking personal Facebook, you may just chat me. Kaya wala ko kagamang Facebook page. Di ba, nakalimutan ko rin. Diba, sinabi ko yesterday na by today, available na itong Facebook page. But then, alimot rin ako ko gama. Yun yung sinasabi ko. Oo, lahat ang bagay nakakalimutan ko talaga. Pati siya. Pati yung feelings ko for him. Charis lang. Anyway, maayong buntag, gaayungon, himalalod gihol ngan city sa mga establishments nga naka-tune in karon sa K5 News FM. Good morning kaninyo. Kumusta ang inyohang Miyerkules? So far mainit ang panahon. Perfect kayo mang laagta na. Taasa ta. Ang laagta pwede ra ba mula agulay korta? Una lang giyoy mo offer dara og kanang free. Why not coconut unya kay kuya man nga free kay wala man one way ra man nga free. Wala may balikay. Na mura kulba hina mo kulba gina. Oy klarong hinam. Be careful sa mga free out there ha, kasi sa panahon ngayon wala nang libre, lahat ng bagay talaga may kapalit. So if na ay mo offer ni mo free, mag-isip-isip ka muna, bakit ta magbibigay sa akin ng free? Diba? Ano bang makukuha niya pag bibigyan niya ako ng free? Mga ganon. Request ko song. Problema. Ay! Ano ba yan? Oo. Grabe naman po ng problema by Freddy Aguilar. Dili na po tayo maabot ni Haoy. Mura matanig Domingo. Ako ano lang, walay anak. Asa to? Asin. Kino yung asin? Kisa kay singer, ana? Like, ayun, anak pala may asin. The singer pala is Asin. Ayun. Ano ba yan? Walay bitchin. Ano Asin Ragyon? Anyway, naabot tag Asin. It is 9:41 na di ay. Mayong pagpamahaw sa mga namahaw na dira sa mga wala pakapamahaw, sa mga hilig kay mga pilang, sa mga wala pakatry. Salay paggamit ang DTX Coffee Mix. At ito ang DTX Coffee Mix. Adunay chia seeds, the sugar cane, and ang palaya. So perfect imong kabuntagon. Kung sugdan nimo sa pagpangapi, kauban ng DTX Coffee Mix. Nakapi ka na, naka-detox ka pa? Available sa yundol nga pharmacies nationwide. Oo, dayon sa mata makikita. Undangi, jud ko anak yun. Bahala na. Unless kung bayaran ko ni mo ko sa kabilyon. Charis! Makaingon siya. Ako na lang ni-please kung kagalingon dere. Oy. Sa mga throwback Thursday. Ugma pa ba yung Huwebes? Later, ito ang i-share dira kaninyo ang horoscope na ito today. Mga lucky colors, lucky numbers according sa mga zodiac sign. And also, if ito natin ma-share nga historical events for today's date. August 5. May buntag by the way kay Auntie May and to Lolo Ebby. Good morning, DJM. Good morning po, Auntie May. Let's have our first song by Taylor Swift, White Horse. This is DJM. Welcome to Morning Love Drive.

0: kay Bubbly.
1: Alright, that is 153 by Dayunella. Welcome back. It is now 9:49 atong oras. Tutok na to sa D3 Bio DTX 500 and Mighty She. Alang sa mga nangitag food supplement, papalikod silang kalawasan batok sa mga sakit-sakit. Ilumina sa mga busy kaayo sa matag-alaw. Importante nga, healthy lang gyapon ta. Gamita na ang atong Power 3 o ang D3 Bio DTX 500 and Mighty She. Happy birthday sa mga Leo babies who are celebrating their birthdays today. Ano yung mga celebrities or inila dari sa Pilipinas and outside the country nga ka-birthday ni mo. We have the Filipino politician Richard J. Gordon and the third president of the Senate of the Philippines, Jose Avellino, and an actor, Dante Rivera. Sa gawas naman, we have the American astronaut, ang pinakaunang tao nga ni lakaw sa bulan, si Neil Armstrong, English actor Mark Strong, and the Chinese actor, singer, and member of the Unique, Wang Yebu. Happy birthday! Speaking of birthday po, sa kung na-mention kanina today in the Filipino history, natawo siya on August 5, 1890. Si Jose Dira Avellino. Natawo siya sa isa ka taon nga gitawag nga Kalbayog or Kalbayog in Samar. Ang iyang ginikanan kay si Baltazar Avellino and Ildefonsa Dira. Si Avellino isa ka prominenteng figure sa Philippine politics. So nailhan siya isip father of Kalbayog City. So ang contribution ni Avellino sa nation's political landscape kay were profound and lasting. Early life ni Avellino nagmarka og strong educational foundation. Nahuman niya or gipursu niya ang Bachelor of Arts degree sa Ateneo de Manila and later nagraduate siya with a Bachelor of Law sa University of Santo Tomas. Ang iyang academic achievements naglaid sa groundwork sa iyahang future political career. Ang journey or political journey ni Avellino nagsugod as a municipal councillor sa Kalbayog gikan 1917 abot 1919. Nagserve siya isip representative sa pinakaunang district of Samar sa House of Representatives from 1922 to 1928. Ang iyang eloquence and sharp argumentative skills nag-earn niya og respeto sa iyahang mga kauban leading sa election as Senate President pro tempore and later as a Senate President gikan 1946 abot 1949. As a Secretary of Labor under ni President Manuel L. Quezon, na-achieve ni Avellino ang unprecedented unification of labor unions sa National Commission of Labor ug ang National Commission of Peasants. Siya ka isa ka or he was instrumental sa passage sa social security system ug ang establishment sa public high school sa nagkadaihang probinsya. So si Avellino pod gitukod ang pinakaunang labor union sa Eastern Visayas, Gremio Obrero de Stevedores. Ang legacy ni Avellino isa sa mga dedikasyon sa public service and the betterment of Filipino society. Ang iyahang efforts sa labor reform and edukasyon adunay lasting impact sa tuang nation. Na-retire siya sa public life and gidevote iyang kagalingon sa pag-practice sa law until sa iyang kamatayon on July 21, 1986. Naminyo siya ni Enriqueta Casal and nag-aduna sa upat ka-anak. Si Jose Jr., Enrique Antonio, and Baltazar II. That's about the life of Jose Avellino, ang father of Kalbayog City. Natawo siya on August 5, 1890. Alright, mabalik ko later alam sa itong horoscope. I have my next song by Henry Moody, 10 Years Time.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: Bio. Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
3: Nay, may adlaw. Sino ang alam mo, Nay?
4: Hansia Clavel.
3: Ilan na edad mo, Nay?
4: 75.
3: Ano na bagtag mo?
4: Among man lang natin ako na baga daw, bakit pula.
3: Nag-aalay?
4: Nag-aalay.
3: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr.
4: Among lang yun. DTX at DTC. Sunod, ang D3 Bio.
3: Ano ang imong nabatsagan sugod sa naginom ka na sa mga herbal food?
4: Okay, ito bala daw. Ay, ako nabatsag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
2: DTX 500.
5: Mapalis sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mabibili sa mga butika.
2: DTX 500.
6: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Sa kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Baka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Aktibo yung DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
7: Beat

0: Center ni Dr. Ramil Uy.
1: PTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikultra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian, na pamatunan sa mga eksperto, nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
3: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa nga markuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Clinica Spore Biotic, kaatunay prebiotic, nagapaligo sa imong resistensya. Clinica Spore Biotic, nagapanindot sa imong digestion, ug kahatag kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay. Sa Clinica Spore Biotic, you're always in good health. Mabalik sa inyong mga suki butika.
9: I Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
10: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
12: and
11: more.
12: Many more.
11: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
12: E&C Mart.
11: Your all-in-one store. Junel Clothing.
12: Junel Clothing.
11: Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
13: o Villa Amada, across Qualfon,
11: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
12: Junel Clothing.
11: Junel Clothing.
14: Let's elevate your event.
15: Elevate your event.
16: Siguradong ikay mababasayaw.

0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: All right, that is Hang On by Gary Valenciano. Welcome back. It is now 10:15 at ang oras. Gato ka na to sa Extend Food Supplement for Men. Alang sa mga misis nga dili na kaya mag-hang on. Tungod kay si Mr. Dali na kayong maluya. Dili na mo sugakod. Kung sa una, makabtan pag duha ka adlaw. Duha ka adlaw! Karon kay tag 5 minutes na lang. Gamitin lang na siya Extend Food Supplement for Men. Alang sa mga nangita, drapang pahumot silang ilok. Para fresh siya kanunay, gamit og Clinica Deo Fresh. Sa mga nangita, sabon pang pagwapa pang pahamis, gamit lang po ng DTX Beauty Soap. And alang sa mga dunay problema sa constipation or diarrhea. Ganan, baka nga healthy per mimong brain and memory, gamit lang og Clinica's Probiotics. Hello to Janet Tagat, Marvin Rosales, Boy Rosales, to Princess Jane Yosef, Kister Divine from Sitio Danao, Guminto. Alright, today is August 5, 2026. Magsugod ta kay Leo. Dili ko nung magduda ang imuhang kaila sa taglay mong lakas tungod sa imuhang pangangatawan. Pero ang tinuod, mahina ang iyong kalusugan. Ang karagdagang oras sa trabaho ay hindi pabor para sa iyo. Kumbaga, tsada lang taon sa gawa sa sulod kay Gabok di ay. So, muna siya giingon diri Leo. So, muna siya, actually, I just saw a video, isa siya ka medtech sa I think Dubai or Saudi, if I'm not mistaken. Aduna siya patient or aduna yung pasyente silang hospital nga yun, nagpa-laboratory. And then, ang parent, kay mga bata man tong patient. So, ang parent is proud pa kaayo nga ang ilang anak kay lagi dagkog lawas, tambok purebuyag. So, ang iyang lantaw is himsog or healthy iyang anak. But then, nakita niya dito, nakita sa results sa laboratory nga, taas kay sugar ang bata, and then unhealthy siya eventually. So, moto siya, kipota na niya ang iya ang ginikanan sa mga bata. Nga nung inani ang resulta sa kids. Oo, so sa mga gina-take or gina-inom, gina-kaon sa bata. And then the mother disclosed nga, mo lagi to hilig kay mo painom ang iyahang mama or ang parents hilig kay mo painom og kanang fruit juices. Mga fruit juices, you know what are the fruit juices nga baligya sa tindahan nga fruit juices kunuhay, but then again hilig na siya kanang purely nga fruit or prutas ang iyahang ingredients na naman siguro, but kuan ra percentage lang. So sa mga mommies na to out there, no, nga hilig kayo mapainom silang anak og fruit juices or sa panadara, be careful lang gyud. It's because taas jud kay na siyang sugar and daghan kay na siyang preservatives para lang gyud dili siya madaot. So magkwanta nga ay lagi kay okay ra ni kay kuan strawberry flavor, mango flavor whatsoever, taas kay na siyang impact sa health sa atong mga bata. So, amping-amping yun ta, mas maayo lang yun gani, no? Nga tubig lang yun kaayo, or tubig lang yun ang daghanon. E kanang tubig, bisan pag usa ka baril imong imnon, wa yun na siya'y problema. In fact, ako kanya siya og tabang sa atong lawas. Ang tubig. Okay, numbers for Leo, we have 3, 17, 28, and 36. Color kay Garnet. Sa Virgo, dapat makontento ka sa maayong pagtanaw sa imuha. Hinahinay ko nung matanggal ang mga masasamang bisyo.

duha. Mawani gitong gwapo-gwapa kay naapoy mga itsuraan nga wala si appeal. Nakanang bisag unsaon niya ka itsuraan pero wala, walang dating. May mga ganun. Oh, di ba appeal is the key. Ano ba yung appeal na yun? Charisma na yun. Numbers for Libra, we have 422, 31 and 41. Color kay white. Sa Scorpio, galak ang nararamdaman mo sa piling ng mga mahal sa buhay. So, matang-tang ko na imong negative energy. Yan, mga loved ones. So, loved ones ni mo, it could be your partner, imong kids, imong ginikanan, imong igsuon, or kinsa na siyang loved one. So, happy ka today, kuyog nila Scorpio. Numbers kay 5, 12, 39, and 41. Color kay maroon. Sagittarius, medyo madamdamin imong adlaw sa piling ng sinusuyo. Ang pinga ang tanang property. Sinusuyo, iniirog. Charot. Anong gisuyo-suyo, manggona, God? Lagi na siya, lagi. Oo. Nagukoy na, ano ha, pasintabi sa mga married. Patajukoy ka ng advice or nakitaan nga advice gikan sa isa ka mga tigulang or kanang mga minyo na good gali nga pila nakatuig nga minyo nga advice nila sa mga bagong tubo karon or kanang sa mga padulong maminyo ay nga kung mahimo daw o kung dili mo ganahag labad sa ulo ayaw mo pagminyo o ganahan mo garuhay inyong kinabuhi ayaw mo pagpakasal. Kasi totoo naman ako, I'm not married ha. Pero one thing that I realized kid mga K5 in marriage man good, marriage is not easy. Oo, okay, dili mo gina siya all the time happy. Naagi na siya mga parts sa nyuhang life nga. Moagi jud mo ka ng mga storms. Moagi mo ka ng away. Daghan kayong pwedeng awayan. And then, manggawas naman ang inyong mga true colors, inyong mga flaws, inyong mga imperfections. So, murag masukod na yun ba nga makaingon na kag, di man akong ganahang ikakuyog sa akong kinabuhi. Or dili na nakukaya iyang batasan. Mga ganoan. So, dili gid lalim. Oo, kung baga imong emotion, manggawas gid tanan. O bitaw, nga if di ka ganahag labad sa ulo or problema, pag single na lang. Best advice yan, no ka ba? Numbers for Sagittarius, we have 3, 12, 21, and 29. Color kay blue. It is now 10:22. Mabalik ko later na sa itong horoscope. I have my next song by Sponge Cola.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
2: Petri Bayo.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Irma Harjo, 62 years old, taga Puro Kuno, Barangay 20.
4: Sa imong gibati sa ula pa ka naginuman ng D3 Bio o DTX 500.
3: Sa una, dali ra ko ubuhon, dali ra ko kapuyon, pero pag take na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na giyod o hangoso na giyod.
4: Dali ra ka maayo sa kag naginom ka sa DTX 500 o D3 Bio?
3: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
0: DTX 500, mabali sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500, mabali sa mga butika.

0: o pang iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: ITC ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na
2: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
4: Kunsita balagosa.
5: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi TX500.
5: So unsa may pilde sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan ihang sakit ihan murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa isit ani ma'am. Kuan kanang wala yang sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-isit og tumar ani?
5: So wala pa di siya niinom ana unsa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan niyang gitrabahoan ani.
5: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo mo para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, may isi. D3 Bio o kanang TX500.
6: TX500.
7: Mabali sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabaka mga butika.
9: Nagabaho ba lang ilok mo?
10: Yucky!
9: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
10: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imong sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon. Batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo. Healthy na. Beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
12: Clinica Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Likod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
7: Mabalik sa inyong mga suking butika.
13: iCare Gold.
14: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda nyong problema sa mata.
13: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
15: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
16: Many more.
15: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
16: Palit na!
15: Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
16: ENC Mart.
15: Your all-in-one store.
17: Junel Clothing.
18: Junel Clothing.
17: Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampukon 2, Ayungon,
16: og Villa Amada, across Qualphone.
17: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
18: Let's elevate your event.
19: Elevate your event. Siguradong ikay mo, babasayaw!

That is Always by Atlantic Star. Welcome back. It is now 10:45. Atong oras. Yeto ginato sa Superbiotics DTX Beauty Shop. Clinica Deo Fresh Extend Food Supplement for Men. Mighty C. DTX Coffee Mix. DTX 500. And Clinica D3 by. Hello to sa mga tuba boy sa Upper Danau Gumintok nga si Rick Martinez, Ikoy Dani, Elajo Juni, Doming, Tiu-Tiu, and Kaloy. Also, si Cindy Leon from Totski Martinez. Hanhay to Nika Vero, Elajo, Nailija, Marites, Arnold, Ending, Rizel, Lorna, Ruby, Juni, Oscar, Doming, Grace, Tiu-Tiu, Kaloy, Miss Waterfalls, Kagawad Otter, Miraflor, Flory Chiquito, Boy Rosales Jimson, Lando Jason, Lorena, Adoy, Zane or Jane, Linda, Diday, and Roswell from Joseph Chiquito of Ayungon. Good morning! Okay, atong last gibasa ganina kay Sagittarius. Let's go this time kay Capricorn. Adon na kuno hindi pagkakaunawaan sa trabaho or sa imong panimalay, swerte ka sa napiling minamahal. Sana all swerte, di ba? Sa panahon karon maglisod naman tag minamahal ani. O, og swerte on kasi mo minamahal, eh, di ikaw na. Numbers kay 5, 7, 12, and 25. Color kay orange. Aquarius, sa wakas, makita na nimo karon ang kagandahan ng walang iniibig. Dahil malaya ka na. Muna akong giingon. Happy life or single life equals happy life. Numbers kay 1, 12, 27, and 38. Color kay burgundy. So Pisces, mawadaan kang suporta sa imong or sa importante nga sektor sa lipunan pero dili sa pamilya at minamahal. Oo. Ang pamilya og hinigugma, mamagin na sila pinaka-unang supporters ni mo. Pero depende po. Naman po ibang pamilya nga mas una pang haters. Anyway, that is Pisces. Numbers kay 6, 10, 33, and 41. Color kay violet. Sa Aries, dili kuno nimo malikayan nga mo gasto. Aaluin ang sarili sa pamamagitan ng pamimili. Sana all na ikagasto, na ikashopping, na ikapalit. Kami ani kay window shopping lang. Hangin-hangin, pabugna. Numbers kay 15, 19, 28, and 41. Color kay lilac. Sa Taurus, dili ka manghinayang na ipakita imong maayong adlaw or maayong pangangatawan. Maayong adlaw na ba? Dahil hahangaan ka. Oo. Asulay pag usulod og gym, di ba? 50% anak ka magpag-picture-picture gyud sa salamin. It's because if flex kay na nila ilang hinaguan, anak gida. Numbers kay 5, 12, 31, and 40. Color kay blue. Sa Gemini, mababaon sa limot ang masalimuot na karanasan. Maaayos na ang iyong schedule. Mga bati nga pass. So, anyway, di na maginato na siya mausog. Di po ko kaingon nga, move on, move on. Okay, iya-iya man taga ng facing sa tong kinabuhi. Iya-iya man taga kanang mechanism when it comes to moving on. Diba? But kaya mo yan. It may not be easy, but kaya rin na siya eventually. Laban lang, laban bataan. Numbers for Gemini, we have 2, 18, 8, 27, and 37. Color kay purple. Last day of Cancer, makafeel ka sa kinikilos ng minamahal dahil meron siyang gustong ipahiwati. Labi na kung dugay na mo kaayo. Aduna pa jud kay emotional intelligence. Unlike siguro kung manhid na jud kay ka. Hindi ka kagets unsay ngano inana ang bot ipaibot sa imuhang pares. Oh, labi na kung lucky ka kailangan jud kadali masinabtanon. No, tay tukon ba ni baye.
Numbers for Cancer, we have 12, 13, 35, and 42. Color kay Fuchsia. It is now 10:49, so ugma, August 6, Thursday. Ugma na sa tamog dungog for 1.5 hours. Dangha salamat! I have my bye-bye song by Phoebe Bryson and Roberta Flack. Tonight, I celebrate my love. This has been DJ Yam, nga nag-ingong bye-bye, and maayong buntag.

0: This is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Miloy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
4: Wow.
5: 8 to 10 hours, walay bayan.
4: Ang pagkatulog, mao'y pinaka-the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko, anak, Dr. Mil.
5: Mm.
4: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
5: Mm.
4: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
5: Mm.
4: Tungod kay ang pagkatulog, mao'y makapahuway sa imong lawas.
5: Mm.
4: Aron mag-repair ang imong mga selula.
5: Mm.
4: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio? Nga popular sa paghatag og kusog, pero pwede po makapatulog nimo.
5: Mm.
4: Si D3 Bio, ilado kaayo. Nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
5: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP.
4: Mm.
5: Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala jud kapoy pagmata nimo.
4: Murag na anatanan?
5: Mm. Unsa may rason nga nung mahinanok imong katulog, Sir GP?
4: Mm.
5: Unsa may rason nga nung kung muinom kag D3 Bio, mayo ang imong pagkatulog?
4: Dok, adunay duwa ka butang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3.
5: Mm.
4: Number one, naay MCTs.
5: Mm.
4: Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics.
5: Mm.
4: So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
5: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid.
4: Mm.
5: O kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinay, patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
4: Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin,
5: mm-hmm,
4: a precursor for melatonin.
5: Uy, pampatulog na.
4: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin.
5: Mm.
4: Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan.
5: Mm.
4: Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics,
5: mm-hmm,
4: galingon og buhatong serotonin.
5: Mm.
4: Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin.
5: Mm-hmm.
4: Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
5: Yes. Mm.
4: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio, kay naa kay energy sa MCTs.
5: Mm.
4: Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balis sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae.
4: Mm.
5: Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. O kanang serotonin, maoy precursor aron makahimuog melatonin. Na ako'y sekreto, Sir GP.
4: Unsa man na, Dok?
5: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
4: Wow.
5: Aron mo gawas ang melatonin.
4: Aw.
5: Na ako'y pangutana, Sir GP.
4: Oh.
5: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
4: Adili, jud, Dok Ramil. Mm. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system.
5: Mm.
4: Dili siya directly makapatay sa bacteria.
5: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
4: Correct.
5: Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria, na nakanindot ang D3 Bio, Sir GP.
4: No.
5: Tagpilagan niya ang tag-14 siya.
4: Ang D3 Bio, Bio.
5: Tapos ang print D3, murag tag-G's ratingali na.
4: Oh.
5: Darira ko sa tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay binipisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
4: Correct.
5: Ang D3 nga naas, D3 Bio, gika na sa US.
4: Mm.
5: Kinsa man Dres Pilipinas ang muhimo og D3, wala man.
4: Mm.
5: BCO dagway.
4: Mm.
5: Mutuo ko nga diri dyan na gikan sa Pilipinas.
4: Gusto.
5: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri.
4: Mm.
5: Unya, bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, mayuis man na, mairak man na, o asa pa, importante diha, ang iyang kaepektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
4: Correct.
5: Nga pag inom ni mong D3 Bio, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog.
4: Mm.
5: Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon, muipikto.
4: Mm.
5: Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 Bio, Sir GP, mapromote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan.
4: Uh-huh.
5: Domino effect jud ang pag-inom sa D3 Bio.
4: Mm.
5: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
4: Wala.
5: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
4: Nga wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusohon.
1: D3 Bio Health News.
0: You're listening to K-

0: radio. Kampyon sa radio.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
2: and anywhere in the world
1: via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
3: Oras na! Oras!

na siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Hataw sa K5. Hataw sa K5. K5. K5. K5.

0: patas-patas oh, ba?
1: Balansir.
0: Balansir ba?
1: Or pugsibya, no?
0: Oh, at least ang atong mga mag-uuma, hmm. Malipayon po din.
1: Actually, katong mga signal mong ganun siya sa kaning ubang mga forms of life ba?
0: Mm.
1: Katong mga kalanggaman,
0: mm.
1: Katong mga kahayupan sa bukid,
0: uh-huh.
1: Hayop sa balay. Oh, eh, ulan-ulan. Kung siya, cuddly weather.
0: Yes.
1: Ay, may buntag na yun, no? Sa mga nanay o tatay, cuddly mm-hmm. weather mo ron. So, may buntag, and especially sa mga panimalay, atong mga mothers, atong mga fathers diya, may buntag diya. Sir, and of course, may buntag po sa tanang mga frontliners, no? Atong timbayahon, ato ang mga leaders po. Good morning sa among big boss, sa ato ang amahan, sa ato ang probinsya, si Governor Chaco Longa Sagabria.
0: Yes, good morning, Gob.
1: Mm-hmm.
0: And good morning, usab, ni Ma'am Joby Calago.
1: Ang sweetheart.
0: Ang ato ang inahan sa probinsya.
1: Exactly. Mm-hmm. The one who stands by the mga stressors, mm-hmm. ubang pressures sa atong mm-hmm. governor. Mas maigyo ng naikatimbang, no?
0: Yes.
1: And of course, the whole family, good morning, no? And of course, good morning po, no? They are the first family, including our Honorable Mayor Chikiting Sagabria, atong forever congressman.
0: Mm-hmm.
1: And of course, ang lady, ganun, sir? Ang katimbang yes. ni Sir Chikiting?
0: Yes, ang ato ang second district congresswoman Maisa Sagabria.
1: Mm-hmm.
0: And of course, ang ato usab nga batanon nga konsehal sa Dumaguete City, Consul Chesa Sagabria.
1: Yes, Honorable mm-hmm. Melissa Chesa Sagabria. Good morning to you, ma'am. And of course, sa ato ang mga kadakuan, no? Dinhi sa ato ang siyudad sa Dumaguete, Kitimbaya, mm-hmm. Tamutanan. And of course, ato apong Vice Governor, si Vice Gov. Cezanne Fritz Diaz. Good morning to you, sir.
0: Yes, so gang ato usab ng mga board members
1: mm-hmm.
0: sa tulo ka distrito sa Negros Oriental.
1: That's right.
0: And of course, ang ato usab ng mga what's this? Ato ang mga representante
1: mm-hmm.
0: Sa tulo ka distrito. Of course,
1: right.
0: Ato naman na mention si Congresswoman Maisa,
1: mm-hmm.
0: Congresswoman Janice Digamo, and Congressman EY.
1: That's right.
0: Yes.
1: Maayong buntag kaninyo tanan, no? Mm-hmm. Sa uban ninyo mga kuan, mga kauban, kay whole battery, mga ni,
0: mm-hmm.
1: whole machinery sa
0: yes.
1: kalapisina,
0: mm-hmm.
1: no? Actually, gahapon, no? Nakita na itong aktibo kayo ang ato ang mga kadakuan ni Suroy ta sa Bayawan. So, shout out ta sa mga taga-Bayawan. Congratulations sa ato ang health office dito,
0: mm-hmm.
1: ang hospital.
0: Mm-hmm.
1: Oo, congratulations sa ako ang classmate. Si Dr. Sergio Avestruz, ang head.
0: May head dito.
1: That's right. So, congratulations, no? Dito po sila si Congresswoman Janice Valiaga de Gamo.
0: Mm-hmm.
1: And of course, dito po ato ang Honorable Governor Nangulo. And of course, malipayin kayong adlawa.
0: Mm-hmm.
1: And despite sa weather nga ulan-ulan,
0: mm-hmm.
1: Believe kayo, sir. Kay ilang pag-welcome sa governor dito, rain or shine.
0: Yes, mainiton kayo, bisag bugnaw ang panahon.
1: That's right.
0: Init ang ilang pag-dawat.
1: Mm-hmm. And of course, gikuanan po, no? Gisuklian po maayo. Balansi kayo, no? Kay ang pag-improve sa health office dito, sa hospital mm-hmm. continues. Kini.
0: Yes.
1: Mm-hmm. And of course, ato po na yung pagtimbaya po din sa lailaing mga munisipyo, no?
0: Mm-hmm.
1: Sa, di lang kay Bayawan, hangtod na sa Basay, Hinubaan, hangtod sa pinakatumoy, no? may
0: Hinubaan sa laing pagti na nasa
1: Hinubaan, laing na dito. So,
0: Basay na. Dayong yung kanil sa Santa Catalina.
1: Nilapang biya ko, sir.
0: Nilapang
1: na? Mana ko dito ang dapita.
0: Niya,
1: abin ako Basay pa.
0: Oo.
1: Paglantaw na ako, checkpoint naman. Saan na din eh?
0: Hinubaan na din.
1: Ako, sorry po. Wrong send. Bali. So muna, no? Kana itong kalaagan ba?
0: Yes.
1: Abot sa nalang lugar. Mm-hmm. Ano tayo, kalibutan? Ano sa Gipang Sturya?
0: Lain ang inisturyan dito.
1: Lain na,
0: Pero ang Basay, kuha na dyan sila. Mix ka lang sa boundary, asagol.
1: Asagol na siya,
0: Wapang magpuntaan na tayo.
1: Bayo. Sinina, bayo. Nana sila, abawg yun.
0: Namit.
1: So, may buntag, no? Atong mga munisipyo diha sa south. And of course, may buntag sa ato ang mga munisipyo, pangingon og norte. sa imuhang nabalwate, Sir Arlo.
0: Yes, ang atuwa usab, ang atuwa mga mayores, bisi mayores, o ang atuwa mga konsihales, sa kada syudad o lungsod, ining atuwa ang malambuon ng probinsya sa Negros Oriental. Speaking of, what's this, Vice Mayors, kanang mugrit dagay ko kay karon murag karon adlaw ha og dili ko malimot mao ang atoang birth, birthday sa atoang pinalangga aktibo og what's this amigo nato amigo sa kadaghanan ang atoang vice mayor diya sa siyudad sa Tanhay si Vice Mayor Attorney Renil Arcide. Birthday niya ron.
1: Happy birthday.
0: Happy birthday. And of course, ugma po adlaw sa Sir Albert na po yung birthday yan, ang ato ang former Vice Mayor sa siyudad sa Tanhay, si former Vice Mayor Neil Salma.
1: Okay.
0: Ato muli mga amigo tanan.
1: Of course. Sige, kung suroy siyang balay sa una. Kamusta magkada, Sir Neil?
0: Oo. Karaan mo dyan mo, amigo. Ali.
1: Yes. Kaya basta na ako'y mga koneksyon na. Pablo si Sir Neil. Pero kusog kayo makabang si Sir Neil. Sukat sa una.
0: Sukat na dyan na sa una.
1: Sige, ganyan gitaguyon, no? Ang legacy sa iyong father.
0: Yes.
1: Oo. Moragug ikaw. Servisyo yun ang nakakuntay sa sa dugo. And of course, supposedly, atong bisita ko doon ta, maupod. Service gapon mo'y, servisyo gapon mo'y gakutay sa, from the ancestral, kuan pag ito, pinaka-ninunoan?
0: Nanadyo na sa servisyo publiko.
1: Yes. Oo. Parehapod sa atong governor. Oo. Ikan sa father and mother's lineage, makita gini mo. And the training begins from the house.
0: Yes.
1: From the home.
0: Yes.
1: From the family. Diyaman
0: dyan.
1: Oo.
0: Diyaman dyan.
1: Primary one.
0: Kuan kaning what's this kaning pagserbisyo sa publiko mura ni siya og kuan sir mura ni siya og manalakod na sakit matakdan yung tanan
1: actually affect no ang genes up to the genes
0: yes
1: kay ang ato ang kuan po no atong mga experiences whether we like it or not naka-record na sa pig pagkatao so inig na kay progeny na kay mga kanakan in the later kuan balakan muna na siya. Ma-inherit po na siya.
0: Yes. Najay manunod. Traits. No? Najay manunod.
1: Oh, nasa din mo ingon nga, liwatak mo niyo si mga di ba?
0: Kaya kanin pong maglantaw ta ba nga, kanin nga, what's this, gadako ka na murang imong mga makita ni mo everyday sa gibuhat sa imong ginitanan, murang mayus naman po ka ba nga, murang ma-adapt ni mo, pagkadako ni mo, murang naman po, mo ay mahilig ni mo.
1: That's right. It is actually the mirror effect.
0: Yes.
1: No? The mirror effect. Mm-hmm. As you see, the good examples sa imong parents, hasta itong mga weird things na imong parents, madala ganun ni mo.
0: Yes.
1: So, muna itong reminder, no, sa itong mga amahan o ginahandiha, ito ang mga verbal exchange, ato na i-edit usahay.
0: No?
1: Magawas na yung mga lain-laing scientific names. Animal ka! scientific names. So, good morning, no? Sa ato mga amahan diha, and mga inahan. Be responsible. Ayaw mong pagka-irresponsible. Ayan ako. So, may buntag, no? Once again, ato diya pagtimbay ano, sa mga frontliners, ato mga ko ano, men in uniform.
0: Yes.
1: Ato ang una ato mga kadaguan yun, no? Katong yeah. Mention baguhay lang. And of course ato mga PNP personnel, atong Norpo, atong SWAT, ato ang BFP, ato ang Coast Guard.
0: Dako kay ta ana nilang kuan, what's this? Utang kabubuton kay munay munay gahatag og seguridad na to.
1: So ato
0: matag adlaw o buhis buhay ng ilahang pagpanrabaho.
1: That's right.
0: Para
1: mabitaw ng in the US.
0: Yeah.
1: Makita sila soldier diretso na. Soldier, we thank you for your service.
0: Yeah.
1: Thank you for your service.
0: So dako kay sila respeto.
1: Dako kay
0: kay unang-una jud importante jud ning ato ang seguridad jud sir.
1: You know what you know.
0: We are lucky enough ha, nga dili gay tapadyo jud sa uban nga na lugar ba. Nga murag mata sila nga pukawon sila nga what's this buto sa bomba.
1: Yeah. Actually kono just a few months ago di ba na share mito nako nga we were supposed to create a an online radio station no sa akong kauban sa una sa Dubai pa ko. We were trying so hard to create one Mm-hmm. And then ang nakadaot kay sige siyang ka message nako, lisod kay diri, kaya mo alarm clock kaning bomb raid nga kuan siren. Okay, yeah. Na may mga missiles na to whom it may concern. Oh, so ma-attack din ni Dapita, ma-attack dito ang Dapita.
0: Yeah. Oh, so, wala kasi siguro ang mag-asan Dapita.
1: Mauyog ko kuno ang yuta.
0: Yeah.
1: Oh. So muna no, sa una ako na ibalaan nga makauyog ra og yuta ang ubura sa akong amahan. Oh, ano uyog nimo?
0: No, pila ing makauyog sa.
1: Tinuod na. Oh. Anyways, kidding aside, ha? Oh, kanira bang ubo, mura ba ni mode of transmission? We were actually going to have our beloved doctor, no? Di na reveal, no? We were supposed to have our beloved doctor today. Mm-hmm. Probably she's coming in a bit late. I'm not so sure, ha? Pero ni-confirm naman to siya na to. And of course, we're still expectant. We will be talking about health issues.
0: Yes. No.
1: Munang nahisgot ko ubo nga makapauyog ug balay, no?
0: Nganong maghisgot tarog mga kabayeg watch this panglawas kay malagdag ka na kaayong sakit nang nanggawas.
1: Yes.
0: Dagka na.
1: 2 weeks ago pa gyud, akong ilong sige. Sige, kuhit sa ako ang kani mga galmay makap. Sige, kuhit ba? Ala, dili man ta pwede ipatingbang.
0: Yeah. Oh.
1: Lakong pras naman
0: kung sige. Ito, di ba? Sige, pamupras.
1: Sige, oh. Hasta nun sa tulog. Oh.
0: Manang speaking of sige, pamupras, so parang panahon na uso jud kayo ang
1: sipon.
0: Tinoon.
1: Sipon, colds, and ubo. Parang siya, konektado mo na siya.
0: Oo.
1: Nose.
0: Eyes,
1: ears, nose, nose, throat. Nabalin.
0: Oh, mo pa lang sore eyes.
1: Oh, and of course sore eyes po, no? Oh, so today, we will be talking about mga lain-lain klase mga ano, nga gidala sa atong panahon kay murag naalat sa transitory period between the bare months and the months that were supposedly linked to El Nino, no? So El Nino meets El Niña. La Niña.
0: La Niña.
1: La Niña. Kawan ka na bang kadungo kong La Niña? Murag muanar waday na ko ang senses na meow.
0: Why is it El Niño, La Niña?
1: Diba, the little boy and Niña the little girl.
0: Is little, di ba?
1: The little.
0: Little girl.
1: Muna siya. Mura bang Hussein ba? Hussein means little boy.
0: Ah, okay.
1: Ironic, ha?
0: No.
1: Anyways, moto siya, no? We were staging today for a discussion about health issues. But before that, ato siya sila i-remind sa ato ang kuan pod, sa ato ang mga pages. Kay baso na ibang mga bago.
0: Yes.
1: Dihangan ni kuan, no? Mm-hmm. Tune in. Welcome day, no? Sa programa nato. Once again, no? This is PIO News Update. Ato ang pages, please.
0: Yes, okay. So, makita kita live sa page ni Governor Chaco Sugarbaria. And of course, ang atuang Provincial Government of Negros Oriental page, ang atuang Provincial Information Office Negros Oriental page, and K5 News FM Digital Dumaguete.
1: Ganahan lagi ko rin karon. Karon po kakuban tayo sa atong live ba? Nandito ako din. Parang puti-puti man ko. Nalagong man tako kayo. Rito, lami kayo. Thank you.
0: Makaamis ang ilang guwag.
1: Allowing me to flatter myself once in a while.
0: Oh, so, no, Bito, pero Bito, sir, marang hamis na kayo.
1: Hamis na kayo. Very good. You are very honest. Camera, oh, very good.
0: Dili, gatugan na just tinood ng camera.
1: Oh, ano ba? Kinahanglan yun na.
0: Kailangan na niya akong background. Oh. Ito may magawas.
1: Oh.
0: Kita puti, magtadirisa. Ito pa puti, dito.
1: Oo, medyo. May mantang pagka-mix kalagod, no? Kanyang atong manggong environment affects us. Kanyang laging theory, laging kunuhay nga na evolution. Kanyang laging unggoy kuno, pagkadugay, mahimong tao. Which is impossible, no?
0: Yes.
1: Bank naman siya. So, kinipod, kung mo siya, by the illusion of light. Puti, tagman. So, muna, no? Sa atong mga kababayin, andiha, sa atong mga kauban niya, mga barako, ganahan mo mo puti. Pahayaging maimo noong.
0: Wow, bita.
1: Okay. So anyways, good morning once again, no? And ato nang sugdan ang ato ang pagkulukabildo kay makaingon niya sila nga dilit na seryoso. Ang health is very serious.
0: Yes.
1: No? Although we are no experts, ang health today is affected by many many things, no? Especially changes in weather, no? Kanang mo kalit og bulan, no? Mismo kanang mag-drive rata sa alor, di ba?
0: Yes.
1: Naay man ang mga changes ba? Changes. Dikan sa init
0: kaayo.
1: Oo. Nya mo kalit og bulan. Unsa may reaction sa yuta ana?
0: Oh, so ang inalisinaw sa yuta.
1: There you go.
0: Yes, gikan sa init.
1: Mm-hmm.
0: Dayon na watch this.

0: old one.
1: Kadaot.
0: Kadaot.
1: Oh. Yeah.
0: So the same with us human beings, say we are made of atoms and matter, you know, cells. So muna siya, kung gita, kaning, we are corruptible.
1: Yeah. No?
0: Madutlan yun ato mga lawas.
1: Mm-hmm.
0: So, nabi ay gamay nga kuan, gamay nga tabang katong face mask.
1: Oh, face mask. Sa una dito, kung mag-face mask ka, ino mga naharagay ni sakit. Pero karon murag wala naman.
0: Muna yung new normal.
1: Yes,
0: new
1: normal. Dili normal sa unang panahon. Mm-hmm. Pero after sa pandemic, mura mag-akseptado na mag-face mask na ka.
0: That's right.
1: Until this time na pa yung mga tao na nag-face mask, Rajod. Marag naanad na sila ba?
0: Oo. Pero makapanghambog yung go, Sir Arlo.
1: Nga?
0: Nga. Ako may unang naka-face mask.
1: Sa,
0: probably sa Atuang City din. Okay. Way back, di ko masulti sa ako, ano?
1: Gato kung ikaw mo yung unang na-COVID.
0: Darma ko yung na-meet nga, siya mo yung nagdala
1: sa COVID.
0: Sige lang, ato na studyahan mo niya. Anyways, ang senaryo niyo, Nani.
1: Mm-hmm.
0: There was a time, there was a new radio station na ni Buto,
1: no?
0: Ni Uso.
1: Mm-hmm.
0: O niya, akong rider, usa po sa mga batikan ng mga media man, no?
1: Mm-hmm.
0: Eventually, but during that time, he was still an OJT from the Mascom sa Siliman.
1: Mm-hmm.
0: Ako may tig-drive around niya, kaya ako may naimotor.
1: Mm-hmm.
0: Mahilig kayo ko o purong, no? Mataray makita.
1: Na ako
0: sa una.
1: Uh-huh.
0: Ito ay unang face mask.
1: Ito ay face mask. Wala may kalainan. Masa sa Japan na siya.
0: My purpose na ko ato was to shield me from abog.
1: Yes.
0: No? Nanis nga sa kuan.
1: Yuta.
0: Sa yuta.
1: Mm-hmm.
0: And at tanang elements.
1: Mm-hmm.
0: Rain or extreme heat.
1: Yeah.
0: Oh, so in a way, ang face mask is actually a deterrent, no?
1: Yeah.
0: It keeps contained ka sa
1: iyong
0: own system, no?
1: Mm-hmm.
0: If you're healthy and if you are breathing your own,
1: mm-hmm.
0: You're healthy, no?
1: Yeah.
0: You'll stay healthy.
1: Mm-hmm.
0: But kung for example, nakay gamay gibati, hindi ka mag-face mask, mo spread ka.
1: You're
0: going to be the what?
1: Mm-hmm.
0: The source,
1: mm-hmm.
0: Ma-channel ni mo through the air, muna siya. So moto, no? Kung mag-drive ta, mas kwan-good siguro nga mag-face mask.
1: Mas gwapo dyan.
0: Oo.
1: Mm-hmm.
0: And of course, lying protection po, kanin eye guard,
1: yes.
0: Guard sa mata.
1: Uh-huh.
0: Kaya ang dust particles masulod.
1: Mm-hmm.
0: Oo. And moving on, no? Ang lain pagyod nga kwan, no? Ang change in weather can affect us ato ang level of immunity,
1: mm-hmm.
0: no? Sa ato immune system.
1: Mm-hmm.
0: And of course, when this happens, especially kung mahilig ka o kaning lain-lain klaseng diet,
1: mm-hmm.
0: yeah, na po kayo ubang ipang practice sa imo ang kaugalingon.
1: Yeah.
0: Para ni Sir Ken nga nagguan, nag-fasting.
1: Ah, oh, ba?
0: Kadaghan po siya ng fasting. So, igo po siya sipon. Pari kami.
1: Pero makasave.
0: Oo.
1: Makasave.
0: Makasave ka, monetarily. Pero pagasto po ka sa medisina. Pari, ha?
1: Kung gabi na kayo mo weekend man, imuang kuhan, imuang what's this, imuang immune system, di ba sa'yo? Am I right? Kayo, wala kayo what's this sustansya.
0: Yep.
1: Naamin dyan tayo daily requirement dyan sa sustansya na ito ang
0: exactly.
1: Gikuansa, gi-take daily.
0: Yep.
1: O niya, huwag ka na siya mo yung ma-watch this, makulangan.
0: Mm.
1: So, daily, dyan ka, may inunanan nga, ikaw fit dyan ka.
0: Mm.
1: Kayo na, may kulang nimo.
0: Yep, that is the logic, no?
1: Oo. Niya, kaning, what's this, kaning, dali po kang matakbo yan, o mga sakit.
0: That's right. Munang kinahanglan, if ever mangani, no, wala man ako kayo na makita sa ito mga discussions, sa internet kabahin og kwan fasting,
1: mm-hmm.
0: I would recommend you would stay indoors. O fasting ka, nimsika laglag, you will be exposed,
1: mm-hmm.
0: takdan ka.
1: Ah, oo.
0: Yep.
1: Mm-hmm.
0: Muna siya, no? Kaya first line of defense is a full stomach.
1: Mm-hmm.
0: Imo ang immune system na dito sa peak.
1: Mm-hmm.
0: Kaya naman kay kwan, no? If you will, para sa mga soldiers.
1: Yes.
0: No? And of course, makatabang dito kayo itong kwan, pagkaon.
1: Mm-hmm.
0: Oo. So muna siya, food. And of course, protection, makakuha na siya gamay. No?
1: Yes.
0: It can help.
1: Mm-hmm.
0: Kanya, for example, baguhay lang. A month ago, and I think until now, atong volcanic ash.
1: Yeah.
0: Yeah. Padayon, tagyapon sa?
1: Oh, murag padayon, tagyapon.
0: Mm-hmm.
1: In fact, itong last ganing buto, murag maabot gani sa Cebu ang...
0: Anawar, ha?
1: Ang, what's this? Ang abo.
0: Mm-hmm.
1: Oo. So, northern part sa Cebu to, murag makabasa ko ito news. Pero ngayon ko gano'n, na yung namutanang anong wala ko nung no, diri sa ato, anong dito sa Cebu, ko,

0: Bli ang hangin, ay yun din to.
1: Dile, akala mo lang yun.
0: Ha?
1: Akala mo lang yun.
0: Pero akala mo lang yun.
1: Oo, okay. Ang particles mong good, it becomes so small na it mixes with the wind and the air.
0: Mm-hmm.
1: So, nanotice nyo mo, naaragod niya ako na gamay certain degree of kuan,
0: yes.
1: probability na ang ashfall, nikalat po na diri sa
0: yes.
1: Especially if it reaches the atmosphere.
0: Mm-hmm.
1: Yan na ba yung mga atmospheric streams?
0: Yeah.
1: No? So, na, abot nyo
0: na rin. Tariyan ko nagwan, sir, na may mga pisik-pisik ba?
1: That's right.
0: Now, na ay, what's this? Na ay bulto nga dito dyan na igo, pero sa palibot ana na adyo na yung mga ginagpisik.
1: Nakoy gigama nga saying. Nakoy gigama nga saying. Believe it or not, when you smell basura, no? Basura somewhere in your house or a dead animal. Believe it or not, kanang misulod sa may kanang naka-decipher ka, nang ka-sense ka. Those are molecules, particles from that dead animal or from that garbage dump. Ni sulod na sa system. That is why. Mao nang maka sense gud ka.
0: Yes.
1: Na gyud na particles ni sulod gud na sa
0: system. Ni sulod na.
1: Kini lang atong ashfall, wala lay baho. Ang nakadaot pag yun ana no kay ang ashfall, ang katong ash mismo at a microscopic level. Nani si jagged nga mga areas. Na ba nga manuslok ba? Dili siya smooth nga moro siya marble, dili.
0: Oo.
1: Na siya number one yun nga cause.
0: Mula, makita na nani mo sa microscope na murag na yung mga gasanga-sanga.
1: Exactly. Mura siya o kining dry nga kining piece of wood nga giagian o daghan kayang anay.
0: Anay
1: ang itsura.
0: Yung anay ang iyang itsura.
1: Mura siya guan. Pero muna siya, no? And the ashfall, sometimes nagsay silika. Ang silika mismo, mauna siya particle nga gamon nga baso, glass. Glass. At a high temperature, silika will produce glass.
0: Okay. So, mauna na siya, sir. Mauna to, epekto na to.
1: Isa na to siya, kung ano siya gitawag hard evidence. medyo soft pa lang. Okay.
0: So, mo na siya nga kuan bisan tuod og dili nato makita sa pero what's this ginhawa ta ga what's this kanang gadawat ta na kadaglaw sa atong ginhawa. Nya come to think of it nga kato imong gingon may mo siyang glass. So, mura ka nagasuyop pud og kuan.
1: Yeah. It is not biodegradable. Non-biodegradable, no? Dili siya madunot. So, if imo lawas hina ka o kaning pag-detox or kaning pag-expel sa dirt or whatsoever, ma-affected yun ka.
0: Yeah. Tinawad.
1: When I was in Dubai, kana mo approach na galing ng mga Burmans, sugod na ng sandstorm.
0: Okay.
1: Una siya. Nya, mo precede po ang rain dito during Burmans. Usap mo igo o snow.
0: Pero grabe po nung makaulan ko na dito sa?
1: Grabe po. Kuan siya, mura pa siya, dilubyo bang style ba? And, kuan, panahon na ang sandstorm ha? Sand ba yan na siya? Bisag unsaka sealed ang unsaka complex?
0: Musulod.
1: Yes. Hurot good me. Sa among flat, hurot sila og ubo o kuan. During that time nga na ako dito. From atong nga time, at may peak pa man ko. Ako rin walay sakit, sir. For the whole time nga na ako dito. Para buyan.
0: Kuan ka. Ligun ka kayo.
1: Ligun ko kayo during that time.
0: Yeah.
1: Karoon kayo medyo na.
0: Nasa yung tao ngayon na nga ligun kayo.
1: Yeah.
0: Kay itong panahon ganit sa COVID. Sa amang balay, marag ako na may wala matakdi. Pero I was, kan, na kauban ko nila.
1: Yeah.
0: Kaya di naman po ko kagawas. So, matingala ka nga, nga nung dili ka matakdan. So, naadyo'y...
1: Palangga kayo kasi ginoon, sir.
0: Yeah.
1: Ano na, usap your na. System has been created in a manner where katong mga external na kuan, wala, di ka kaya.
0: Kaya ako ang wife, gi COVID. Nga, why is it pag-test na ako? Supposed to be positive, untadyo ko.
1: Yeah, di, so, di ko mo to, nga, di ka mo lablab si mong wife. Di ba? Ano man muna nga, we kiss.
0: Yes.
1: We mingle, ana. So, supposedly there is a transmission mode, no? High mode of transmission ba? Nakasaon ta? Huwag yung ka, in tama.
0: So, matingala ko ba, no? natingala ko nga ano nga wala jud ko mo positive what's this nakakauban pa ko positive pud pero pag test na ko okay it trace ba ka before
1: yes, yes.
0: Kung kinsay mo mga kauban
1: that's right
0: so what's this is swab test mo so puro jud negative so na jud na na sir ang sistema nimo ligon jud kakaayo
1: exactly
0: pariyan nimo
1: pura buyag
0: pura buyag sa
1: pasalamat sa kita sa
0: yes.
1: Ako pong father actually inanak ko. Okay, during those times to think that he's beyond 80. Mm-hmm. He's almost 90. Kusgan gud siya kayo. Kato prayerful man to kayo. Sige man to palaban ng Ginoo. Anyways, atong ko ano? Ato din pagtimbay pod sa akong mga amigos sa nalimot ko sa tong team. Nakita mi gahapon. Post to siya, post mga pastors gyapon sa police most PNP most
0: yes
1: oh PNP most adumdum bugo ni kuan ni to ato mga pastor nga
0: yes. Si last time Pastor Miranda Pastor Bactel
1: yung Pastor Noel that's right
0: yes
1: kita ko ni the other day so kuan no so I would still believe no nga ato ang practices nga physical especially sa atong diet and of course in a way some spiritual pod protects us gives us protection especially from disease yung mga ubang mga sakit ato sang kuan no ato sang gi kuan gi acknowledge po ang kaning hygiene ang hygiene like for example nay usa ka buk nga kasakit sa usa ka pamilya best na sa dungano na lang gyud na siya og hatag og more vitamin C
0: yes
1: no ayon practice on gitong ang unaw yung mayo.
0: No.
1: Yeah, cover gid og baba.
0: Yeah.
1: Oh, nabiya na yung direktiba sa kuan DOH. Makita nimo mismo sa kuan no sa walls sa hospital. Nga I don't think it was I don't know no if it's a law. Pero kung duna kay kuan, you're actually advised to cover your mouth. Okay, covering the mouth increases the kuan no drastically prevents the spread of ubo and sipon.
0: Kaya kanira ba yung ubo pong sipon? Once makasugdan sa pamilya?
1: Yeah.
0: Dili po manaog, dili mo mahulot yung tanggal.
1: Exactly. Inala, sir. Inuod. Sa mo dagdagang ang kwarta, sir? Ikaw, careful ka.
0: Kasi bako. Manang wala tana ka. Umutay kwarta, sir. Pero dagdagang ang kwarta, mo po kang sulog-sulogo din ang sakit, sir. Maya. Okay lang. Okay lang, watay kwarta, sir. Basta watay sakit. Humble, sir. Wala sir.
1: Wala buyag. Palangga ng tas Ginoo. Ang kabalo po ta itong mga kaigsunan niya, palangga po ng Ginoo.
0: Yeah.
1: Especially kung sige mo sampit sa Ginoo, ampo po ta, na ipalayo ta sa mga kwan, na?
0: Yeah.
1: Mga sakit-sakit, mga talagman.
0: So, kanina ito ang sitwasyon nun, sir. Kinanglan ni Ogkuan, what's this? Kanang ato pong sabayan o pag-ampo.
1: Oh, of course.
0: Yes.
1: Oo. Dayon, kwan, no? Ato pong mahunahunaan po ang environment po sa asa-asa tamo ito. Like for example, ako mga kauban sa balay, na po sila own o kagalingong environment po nga ito every day.
0: Yes.
1: Iyang own workplace. Diba? And like for example, sa imong pamilya, doon ay mga work ang uban.
0: Yes, na ay mga trabaho. Yeah, wata kay balugin sa mga taong di kahalubilo.
1: Exactly.
0: Then pagkahapon, mag-abot mo talang sa inyong balay.
1: That's right.
0: So, dako dyan kayong possibility na wata kay balubang amin, wing ano na mami aning sakita, ana. So, possibly, usan ninyo gadala, ana, diya.
1: Exactly.
0: Kaya di po dyan na maabot niya walay gadala.
1: Imposible po pari kang lamok. Oh no, lain po na ngayon. Lain po
0: na yapil. Ato po na yapil kay problema po na
1: rin. Oo, that's right. Kaya kwan mo gano'n, no? These are things that we are trying to discuss amid the intermittent weather, ulan, init, ulan-init. Pero kinitanan, puro niga hatod o kaning sudden changes sa atong environment, sudden changes ato ang nawas, no? Kay exposed man ta, no? So, moto siya, no? So, for example, imuha, doon na kay mga miyembro, doon na yung mga trabaho, ato siya sa workplace, importante rin ko dahil yapon niya
0: kay sa alcohol, importante siya na siya tayo.
1: Iuso man ko din tungod sa COVID sa una rin. Karon, murag, wala naman lang.
0: Oh, pero uban gani ito, maranag na anad po, gadala na mag-alcohol, exactly. Sige nga, spray like ba?
1: Bisa sa opisina naman tani.
0: So, lami radyo nang naaradyo din yung anak ba? At least protection po na siya. Especially nga kaning paggunit-gunit, kaning sa mga pultahan, doorknob.
1: Yeah. Number one yun.
0: Yes, number one yun na siya. Nasulta labi na nasa opisina sir, nga wala kay balo nga ang mga tao bisag sikin sa raining sulod.
1: Exactly.
0: So importante jud kaayo nang ng alcohol, at least na maprotektahan po ta. Kung may mo gani jud sa opisina ug mag face mask, wala na may problema.
1: Pwede yun, no.
0: Kay kaning mga tao, especially kaning mga public offices, sagsikin sa ragoy mo sulod ya. Dili man ta kay balo ug unsay was this unsay sakit nga naaron didto sa ilahang lugar. Nga posibleng madala diri. So, mo na nga careful jud ta when it comes to mga ingon-ingon na nang mga butanga, kinanglan jud ta nga alerto ta diyan dapita.
1: Exactly. No, for example, usa ka miyembro sa imong panimalay niadto sa merkado publiko. Adto sa Changi, no? Dito sa Changi, cocktail po ng hangin dito. Storya ni usa diri, storya ni usa diri, storya niya. Close proximity ba?
0: Yes.
1: No? So, possible dako kay posibilidad.
0: Yes.
1: No? Onya, for example, nakayatoon sa LTO, nakayatoon sa SSS, nakayatoon sa PAPCOM,
0: yes.
1: No, sa statistics.
0: Puro
1: ni sa daghan tao, congested, no? And then, gamit po kasi lang CR. Now, everybody who has gone there, has gone through the CR, has held the doorknob. Beautiful doorknob.
0: Yes.
1: Ibutan na to. Una pa ay touch meter ning doorknob. Perting naghana. Ingnon siguro nimo pila ka 100 na in a day. No?
0: Ang makagunita na. May pa doorknob kay sige pang giyapuhat.
1: Ay. And ana ning doorknob mingaw. So muna no? Ang doorknob is very
0: yes.
1: Usan na siya sa pinakahugaw. And of course, hasta atong cellphone.
0: Atong cellphone tod.
1: Atong cellphone man good, no. Sige na tong gigunitan. Tanang surfaces nga imong gigunitan. Ang pinaka daghan nimo hikap yon imong cellphone. So advisable yun na siya nga mismo ang cellphone. Once in a while, imong tapu-tapuhan.
0: Yeah. No. Pero para na ako, mag-okay ragay-ragay ng cellphone, kaya ikaw na may gagunit.
1: Dili. Kaya ikaw mismo, gunit mga sa tanang gunitunan. From there, gunit mga sa mga cellphone.
0: Insakto niya po na siya, sir.
1: So, mahulog na siya nga. Mathematics pa to. Ang pinaka-common denominator ni mo is kaning imong kwan, cellphone. Ganina, nigunit ka sa lamisa o sa doorknob, nalikas mo cellphone. Lakaw ka. Gunit ka dito sa gate.
0: Yes.
1: Gunit ka dito sa ako. Sukli sa kwarta. Yan
0: so, katong nakuha na nako.
1: Yes.
0: Kaya nakuha pong nasunaw na na ikaw rin ang gunit sige. Pero wala ka kay balo ang imo pong ipanggunitan ng ubang mga putan.
1: Gikan dito imong ginadeposit.
0: Yes.
1: So imo hang kuan is actually a savings bank sa tanan ni mong ipanggunitan. Yeah. Baling labing asa.
0: Taldo.
1: So careful ka, no? Very, very handy ganyan eh.
0: Kaya siya, importante dyan na siya. Sa mga opisina, even sa ito ang mga balay-balay, kinanglan na ako dyan taan ay stock, ana. Kayo, kanagikan tas gawas kung mahimo, magwala dyan ta. Mang alcohol ta unsa ta may ka-pick up og mga butang sa ato sulod sa tuwang panimalay sir di ba? Kung mahimo gani kanang imong mga hinubo pag kuan niya balay ay na ninyo pa kuani ay na ninyo padugay na inyo pag isuroy-suroy sa inyong balay. Kanang imong mga giusa ta ng tibok adlaw. So kung mahimo imo dayon ng hukason ibutang dayon na nimo dito sa laba ipalayo dayon nimo na may uban nga isuroy-suroy usa niya wa ka kay balong. Mao na dia ito'y nagdala og kuan na adito ang mga
1: nakoy gi ko ano na ini sulod sa una-una na ako'y na meet nga person nga like for example iyang pagtuo dili lang kay mga sakit-sakit ang mo takboy sa amo kulapyot sa imong sinina kun dili for example you have been to places where there is a possibility nga dahil death dito.
0: Oo. Yes.
1: So, kanisa, superstitious niya. Mm-hmm. So we will still tackle this.
0: Yeah.
1: Kuta, everybody here, for learning man ito.
0: Mm-hmm.
1: For example, na ay usa ka ba membro sa pamilya, niyanto sa usa ka
0: namatyan.
1: O, mutuo ka, sir, nga na ay kading belief sa unang panahon.
0: Mm-hmm.
1: Importante kaya when you come from somebody's wake, pag-abot ni mo sa imbalay, before you get into your house, tang-tangon tananin mo.
0: And until this time, sir, kaya ako ang wife mo, doon na. Even sa akong wife, mm-hmm. din ka gika, namatyan ka, hubua dayo na.
1: Yes. Especially kung na'y kids.
0: Mm-hmm.
1: Very, very kuan.
0: Yeah. Mo na yung mga tinuan niya, mm-hmm. which is, marag, makayam ko kang naapoy kuan ba?
1: High sense.
0: Nice sense po.
1: In a very, kuan, no? In a certain degree, kita mong good, we cannot help but respeto sa ato ang mga tradisyon sa una,
0: mm-hmm.
1: atong kultura sa una,
0: mm-hmm.
1: and of course, dita ka, kuano, di na to ikalimod na kinintanan, usay mo kaingon tanga, dili katuuhan, pero kahadlukan.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: Pareha gani, anang, what's this, magto kayo minteryo. Sa una, mura, before, usa ka mga sa minteryo, magpaaso. Di ba, sir? Magpaaso na yung mga tinuan, mga kuwala sa mga kuwan. Nakaroon, marag wala naman gi-practice. Wala na, talagsa na kayo ka makakuan, maka-encounter o ingon na, kadagganan, huwag mo atan ka lubong, ditso na, pamauli na. Pero before, magtalay ito, sir, nakabantay ko, bata pa ko magtalay kayo, magpaaso.
1: In a way, no? Kaya kung buto na unaon, biologically, on a biological level, there is what you call the biological warfare.
0: Mm-hmm.
1: No? Like for example, kaning fumes mismo,
0: mm-hmm.
1: pwede man siya makapatay o kuan mga organisms mm-hmm. nga hindi ko na ito makita.
0: Yes.
1: No? Like for example, tantawa ning katong mga lamok mismo, nanago na sa hedge. No?
0: Mm-hmm.
1: Pasuhan man ani mo.
0: Pasuhan.
1: Ana na siya. So, in a way, probably, gato siguro atong mga ancestors, nga paringar po na sila mga lamok ba? Probably ni tapot sa itong mga sanina.
0: Sanina.
1: Mga bad, mga elements, spirits whatsoever.
0: So, magpaasok ka, mga wala na sila.
1: Bahuan siguro, no?
0: Marang somewhat, na, ito'y ko, na, dili, dyan na ito, ikaingon nga, mga tuturo na, so, kana na, dyan na, possibly na, dyan na sila, na-observeran sa una.
1: Exactly.
0: Nga, why is it nga gibuhat na nila?
1: Tino. So, muna, no? So, ato na siyang ipang tackle kay mula gini. Atong una-una lang yun is for health.
0: Yes.
1: Health is wealth.
0: Mm-hmm.
1: So, gikan dito, gikan sa paaso, ato mauna-una na ng sunod, ato na mga lamok.
0: Mauna na siya.
1: Okay.
0: Karon, sa mga panahon dun sa?
1: Dengue. Sa Cebu right now,
0: mm-hmm.
1: dengue is actually an epidemic.
0: Ah, okay.
1: Yes.
0: So, grabe na kayo.
1: Last month pa to siya.
0: Mm-hmm.
1: So, we are hoping na it would never happen here.
0: Yes.
1: No?
0: Mm-hmm.
1: There were times sa una. Grabe kayo tatil.
0: Ay, oo. Grabe kayo.
1: Oo.
0: Mm-hmm. Ako, sa biktima mi ana sa una. Ako ang anak, almost. Mm-hmm. Almost, Jud. Hindi man kakakuan. Kahilanat naman.
1: Mm-hmm.
0: Kahilanat din until mawala ka, Jud, ang umuhi sa bata.
1: Mm-hmm.
0: Niya, dili ni mo na bantayan, dili ni mo i-monitor. Waka tayo balo, dengue na di eh. Niya, naadyo yung panahon, sir, sir, na siya mukuan, Jud, muuso, Jud.
1: Exactly.
0: Naadyo yung panahon nga wala.
1: Oo.
0: Pero in a year, naadyo yung panahon nga magawas, Jud, na siya, sa?
1: Exactly.
0: So, inun aning mga bulana,
1: mm-hmm.
0: na kaning gausod ning panahon.
1: Mm-hmm.
0: Oo. So, mo na rin problema sa Cebu,
1: mm-hmm.
0: pero nilis ato on sa dagay mo nang wapo untag na adyos Duk Leyland.
1: He's good to see Duk Leyland the last time we were here.
0: Mm-hmm.
1: No? Ngayon siya nga, salamat sa Ginoo.
0: Mm-hmm.
1: Laki na kayo ang case diri sa Dumaguete karon ug sa Cebu probinsya. Murag we learned the hard way.
0: Yes.
1: There were times nga we really had epidemic.
0: Yes.
1: No? Ato ang NOPH gaawas na sila sa una.
0: Mm-hmm.
1: No? Puro ra dengue. No? Luoy kay baling daghanan na kapsan. It was an unnecessary hazard sa mga pamilya ba?
0: Yung dili ka kabantay, ano yung patay ra ba dyan siya?
1: Exactly.
0: May yung tagwara, parehang sipon, mawala ra, parehang kuan, ubo-ubo, na huwag siyang dili ra ni mo kuan, pero kuya, huwag po na ha, kay mahuwag huwag po na siya ug kuan, what's this? Kaning grabe nga pneumonia, what I mean, maunay.
1: Kuan siya, mura siya o kaning fast track nga leukemia.
0: Oo.
1: Okay. Kaya tatim mo din mo ang kuan, white blood cells.
0: Mm-hmm.
1: So, a little snippet, no, a little trivia about dengue.
0: Mm-hmm.
1: Nakita niya sa kuha, no, sa Asia, mm-hmm, particularly in Japan, way back pa sa either 40s or 60s, mm-hmm, after the war,
0: mm-hmm,
1: no. And when Japan was faced with this kind of trouble, ay lang gibuhat ko blakon sa set, he wiped out nila tanang vegetation.
0: Mm-hmm.
1: Oh, disiminto nila tanan para, mm-hmm, patay tanang lamok, wala yung, yes, makatuan. Oh, mm-hmm, grabe kayo sila. Murabag, total war, mm-hmm, against dengue.
0: Mm-hmm.
1: Oh, there was a time ngayon na sila. Kita dili, di man ato, mata, di, we cannot help but preserve our natural kuan, no? Atong, yeah, foliage and everything, lab na nato kayo.
0: Mm-hmm.
1: So, ang kuan nyo gyud ana is a balanced ecosystem.
0: Mm-hmm.
1: No? So, muna siya, katong na time nga nag-suffer yung dadari sa una,
0: mm-hmm,
1: daghan ka itong drives na magsigi paasok,
0: mm-hmm,
1: atong mga eskwilahan,
0: mm-hmm,
1: oh, which was effective.
0: Yeah.
1: No? And of course, muna siya, sige nga gina, remind nga kada naiulan, tuyo ka inyong mga panimalay.
0: Katong mga, what's this, mga bagul nga ga... ga wala ga kulog
1: o
0: mga ligid,
1: that's right,
0: o katong mga what's this mga kating mga guba ninyo nga mga say tawag ani kining mga balde nga, mm, naara dito sa kilid mga butilya,
1: oo,
0: kay mabutangan na sila og tubig,
1: mm,
0: diya man magsugod, sir,
1: mm-hmm,
0: di ba, o nagilala pug kanang kining dengue ana man pud sa what's this limpyo na tubig manukad sa
1: ginahan ki sila na.
0: Oo, ganahan.
1: Mamaw ni sila o malaria. May gani kita diri, kawala, mm-hmm, kayong malaria.
0: Mm-hmm.
1: No? Shout out sa tastanan na itong mga naminaw.
0: Yes.
1: Shout out sa tastanan na itong kayo. Lantaw ko ba? Uy, natapok naman.
0: Natapok na. Sige, sige. Inahinahin yun, yun, sir. There is ito ang page sa ka-Governor Digamo. Okay. Arlo Regalado is watching at ang Conselhas Barangay Poblacion 5, Tanay City. And nasa inside, good morning. Shout out to Sagarbarillas family and to you all, God bless. Yes, God bless, Kunsyal Arlo. O, gikan ini sa kuan, diri ni sa Provincial Information, mm, Office na page, sir. Then, okay, atong lantawan po ng ubang page na to. Uy, naako di ay. So, ikaw, basig na ani mo di, sir?
1: No. So far,
0: wala ka di ay.
1: Magkita na ako diri, no?
0: Mm-hmm.
1: Katurang mga kuan, nangutanag na ba ko ni suspension?
0: Ha?
1: Nangutanag doon na ba yung suspension?
0: Sa
1: klase? Katulungan yung places na doon ay ulan-ulan.
0: Mm-hmm. No?
1: So, ato na nang i-address last time nga if nakasaw sa kalugar,
0: mm-hmm,
1: nga dunay ulan, the best thing is for you to consult with inyong kadaguan, yeah?
0: Yes.
1: Kaya mahitabo mong gunana, sila mismo mo inform, mm-hmm, hindi sa head sa probinsya,
0: yeah,
1: o mga ahensya diri sa ato ang mismo kapitulyo,
0: mm-hmm,
1: nga muna yung situation dito.
0: Makapag
1: sila assessment,
0: mm-hmm,
1: and then by your recommendation, muna siya, gamaan na siya o suspension order.
0: Yes, and of course, dili raman si Governor ang makasuspend sa mga klase.
1: Mm.
0: Ang even ang inyong local chief executive, pwede na siyang makasuspend o yang paminaw diya sa inyong lugar.
1: Oh.
0: What's this, kaning grabe ang ulan, na maghatag o kapiligro sa tanan, especially sa mga kabataan. So, pwede rapon sa iyang locality mismo. So,
1: ato na tubag, no? Si Juan John Mark Wade Tuba.
0: Mm-hmm.
1: Daghang kaya for being with us.
0: Yeah.
1: Sa Tuban family. Sila mo ini, siya mo ini chat na to.
0: Aha.
1: Kabahan lagi aning kuan. Ulan kuno kaayo dito sa Dawin.
0: Ah, karon.
1: Oo.
0: Mm-mm.
1: So shout out sa nang mga taga Dawin.
0: Kani po ulan to, sir. Mura po magdalang na po sa.
1: Sino?
0: Ay, mag-ulan dito, diri init, naapoy init diri, ulan diri, init dito ang area, ha?
1: Yes.
0: So, dili dito din yung nana, murag patak-patak ba?
1: Yeah, mm-hmm, makita ni mo nung night time nga diri dapita hayag.
0: Oo.
1: Mismo diri sa Dumaguete.
0: Oo.
1: Naiulan sa city.
0: Uh-huh.
1: Diri wala.
0: Oo.
1: Kaya maulan diri, dito wala.
0: Iiwan maglantaw ka sa taas.
1: Ano?
0: Ang dagong nara diring area.
1: Exactly.
0: Diga sa palibot sa unahan. Mm-hmm. Hayag na galantaw ka.
1: Tinood na. Tinood,
0: oh, tinood man.
1: Oo. Mauna ng usahay, dili mag-grant ang kuan for suspension.
0: Yes.
1: Okay. Cute review ka iba.
0: Mm-hmm.
1: It's normal rain. Considered. Mm-hmm. As normal rain.
0: Yes.
1: So,
0: unless nagay ang tibuok probinsya dyan makasinati o grabe nga pag-ulan. Kanya kay kana dili man na minun nga isuspend tayo na ni Governor. Kaya naman po yung recommend ana ng mga what's this council or kanang what's this a disaster. Di ba, sir? Sila may mo recommend ana.
1: Exactly.
0: Kaya sila may nakahibalo.
1: Coordinated na siya.
0: Oo.
1: Tay mga P-Dream.
0: Yes, oo.
1: May ibang mga ahensya.
0: Nag-i-studyuan po ang sitwasyon.
1: Exactly. O, usa na ka kwa, no? Usa na ka batayan, I have heard, is the level of the water, for example, sa Osaka River system. No? Sa una, when I was in Metro Manila, dito mismo sa Cavite, na sila'y kwa nito, Marikina River, na ay makita nimo ang wall, na ay murag linya ba, para magbarko ba?
0: Oo.
1: Na ni saka na ning tubig, naog ning tubig. Na sila'y magkuhan nito.
0: So, muna ilang timailan na, grabe na.
1: Yes.
0: Oo.
1: So, muna siya. I think it's the same thing, no?
0: Yes, dali po sa ito, muna yung ipangbuhat ron ka ng mga kuan, mga haligi sa taytayan.
1: Na,
0: ilan naman ang pangmarkahan.
1: Tinoon.
0: Okay, makaibalo na sila, o diyan ng libel, ha? Asa nang dapita ang niawas.
1: That's right.
0: Okay, dili mo po na mingon nga o kanang libela diya ng awas na natanan dito kay na may mga what's this na taas nga mga bahin.
1: Yes.
0: So, kana sila makadetermine na sila o naa na diya ang level sa water. So, ug asa na ng area ha dapit ang gaawas.
1: Yes.
0: Oo.
1: Shout out po ka no sa kining nag-greet na ba niya man eh?
0: Yes.
1: Si Attorney Rainil. Ganina no?
0: Yes,
1: so happy birthday.
0: Yes, ato ang pinalangga diyang busy mayor.
1: That's
0: sa
1: right.
0: Siyudad sa Tanhay, Vice Mayor Attorney Rinil RC de. Ako ning suod niya igala, sir.
1: Oh, ni shout out mong si Ma'am Jopay. Oh, so Jopay Lee Feb Edig Lee.
0: Yeah, okay.
1: So shout out sa imo hapon.
0: Yes, and then dere po dere sa ato akong usang na page, sir. Gika ni Fanchu Measles as pronounced by Sir Albert, too much voice modulation.
1: Uy! Sorry po.
0: Okay. Sige. Lami mong gusto ni siyang kwan. Lami ni siyang tingong kwan ng what's this kaneng mukhang siyang foreigner ang kwan. Ayun. Painiglisan ni Sir Albert. Unang idol na ko ni. Okay. So, gikan ni nga, Sir Mitchell Adams. Si Sir Mitch.
1: Sir Ma'am Mitch.
0: Yes, si Ma'am Mitch.
1: Ang pinalanggang Ma'am Mitch.
0: Yes.
1: Very kanil siya, eloquent and very ganahan kay ko sa iya mga analytical nga mga
0: write-ups. Yes,
1: very, very...
0: Yes, believe ko ano niya. Hello, Sir Arlott and Sir Albert. Yes, Sir Mitch, basin niya, huwag makakuan ka namo dire. What's this? Makahalubilo ba?
1: Yeah,
0: one Wednesday, wala kay laing gikuan.
1: I heard nga she is now with the kuan. The DECS?
0: Department of Education.
1: The academic kuan sector na siya.
0: Yes.
1: But we miss you.
0: Kaya balo dyan kung effective niya siya dito.
1: Everywhere na siya. She has excelled anywhere she has been. That's why I know nga ma-welcome rin na siya anywhere she goes.
0: Yes.
1: And of course, dako kasing-kasing po si Ma'am Mitch.
0: Yes. Yeah. Of course, amigo nato ni sir. And kaya balo dyan tao kung say talent po dyan ani niya.
1: Malang amiga dyan sila kayo ni Ma'am Juvie.
0: Yes. Malang dako dyan siya kayo contribution. Even before, nga dito pa sa Tanhay ni siya po sa city government ga-work dito. So, dako dyan siya contribution. Nagkakauban po ni sila sa kuang wife. Okay. Gikuha po ni siya as one of the editors sa kuan. Was this newsletter sa LGU. Sir Mitch, good morning ninyo dia. Kumusta?
1: Ato din pagpangumusta.
0: Nahalin dyan Sir Mitch.
1: Ato pong pagpangumusta din sa ato ang kaning ni shout out siya. Si Raymond Laingona. Nakuha ni mo ganyan? Nabasa ni mo?
0: Wala pa sir.
1: Kining member siya sa ato ang mga igsuon sa Gamma Upsilon. Diyan sa Shaton Chapter. No?
0: Yeah.
1: At Chinas. And ni kuan siya? Ni hatag siyang message atong Honorable Governor. Bason ko no og matagan sila og gamayng attention. We will try to convey your message, no? Kay duda ko kuan ni sila. Na sila'y gamayng affinity or kuan as probably kaparehas, no?
0: Yeah.
1: Sa maong organization sa unang panahon. So, thank you kayo, Mr. Laingo, for being with us today. We appreciate, no? Ni reach out ka. Ato pong pag shout out, no? Sa atong lailain ng mga ni like o ni share. And para sa atong shares, no? Si Ge Nizkay, okay? Si Aileen Sinderamas Dialeno. Yes. Sakto ba na?
0: Sa'yo ganit, sir, maglisod na kayo. Pambaliyon mo, sir.
1: That's right. O, gagmay, mangod.
0: Oh, yeah. Pambaliyon niya.
1: Ako, hapit na ba ako, 200. Oh. Oh. Daghan kayo mutana sa akong edad. Sa'yo, ay, ako, I'm almost 200. Immortal.
0: Labi yata kayo, sir, sir?
1: Oo. Pero,
0: labi yata siya. Pero, 200, ingilan na siya ito ang kuwan, sir?
1: Kuwan man ka.
0: Pero mo nang mag 200 ka niya, gayig na naman po ka, eh.
1: Ay, na lang.
0: Gatag na kang problema sa mga bilin.
1: Ay, kadala ka, sir. Okay. We will have glorified bodies. If you have received Christ, naka, you have the assurance na you have salvation. And there will be a life everlasting for everybody. Naranas imo pagdawat. Okay? So it's your own whether you want to go to heaven or to the other place. But right now we have our paradise, which is here in the earth, and we want to live healthily. Nagisgutan kita good health, no? Napunta naman noon ta sa noon, shout out mong gudo, no? Pero we are actually discussing today health matters. Na-discuss na nato ang kabahin sa sipon,
0: yes,
1: sa pag-ubo, no, ang mga guwapo, mga pointers ba? Kani ato ang mga pointers mo ni. We're no experts. But in a capsule, ato na siyang ikuha, no, ang sa ubo, preventive, na po'y katong mga therapeutic. Ano mga therapeutic things? Muna na, ato na mo sa doktora na. Atong mga highest recommendation is kung ano mong good sir, no? Maayong diet, saktong intake, sleep and exercise.
0: Yes, mo ra jud na siya.
1: Oh, nya maayong lugar nga asa ka ma-expose.
0: Oo. Mo ra na kanang what's this kuan pa na magbayad nang tayo na jud ta. And mo ra na ug unsay ato ang mga para nato nga makaayo nato ato nang buhaton, like for example katong gi istorya nimo sir nga kuan na jud kaning what's this kaon na jud ta sa mga
1: kaon eksakto
0: pagkaong maayo.
1: That's right.
0: Kaya naman po yung mga pagkaong makaayo.
1: Oh, better quality. And of course, vitamin C is very much proven.
0: Siya, sir.
1: No? Proven yun na siya. Ang Nobel Prize winner, anang kanang founder yun mismo, anang, actually recommended 3,000 milligrams for therapy.
0: Ha? In a day.
1: Oh, in a day. Akong papa actually took 3,000 of ito or 4 to yaha. Kaya he had cancer. Wala na yung cancer.
0: Ah, okay. Kwan,
1: wala binuang. Oh. Ano na, although it's not applicable to everybody,
0: yeah.
1: Oh, pero that happened in my family.
0: Pero anyway, di mo po na makadaot, sir, too much na guys, pero yeah, na po yung
1: ubang depende ngayon, siguro sa imong need, sa imong kwan, no? Sa need niya. Depende, namagoy mo, kwan, conflicting mga dosay, kwan, sa, kwan, no? Sa information na to, sa doctors, mismo sa internet, namagoy ba ang hilig o self-medicate, so depende na to each his own, but muna siya, ang notion is that number one, curative yod ang vitamin C. So if you take it, it's either for therapy or for maintenance. Nananan nimo. Inlaing siya ukwa.
0: Pero para nato mga uminuntang sustansya, vitamina, malaga, dili man makadaot dagay. Unless
1: especially if it's for food.
0: Yeah.
1: Wala overdose basta gigag pagkaon.
0: Okay.
1: Oh. So mobalik ta karon.
0: Yes.
1: Because we have to take a break, and when we do, we will further discuss, no? Okay. Natakol to nato, pero actually one overview ram gud nato, kay we are no experts. We accept that, and we were hoping that we would have our doctor here, but in a while probably mabot pa to, ako lang palapon. Okay, so in the meantime, mabalik ta for the PIO news update together with Sir Arlot. My name is Albert Malonzo. Maayong buntag.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500, mabalik sa mga butika.
4: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kadadlaw alang sa inyong mayong kahimsog sa panglawas.
4: Usa sa mga super busy organs sa sa tong lawas mao ang brain. The command center sa tuwang nervous system. Ang utok usa sa mga pinakadako ug pinakakomplex nga organ sa lawas. Giingon nga kini ang adunay sobra 100 billion ka mga nerves nga nagcommunicate in trillions of connection nga gitawag og synapses.
5: Sa mga wala pa kainom sa DTX 500 ug BTC para jud ni sa inyo ha ning atong hisgutan karon para mahibalo mo kung unsa ka importante ang antioxidants nagagikan sa DTX 500 ug MyTC para sa inyo nga brain health ug sa normal nga function ini. Ang utok mao'y gadawat sa signal gikan sa sensory organ sa lawas ug kinipod ang gapadala sa mga commands and information padulong sa muscles.
4: Correct.
5: Ang kabug-aton sa utok sa tao anaa sa banabana 1.4 kilos o kung 2% sa total body weight.
4: Kadako di eh.
5: Mas dako ang mga brain sa lalaki kung ikumpara mo sa mga babae, Sir JP.
4: Ang brain adunay 86 million nerve cells nga gitawag og neurons o gray matter. Og pareha kini sa kadaghanon sa white matter or non-neural cells sama sa oligodendrocytes nga maoy nag-insulate sa neuronal axons with myelin sheath.
5: Imagine, Sir JP, kung unsa kadako ang oxygen o glucose demand sa imong utok, ang pangutana, pila pud ka ka DTX 500 ug MyTC ang imong ginom adlaw-adlaw
4: kana
5: basin gani wala pa. Bilyonis ang mga selula ani ug matag usa sila gagamit og oxygen. 20% sa volume sa oxygen nga atong giginhawa ang muadto sa utok. Pasabot, Sir JP, mo na kadaghan nga free radicals ang ma-generate sa imong utok. Unya wala pa ilabot ana napadyugay bisyo kasigang kautang is bad og trans fat
4: kana
5: tanan ang nag mood sa oxidative stress sa imong utok. Unya, kung wala ka gainom mag super antioxidant nga DTX 500 ug MyTC, matingala na lang ka nga nagka mental fatigue ka na. Na mental block nga murag wala gagana na ang imong utok. Gasakit imong ulo. Gi-migraine ka. Mao na yung mga palatandaan sa oxidative stress sa utok, Sir JP. Mao na nga importante nga mo inom yung DTX 500 ug MyTC.
2: DTX 500!
6: Kulay si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tungar ko DTX 500. Kaya nga mamugang nga Sky UAB pinaayos sa DTX 500. Dua capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Tiktik, widget kayo yung DTX 500.
2: DTX 500!
7: Kamali sa mga butika.
4: Tungod sa dako nga demand sa oxygen consumption o lipid-rich content sa utok, very susceptible kini sa oxidative stress o ang persistent ka oxidative stress-induced damage sa brain, dunay dakong potential nga dili maayong epekto sa normal function sa central nervous system. O ang makapugong ani, ang epekto ni DTX o MyTC.
5: Correct, no? Dili man pwede nga dili tabo gamit sa atong utok, Sir JP.
4: Yes.
5: Alalang labay na ito na. Kahit isan ga panguwaita, ang atong utok gatra trabaho gyapon.
4: Of course.
5: Eh, kinahanglan ni i-control ang imong breathing o ang imong biological function to maintain life. Sige ka ginhawa. Sige po kag-produce o free radicals. Tuyok-tuyok lang yun na. Unya, kung wala kay antioxidants, makakreate kini sa redox state sa utok. Mas bintaha jud kung naka-DTX 500 o MyTC ka.
4: Of course.
5: Say man, makamaintain ka sa imong healthy environment sa imong central nervous system.
4: Daghang mga debilitating and life-impacting degenerative diseases ka mahatag sa oxidative stress sa utok. Naka-line up na ang myasthenia gravis, Alzheimer's disease, dementia, brain cancer, epilepsy, uguban pang seizure disorders, mental disorders, Parkinson's disease, uguban pang movement disorders, stroke o transient ischemic attack or TIA.
5: Kaning tanan nga diseases, pwede jud balikayan, Sir JP, pinagi sa insakto nga pagkaon, healthy lifestyle, ga-gym kag exercise, inom pud kag dagang tubig, tulog kag sayo, likay ang stress, likay ang mga bisyo, o ang pinaka-importante, taas ang imong antioxidant matag adlaw. Kinahanglan mo gyud og inom DTX 500 o MyTC. Ayaw na gulatang nga magka-problema imong health niya, maupay pag-inom na mo sa DTX 500 o MyTC. Karon pa lang, inom na. Wala jud kay pildihon. Health is an investment. Invest in your health para mo taas pa ang imong kinabuhi.
4: Correct! Wa na dyan tayo igong panahon, Dr. Ramil, ko si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, siying mayong lawas ang pingan.
4: Dili, abusuhan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.

0: mga iban. DTX 500, mabagal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang ato na suplemento.
2: D3 Bio.
3: Ako si Inara, ajud kayo ng akong blood sugar. Ako gusto lang nag-inom ang D3 Bio, 1 capsule 2 times a day. Hinahina na bali sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 na may Visio.
4: Ang Visio
2: na may D3.
4: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Zan, usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 na may Visio.
4: Ang Visio na may D3.
2: Papalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
2: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. DTX 500.
4: Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
4: Pabalik sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nagpuntat pangapi. Mangod sa acid at lang. Asang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dulang. Pag-aslong kagang acid at lang.
2: DTX Coffee Mix.
4: Pabaka sa mga butika.
7: Daghan ang utanan ako. Unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulayo ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty C, immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
8: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya ug 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PUJ, truck, minibus, pickup, van ug auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation ug 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot ug beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutudlo sa privado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate nga 1% o 1%. Kung gusto ka mahimo ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutan sa Maria Cristina Street, Dumaguete City. O pagkita si Jonah Lisa kasi sila naghatag o 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran ang Boston Finance and Investment Corporation. Matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
9: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% Galvano Steel Roofing na ligon, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding na wood grain design, light or dark, og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray og brown. Aduna usab customized cladding para sa mga long spans og mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking og spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia og ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang new order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mingganilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magata, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nato, kasaligan nga serbisyo.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka na.
10: Ako, ang linya ko,
11: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
11: Extend.
10: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like Flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
10: Extend! Supplement for men.
12: Isang kapsula.
2: Feel free, bio!
5: Ako si Zan. Basta ka full-time student, mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bay, maukini ang ako ang sekreto.
13: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Sang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintisdingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix. DTS Coffee Mix.
15: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong diin. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
13: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
13: Ang kakampyon ng istasyon sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM.

0: salamat. And baliktas sa atong pagsibya alang sa atong PIO News Update. Kauban ako karon si Sir Albert.
1: Yes, Sir Albert.
0: And of course, maying pagpaniyod to.
1: Maying pagpaniyod to.
0: Atong mga listeners.
1: Maying pagpaniyod to nila.
0: Oo. Kita, maayong pag-inom mo ginitubig.
1: Yes.
0: Ayaw maning atong ginitubig kaya makapakakuan. Makasmooth.
1: Musamot ka, bugno ang iyong mga tingog, sir.
0: Dami kayo ang iyong nung meow.
1: Marang makaingon ko, maminaw ko na yung mga ko, kalami ang taog ka na iyong tingog. Maupo na yung ako, ha?
0: Ayay. Napo kay mo ang own mga
1: pero mukhang tabo ka sir.
0: Oh, gamay.
1: Mukhang tabo ka kay may ilan naman yung chado yung tingog.
0: Gamay. Mga kailan ako kabalon na sila ng mukhang tabo.
1: Oh.
0: Lupang hinira. Ating lupang sing-sing.
1: Pagkuhan, bahay ko po.
0: That's right. Bahay-bahayan, patay-patayan. Joke, no? Mayang bun ka.
1: Mayang hapon na.
0: Mayang hapon na din. Mayang hapon, no? Sa tanang mga nanikay-sikay diyan. Mm-hmm. Itong mga mamagpapa diyan.
1: Yes.
0: I-welcome sa ilang mga kanakan, ngayon mm-hmm. sa eskwilahan.
1: Mm-hmm.
0: No? Mayang pagpaniod to. And of course, ay kahilimot, no? Atong ipaymang, no? Always wash your hands.
1: Yes.
0: Ito ang mga kabataan, no?
1: Mm-hmm.
0: Sige, ito'y kantahon, gani, sir. Basta.
1: Happy birthday.
0: Happy birthday.
1: Ikadua, balik-balikon.
0: Ano mang dili man lupang hinira.
1: Oo. So, pila man naka seconds ng happy birthday? Wala ka ba ba 1 minute?
0: Oo, murag kaupat na siguro ito balik-balikon.
1: Ang happy birthday?
0: Oo.
1: Ang tibok naman yung kanta kay 3 minutes sa man ang kanta.
0: Pwede.
1: Kung saan mang kantahan mo yan ngayon, dagayan na, sir.
0: Juan, Murag, happy birthday. Murag, may kumuna muna. Sorry.
1: Totoo yung mga lupang hinirang.
0: Oo, lupang hinirang. Sakto po. No? Wala yung labot panatang makabayan.
1: Oo. Yusob na.
0: Yusob na ba nilang panatang makabayan?
1: Murag, wala na nagayaron sa?
0: Oo, lahi na.
1: Murag, usap ito yung panunumpa na ron nila?
0: Oo, lahi na ron.
1: Oo.
0: So, atong ko ano? Congratulations sa atong Dex nga kusog kayo mag-usob-usob sa creative kayo. Concise na siya. Pero I would still recommend ako ano different kinds of versions. Lami ang magkabihapon itong po sa una.
1: Oo, lami ito. Lami itong sa una na yung panatang makabayan.
0: Oo. Iniibig ko ang aking silingan. Iniibig ko ang Pilipinas. So, congratulations, no?
1: Okay,
0: sa,
1: sir.
0: Atong tanang mga nationalistic diha og dibdib og damdamin o ato nang gipugay especially ng ato ang kuan no ato mga armed forces nationalistic ni sila. So ato pong pagpugay pon no, sa ato mga bantay dagat ato mga bantay kalikasan anang klaseng bantay no hasta po ning kuan bantay kalinaw.
1: Bantay bata.
0: Bantay bata. Mayong nga pagpaniyod sa tanan, ha? Ay, ragparaghan ang daayo, ha? Ito, mayong uto.
1: Nauso mo ng, asa mong kaunsay, mong trabaho, bantay bata.
0: Napaingon nga.
1: Kaya bantay yung bata, ra?
0: Inatay.
1: Uso mo ng inatay?
0: Inahan na siya, tatay pa. Siya. School bus, inatay. So, uso na siya, no? So, mayong uto sa tanang mga families.
1: Mm-hmm.
0: Sa atong mga mothers diha, good afternoon ma'am. Sa atong mga fathers,
1: maraming
0: salamat, no?
1: Yes, o kaniya to ang programa para dyan is mga inahan o amahan.
0: Exactly.
1: Why? Kay kadagana na ba dyan maigo ini sa kita mga bata?
0: That's right.
1: Kinanglan dyan mong what's this informed mo kung sa inyo ang buhaton para sa inyo ang mga kaanakan.
0: That's right. Sa unang panahon, no, we did have the moral child. This is a matawag pandemic. But epidemic sa gamay, no? Katong time nga diha pa'y daghang naigo o dengue.
1: Yes.
0: No? Sa una, ang ilang kusog kaayong dalaganan basta na'y dengue, nato'y lain-laing klaseng mga sakbot.
1: Kuhan, no? Salingkapaw.
0: Oo, sana siya. Napay lain.
1: Kusog ba itong
0: uban? Bukod na morsiko.
1: Salingkapaw. Salingkapaw, oo.
0: Papayas.
1: Oh kana kay kanang murag something like murag pait nga kuan usap ko na siya's makatambal og dengue. Pero ug adto ka sa what's this adto ka sa ospital gibawal jud na
0: tinuod no maglibog ka. We have never heard any news no nga kaning mga gipanggamit ganin sa common tao kaya tanong giayog lang tao sa atong DOST
1: dito sa
0: medical kuan ano mang kuan
1: ano masuta nila
0: para makuan nga maundang ang haka-haka whatever you think that it is haka-haka ano po yung maingon nga tinuod yun siya na kuan amang good po yung gitawag placebo effect.
1: Yes.
0: Ibutang na to kung placebo effect yun na siya masuta yun na siya if ever they did kanang scientifically ba no ilang lang taon yun unta
1: okay mo naman ay what's this mo naman ay mga haka-haka so ilang lang taon istudyuan nila o na ba yung epektong tinuod
0: that's right nakakuan po ko nga napoy uban nga ilang gitambal dito barley no napoy ibang barley na pomegranate.
1: Pero meron okay ang barley mo
0: kuan cranberry. Social na kayo ba? No? Ang kuan gyud no, ang mekanisa man gud sa kuan sa dengue. I have actually experienced dengue sa una, no? Ang nakalami man gud sa dengue is you feel sleepy all the time. Maglami kay katulog. Nya to the extent nga di nakaganahan mo kaon.
1: Ako banjo ko kasulay ana sir sa pero unsay batiun nimo kan adud kapoy ra jud.
0: Mura ra kag extremely relaxed.
1: Ah okay.
0: Bright kayo ang dengue nga.
1: Pero mura wala kay batiun nga naay masakit nimo. Wala.
0: Di you will feel nga you are extremely weak to the point nga mura euphoric ka. Ha mura lami imo paminaw. Ha? Mo sige na nang klase. Mura kag gigama nga murag makumbiyansa kag maayo. Ang feeling mangod nga maigo kag dengue is una no, mukalitra ka og kahilanat. Nya extremely high temperature. Nya intermittent siya, mobalik mawala.
1: Yeah.
0: No? Unig dili ka mapa-examine sa hospital, nga imong blood count na naog diay. Okay idea.
1: Yeah.
0: Right. No, okay idea. But always remember no, dengue is a very silent killer.
1: Yeah.
0: Lain-lain siya og sintomas. Yeah. Lain-lain po siya og degrees of fever. Yes. Na uban nga gamay na kayong fever. Yeah, dengue na day. So,
1: nagani uban jud sir nga kanang oh, nara sila dengue kay balong ning maba ra ilang what's this kanang count sa
0: platelets.
1: Platelets pero nagani uban nga kanang gitawag nilang hemorrhagic na dalaga.
0: Hemorrhagic yun na siya sir. It is dengue is actually hemorrhagic fever.
1: Mukwas yung mga organs.
0: Ang number one tirada yun sa dengue, once it enters your body, is the kuat, kaning intestinal lining.
1: Kaning liver po.
0: Sa intestinal lining from there, yan atake yun. Kaya mga anak lang siya dito. Then, muadto siya sa mga internal organs. From the liver, basta hurot na imong organ sa sulod. If you do not eat, okay, if you do not drink water, ma-override na niya tanan.
1: Yes, isakto dyan dagay itong istorya, sir, nga. Kani ko nung dengue mo, nagay ko nung siya, what's this? Kana bang baril ko nung nabuslot, sir, ba? Na imuang fluids tanan,
0: exactly.
1: Walaon dyan. So, ang imuha dyan ko nung anak, kinanglan na po ko nung magsigi ko nung inong
0: that's
1: ko.
0: That's right. It is a race between surviving, okay? The dengue itself is killing you. Okay? Muguna siya ay mo siya prangka. The brutal truth about dengue. Patay yun ka. Once may go ka na niya. Ang style lang yun niya is kaon ka. Galumba man ka. Kaya ang dengue, once nga mo-attacke siya sa imuang tiyan, meaning anak mo, kuyanap na siya sa tanang area sa imuang kuan. O niya, kung makabot siya sa imuang heart, mas grabe pag yun. Okay? I actually had a patient sa una nga dito siya sa ICU for 1 or 2 weeks. Okay? So, nakabot na siya ang kasing-kasing. Dayon, dili gina siya joke. Number one gina ana is ang feeding mechanism ni mo iyang patsun. Hindi nagagana mo kaon. Okay? So, matingala ka nga nung ang feces or fecal deposits kuan sa kaning ang ipagawas gikan sa pasinti is itom. That's actually blood. Okay? That is blood. So, inani, ayaw gyud og paabta og 2 days ng hilanat. Moray na ko ni recommendation ha. Kuwar ko ni. Once mo hilanat gali ang kuan sa imuhang member sa imong pamilya, no? Pinakamayo, imo gyud na ipalantaw sa kuan diretso.
1: Labi na ang hilanat.
0: Labi na

0: blood moon sa blood screening.
1: Yes.
0: And blood screening itself is going to take days, and then ang pagkuan pagyud ana nga ma-approve na siya nga pwede siya moy ibaylo sa dugo nga available.
1: Mm-hmm.
0: Pila pa ka adlaw daghan kay namatay nga pasyente tungod ra na
1: gapabot.
0: Yes.
1: Mm-hmm. So, wala dayon ma watch this. Mm-hmm. Wala ma matagad dayon.
0: That's right.
1: Oo.
0: Ya di mo kumpiyansa kana yung kaon mo ginay number one.
1: Mm-hmm.
0: Kung pwede kasabi imo ang pasyente para mabuhi, kay kung imo siyang i-gentle-gentle niya, padili-dili, patay imong pasyente.
1: Okay.
0: I have been there.
1: As experience na ako, so sa okay ra og dakong tao.
0: Mm.
1: Oh, okay.
0: Isa dakong tao. Kaya itong akong pasyente sa una, sir, bayi man. Okay? O niya, kuan man, gi-gentle raman siya og may-may sa iyang mama.
1: Yes.
0: Ang resulta, patay ang pasyente. Kay gitugutan raman siya nga, dili kay sa mukhaon, dili po kay siya mo inom, ay patay yun.
1: Pero sa ako experience sa niya na kung okay ra akong tao kay makakuan man, what's this, makakuan man sa sakit. Ang pinakasakit mong good aning sakita is mata. Hapit kada oras kuhaan ka o blood sample.
0: Oo, para makuhaan.
1: Okay.
0: Para mayhap, ma-monitor.
1: Oo. O mabata, luoy kayo.
0: Oh, tinuod.
1: Luoy jud kayo. Yes. Kay i-monitor man jud ka. Sige kang kuag dugo. Sige kang kuag dugo.
0: That's right.
1: Kay sige man kang i-monitor. O ni-increase ba imuhang platelet?
0: Tinuod.
1: O ni-decrease ba?
0: It's a race between life and death.
1: Yes, o. Magkuhan ka ng maluoy ka sa mga bata. May taong kuhaan din niya. Napay dextrose, napay gipang. Ngunang kanang sitwasyon ngayon na sa base ako ang experience. Grabe kayo. O makayon dyan ko ma. Dili na mausog itong mga panahon na.
0: You know,
1: kaya maluwi ka sa bata. Makakita og nurse ng batang musulod, magsabaw na.
0: Yeah.
1: Med ka.
0: Napag-iuban nga, magdaginot pag yun. Despite of the, kung ano, nga, magdaginot pag yun. So, atong ika-advise na, whether you like it or not, it's life or death.
1: Yes.
0: So, ang kinabuhi, ang kinabuhi, di na siya mabailuan. So, panghita rin yung paagi. You don't have any choice. You
1: sa
0: have
1: na
0: to
1: siya. Yes, sir.
0: Invest you ka.
1: So sa kwa na siya nga magduda mong dengue, ama, lakaw dayon mo. Ayon mo yung padugay. Okay mo man ka ng uban o madugayan, so grabe na pag-abot dito.
0: Yeah. Time is of the essence. It is a race. Lumba na siya between you and winning or the dengue winning. When dengue wins, goodbye na yung pasyente.
1: So karong mga panahon na og manaamoy inana nga gihilantan niya on and off niya na ay mga simptomas nga kana siya dengue na siya labi nang kaning rashes manggawa sir sa niya luya kaayo ang bata or luya kaayo ang
0: this is not to create panic no wala naman na nato dire kaayo dili naman ta epidemic pero kung sakali na pagyapoy makaligaw nga usa ka buklamok diha nga makapaak simba ko na ay madengue ninyo ora na siya. Ayaw i-treat as if it's normal or if it's murag atoran ng kwan-kwan ayaw maranan ito man ayaw okay patay yun. Mura ni siya o ASF ba once mo takboy yun kanya dili tag doon.
1: Yes.
0: Goodbye yun
1: na nani siya sa mga limpyo po ng lugar.
0: Kay unexpected ng lugar.
1: How true, sir, sa if sa imo ang naibalan nga kani ko nung what's this kani lamuka di ko nung siya mupaak o gabi eh. Morning ko nung siya.
0: Wala gina masuta.
1: Wala na masuta pero
0: siya masuta. Kay we never have had any concrete evidence na ang dengue will either bite you during noon time, afternoon or morning. Pero ang pinaka-corner jud ana is dengue bites.
1: More
0: yun.
1: More yun.
0: Lamok will bite.
1: Yeah.
0: Wala na yung oras. Wala yung oras na. Bata, tigulang, masakiton.
1: Yes.
0: Wala yung pili.
1: Kaya ganahan niya siyang pack.
0: Pack niya
1: siya.
0: Anywhere. Sa kuilahan, sa trabaho, naa sa parkinganan, sa motor, naa sa bisag-asa. So, ayaw na lang yun yung kumpiyansa. Once nakakali kay miyembro sa pamilya na magka hilanat gani, niya, just to be sure, ipa-check ra gyud. Platelet count gyud diretso.
1: And usa na mahitabo nga na matakbuyan mo ana. What's this? Inspeksyon ang inyo mga palibot.
0: That's right.
1: Ug naabay what's this? Naabay mga butang diya nga maoy makapa what's this? Makapa buhi aning dengue nga lamok.
0: Yes.
1: So like katong amuang atoang gisgutan ganiya sir nga katong mga what's this? Kaming mga tubig-tubig na pundo.
0: Receptacles, mga silublan ba? Bisan

0: og dili
1: pagkulban na sulodlan uh-huh. as long as makakita kang inipundo niya ng tubig
0: uh-huh.
1: bisag gamay ra kayo muabot lang nagtulok adlaw sigurado so batasana na lang sa panimalay nga kamo no tuyok mo sa balay ninyo
0: uh-huh.
1: ang tawag na bay mga nasudlan ng tubig
0: yes.
1: na bay stagnant water
0: uh-huh.
1: o kung dili magali ka kung tinto eh mong silingan i-appeal uh-huh. mas may gina na tanang mga barangay kapitan always vigilant
0: yes.
1: magama sila drive nga magsigi guna sila mm-hmm. once karong monsoon will hit
0: uh-huh.
1: once do na mm-hmm. rain
0: mm-hmm.
1: na ay possibility
0: mm-hmm. yeah, uh-huh. na magpod gani kinakainomdom ko sa una katong na barangay official ko mm-hmm. I don't know if effective ba ni pero sa amuang gibuhat sa una sa amuang kapitan kay naman di was this naman di stagnant jud nga tubig nga mm-hmm. dili jud nimo gawas itong makulob ra nimo madalarag kulkulob
1: right.
0: madalaguwad uh-huh. sa inyo ang palibot naman di kanang was this kanang mapundo ba nga
1: that's right no.
0: nga tubig
1: bisan galing mga karaan galing nga kawayan
0: mm-hmm.
1: Kanang kawayan very nice urban is nga concave ra siya no
0: mm-hmm.
1: wala ana mga siya, mga salud mga siya.
0: Yes.
1: Namgali, plastic gani usay nga mabilin.
0: Mm-hmm.
1: Oh, niya, wala nang gigamit,
0: mm-hmm.
1: pero na itubig.
0: Katong dili madalag yabok eh, naas yuta, gapundo ng tubig,
1: mm-hmm.
0: ang gibuhat sa una is, wala ng what's this, kanyang butangan o kaning mga kuan sa motor gani. Kaning,
1: Use oil.
0: Use oil.
1: That's right.
0: I don't know, lami ang tag na just dukling lang doon ka. Kana siya kuan ba na siya pero mo to gibuhat sa una
1: that's right
0: aside itong fogging na
1: fogging
0: pero kato ko nung fogging na to guno to epekto kay manglutaw dapat
1: manggawas naman
0: manggawas pero mamalig to guno ba ing lugar
1: oh nya na pagito i haka-haka sa una nga ang dengue mosquito mutate pagyud siya
0: okay
1: mo mutate kay sa una ang ilang pagtuoan na kadlawon na man og takip silim mo gawas
0: mm-hmm.
1: Di naman sa inyo nana,
0: mm-hmm.
1: it used to bite only during magic hours,
0: mm-hmm.
1: 5 in the morning till 7,
0: mm-hmm.
1: or 4 in the afternoon till 6.
0: Mm-hmm.
1: Na. Pero karon it doesn't care.
0: Mm-hmm.
1: Udto paap. No, whatsoever.
0: Mm-hmm.
1: Ang ilang duty is, as long as they're awake, they will bite.
0: Mm-hmm.
1: That's it.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Nakabantay po dahil sila, sir. Nakabantayan sila.
1: Ano, yun. Nagduda ko ga, bantayan na rin siya.
0: Ito nakabantay man sila. Atapos mo niya ito ang statiya.
1: Pinuhon. So muna siya, no? Although, Juan, once in a while, we take it like mura siya normal.
0: Mm-hmm.
1: Di yun na nato. At we strongly advise na once na kay masakiton sa balay, especially on the Juan nga fever,
0: mm-hmm.
1: we have it checked. No?
0: Yes.
1: Kaya simba ko dengue,
0: mm-hmm.
1: dili guna sa gaan or not a light thing.
0: Yes.
1: No? It is not a light matter. So, always make sure na morga na siya. Talking about ano, fogging and lamok,
0: mm-hmm.
1: we actually almost suspended classes
0: mm-hmm.
1: because ifag ko no.
0: Yeah.
1: Pero dili tungod sa dengue.
0: Sore eyes.
1: So, ang ilang ginuhuna nga ilar gyapong amot kung fogging ba ang term basta kay i kuan mura ba og i swab siguro ang mga areas dagway sa school
0: the same procedures
1: something like that
0: okay.
1: Almost tong gisuspend ang klase tungod kay right now ang dili man siya epidemic siguro
0: mm-hmm.
1: pero ang usa sa mga widespread right now nga medyo problema
0: mm-hmm.
1: is kaning gitawag og sore eyes.
0: Piskat.
1: Piskat.
0: Mm-hmm.
1: No? Galibo ko nga nung usahay magamit na sa ato mga kuano na makulatan. Makuratan ba? Piskot. Ano? Galibo ko nga nung. Pero real na siya.
0: Mahimong expression.
1: Mahimong na siya expression. Taod na. No? Doon na ipadala si doktor din rin, no?
0: Mm-hmm.
1: Kabahin ni ini.
0: Uh-huh.
1: So ako lang basahon.
0: Sige, sir.
1: The Provincial Health Office, or the PHO, the Negros Oriental, through the Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, or PESU,
0: mm-hmm.
1: is closely monitoring reports of increasing cases of conjunctivitis, commonly known as sore eyes. No? At present, there is no cause for alarm. Ayaw mo ka-alarma.
0: Mm-hmm.
1: Hindi mo na siya super scary.
0: Mm-hmm.
1: Pero, the situation is being monitored.
0: Mm-hmm.
1: Ang publiko is advised to remain vigilant,
0: mm-hmm.
1: continue practicing proper hygiene to help prevent the spread of the infection. Unsa man ning sore eyes? Unsa man ning conjunctivitis? Conjunctivitis is the inflammation of the conjunctiva. Kani mao ni ang thin membrane nga gatabon sa white part sa atong mata. Mm-hmm. No, makita man ni nato atong mata. Puti man yun yan, ay gamay tuldok na itom. Mm-hmm. No? So, kaning conjunctiva, mao ni siya ang whole part nga puti. Mm-hmm. No? And the inside of the eyelids, ang sulod kuno sa kaning sa sulod ba sa atong eyelid na siya. Dayon, it may be caused by butang na to, viruses, bacteria, mm-hmm. allergies, or exposure to irritants. No, mm-hmm. viral and bacterial conjunctivitis can spread early from one person to another. No, mm-hmm. so kaning pagkuyanap ni ini, kinahanglan ni siya direct contact with eye discharge. Mm-hmm. Ikan sa usa ka tawo nga dunay sore eyes.
0: Mm-hmm.
1: Touching contaminated hands, objects, surfaces, ania, touching the eyes will allow sharing. No? Kani pong sharing of personal items like towels, mm-hmm. handkerchief, pillows, eye drops, cosmetics, or contact lenses, muna sila pinaka-source, no, sa transmission.
0: Yes.
1: So, nakasulay na kayo, guys?
0: Oo, sa una pa.
1: Mm, yun sa mga.
0: Kung kuwan, lagi pa tuluan.
1: Gatas?
0: Katawa sa halo, no? Sa atang gatas,
1: nido, nido or...
0: Oh, nido?
1: Mido.
0: Mulag, dili man tumuyo, kuwan, mulag ipatulo sa una.
1: So, gatas ng...
0: Gatas, jud sa kuwan.
1: Ha? Sa mama?
0: Kung ang direkta just the source.
1: Ayay!
0: Oh, dito sa mama na sa una. Kaya mga patuloan na siya gata sa inahan.
1: Oo, oh, tinuha.
0: Di ba?
1: Muna siya ay traditional, no?
0: Oo.
1: Na natay mga gitawag o mga cultural ko na siya.
0: Yes.
1: Kultura na nato sa una nga. Gipasa na siya from one generation to another.
0: Mm-hmm.
1: Nga basta nagit ay masakit-sakit, usa na siya ka-option. Lami na yung mga option. Kay,
0: kay gatas dyan.
1: Gatas ra. Lami mo ba? Ihi.
0: Oh, ihi. Tinood siya.
1: You know? Funny, but true. No? Di ka mo yung nasad. Kay, bila naman kay gihiyan.
0: Nahita mo dyan sa una. Tinood man, moment. Ihi sa bata. Ihi sa bata.
1: Isura po kay Gika sa imuhang ninuno.
0: Mga musamot.
1: Paglantaw pala ni mo, wala. Kahingan ka.
0: Mga na siya, di ka kaan. Mga na mga totoo sa una. Pero I know nga, until this time, mulag naaram ang gyapo yung unana. Nagbuhat kayo, mulag nadala na ba? Labi na ning kaning gatas sa inahan. Kuan mong god kaning sustansyado kay bulot ang sustansyado
1: o
0: base no na ay kuan diya na ay what's this nga mao'y makausas makapaayo ba
1: exactly na okay buto na unaon daghan ba yang mga minerals and sa pa ng mga healthy things sa gatas
0: sa inahan
1: pero ang question katong ihi unsa kay naas ihi nga gituhoan nila nga
0: mapod
1: makaayo no no ako ang pagtuo sa ihi mong god. Doon ay mga presensya gyapon na siya o bisag-unsa. No? Yeah, probably doon na po siya yung mga buhi nga mga...
0: Yes.
1: Muna yung nakakuya.
0: Pero thinking of ihi, sa ito pa, kanang ihi, hugaw mo na sa tao.
1: Supposedly.
0: Oo, so dito na siya ngayon itambal kayo.
1: Pinood.
0: Mo na siya.
1: Pero kadungdun ka itong mga kontra sa unang Pacquiao, nga naiuban na itong inumog ihi.
0: Oo.
1: Ambot kung unsa na katinood.
0: Tapos kung
1: no?
0: Ihi.
1: Oo. Si Barrera man siguro to.
0: Oo.
1: Either Barrera or kinsa ba to nga. Ningon siya nga, kada adlaw ko no, ang una ko no na yung ihi sa Kabuntagon, iya ko no imnon.
0: Oo.
1: Kaya naman po yung uban nga gahaka-haka, nga ang ihi ko no, doon na ko no stem cells.
0: Ah, okay.
1: So, kinitanan, puro rin siya mga haka-haka. I would say. Kaya wala man gano'n siya mga kuha na ito, no?
0: Mga studio eh.
1: Ito mismo, we don't have any scientific backing for that.
0: Yes.
1: Pero for the sake of discussion,
0: mm-hmm.
1: to make it interesting,
0: mm-hmm.
1: muna siya.
0: Mm-hmm.
1: So, sa unang panahon, may uban nga, gisuray sa ilahang anak,
0: mm-hmm.
1: Salod na yun siya sa iyang ihi. Unsa man to, sir? Gilamos or gipainom? Ha?
0: Mulag ipatulo.
1: Ipatulo.
0: Ipatulo.
1: Oy.
0: Kaloy sa...
1: Napagay yung number of drops. Ay specific, magkano yung magic
0: three
1: number.
0: Three drops. I love you.
1: So, yeah, kay, 2026 naman ron.
2: 2026 bucks.
0: Muy inutong daw. Take it on sa. Yeah, wala ako the way is it guys got ang piska transfer sa even ganis sa tanay dagang ipang pisok.
1: Oh.
0: Pisokot man sa amuha
1: dito. Pisokot din na dito.
0: Pisokot.
1: Pisokot.
0: Uban sa uban lugar piskat.
1: Oo.
0: Pero sa amuha pisokot.
1: Mga bright mga tatanan. Gamang komplikado ninyo sa'yo.
0: Kung anjod, gipamunan ba?
1: Oo.
0: Na isa yun, piskat.
1: Oo.
0: Kung anjod, pisukot.
1: May pagka-economic po ba? Na po'y touch o financial one.
0: Oo. Inoan, kasi siya, sir, hindi siya makamatay.
1: Oo.
0: Apang disturbo.
1: That's right.
0: Yeah, disturbo. Labi na kasa trabaho. Hindi, padyo ka pwede.
1: Yes.
0: Na muagto ka sa trabahoan niya na akaana.
1: Yes.
0: Kay... Dako, posible naman ako, joga.
1: Oh, di po na siya. Dili po na siya fashion statement. Wow, red eyes. Di ba?
0: Oh. So, contact lenses.
1: So, bagong style niya akong kung seatmate niya sumahan. So, naan siya common symptoms sa atong pasawa?
0: Yes, sir.
1: So, atong common symptoms o atong mga signs na imuhang amiga, may mamigo, o imuhang... kuyog na sa tricycle, piskat, o di pisokot.
0: Yung mga kaubag date.
1: Kana.
0: Kaya magsigil mo, eye to eye.
1: Kaya. Samunin siya, no? Imuhang seatmate niya, kung doon na siya red or pink eyes.
0: Wow,
1: posible na siya.
0: Lami ng pink eyes.
1: Ang meaning na, no? Na pink eyes. Yeah. Tapos, watery or thick I discharge. Na. Imbis kay ang discharge niya nga watery ra. Akin ng murag luha. Kani ya watery. So dili siya ko no, dili basta-basta lang discharge. Daghan. The watery man. No? Mura ba gisig luha-luha ni ako ang kon tapod din. Tudod ani. Onya na pagoy discharge. No? Murag na may uban ani kuno nga kung doon na sila ani, matingala sila kaya dagan sila muta.
0: Mutaon
1: siya. Murag, I think it's also a murag defense mechanism siguro na siya sa mata ba. Na naning kamot yung taon yung mata. Ngayon yung tangtangon itong mga sambol ba. Sambol yes. Mo ni siya. Actually, no? So,
0: mata siya, hugaw na siya.
1: Exactly. No? Kay virus mo din siya. Viral ni siya. So, ang eyelids ni mo, tingala ka, kay magtapot, they stick together. Especially after waking up. Di mo na siya common, no? Ang tapot ng imo mga pilok-pilok. No? Meaning, ana, nahimo siyang extra sticky.
0: Of course, matapot dyan kay the whole night gapiyong ka niya kay mukuan man to.
1: Discharge gap mo ka?
0: Yes, niya mukuan to siya mo...
1: Uga. Uga. Pag-uga niya, doon na siya consistency of murag... murag sand.
0: Murag na ay kuan na ay inig anak ni mo murag na ay balas sa sulod
1: sa
0: luwang sambol.
1: So muna siya no? Eyelids sticking together, itchy, irritating, and doon na siya burning sensation. Paminaw galing ni mo nga, uy, murag hilantan ako mata. Meaning anak, dili ka hot.
0: Ibu mata mo yan?
1: Murag mata. Sa tingin mo lang yan, pare. So, muna siya. Burning sensation. Yan, nakay. Murag ka, nami. Kaya kaluto ni mata. Nakakita na ko yung nagmaan niya.
0: Kanina bang nakay piskat? Nakay sore eyes? Murag ka, kuhan. Murag ka, what's this? Murag ka, wakay, kuhan. Wakay kaila. Kay mga taon, panuuli mo.
1: Ano, yun. Mahadlok.
0: Wadyo kay amigo, aming sakita.
1: Tinood. Kanya, kablok ha. Ingunan niya siya, no? Sukad nga naay uso ning kaning piskat. Murag sige na kagbantay siya mukha na unsa may katol na paminaw na ba no so normal na siya like for example especially if nakay makadungan nakay makadungan kasakay tohanan ni kalaglag mani kulang ni mata ni kuya mo takdan na ni sige lingyo-lingyo di sila yun ba iniglakaw pag unang bisag lagyo na kayo mo sige rin feeling ni mo katul ko niya ano ba
0: no? Kaya may uban sir nga magpula ng mata pero dili piskat
1: ay
0: lain ang kwan
1: kwan dito siya family vampire day lain po na siya moving on ha ang imong paminaw swollen ng imuhang eyelids. no? Mm-hmm. Na kay excessive nga pagluha-luha.
0: Uh-huh.
1: Tingala ka nga, bisag wa ka mahila, bisag wala mo magbulag sa imong lablab, gahilak-hilak ka nimo.
0: So mo ito yung mga kasakit nga wala ka gawas, nga taro na ligawas.
1: Yeah. Mo ito siya, no? Uh-huh. Excessive nga pagluha-luha.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Tingala ka, marag, may pagkabampay na nagilagi, sir. Uh-huh. Sensitive to light.
0: Uh-huh.
1: Oh, gilalimang ka. So, sa mga kapamilya, skulak ni. Sulaw ka niyo.
0: Sulaw kayo.
1: Nga mo man eh.
0: Magpapuwas ako. Magpangit-ngit.
1: Pangit-ngit ko. Murag napakan na ko ito. Ako labla vampire. Ano ba? So, napag-ilaing last nga ako, ano? Lain nga murag ebidensya.
0: Mm-hmm.
1: Ang imo ang vision, imo pang pananaw, may pag-blurred. No? Blurred.
0: So dili nakakakita ang mga patsyada.
1: Oh, dili naka murag
0: di nakakakita
1: ano nimo bisag bisag wa ka kasat. Pamilya nimo tag wapa kayo. Klaro ka na yung storya. Blurred na dito, blurred. No? Oh, unya.
0: So patas na din.
1: Ang ganda ng tanawin. So, ana no? So, ay kalimot ha, kung imong paminaw sa mata, medyo sakit gud siya.
0: Oo,
1: niya blurred imong pananaw. Sore eyes na yan. No? So, careful ka. Unya, moto siya no. How can you protect yourself and others? So, muna to akong gingon nila. Wash your hands.
0: Kana ra jud.
1: Number one gud siya. Wash your hands frequently. Gamit og sabon. And then kinahanglan running water or use alcohol.
0: Yes.
1: Oh, always sanitize your fingers, your kamot,
0: And
1: muna siya. Avoid touching or rubbing your eyes.
0: Oh.
1: Ano yung number one?
0: Kaya mo ka ma-irritate ang samot. Unya, ang ikaduwa po dana mo, hikap kasi ng kamot, gahikap-hikap po kang ubang butang.
1: That's right.
0: Kaya toa po yung hikap dito exactly. Itong butang, amo na na.
1: Mamawari din siya sa flu, no? And cold.
0: Oo.
1: Malabang, tanan na yung mong ipang hikap. Pwede ito siya naan
0: ang yes. So,
1: no? Na imo po yung deposit sa imo ang cellphone.
0: Mm-hmm.
1: Oh, so tapuhi tanan. tapuhi tanan. Ayaw kumpiyansa. Ay lang tapuhi mo mata ka tol, ha? Kaya ayay na. di po na siya. So, onya, parehara po siya kanina sa kuan, sa atong gingunin mo nga ang colds and flu, pwede po siya ipasa through towels, handkerchief, pillows,
0: yes.
1: Cosmetics, eye drops, contact lenses, and other personal items. So, moto no, regularly clean, disinfect, frequently touch surfaces and objects. No? So, hasta po rin ang pag-ubo, ani. Ang sneezing, yes. Once you have this, ang sore eyes, kung unsa po gigamani mong droplets, can be sores.
0: Okay.
1: So, mode ni siya. Practice proper cough and sneeze etiquette. If you develop symptoms of conjunctivitis, avoid close contact with others. Maluoy ka sa imong amiga.
0: Yes.
1: Maluoy ka sa imong miyembro sa pamilya.
0: Mm-hmm.
1: I-distance na lang imong kaugalingon, no? Onya, pwede na siya. You can stay and work at home or school. Onya, samot na kung dunay discharge imong mata. Onya, katong imong ipang limpyo sa imong mata, imong gilimpyo sa imong nawong, dispose of it properly. And of course, seek medical consultation, especially if symptoms become worse or persistent. Narasigi imong simptomas, onya, apektado kayo imong pananaw. No? Imong panglantaw sa imong silingan sa una, paralanganin man eh. Pero nagwapa manig mayo. Ay, sige pa dool. Nining anak, doon na kay Sorais. Sorais lang yan, pare.
0: Pagkini mo ang silingan. Sige na, magpiskat na sige. Gwapa na yung kusigis sa pananaw ni mo.
1: Muraganahan. Muraganahan ko, anida. Ano, no? Pata yun. So, follow the treatment and advice provided by your healthcare provider, no?
0: Mm-mm.
1: Onsa gi-provide sa imo healthcare provider?
0: Mm-mm.
1: Imo gud na susundon.
0: Yeah.
1: Oh, to the letter, to the button.
0: Yes, no? Kunya, magkuan na mo ana, ayaw ninyo ikuan na pag kamura. Kung may mo, konsulta mo sa doktor na atay mga health centers, di ba? Sa ato ang barangay, or di ba sa ato ang lokalidad. So, lami, radyod po, dugi mo ang i-konsulta po dito. Kung sa'yo mga maayong, what's this, medisina nga ang ayang i-dapat ang imuhang ipamati.
1: Doon ay mga pahimang no, nagyatag ato ang... halang doon nga doktor nga gipasa.
0: Yes.
1: Ako na lang isulti, kinsang doktora? Okay. Si Doc Leland. Si Doc Leland was supposed to be with us. Probably she has other important things to do. So, muna no, iatang ipadadaanan eh. Ang recommendation for child centers, daycare facilities, gipahimangnuan ang mga ang mga centers nga i-monitor ang children no para sa symptoms. Kanya i-inform ang parents, ang mga guardians kung dunay kini mga symptoms, balantayan man siya. So sila mo first touch, sila po seeking kuyog nila. So balantayan for symptoms. Frequently clean, disinfect everything na pwedeng mo touch para sa kabataan, hasta ilang mga equipment, hasta mga materials, mga notebooks whatsoever. Onya, reinforce hand washing sa mga children o mga caregivers. Mga sundo, kailangan i-reinforce ang reminder. No? And of course, para po sa mga opisina o mga workplace, doon na po ay paimang, no? Advise employees and employers, doon na ni mga simptomas ng una ni. And then, if ever naiusa, na doon na ni ini, stay at home.
0: Yes.
1: And be evaluated or wait until you recover.
0: Yeah.
1: No? Anya, padayon ang pag-promote sa hand hygiene sa tanang employees. Frequently clean, disinfect all surfaces. Minimize sharing of office equipment, supplies, anya, whatever things na posibleng ma-share. Ayaw lang sag-share karong panahon.
0: Labi na ng what's this? Ng mga sa
1: mga bullpen.
0: Mga bullpen.
1: Oo.
0: Keypad.
1: Keypad
0: sa computer.
1: Oo. Kana, ayaw lang sag banos sa computer. Sa ganit. Oo. Ibasaw ng hiccup na din.
0: Naman na yung answer nga, dilita ng hiccup lamig.
1: Oo. Dili, maghahatag o kaayuhan.
0: Oo, dilita ng hiccup, maghahatag o kaayuhan.
1: Tinuot.
0: Matatog. Hiccup nga maghahatag o kadautan.
1: Oo, muna siya. So, paimang hiccup sa? Mahilig o hiccup.
0: Hiccup sa piskat.
1: Be careful. Oh, inod dyan na, sir. Onya, recommendation ni kani for schools. Oh, muna siya, last na ito yatak, no? Alang ni sa mga school superintendents at mga school teachers, inawad nga gawa, bantay po sila ron, nalantaw po sila ron. So, monitor students and all school personnel alang sa mga simptomas ni ining piskat.
0: Yeah.
1: Okay? Advice ang ato ang learners, staff, tanang bantay to seek medical consultation if doon ay matakbuyan ni ini.
0: Yeah.
1: And of course, reinforce hygiene, regyapon, personal hygiene and personal care. Regularly clean, disinfect classrooms, mga desk, tanang mga touched surfaces. Muna nag-iingon nila, mutong there was a possibility for suspension. Para lagi limpyohan unta. Pero murag wa man to mandayon. Murag mandayon to uskad laura Monday. So gete.
0: Karon na week.
1: Oh, karon nga week.
0: Okay nga no, daghang kaso.
1: That's right. Dihay na mula gini, muning gawas ni siya nga direktiba. So, ato pong gipadayon ang pag-discourage sa pag-share sa tanang items sa school, no? School supplies, school materials, tanan nga pwedeng makontak sa kamot, pwedeng mukontak sa nawong. Once nga na sa nawong, pwedeng mukamang hantod sa mata. Okay? Kaya mahilig rin yung mga bata. Hikap-hikap sa nawong.
0: Ayon sa pamundi eh.
1: O niya, subconsciously, we tend to touch atong nawong o guban pang parts sa atong nawong, including ang mata. So, clean and disinfect. Tanang equipment lagi. And everybody sa tanang schools. Coordinate with City Health if unusual increase of cases is observed. Kani para ni sa atong mga school superintendents and mga leaders.
0: So, mga nang what's this, ang eskwelahan dyan mismo, kay naamang ko diya tanan klase gaabot ba o gikan sa lain-laing lugar sir.
1: That's right.
0: O niya gaabot niya, so dako jud kayo posibilidad niya na ay usan pong magdala ana niya mag-spread diya magdala na po sa ubang lugar.
1: Exactly.
0: O kay mamauli.
1: That's
0: after.
1: Right.
0: O so mo na kanang eskwelahan kay dili ra magulis sila usa ka area ra. Na man ni sila lain-laing man ni sila lugar niya, what if kung kato ilang lugar gauso dito?
1: Tinod.
0: So madala jud niya.
1: What age did you have Sir Ice?
0: Maray, elementary pa dagay ko.
1: Elementary ka.
0: Oo. Elementary pa dagay ko.
1: Murang kupod. Ana gid siguro. So kining Sir Ice can reach everybody.
0: Mm-hmm.
1: All ages, no? Gikan sa mga gagmay hangto sa mga
0: dagko.
1: So ato lang pahimangno, no? Moto. Iwasan ang paggunit-gunit sa mga surfaces.
0: Mm-hmm.
1: Iwasan ang paggunit sa imong nawong.
0: Yes. Mata dyan na.
1: Ano yun?
0: Labi na magabuntag, sir. Pag mata na ito, kung saan maday unang pag mata na ito, mag-ano, maday na sa ito ang mga ko.
1: Basta, make sure na your hands are clean lang.
0: Yes.
1: More gonna say, number one.
0: Oo.
1: Oh, kaya, dili man pwede na imo mata, imo hihikap sa doorknob. Nangyengin na kaya, ako nga, brihan yung doorknob.
0: Sir, sige yung mga katawan ni mo ang lawa.
1: May na, for good health na.
0: Yes, oo.
1: So, atong paimangno, no, sa tanang mga mamag, papariha, atong mga estudyante, likayan ang paghikap, no, sa mga surfaces. Oo.
0: Yeah.
1: And of course, continuous lang ito, pagka-vigilant, no.
0: Mm-mm. Pag naagani mo'y mabantayan, inyong anak na kuan, yan na, manggudyo yung ibang inikaran nga din. Pwede mo absent ang anak, kahit wala, okay rana, wala rana, na mo'y mabantayan, ayun na lang.
1: Recommend siguro ko, kuan, sir. Atong clear glass ba?
0: Uh-huh.
1: No? Mura siya ga clear glass ba?
0: Uh-huh.
1: Kaya parang iwasan tong droplet sa baba, kaya wala man taga, wala naman ga face mask.
0: No? Bitaw po. Pwede po tagay na.
1: Pwede pa kayo.
0: Katong gigamit sa una panahon sa
1: tinood.
0: COVID nga katong tibuok sa ana.
1: Oh.
0: Oh, full face. Ana, pwede pod.
1: Tinood. Dito, just to be sure, no? Ayaw lang mong pag-gloves. Kay cute na mo kayo lang taon, ana. Katubang pang baseball. Dito, joking aside, no? Conjunctivitis or sore eyes is widespread this time.
0: Mm-hmm.
1: No need to cause panic. Kay di man siya grabe yung kayo.
0: Yeah.
1: Pero, walang na siya. Be reminded and beware.
0: Yes.
1: Mm-hmm. So, shout out ta, usob, sa atong tanang mga kwan, listeners, atong mga followers. Daghang kayong salamat, no, for being with us. Nakay mga greetings diya, Sir Arlot.
0: Yes, okay. So, murag na kwan na nindi mo ganyan, sir. Nabasa na nindi mo. And, Trady Abanis, sa ato adiyang, what's this, staff sa atuang satellite office diya sa Tanhay City. Naminaw sila. Good morning. Madam Julius Barrera o sa tanang mga kauban nato diya sa satellite office sa Sagar diya sa Tanhay City.
1: Sakto. Tanan nato mga K5 technicians, ha? Dagang salamat, ha? I see yung panghikap diya. Atong painundum po diya sa atuang mga Changi, ato mga terminals sa transport, sa mga bus terminals, mga public places, mga public utilities, atong gipaimangnuan sila nga padayon ang pagpanglimpyo, unya disinfect regularly, no?
0: And
1: unya provide na lang kuno og alcohol.
0: Yes, and ayaw og panghikap. Mga na.
1: No touching.
0: Yeah.
1: Sige lang, mo, labay raman eh.
0: Mamaho na po siya dyan sa COVID, ha?
1: Oo.
0: Mamaho na yun siya.
1: Dinod.
0: Ang ato ang disiplina na nakuha sa COVID mo, na yun sa sore eyes.
1: Oo.
0: Na kinanglan limpyo, Rajod.
1: Dinod.
0: Limpyo niya, palayo, Rajod, ka sa mga taong na infection, di ba?
1: Oo. Ayaw rin ko, ano? Ayaw rin na, simba ko.
0: Oo.
1: Doon na siya, no? So, ato lang, paimangno, sa atong mga kabataan, sa mga parents, mura na siya. Just be aware. Onya, be watchful sa mga simptomas.
0: Yes, kanaka dyan.
1: Then, diritso na. Kung na ay simptomas yung mong anak, ayaw na siya pa, lag-laga.
0: Oo, ayaw na. Ikuan na siya, ipunto na na siya sa inyong balay.
1: Na cyclical ni siya, sir. Self-containing. So, mawala rin ni siya.
0: Mawala rin.
1: Mawala rin. Mawagirigin ni siya.
0: Pero kadagganan rin siya, ni sir, sa akong giingon, di po ni manaog, dili mo mawarot pa nun.
1: Mauna siya. Mauna siya naka, mauna siya naka nice.
0: Himuon yung mong vampira, tada.
1: Oo.
0: Usa di siya manaog.
1: No, brush your teeth lang. Okay. So, maing buntag, no? Maing hapon na day. Sa tanan na to, listeners and followers,
0: yes.
1: Salamat, no? Among itimbaya, once again, ang ato ang governor, Honorable Chaco Sagraveria, and of course, Ma'am Judy Calago.
0: Yes, and of course, ang natuwang congresswoman sa 2nd District sa Negros Oriental, Congresswoman Maisa Sagraveria, Mayor Chikiting Sagraveria, and
1: Ma'am Chesa.
0: Yes.
1: Okay, Honorable Chesa Sagraveria. Nagkang kayang salamat sa First Family, atong mga kuano, heads of offices, department
0: yes.
1: heads. Mayong hapon ninyong tanan. Nagpasalamat mi sa atong K5, mga technicians, ato ang CEO Doc Ramil Uy.
0: Yes, ang ato ang station manager, si Sir Bernie Cabusao.
1: That's right, ang wapong tao.
0: Yes,
1: K5. Si Sir Jonathan right now is manning our technical
0: si Sir Bernie Raba, kung ano ba yung gaya niya, dili gabuso ba?
1: Oh, tinuwa.
0: Inigabot na ito, mag-smile dyan niya.
1: Yes, muna akong ganahan kayo Sir Bernie. Friendly ka niya.
0: Yung friendly gayo.
1: Ako po shout out si Dundips, utro po niya friendly. May po niya, kuhan po niya siya, very, kanabang, maigo niya siya o kaning, when it comes to, kanabang yes. atiman o amigo, mga kaila, maigo niya siya. Sincero kayo nga tao.
0: Yes.
1: Unang di po di ka limod, no? Andagan po di siyang kaila.
0: Mm-hmm.
1: And we are also blessed to have him sa K5. And as a friend.
0: Yes.
1: So, padayon lang sa pag-tune in dito sa K5. And of course, ato ang PIO news update. Maestro na ta?
0: Yes, maestro na ta, sir. So, lamig kayo ang akuang kwanon, ang akuang Wednesday.
1: Oo, that's nice.
0: Kaning was this, kaning dagan kong naibalaan mo ba?
1: Thank you, sir. Ako po. Salamat.
0: Every Wednesday, naasin ko'y makuha, na ako'y mapupugi ganin mo, sir.
1: Same here. Learning is forever. So, napasalamat ta.
0: Yes. So, thank you so much sa inyo ang pagpaminaw, especially sa tuwang mga galantaw dyan sa tuwang Facebook Live o naminaw sa tuwang what's this, K5 News FM sa 13 ka stations.
1: That's right.
0: All over Negros Oriental. So, daghan kayong salamat,
1: salamat
0: sa inyo ang pagpaminaw.
1: Once again, congratulations ta sa Kalumbuyan Hospital, sa akong amigo nga si Dr. Serge Avistruz, sa ilang mga kadaguan dito, and congratulations. Padayon lang o tune in sa K5. Once again, mabalik ta ang PIO News Update on Wednesday and of course on Saturdays. Mayong hapon.
0: Mayong hapon.
3: Ang himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
6: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, at dunay antidepressant effects sa imong brain.
7: Uy, nindot na.
6: Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imong utok. At dunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakita og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Dok, nga kung inom ko plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
7: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
6: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
7: Dili mahatag ni plain D3 sa GP nga dili ko mabalaka.
6: Correct.
7: O ma-depress nga may hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. alert ang imong mental function, hindi sa GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna rin gapon kay presence of mind?
8: Oh,
7: D3 Bio. Ang MCT o kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
8: Mm-hmm.
7: Nga nung mag D3 Bio ka, over ordinary vitamin D3, tungod the versatility of D3 Bio, pwede na ako siya mainom. Kung makuha na ako ang tibok, beneficyo sa D3 Bio. Kung pwede po na ako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
8: Wow!
7: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
8: Mura din nag-topical cream.
7: Mura yun.
8: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
9: D3 Bio. Ako si Pili Kabunglasa. Ako yung matabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kaya gaana ako yung pamatyo sa lawas. Wala na ako yung pamati sa lawas.
10: D3 Bio. Ang D3 na may visyo. Ang visyo.

0: the Afternoon Love Drive. Afternoon Love Drive on K5 News FM.
1: I need a lover to keep me sane. Pull me from hell, bring me back again. Play me the classics.
2: Oras sa K5 News FM, mga ka-K5, 9 minutos nila ba yung alauna sa hapon? Pagkatong oras, ginatid ka nato sa lamian ng kape ang DTX Coffee Mix. So, ginatid sa baka nato sa DTX 500. Welcome sa programang Afternoon Love Drive, mga ka-K5. Uban-ubanan ninyo si DJ Lynn, nagkikan nalauna hanggang alas 3 sa hapon na. Kay Maako Moy. Ako Moy Mojica po. Mojino. Sa inyong mga dughan na nag-uon. Sa ripot ang padayo na sa programa ng Afternoon Love Drive, mga ka-K5. Hello and good afternoon sa mga nga station na CEO Wala and si Doc Ramil Oy. Sa mong big boss sa Sir Francis Edward Ubang Bisikan may hapon. Sa kong mga kaubanan sa K5 News FM. Sa itong mga sulid sa ka-K5 na walang kumpas. Walang kumpas. And then, na-fix na itong ako ang sponsorship para pangutana. Abangan nyo ha, kay makadaog daw mo 500. Dili ko vlogger ha. Naray ni sponsor. Brag, once a week mo kuha mig tawag. Or mo pick up mig tawag. Dahil na mangutan na siya sa ako ha. Ayaw ko pangutan na ha. Kung available pa ba ko. Ayaw mo pangutan na available pa ka, DJ. Ay, ayaw ha. Pangutan na sa inyo ha. Kanang about sa inyo ha nga gugma. Ayaw na sa kwarta. Ay, naglisod na ganit ha. And sa itong mga mamagpapangraminaw karoon na sa programang Afternoon Love Drive, mga ka-K5, kumusta? Sa itong mga ka-K5, nga naniud to karong orasa, mayong pagpaniud to, dili pa ulahi ang tanan. Layo pang alas tres. And then sa itong mga ka-K5, nga wa, pagi paniud to, kay gulpihon na lang panihapon. Okay ra na. Okay ra na, basta kay di lang mutingog at umtihan. And sa tanang inaminaw karon sa itong mga driver, sweet lover. And then sa ito ang, sa ito ang mga tuba. Oh, sabi, tuba. Sa mga sayong nahubog. Buntag ba? Nahubog na. Ayaw diyog kalimot ang ilim nun. Ibutang. Ayaw ibutang sa ulo. Ibutang ra sa tiyan. Ano kayo? Ay, sa'yo, sabi wala. Ngayon ako wala na ko yung oras na. Saan na niyo? Mali, laman dahin ko. Nga mo pa may ako pag-abot. So, balik lang ang programa ng Afternoon Love Drive, mga ka-K5. Diba? So, di haram mo kay Diri Rako kay Ama Mia. Walay forever.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3Bio. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
2: D3Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio.
3: Ako si Irma Hardio, 62 years old, taga Purok Uno, Barangay 20.
4: Sa imong gibati, sa wala pa ka nag-inuman ng D3Bio o DTX 500?
3: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag check na ko sa D3Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak na giyod o hangoso na giyod.
4: Dali ra ka maayo sa kag naginom ka sa DTX 500.

0: Maganda. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang atun nga suplemento. Wow!
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Wow! Kunchita, balagosa.
5: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba sa oy, TX 500.
5: So, unsa ba itilde sa imong bana, de, ma'am? Sa
4: kuan, iyang sakit. Iyang murag ni Muminor ba? Kung makatumar, bitaw si Kistetani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta maka-istit at tumarani.
5: So, wala pa na siya niinuman na unsa diyang gibati, ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Kuan niya, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, iyang gitrabahuan na ni.
5: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo niya para natong nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, may kising. D3 Bio o kanang TX 500.
6: DTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabasa mga butika.
9: Nagabaho ba lang ilok mo?
10: Yucky!
9: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
11: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
12: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
11: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
12: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
11: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
13: Klinika Sport Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Klinika Sport Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Rekul ang resistensya sa Klinika Sport Biotics.
7: Mabalik sa inyong mga suki butika.
14: iCare Gold.
15: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging fresh ko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
14: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Bibili sa mga butika.
16: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
17: Many more.
16: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, o barato ang presyo. Unsa pa yung gihulat? Palit na!
17: Palit na!
16: Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
17: E&C Mart.
16: Your all-in-one store.
18: Junel Clothing.
19: Junel Clothing.
18: Junel Clothing, nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebration.

0: The Afternoon Love Drive. Afternoon Love Drive. On K5 News FM.
1: I need a lover to keep me sane. Pull me from hell, bring me back again.
2: Balik sa programang Afternoon Love Drive, mga ka-K5. Kauban ng gihapon ninyo ang inyohang DJ Lynn na maoy mo hinol, mo hikap sa inyong mga dughan na nag-uol. Pahikap ka! At ang oras sa 37 minutos sa milabayang alauna sa hapon na mga ka-K5. Katong oras, ginatid ka nato sa MITC Alkaline Vitamin C. Ginatid ka sa kanato sa DTX 500. Shout out ni Jelena sa may Tampo Kundus ay yungon sa mga naminaw. Pakusga pa daw inyohang mga speaker dira. Pakusga dayon. Pakusga sa Pikas Balay Line Station. Sa Pikas sa K5. Dita palupig ha. Bulyuma dira. And good afternoon usab sa ato ang K5. Yung naminaw karo samtang nasa tindahan na doon rata ni Jillian. Doon rata. Ako nga nun, di ka maari. Asa dapit mo ha, sa agyon na padumagyati pagihulungan. Kompletohon ba? Tindahan kaya mo basin mo, mo agi kong mo pali. And hi lang ko ni Jillian na sa tanan ko nung naminaw sa may Himalalon. Especially sa Barangay Bayi. Ayan, sa tanan na nga gwapo nga naminaw. Ayan sa maning gwapo ha. I-sure yun yung gwapo ha. And then sa mga ka-Sunday message na ako, dito na ako na mabasa. Okay, dili ako ikitalaan ang usan akong account. Na ako'y admin, ana. Pasindahay na lang ta. And nasa itong mga ka-K5 nga naminaw, especially ni Konsihal. Kita man nga Konsihal. Konsihal nga maabdikon, mapinalanggaon. Ang muang barangay Konsihal sa may barangay Palaslan. Aday, salamat niya ni mo Konsihal. Konsihal Jilun. Ayong hapon. Ari Chilean, emo ang Iksoan, si Brilliant. Ako tong Iksoan, si Brilliant. Gika na, Ari Chilean. Sige. Gika daw sa Amiga. Amiga sa... Kasi dati basahon pangutan na din mga ka-K5. Kung unsa man sa niya nga pangutan na manginaw siya nga itong matagan. Uga mayong tambaga, kadaghang makarelate ani karon. Labi na nato mga girls. Munang mag-sniper good the sea. DJ Lynn, good afternoon. Uga sa tanang naminaw sa programang Afternoon Love Journey. DJ Lynn, na lang ko iyo pangutana. Nadugay na kayo na kung ganahang ipangutana sa imo. Na ako'y live-in partner, DJ Lynn. Pero ambot, og ako bagay gihimo anin na the one. Or basig daghan pa mi. Magdi siya di Jilin, akong pangutana. Cheating na ba ang mulike, mufollow, mudiim, o mag-heart-heart sa post sa usa ka babae? Mauni permin akong mabantayan sa kuang uyab, di Jilin. Dugay kayong matulog, busy kay sa cellphone, halos dili mabutang. Mao na ba ni ginatawag o naa na ni kalukuhan ang ako ang partner karon? Unsoy angay na kong buhaton ani dito. Sobra ra ba ka sexy ni iyang mga gipang like, gipang heart. Makita agad na ako di Juliana. Kay usahay akong friend sa Facebook ang iyahang ma-like, ma-heart. O nga, mo-comment pa siya di Juliana. Unsoy angay na akong buhaton ani. Ganahan lang ko makabalo, pwede ko ganahan mabiyaan. Naghana kain salamat.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: K5 News FM, the home of your favorite all-time

0: It takes 500.
1: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag check na ko sa detribayo, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na giyod o hangoso na giyod.
0: Dali ra ka maayo, so kag naginom ka sa detribayo, 500 ang detribayo.
1: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng mga produkto.
2: TTX 500, mabilis sa mga butika. Detribayo, mabibilis sa mga butika. TTX 500.
3: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom TTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: TTX 500, mabilis sa mga butika.

0: Doctor ni Dr. Ramil Uye.
1: PTX 500 ang ato nga suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Wow! Conchita Balagosa.
5: O saan ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kailangan ko anay D3 bio o kanang unsang sa PX500.
5: So unsang may feel day sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan ihang sakit. Ihan murag ni Muminor ba kung makakumar kita sa estate ani ma'am? Kuan kanang muwala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-estate at kumar ani?
5: So wala pa na siya niinuman na unsang diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Yan, dali siya magubo. Magdalaga na gini siya sa kuan niyang gitrabahuan ani.
5: So, sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo mo para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, may kisi. D3 Bio o kanang TX500.
6: TX500, mabali sa mga butika. D3 Bio! Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mabasa mga butika.
9: Nagabaho ba lang ilok mo?
10: Yucky!
9: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
10: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imong sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
12: Klinika Sport Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Klinika Sport Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Klinika Sport Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
13: iCare Gold.
14: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
13: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
15: Kapoy ba sa pagpangumpra?

Oras sa K5 News FM, mga kasipay, 39 minutes down na 2 o'clock. Alay na kayong panahon, snacks na sand. Sa mga naiplano, mga pidiha, mga kakipay, may kalimot sa DTX Coffee Mix, kinakakapinaka, nakadetox, e ka ba? Ano na yan sa kalimot? Nasa day DTX 500, mga kakipay. Diyan, hi lang kung Aimee, nga naminaw karon sa may Tamaw at Yasan Digilin. And then sa may Kandana ay ayungon, Mabato ayungon. Daging salamat sa inyo. Ika shout out mo sa iyang amiga nga naakaroon na sa Tambo ayungon. Nga si Inday Chi-Chi Digilin. Ang sa oras, Digilin, ang Tambo ayungon series last trip pa. Ano pa? Mutana na tayo. Ay, siguro mga alas 5. Ladili ko sure. Last trip sa Tambo, ayungon to Tambo. Mga alas 5 kasi alas 4. Ladili lang ko sure, ha? Ayko sa may barangay Maglihitayasa na DJ Lien. Baling kusugang uwan. Sure po ni nga karon. Baulan dira. Oh, na sige sige. And hi lang po sa tanang guwapa guwapo nga naminaw sa programang Afternoon na Love Drive at DJ Lien. Then hi lang ko sa ako ang partner in crime nga naminaw usab sa programang Afternoon Love Drive. Kiganahan kayo siya DJ Lien na kanindot ang mga tukar. And hi lang hi lang ko sa akong uyab na naminaw sa programang Afternoon Love Drive DJ Lien. Miss you miss miss na miss kita. Miss you miss na miss kita. Ay siya! Ngayon pagkasaloon dito ninyo aning miss na miss kita. Ayaw mo pag inana! Sana all kayo mo. Sana all na ay na-miss kita. Kanya pag minyo na, gubot ng ayaw. Ani mang guning gugma di Jilin. Sa una ray lang. Aw, pareha niya to sender karo, nawa. Okay, so ito ang pangutan na karong hapon na di Jilin. Sa naman to, cheating na ba ang pag-like, pag-follow, pag-DM, o uban pa? Pag-heart, pag-like, pag-follow, pag heart okay, wayawan na. Adara, cheating na ba? So, sa ako naman, kaya kita magod mga girls, kung main love ta, at ito kung hihatag ka na ng atong 100%, dapat 50-50 lang. So, sa ako naman, kung in a relationship ka, sa tanang naminaw diha karon, sa may mga bana, na mga asawa, na mga uyab, dako man yung insulto, no? Insulto na siya sa usa ka relasyon. No, tanabitaw nga, mo follow ka, mo like ka, mo share pag yun. Oh, niya. Tanabitaw din mo DM, so maka na mag-message-message ka sa iya, ha? Mag-heart-heart ka sa iya, hang mighty, mag-palupad ka, sa panangin mo hang ganahan, di ipalupad, nga mga emoji dira. So, dako ni kayo siya insulto sa usa ka relasyon. Labi na kung mag-comment-comment pa kaya. So sexy! Dako nang kuan, dako nang makaingon ka nga
friends man mi. Ano, friends mi sa Facebook. Dili ni kaila. And then, nag-DM ka. Nagpa-heart-heart ka. Nag-like-like ka. Nag-follow-follow ka. So, paano lang, no? Paano, kung naanakas ako sa karelasyon, be honest. Irespeto ang imuhang partner. Anong kailangan ba siya kang entertain? Uglain na naanaman kay partner, na naman kay kauban. No, dili man sa ingon nga, mulay ko di Jeline kay vlogger ko para mubalo sila like sa ako ah. O mulay ka is like lang. No, as a friend. Or dili mo friend kay nakailalang nimo sa Facebook. Like lang din ha. Di harap. O dili na nang mo, heart-heart pa ka, mumisits ba kag so sexy. Oh, di yung mangumusta pa ka. Dako na siyang insulto mga kakipay sa usa ka relasyon. Kung mayingon ba kang cheating na na, para na ako, cheating na, pero I don't know sa uban, para lang na ako. Para na ako, cheating na sa inyong relasyon. Ang pag-like, pag-follow, pag-share, pag-DM, pag-heart-heart, pag- ang sa panang mga MOG din ha, itong nag-power-power nga palayo. Then mo reply pa yung kasmaydi yung suhat. Di ba? And then, mangumusta ka sa iya. So, dako siyang insulto sa usa ka relasyon. Sa ako lang po. Pero I don't know sa uban. Basin, open lang sila. Okay ra sa ilaha. Basin, okay ra sa ilang mga karelasyon na mag-inana. Ha? Depende. Kay, kung ako siya kamutanon, dili di siya pwede sa ako. Dako siyang insulto sa usa ka relasyon. Be honest lang ta, no? Be honest lang ta sa ato ang mga partner karon. Be honest lang ta sa ato ang mga kana bitang maginta ka live in ba na asawa uyab. Honest lang ta, dili ta mo irerespeto sa ato ang relasyon ba. Anong kinalan pa kang mo heart-heart mo like-like mo DM dira. Na in a relationship man ka. Oh, di ba? Cheater, God. Mara ito sa ako'y katambaga. Cheating to para sa ako, amam. Ikaw na, kuna-una asa makadaghan. Kita mga babae, mga sniper man ka. Dali man taka yung makasimhot. Kanang na kayo na balaan. Depende na ni mo, man. Basta sa ako is cheating na siya. Is inyo ha? Mga talag, inyo ha diya, cheating na ba? At oras mga kikifay, 48 minutos nila ba yung alas 2 sa hapon? So, wala na tayo kong oras. Ugma na sa dapuhon. Ano ni Papas? Wala man kuno mag I love you, DJ Lynn. Ni like-like ni heart-heart raman. Panindigan dyan nila, oh. Sige, cheating, gihapon na. Para na ako, Raman. So, lain-lain ng tag-opinion. Wala ako ikong oras. Ito oras, 48 minutos, milabay alas 2 sa hapon. So, upang nasa damag-uban-uban na mga kakifay, same station, same digital lang gihapon sa K5 News FM. Bye-bye, and good business.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: Three bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
3: Nay, may adlaw, sino ang alam mo nay?
4: Hansia Label.
3: Ilan na edad mo nay?
4: 75.
3: Ano na batyag mo?
4: Among manang na tingin ako na baga daw, betakit ko lang.
3: Nag-aalay?
4: Nag-aalay.
3: Ano ang imong ginatumar nga mga herbal food supplement ni Dr.
4: Amo lang yun. D3H, Sag-9PC. Sunod, ang D3 Bio.
3: Ano ang imong nabatsagan sugod sa naginom ka na sa mga herbal food?
4: Okay, ito bala daw. Ay, ako nabatsag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
1: DJX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DJX 500.
5: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugangas. Kayo yung BP. Nakayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Diyod kayo yung DTX 500.
1: DJX 500. Mabali sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian, na pamatunan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C.
1: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
4: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro ka kung katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: Clinica Spore Biotics, katunay prebiotics, nagapaligod sa imong resistensya. Clinica Spore Biotics, nagapanindot sa imong digestion, ug kahatag kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Mabalik sa inyong mga suki butika.
7: I Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
8: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
10: Many more.
9: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
10: E&C Mart.
9: Your all-in-one store.
11: Junel Clothing.
12: Junel Clothing.
11: Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
13: o Villa Amada, across Qualphone,
11: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
12: Junel Clothing.
11: Junel Clothing.
14: Let's elevate your event.
15: Elevate your event.
16: Siguradong ikay mo, babasayaw.

0: K5 News FM Top of the Hour.
1: Mayroong hapon mga ka-K5. Welcome na sa ito ang K5 Top of the Hour News ng Andong Miyerkules, Agosto 5, 2027. Para sa ito mga nagunang balita karong oras sa Hagi Paligon karon sa Pianping, ilang committee intelligence arong gubuo ng mga operasyon sa illegal gambling sa Tibok nga nasurd. Iangko ni Penta Chief General Jose Melencio Nartades Jr. nga ang impormasyon na gikan sa mga residente mga labing epektibong hinagiban sa pag-ila o pag-uba sa mga ilegal nga kalihukan. Gawa sa mga dakpuyan, gihingos kang usab ang agresibong mga operasyon sa mga munisipyo gilid ng mga probinsya. Ipasidanaan sa kapulisan ng ilegal nga sugal o sa karakugulga tungo kay kini ang tunugan sa uban pang mga krimen sama sa kawat o kagubot sa pamilya. Sa ang susalayan nga bahin, gipaligon sa kapulisan sa Negros Oriental ang ilang operasyon batok sa pagpayuhod sa mga smuggled ng sigarilyo sa lalawigan. Ingong gibayin-bayin na karoon sa gagmay nga galaganon ang mga kontrabando aron direkta iapod-apod sa mga gagmay nga tindahan. Para sa kapulisan, padayon ng ilang himong pagpaniid aron masata ang tribok-lihog o mga tipiganan sa mga ilegal nga produkto. Ilang iusap sa mga otoridad ang kooperasyon sa publiko sa pagsumpo sa maong matang sa legal nga negosyo. Bukod sa naglangkob sa itong K-Fab Top Diawan News ng Adlaw, Miyerkules mga K-Fab, nakatod lang yapong kanata sa itong mga paboritong food sa Pilipinas. May ito si Alkaline Base, para bensin na banansya dito sa Vonda Detects Coffee Mix. Musunod na ang LBAT Sigabo, nagtugang dagong balita sa D3 Boy Evening News. Pagkikan sa News Center kasi K-Fab Shara Marie Humil para sa kampiyon nga balita sa Rebicho Publiko Kalingawan sa Negros, K-Fab News FM.
0: K-Fab News FM, shopping the live South Filipino.
2: D3 Bio. Okay, well, na ni Dako ang aking libo. Ito, inuwas akong mama o D3 Bio. Kapito na sa pag-tain ngayon na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 na may Visio. Ang Visio na may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan, niinom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 na may Visio. Ang Visio na may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gitmasawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ug malagsip unon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog ug taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rundan. Dali akay kumag kasakit o gilangat. Ubo dala si Poon. Kaapit kayo, strobo sa akong pagsipila. Kay sige kong absent. Mga na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, hinijid ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilangat, best kaayong ang Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika.
7: Wala pa'y ganahan makikistorya ni mo bukod sa imong bed rest.
0: Mag Clinicas 4Biotic, ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4Biotic, ginapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yang hinundan sa tooth decay o bed rest. Clinicas 4Biotic.
8: Matroy ride man tabi ka.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
0: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tika, matroy ride na ta.
9: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
8: Sige, kagit ya?
9: Siyempre! Naka-extend ko ya!
8: Basta sa ganga driver, extend, lover.
0: Extend Supplement for Men.
8: Yeah!
0: D3
7: D3 Bio.
10: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para maligayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
11: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang D3 Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix. Mga DTX Coffee Mix.
12: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba?
7: DTX Coffee Mix. Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline ng vitamin C. Makatabang sa paglitay sa kanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: 95 News FM. Shopping the lives of the Filipino. Petri Bio.
1: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Visio. Nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabunglas. Ako yung natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kaya gaana akong pamatiyod sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio. Nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang nitis. Coffee Mix magluwas na maramik ang sabor. Nagkupos na akong bag na tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pumaka sa mga buti.
0: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mia. Nagpayuti ay ko sakit ng mangihi. Nakadawag ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mauto, nag-take of Mighty C. 2 capsules. 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kayo. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
2: Mapalit sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Lumay lang na abugog taligsik, ugma nagsip-onon ako. Nagtiko ang Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mapalit sa mga butika.
0: Mighty C, Clinicas 4 Biotics. Kapalik-balik sa CR, good diarrhea. Monks 4 Biotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa 4 Biotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas 4 Biotics na adlaw-adlaw.
2: Mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig na gabi sa diin ka, Pipino!
8: Relax nga. Kinihimo ko manong tanan. Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhay mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-guabawaska, mga natural herb, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
9: Extend is isang kapsula ka lang.
0: D3 Bio.
10: Ako si Inara. Pasod kayo ang akong blood sugar. Ako iso lang nag-inom ang D3 Bio. 1 capsule, 2 times a day. May hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 na may visio. Ang visio na may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor San Pilar Capis. Wala giluyan mo pang api. Apang naganyat ako sa nga akong utod. Na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit yung man pag-hilto sa lawas. Mangod na batsagan kung nagbawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa talang butika duol sa inyong lugar.
13: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: News FM. Shopping the lives of the Filipino. Gateway Bio.
1: Ako si Inara. Ayod kayo akong med sugar. Ako gusto lang mag-inom ang Gateway Bio 1 capsule 2 times a day. Nahina-hina na balik sa normal akong med sugar.
0: Gateway Bio. Ang Gateway ng may Visio. Ang Visio ng may Gateway. Kapalit sa mga butika. Gateway Bio. Gateway Bio.
2: Ako si Dan. Gusto ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa Gateway Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
0: Gateway Bio. Ang Gateway ng may Visio. Ang Visio ng may Gateway. Kapalit sa mga butika. Gateway Bio TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at law-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. TTX 500 at law-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 balik sa butika. TTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangati mangod sa acid reflux. Asang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, iwat nagbalik ko yun ko sa pag-api mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: TTX Coffee Mix.
4: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Mabisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mitis C ko. Kaya sulayoy gani ninyo, mitis C, mapalit sa mga butiga o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mitis C. Immune booster po ito. Mitis C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
0: Kasakit ang chat, mag-clinical sport. Biotic, kabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-clinical sport biotic. Katapag sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-clinical sport biotics at lawatlaw. Mabalik sa inyong nasuki butika. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang balang anak. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend, extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like Flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
5: Ka! Bang-bangan aga! Sa pulmo, baby!
0: Extend Superman for Men!
5: Isang kapsula!
0: Gateway Bio!
2: Ako si Dan, gusto ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa Gateway Bio! Bye! Maukini ang ako ang sekreto!
0: Gateway Bio! Ang Gateway ng may Visio! Ang Visio ng may Gateway! Kapalit sa mga butika! Gateway Bio! TTX Coffee Mix!
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nagatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gintispingan. Lagi ko nagbatsag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi nagyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pagyod ang hubag sa akong diin. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
0: DTX Coffee Mix. Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mitis C. Immune booster po ito. Mitis C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
0: Gateway Bio!
8: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya Gateway Bio. Ipila ka bulan, nibalik na yung normal nga pangunahuna.
0: Gateway Bio! Ang Gateway nga may Visio! Ang Visio nga may Gateway! Papalit sa mga butika! Gateway Bio! Gateway Bio!
9: Ako si Mita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ay yung tabang ang Gateway Bio na ko. Uman sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
0: Gateway Bio! Ang Gateway nga may Visio! Ang Visio nga may Gateway! Papalit sa mga butika! Gateway Bio! Nawan ang nabakaugga na sa kama? Basin og may diabetes ka? Ang DTX 500 na ang DTX 500! Adunay powerful extracts nga phytochemicals og antioxidant nga gigan sa palaya og the sugar cane mga organic compound nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500! Sa mga butika! DTX Coffee Mix!
10: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Ang talipangdan ko nga wakula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gil kung nagbalik ang katinaw sa ako pagpangin. Nagpa-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix! Mga butiga! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
11: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig ka ang nagparat inom ng soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatuman ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI kung nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C! Ang alkaline! Yung MC mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rondan. Dali na kayo kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagsikila. Kay sige kong absent. Mga na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi din pag-inom sa capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, dinigid ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C sa mga butika.
13: Ang bata mo bala, daw ka umihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalata. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Syrup.
13: Pinakapagbuhan Neurobiotic Syrup para sa atong kabataan.
0: Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup para sa mas manamig na school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika. Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas Probiotics 545 Probiotic. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas Probiotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Clinicas Probiotics, agawadla balik sa iyong kasuki butika. Extend Food Supplement for Men.
14: O si Junie taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon na sex life, always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maraming gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Tier 3 Bio.
15: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ninom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio, DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabagian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Mipistingan ko man, nagnamitid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka na.
0: DTX Coffee Mix. Mabalik sa tanang butika, duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Libot, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig karong magparat, inom mo soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumal ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Ila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay efektibo dyan kayo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
18: News FM.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Oras, alas 4:04.
0: El Castigador.
19: El Castigador.
0: Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Banig sa katotohanan at tagapagbantay sa katuwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
19: El Castigador.
20: Ang kumutiyag sa kumatuhan mo ay ngunig na hinagiban araw masumbo ang huwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo. Sumbong mo. Kang Rex. Kango. Kango. Komentaristang why di kalisangan. Mata sa komentaryo. Dili mabayran. Dili masaguran. Muluntos. Pagbiyag-iyag sa mga baho. Sa mga pablungon sa gobyerno. Ipatay. Ipulis. Ipilukot. mo ang next campus. Tinaw sa mga lubog na isyo, mudaig sa angay daigon, kalupanan sa mga kapos o nilutigan. Sumundo ang next campus. Kung karon alia ang inyong komentarista, Rex Campos.
18: Pisya sa kahanginan! Sa kahanginan!
21: Okay mga siligan, so kintig pa minaw, may hapon ka din yung tanan, Luzon, Visayas, ang Mindanao! Ano po nag inyong tulumanan, akong tulumanan! Rex Santos Candos lang sa Japan ninyo magkabang pamantala sa SM Punto. Salala sa mga station manager, Kipan Sir Benny Camuso. Area manager, Santa Catalina, Mio Pumabanya Maligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, Kipan Sir Iljan Castanyo. At yung sparring partner sa PICAS Law, Kipan Engineer, Traffic Controller, Bill Racuna. Salala sa mga Chief Engineer, Kipan Abubi. Huwag kinatibok ang pwersa sa Kipan News at ang dumagitin, 97.7. Maghapon ka na yung kanan, ladies and gentlemen. Maghapon sinag-sa dumagitin, dilagkuma sa 30 ka mga barangay. Kabaybayunan ka sa paan, kabukiran sa Negros Oriental, Negros Occidental. Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur. Si Kihir area, dilagkuma sa unom ka mga munisipyo. Apo Island, area sa May Cebu. Oslob, Cebu, Santander, Hinatilan, Karkar, Cebu, Mandawi, Sambuan, Alcoy, Argao, Buloon, Dalagit, Barili, Walbual, Dumano, Malabuyo, Alegria, Alcantara, Bagjan, Ronda, Manghapon, Kananyang Tanan, South Cebu, North Cebu, Pagbilaran, Bohol, Manghapon. Pizza 5! Adlaw kami ng Miyerkules. Bulan sa Agosto 2026. Salala sa mga chef engineer, Kipan Abubi. Manghapon! May kapunay ka rin sa mga drummers, sa mga tricycles, AC ride, mga bus drummers, behind, o sa masakinan niya, padalong sa may North and Southbound area. Ilabi na ka rin sa mga habal-habal drummers, pot-pot drummers, e-bikes drummers, motorcycle drummers, mga mag-uuma o mga managat, kabukiran o kapatangan. Mga security guard on duty sa mapadalan, sinag-sino mag-dito sa may tampil, Luan, Bato, Sibulan, Larina, Sikihor, Sikihor, Sikihor, may hapon ka ninyong tanan, mga security guard, sir! Kumusta man mo niya? Security guard on duty sa mga bangkong point shop, Kapitulyo, City Hall, o sa tanan ng mga hookup station po na to, Kipad News FM sa may Bayawan City, Kipad News FM sa may Seaton, Kipad News FM sa may Sambuanguita, Kipad News FM sa may Bakong, Kipad News FM sa may Panay City, manggapon ay karoon ng Mayor P.P. Orlino, Kipad News FM sa may Bais, Kipad News FM sa may Ayungon, Kipad News FM sa may Gihilingan City, Kipad News FM sa may Himalalik, Kipad News FM sa may Kandaon City, Kipad News FM sa may Sikihor, Sikihor. May hapon kininyong tanan, mga ka-Kipad. Alcatraz on duty, may hapon. BGMP, Provincial Jail, MBI, CIDJ, Highway Patrol, SOT. Agila din na karo sa taga-PBEO, SWAT and Team 1, Ug 2, Ug 3, Ug 4, na nag-militar sa probinsya sa Negros Oriental, Philippine Army, PMP siya. May hapon kininyong tanan, mga sir. Saan di sinag sinimagdito sa maisdaan, lamasan, bularan, painitan, may hapon? Ilabi na kayo sa may dunya ni Lagos Farmers o sa may South Pole? Kumusta man ka rin mga magdisplay o mga lamas niya o mga gulay? Wireless o ay sa dial sa inyong radyo para magkabalo ka mo kung usay mga pangita mo sulod sa 24 oras!
20: Magbati ka sa radyo! Wante! May katapat ka na, Rex Campos, para sa mga komentaryo. Rex Campos, wala'y pwedeng bubong magbita sa kamatuuran sa kanginan. Aristang Huawei di Kalisangan Rex Gandos.
1: Marami talagang pwede. Malungkot maging isang iyo. Mahirap bumitiyo sa kapangyarihan kapag nakasalayan mo ito. Ano ba ang kasalanan? Bakit? Pinagtutuloy-tulungan ako ng buong pwersa ng gobyerno. Pinalis ako sa pwesto dahil sa pag-iba ko ng partido. Nasa katarungan.

0: me la soledad en soquín de Guaminao, por ahí te carosa tengo el programa del castigador. Olohan Samangamanita. Capén 3000, camarada beneficiario. Nakada WhatsApp clip. Program sa kanla on suite. Unang kaso sa pekan swim fever. Kumpirmado na sa dakbayan sa Bayawan City. Top 2 most wanted sa Malinsa, tiklo sa kapulisan, Bato de la Rosa. Katapusan nakitaan sa Mindanao, Matod Panorimulya. Karang taon-taon mga siligan na soking raw at ang mga kompletong detalye. Katapusan nakitaan si de la Rosa sa Mindanao. Mao ba? Nakidako ba ng Mindanao? Ay, Ginoo ko. Usay makaingon ta na unsa nagudi atong kuan? Na unsa na ning atong panggobyerno? Panay usahay bitaw kana makaingon ta nga di magud mo kana bang sa ing anak nga sitwasyon. Di na tama istorya ay. Basig ma kuan na pod ko, ma emosyonal na pod ko. Ang atong simple number na pwedeng matiksan o pwedeng matawagan 0999-537-2151. Ang atong live Facebook or FB live, type lang mo K5 News FM Digital Dumaguete or sa akong personal K-Rex XT. Tapos i-share lang po ninyo. Tapos i-like and share. Ay ka na rin may kalipay naman. Diba? Okay mga siligan, suking rabbit na maglangal sa mga balita, mga kompletong detalye at ng palutson. Kapin 3,000 kamaga binipisaryo na kadawat sa uplift program sa Kalaong City. Dito maglangan mga siligan, suking ngayon, manukad direktamente sa may kipag news at sa may kano. Kipag siyempre seryo sa mga report. Kipag siyempre, ikipag mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
2: Gipahiguan ang ikaduhang paghatag sa Unified Package for Livelihood, Industry, Foods and Transport o Uplift Program na gisugdan niya itong milabay nga adlaw alang sa bulan sa Hulyo. Nga gipahiguan diri sa Barangay Panugigan, Covered Court, karong adlaw Agosto 5. Ang programa giabagan sa Kanlaon City LGU o Department of Social Welfare and Development, Negros Island Region, na nagsugod niya itong bulan sa Hulyo o hangtod dili sa Disyembre. Apan sa musunod na paghatag niini, ipaagi na kini sa online transaction sama sa GCash, Land Bank o e-wallets. Gibutsyak usab sa ahensya nga kadtong walay account sa nasangpit na online transaction na mao'y anaa sa listahan o baong head sa pamilya, pwede nga kadtong pamilya usab sa household ang morepresenta kadtong anaa sa legal na edad o 18 pataas ug adunay active GCash account o Land Bank account. Giklaro usab sa ahensya na ang mga naapil na benepisyaryo gibase gikan sa opisyal nga datos sa Philippine Statistics Authority o PSA, pinaagi usab sa Community Based Monitoring System o CBMS 2024 na maong gibasihan sa implementasyon sa programa. Dugang pa, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD naghatag lang sa programa ngadto sa mga benepisyaryong nalakip sa opisyal nga listahan. Kini nga balita atin dito sa DTX 500, MyTC, DC Bio, DTX Cofimex. Nakakapay ka na, naka-detox ka pa. Balita, nanukod sa Kanlaon City. Kini si K5 Sopre Serio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo, publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
0: Okay mga siligan, suking tigpamina, report ni K5 Sopre Serio. Kaning ing ani nga mga programa engineer kaning uplift maghinaot lang tang kana bang usaba ni ako di gid ako gusto ba nga mapuma kana mo andar dito kung utok kay ako utok magsigig andar panawa sa balita karon ni kipag si pressure niya sa sunod basig GCash na or kani bang ipaagi na sa kanang mga account. Di ba? Ang sunod, bantay ka hang. Di ka mamutar na ko hang. Kay tanggalon ikaw.
1: Bunti ka sa radyo. One pay. May katapat ka na. Remix Gangso. Babas na komentaryo.
0: Sakit mo ta huna-huna. Sa bagay ko, makaingon ng mga tao sa ako kanina kadawat, may mangkaris na sweldado ka. Dili nimo mabati ang among gibati. Ang among kalipay na nakadawat ni, mauli may gapas ang may pulo kakilong bugas. Dako na kanigtabang ni. Correct! Kaysa gili malipay. Kaysa di magbukutan ang gapas ang kagbugas. Kung ito'y ka, gapas ang kagbugas pag inig-uli ni Mus Balay, pinataghoy na ka, lipay umang pamilya. Pero ang ako alam, basig nagto sa nagto, gamiton na, bantay ka ha? Tanggal ka ni. Unsay kalahian sa uplit o sa purpose. Di ba na ay mga panghulga o saan sa mga membro sa purpose? Ako wala problema. Malipay ta kung may problema sa gobyerno. Pero oras na pinili ay ayaw ninyo gamita. Para lang sa inyong personal na interes.
1: Magpapating ka sa radyo. One pay. May katapat ka na. Remix Gangso. Babas na komentaryo.
0: Di ba? Ayaw mo kalahin sa ako. Wala ko may alkontra sa gobyerno. Wala ko may daot sa gobyerno. Pero ako ha, maghinaot ta. Na dili lang. Gamitin sa mga personal na interest o dili gamitin magpanghulga lang ito sa mga membro. Kami nakadawat, kami mga bugas. O sa di kalahian sa purpose o kaming atlet, takawan ning sa tupad. Gunit lang kang sila, picture, action, kwarta. Tinood nila. Gismail na yun. Paanaan lang kang sila. Kung ano ang sila dito? Diyan siya, kung sila, ang supakat, o trupo, unayin, tikong atake nun. Ano sa ligid to?
1: Radyo! One! May katapat ka na! Remix Gangso! Babas na komentaryo!
0: Gihimog milking cow ang programa sa gobyerno! Hindi! Camera engineer! Camera engineer! Kay, mura ba o magkaingon ba ito nga? Makaingon ba pa nga kanibang okay. Ito ba gami ang kuan? Kung sa problema anak dito sa pan. Anak-anak lang ka siya. Eh, kanina ito ha? Para kaom ang akong komentaryo. Tupad. Anak lang ka, Jero. Picture. Pa! Kwarta. Jusmel. Pero sa may hindi mo. Ang ilang mga tao wala pang lista.
1: Magpapating ka sa radyo. One pay. May katapat ka na. Remix Gangso. Babas na komentaryo.
0: Mauna, mag-almuruto ang akong utok. Kay ang mga pobre, ubos na kiyon kay ng panglantaw. Kung sa mga pa, igo na lang maghadlok-hadlokod ang mga pobre. Malipay ta! Sa gihimo o sa gobyerno, pero nang hinaot lang ta, patatot sa eleksyon! Ayaw ninyong himuag hulga sa mga tao? Tagawag ka rin! Ang balita ni si Paserio, ipaagi nag-gikas, ipaagi ng mga account-account o usa. Sunod na naunsa! Oops! Ato ha! Mantay ka!
1: Magpapating ka sa radyo. One pay. May katapat ka na. Remix Gangso. Babas na komentaryo.
0: ingon yung ubang politiko, ngano naginin si Riksha? Marag, sige, gipad na sa una-una. Wa siguro may ma-appear sa budget sa Yelupad. Ayaw na, inyo na na, ha? Kalang inyong mga kapitin-tertuli, ha? Inyo na na. Wa siguro na-appear si Riksha, no? Na-appear ko, pero kamay, ha? Ako, engineer ba? Maghina, ako, kamang na nakadawa kong bugas, magpasalamat, no? Tinood. Pero maghinaot lang ko, nga dili himuon sa politiko mo'y ilahan ka nang itawag na ito, weapon, lagto sa mga pipila ka mga botante. Yan unang kaso sa African Swine Fever, kumpirmado na sa nakbayan sa Malawa, Misita. Dito maglagay mga siligan, soki, tignanak, sa pika, sa linya, na nukad direktamente sa may Kipag News at Embayaran. Kipag ay makahilos, ikipag mo, kandos!
1: Kipag News FM, live report.
3: Kumpirmado na nga kasulod ang African Swine Fever or ASF sa Dakpen sa Bayuan human nga opisyal nga nagpos

0: apektadong baboy subay sa gikatak ng mga opisyal nga sanitation protocol. Gisugdan ang subsog nga pag-rekisa sa contact tracing sa mga kasilinganang tangkal o mga dapit nga posibleng matakbuyan. Nagbutang na usab o biosecurity measures sa kanang entry o exit point sa livestock breeding center ingon man sa kanang utlanan sa tibuok Dakbayan sa Bayawan. Sa laing bahin, nagiawag sa pamunuan sa Dakbayan ang kanang residente labi na ang mga nagbaboy na dili magpanik o makigalayon dayon sa mga otoridad aron malikayan ang mga sakit sa baboy hugot nga gidili nga ipakaon mga sobra nga pagkaon o lamaw gikan sa mga karinderiya ngadto sa mga baboy o gimintinar ang biosecurity sa kaugalingong babuyan. Kinahanglan usab ay report dayon sa VCO kung ang mga baboy nagpakita og sinyales sama sa pagluya, pagmuta sa mata, pagsuka o pagkalibang, pagpula-pula sa panit, dalung gantian o tiil o hinali nga pagkamatay. Hugot sab nga gidili sa lokal nga pagagamhanan ang pagbiyahe o magdala og buhing baboy o karning baboy nga walay igong permit o gikan sa mga lugar nga apektado sa ESF. Alang sa dugang pang mga impormasyon o pag-report sa mga gidudahan nga kaso, mahimong mutawag diretso sa City Veterinary Office sa hotline number 0950-515-0983. Balita gikan din sa K5 News FM Bayawan nga gihatod kanato sa DDX 500 by TC Clinica D3 Bio DDX Coffee Mix o Extend Food Supplement nga available sa Sergey Alternative Medicine and Healthcare Center. Para sa El Castigador, kini sa K5 ayeng D3 Bio makahilo sa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. Ang kampiyon nga sesyon na K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
2: Okay mga siligan, shocking naman ang report ni K5 ayeng makahilos. Nanukad direktamente sa may Bayawan City. O ano? Kanooy ano sa gabuhig mga baboy? Good PM si Rex, maunaya reality. But ang heart, relax be de la serna. Ay, ginoon ko. Nalamang good usahay nga. Kanabang, dili ba na to malikayan? Naay mga pipila ka mga komentarista nga. Alaganin ba mo komentaryo? Kay tungod sa ingon nato sa iyang sitwasyon. Sitwasyon nga pitintente. Sitwasyon nga naa sa politiko, gihimo ang politiko ng milking ka. Mama, may pipila ka mga komentarista, mga bungol o buta. Basta na lamang nakapos, basta na lamang naka-interview, pero wala ingon nga tanang pagpukaw ngadto sa mga pipila ka mga katawan dari sa Negros Oriental.
1: Wanted ka sa radyo. Wanted. May katapat ka na. Rex Gangsos. Para sa mga komentaryo.
2: Okay mga siligan, shocking to gamanaw po na yung takaroon sa tuga programa ng El Castigador. Tap! Manerbos, boss wanted sa Valencia. Tiklo sa kapulisan. Di pa maglangay. Nagsapikas rin na si Kipab Cyril Ripes sa mga report. Kipab Cyril, ikipay mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
3: Nagtiklo sa kapulisan ang top 2 most wanted person municipal level dito sa Procuro Barangay Kayukan na Valencia de Cruz Central ito lunes sa gabi. Ang ginagpan sa Komite 4 Ayos kinsa wala hingali sa kapulisan ni tao. O gamatod pa rin ini, kakusahan na kini nga nag-hiccup sa iyang kauban. Kausahan ko babae ni ato na klabay ng tuwig. Ang pagkasikop at kakusahan, pinasikan kini sa Moro Torres. Iso sa RTC Branch 7 Judicial Region, Balinsa, Baco, Negros Oriental. Ang dinakpan, nakakinikarong ibalag sa PNP dito sa sal. Samtang i-turnover kini nga sa korte, alang sa procedures sa pagkanakob ni ini. Ang balita na natin ito na kanino sa DTX, Comevex, may kape ka na, naka-detox pa. K5 Cyril, DTX, FIDP, para sa kapitong balita, Servicio Vico, Creo sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, Live Report.
2: Okay mga siligan, sukin din na report ni K5 Cyril Ripe. Alas 4.28 na atanya siya kung pagbalik. Nail-react ni Ripe. Basaw siya na kung dinira. Ano ayang pitch dire ya? Good afternoon, Sir Rex. Dire sa amo wala mi na appeal sa applic. O kada pog mantawid. Gasayang-sayang lang ni og kuha og requirements. Naabot pa jud mi og dumagiti.

0: makuha og national ID. Pero nasayang lang kay pag ending wala di ay may naka-appeal. Salamat sa Rich from Baay City. Ang uban nakadawat o naka-appeal sa Pantawid. Pagkahuman o dawat nagpa-strip sa ilang buhok. Siguro kay dili ka dool ni tinglista. Dili ka mungisi kang kapitan. Mauna, wala ka na lista. Paghilong na lamang mo niya. At nangis sa kambang balik. At isa sa pikas lawak sa pagulang ka mga Pahibulo. Engineer Bill, Kalbos!
1: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. History Bio!
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio! Ang D3 ng may visyo! Visyo! Ng may D3!
3: Kapalit sa mga butika!
1: D3 Bio! D3 Bio!
4: Ako si Inara. Pagod kayong akong blood sugar. Ako yung isulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day. May hinahina na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 ng may visyo! Ang visyo! Ng may D3!
3: Kapalit sa mga butika!
1: D3 Bio.
5: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom ang PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
3: Mabalit sa mga butikas.
5: No one ang nabaka-ugana sa kama. Masinug. May diabetes ka. PTX 500 na. Ang PTX 500. Adlaw powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidant. Nga gigan sa palaya. Ug disugard sugar cane. Mga organic compound. Yeah, effect. Tiba ato sa sakit ng diabetes.
3: DTX
5: 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vistang, isa kanegosyante. Ako na magpabili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Dani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta, ipalit o dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Masakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon ng parat, inom mo soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay efektibo din kayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C!
9: Ang bata mo bala, daw kakaumihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon,

0: Naka-increase sang serotonin Memory Advanced Zero para sa mas marami na school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinicals Sporebiotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Sporebiotics katamang sa pagtatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mang Clinicals Sporebiotics at Lawantaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sa mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Eye Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
5: Nangita ka ba o gaano kalingaw ng exciting sporting events? Ago at regular na gidaling na gihimo sa Sibulan Cakpi.
6: Sibulan Cakpi.
5: Matag Biyernes, Inayog, Domingo, sugod alas 8 sa buntag.
6: Sibulan Cakpi.
5: Tapos ang mga participants alang sa usa ka likod ng matalingaw na kompetisyon.
6: Kada Domingo,
5: adunay special na pictures ng 3 wins entry na mas makadulang tao excitement sa maong adlaw.
6: Sibulan Cakpi.
5: Ano na pa rugang pang mga pag-premyo sa kay imong gitugayan.
6: Sibulan Cakpi.
5: Para sa detalye o registration, punta ka lang si Sir Dumul Kimos Kimos, 0975-347-5448. Kinig, kidumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
6: Sibulan Cakpit,
5: si Chukan Daolo, San Antonio, Sibulan.
6: Sibulan Cakpit,
5: lamok na bong!
6: Sibulan Cakpit, ang Sibulan Cakpit, adorob sila yung litsong baboy, lamian nga litson o barato pang nga suot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cakpit.
5: Bisita na sa Sibulan Cakpit.
1: Free Bio.
7: Ako si Aying, galabad yun ang atong ulo kung usaw ang pagpagamay. Kasi na yan ako ginom ang Free Bio. Weeks pa lang, matikdan na din ako ang pagluwag sa akong mga kasunos o paggamay sa akong buyon.
1: Free Bio. Ang D3 na may Vizio. Ang Vizio na may D3. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala din ko nagbatsyag asin. Salamat, give DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi na gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Miko plus pa gyud ang hubag sa akong diin. Sugat nga nagkape ko o DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. My QC, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Kevin. Isa ka doon sa Android. At din ako may libating pang lipong-lipong uusahay na pang akong panglantaw sa CEO o pulaw. Misunay ko ang tumahad may TC. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karong bayo ng akong pamati o nawala ng kalipong kung tinaw na usab ang akong panandaw. Salamat sa may TC. Garantisado o epektibo gayon.
1: May TC! Ang alkaline yung vitamin C. Mabalik sa mga butika. May TC! May TC! Subok nga ng mga eksperto. D3 Bio.
11: Ako si Ariel. Madiagnose nga ni Dako nga ang libo. Ipainin ko sa akong mama o D3 Bio. Aperto nga sa pagtain. Ngayon na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama. Dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sa una, hindi ko git masawa ng pagpangabi. Bangod abiktado. Gidayo ng akong tulog. Abang ang DTX Coffee Mix. Mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapit sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Lumay lang na abugog taligsik, ug nalagsip unong nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rondan. Dali na kayo kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagsipila kay Sigikog Absin. Mauna nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. ang My TC. Ako ragi gintin pag-inom sa ka capsule 3 times a day. Sukad so, pag-tick na ko o My TC, ginigid ko basta-basta mubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang My TC.
16: My TC! Ang alkaline, ka vitamin C!
17: Sa mga butika!
18: Ang bata mo pala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkukon, nagyala na gana mag-eskwela. Na magnabalata. Ang solusyon, yari na!
19: Memory Advanced Syrup. Pinakapagpuhan Neurobiotic Syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
20: Walang bagyanahan makikistudya di mo.
21: Hubod sa imong bed rest.
20: Mag Clinicas 4Biotic. Pinapadaghan ang good bacteria sa imong baba.
21: Clinicas 4Biotic.
20: Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba.
21: Yahinungdan sa tooth decay.
20: O bad breath.
21: Clinicas 4Biotics.
22: Kung mag-joyride man tabi ka.
23: Wala sa kondisyon ang makina ko.
20: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
21: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
20: at stamina.
22: Tika, mag-joyride na ka.
23: Kapot ka.
22: Kay
23: wala na ni pleno-pleno ha.
22: Kaya?
23: Siyempre! Naka-extend ko yan!
22: Basta sagad nga driver, extend, lover!
20: Extend! Supplement for men!
21: Yahoo! D3 Bio!
24: Ako si Elena, gainong jud ko o D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
20: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio!
21: Ang Visio
20: gamay D3!
21: Mapalit sa mga butik!
20: D3 Bio! DTX Coffee Mix!
25: Eric Lindisma sa taas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang ako nga lawas kag nagtumbo ang ako sugar kay mayara inigali gasang ang palaya extra
20: DTX Coffee Mix
21: mga ang kakampyon ni Estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM.
26: Oras alas 4:38
27: Disya
26: sa kahanginan.
27: Sa kahanginan.
26: Okay mga siligan, soking kita na para integrasyon itong programa El Castigador. Kanugayan, kami Sir Ice, saktyan sa gobyerno ni. Nangyandahan ka itong Sir Ice, nagtagsingkumil. Pagkahuman, isang wala di, hubag ang mata inan, hubag ha, pirma na rin. Dosmil ako, tasmil imo. Kanugayan, kami Sir Ice, saktyan sa gobyerno ni. Timanira ko na gusto. Kanugayan ng gobyerno. Ato arago ng Sir Santos, lit-lit yung ba-ba. Ay, ginawa ko. Okay, kita malipay man pa nga ang mga pobre na kadawat, pero usahay, ma-emosyon lang ko ba kay kantong dapat makadawat, di yung makadawat. Maay makadawat na pobre, pero kantong nga makaingan dito ang malhalata na yun kayo. Pero kantong medyo personalon kaay na lamang. Katong ni abot nagdumagiti ng huwag national ID. So, ma'am, kinsa nang ka-teach na ko, ma'am, sir. Ay, wala mo paghuna-huna. Gaiwan ko ninyo, panikamot na mo ginyo. Kay, kung pwede na lamang, kung ako pa'y sabagay, wala tayo mahimo kung maugin na programa sa gobyerno. Ha? Wala tayo mahimo. Diyan si, pagbasahan ang mensahe niya, kay basig na ay ga, I love you nimo diha. Or nabay ga, I love you na ako diha. Basig makuha, matrigger pa ta na rin. Ato sa palutso ng mga balita. Bato de la Rosa. Katapusan makitaan sa Mindanao, matod pa ni Rimulya. Dito maglalang mga siligan, sa kuna na karoon sa pika sa linya si Kipag Rupa Dobero. Kipag Rupa, ikipag mo. Agos!
21: K5 News FM Live Report.
28: Katapusan nasipatana sa Mindanao ang senador nga General Bato de la Rosa, kinisumala pa ni DILG Secretary John V. Rimulya. Sa mga higayon, pagod nga gimakaka sa hepe sa DILG ang mga hungihong na nadakpan na si De La Rosa tungkol sa warrant arrest sa International Criminal Court kung ICC. Sumala sa kalihim, giverify pa sa mga otoridad ang maong report. Panula sila nakitang basihan sa mga pasangil na nadakpan na ang mga babalaud. Mahindumanya sa nagtago si De La Rosa Squad sa Mibia Senado sa Pasay once isinete sa pamamusil ni Atong Mayo. Ado na siya warrant arrest ikan sa ICC isip osa sa mga iyong kauban ni kanil Presidente Rodrigo Duterte sa usaka kaso sa krimen batok sa katawhan na may kalabutan sa iyong pagpatay ubos sa war on drugs sa administrasyong Duterte. Balita ka sa K5 and News FM News Center. Kini sa K5, Rufa de Vero para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: K5 News FM. Live report!
26: Okay mga sulugan, suking tita minaw, report ni K5 Rufa de Vero. Alas 4.42 na. Diyan si Basana Manizaga. Kaya karong tao-tao, basig mulusot si K5 Roy. Basa!
2: Gikan ni Lourdes Apitanso siya nga, good afternoon sa Rex. O gikan ni Robert. Full gin show, susana siya mayong hapon sa Rex. Monitor lang kami, dari sa barangay, Malingin, Bago City, Negros Occidental. O gikan ni
26: Jules. Bago City?
2: Oo.
26: Parting Occidental?
2: Yes.
26: Okay. Mayong hapon sa inyo, dira. Sige.
2: O gikan ni Julian siya mayong hapon sa Rex og sa imo og sa naminaw nimo sa Shapo San Osini. O gikan ni Florilisa Maginbay no siyang watching live from Bayawan City. Good afternoon sa Rex. Shout out sa akong mga ka-workmate Shirley Nationalist Timbangan, Ate Richie Manlapas, Bajilis, Ninya Lynn Nava. Thank you sa pagbasa diyan si. O gikan ni Tata De La Cruz iha siyang asto Judka si Rex. O gikan ni Milto Vlad.
26: Insakto Judka si Rex.
2: Insakto jud ka si Rex.
26: Sige.
2: O gikan ni Milto Vlog Lapada siya nga sir, madayon ang election si Rex. O gikan ni...
26: Ay na mo, paghuna-huna na election ba niyon pagdili? Kaya ako magbuot ni madayon.
2: O gikan ni Girly Ritis Dago siya mayong hapon si Rex. O shoutout ni Dado Borromeo. O gikan ni Marusi Bandico siya nga. Hi si Rex, good afternoon. Pa-shoutout ko sa akong bana nga always na minaw ni mo. Si Rex diri sa Bukid, sir, barangay sa iyong tayasan. Ang ayuda nila sir sa AFLIF, lisod-lisod ng mga tao kay akong manghod apil sa AFLIF pero wala mang Gcash. Didyod, guru ni makadawat sir. YSIP, unya, why Gcash? Why cellphone, unya, wala ko Gcash. Unsao na lang jud ang ayuda.
26: Ay, anong pagsalik ka ng ayuda?
3: Yes, ginoon ko.
26: Sige, so, anong pagsalik ka ng ayuda? Paningkamot mo, pagtanong mo mais.
2: O gikan ni Espiridion Gantalo Dolido the third siya mayong hapon kanatong tanan nagkaguliyang gyud ang tanan kabahin aning uplift bason lang ang nakadawat ana talabangon gyud ang sitwasyon pero kami naglaom magyapon si Rex.
3: Ay gani nakadawat kay Lux.
26: Gusto ba bulabog ako? Nay hilaks na kadawat, 10 kilos, gidaginot pa.

Good PM, Sir Rex, tinuod yun ang imong gi-istorya. Sir, kay mauna diri sa among barangay. Gipili ra ang ilista. Kadtong suod nila, Sir Rex. Kami wala man apil, kay dili man suod. Salamat kanunay gid ko naminaw nimo, Sir Rex. 51. Karong 51. Sama ni? Karong pag-1 nakadawat o pag... Siya 51? Pag 2,000. Pero relax lang. Baso madayon ang election, Sir Rex. Okay. Dili na ko makuha kung saan yung 51, ha? Dili na ko matuhog kung saan yung 51. Dili na ko matuhog. Gikan sa may... Di na ko matuhog ka nang gatiks na ko. O ga kung saan yung 51. Basaha o balik. O lantawa, ha?

0: ako nang hinaot lang tanga, dili lang lainon ninyo ang akong istorya, ila din nakato na kadawat og bugas. Di ba? Pabor ninyo ni. Dili ni pabor nako og dili pud pagdaot sa inyo. Nalipay ko na ang gobyerno kaning programa nga uplift nga nakadawat mo. Nalipay ko. Pero ang ako ang buti pasabot, basig ba abot niya ang punto, gamitin ba? Kay mantod pa sa program sa report ni Sir Presyerio nga sunod basig iagi nag Gcash or katulad mga cellphone ipa-registered. Kato mo lang Gcash, i-considered na ito nga na Gcash number. Kaya maningkamot naman, gid mo anak. Di ba? Maningkamot naman. Ang ako ang mga ipasabot, base gamiton sa paghulga sa inyo. Maingan ba yun? Tanggalang tikaw, o bili ka mabutar na ko, o bili ka mabutar ni Kuan, gamiton ba? Unsay kalahian sa uplift o sa purpose? Ang purpose na perform ka sa mga ginikanan na para sa mga bata paiskwilahan palitag chinilas o notebook o bag wala o sagihin mo ang ginikanan gatungit sunod ang mga ATM di bang prenda. Sunod, namulang, nabay aksyon ang gobyerno. Pero paistorya ha, daghang bawal. Pero, dili makaako og tanggal sa purpose. Rason, kay gigamit sa politika. Ayaw, kay ato na, dili pwedeng tanggalan.
1: Magpunting ka sa radyo. Wante. May katapat ka na. Rex Gangso. Paras. Nga komentaryo.
0: Kay sa akong bot ipasabot, sa akong pagsabot, kung ikaw membro sa purpose, tabang na di kay sa gobyerno, ikaw mismo nga membro sa purpose, di nagdagtanan nga imong idipindi ka nang di sa imong madawat. Paningkamot po. Istorya ko ni mong gobyerno di istamol yun eh. Daghan mga bawal. Bawal. Los. Kanang bulangan, sumayo na to. Kung may membro anak purpose. Sumayo ang mga anak kung naka-eskola ba. Sumayo ng anak kung na may bag or notebook or chinilas. Or naka-eskola ba. Halos wala. Masing halata na membro sa purpose. Walay natuman ng mga rules and regulation. Dili maaksyonan kay tao ni politiko.
1: Magpunting ka sa radyo. Wante. May katapat ka na. Rex Gangso. Paras na komentaryo.
0: Dili maaksyonan kay tao ni politiko. Dili maaksyonan kay tao ni kapitan. Bullshit mo. Ha? Ako, tinuod, murag, kanunay ko al kontra sa gobyerno, pero dili ingon na nasubay ko sa gobyerno. Kay naay mga politiko na lang sa gobyerno, gigamit ang kwarta sa gobyerno para sa ilang pagpamalitika.
1: Magpunting ka sa radyo. Wante. May katapat ka na. Rex Gangso. Paras na komentaryo.
0: Kahit kung ako, pila kanilang ang igawas na kwarta. Ibutang sa ospital ang kwarta. Kung naay masakit, libre ka nan. Ako, Engineer Anid. Engineer? Engineer! Si Engineer.
1: Magpunting ka sa radyo. Wante. May katapat ka na. Rex Gangso. Paras na komentaryo.
0: Hay Ginoo ko. Di ta mamatay sa kita ni. Ortubo ang taghubag-hubag ani sili og siling sanggit. Ngayon ni Juan Polito, tagam ka po tariks ka, sige po kagwa. Ako, tagda na ako ng kinabuhi na ako. Di ko mamatay ambos, mamatay ko sa sakit. Okay ra, kung mamatay ko sa sakit. Basag na kaila si Dundun di Paling na pandag lungan, need to order ang lungan, walag to, balagan, igawas na akong kamot, magpadayon ko para mag-ana-ana akong kamot, klaro nga wako'y gikawat. Bahala ka ng ubang nagamatay kay asyoso naman dili nagpaadtog ng turyo o guwesa o isang purlon ako okay rakog dayugan ko asya nang tagpadulang mga matay lang ito na shush gino

0: ang eleksyon sa barangay kapitan. Malagi na ganyan. Para sige rang kapitan ang akong kumpare niya si Parilitso. Si Parilitso. Para kanina rin siya may kapitan na si may anibong. Maglaway ang nakras kang kapitan Litso. Dila pa mo katuig pre na blibo ka pre. Pagita nagtalandayanan pre, kabalo naman pa pre. Kaning ato mga edad, di naman importanteng kando sa natalan, matanday-tandayan, maroon parking atong tiil, kamot na ito, kasa ni abot, maroon magina ato a pre. Basta taas na edad, pero ay kapro pre. Ayaw ka walang paglaon kay na extended supplement. Maini mo na yun ang inisyo sa kapitan. Kaya para ako'y kaatmang si kapitan na Jesus Christ ko sa nagubog. Pero maay tayo malareklamo din yung mga silingan sa kintig paninaw, matupa, o sa kaeskwilahan, ireklamo sa o sa kaginikanan.
1: Kandos Sama Uban ni Rex Kandos.
2: Uban ni Rex Kandos.
0: Pero mamag-uusahay nga inita ng estudyante tungod sa ginikanan kay Mahitsura, nagpapansin ang maestro wa gipansin ang inita ng estudyante. Hay dino. Sir? Palaturot lang, sir, ha? Kaming taga-sayansay. Palaturot lang, sir. Hilutong tikahon, sir, ha? Alas 4:53 na. At sa pasapikas lawak sa magila ka mga pahibalo. Engineer Bell! Kandos!
1: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DJX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DJX500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang DTX500 atay. Gisuwayan ko pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sunod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX500.
1: DTX500. Bumali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX500 o Mighty C ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas. Sir JP, adunay mga babay nga sakit ang ilang gibati kung moabot ng ilang rigla matag bulan. Samot na kung wala gainom og DTX500 og Mighty C, duol jud ka sa painful menstruation.
4: Correct, Dr. Ramil. Daghang rason kung nganong mosakit ang puson sa babae kung kiniriglahon. O gitawag kini nga dysmenorrhea. Dunay duha ka klase ang dysmenorrhea, primary og secondary. Ang primary dysmenorrhea mao ang pagsakit sa puson sa wala pa o sa panahon na sa rigla. Apan kung ang pagsakit na sinatian sa ulahina, gitawag kini og secondary dysmenorrhea. Yes. Masabot nga na kay underlying causes or basin problema sa ubang pelvic organs.
5: Ang kakulangon sa antioxidant sa GP, usa sa mga rason sa primary dysmenorrhea.
4: Yeah.
5: Ang taas nga level sa free radicals mo resulta sa endothelial dysfunction. Mo nang musakit kung taas ang oxidative stress sa uterine cells sa wala pa maabot ang imong rigla, kini mo release og prostaglandin hormone nga maoy ga-trigger sa painful contraction sa uterus o hinungdan pod sa inflammation.
4: Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, matag-adlaw ang makakorek jod. Ana nga mga abnormalities. Dagang pagtuon ang nagpamatuod sa role sa oxidative stress sa pathogenesis sa mga problema sa reproductive organ sa mga babae sama sa premenstrual syndrome o gitawag nga PMS, endometriosis, fibroids, pelvic inflammatory disease or PID, adenomyosis o cervical stenosis.
5: Sa pagkadaghan sa mga posibilidad nga musakit ang puson sa mga babae sa ilang dalaw matag bulan. Mas daghan pa jud ang rason kung nganong kinahanglan kang mag-inom og DTX500 og Mighty C matag adlaw.
1: DTX500.
6: Ako si McCoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay. Kadungog na ko sa radio ang DTX500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alivio na. Part 1 month ka pila ayo na.
1: DTX500. Bali sa mga butika.
5: No, tanaw ra gud sa
4: sige.
5: Ang mga gipanghisgutan nimo nga underlying medical condition nilungdan sa secondary dysmenorrhea sama sa fibroids or mayuma, kung sige kag inom og DTX500 og Mighty C, malikayan ang pagporma sa mga non-cancerous tumor sa imong uterus. Maupod na ang endometriosis o ang pagtubo sa uterine cells sa ubang parte gamitin sa pelvic organ. Mm. Imagine na, sa lahi siya nga organ mo tubo.
4: Ah, grabe.
5: Sa uterine lining untara to. Pasabot, nabugo ang selula. Mm. May tabo kini kung nakurap sa oxidative stress ang imong mga selula.
4: Ang pinakarason, Dok Ramil, nga nung mag-inom kag DTX Fiber Batagadlaw, kay malayo ka sa problema panahon sa reproductive years. Yes. Tungod sa flavonoid sa DTX 500. Ang mupugong aron dili makurap ang genetic information sa mga selula.
5: Dili na na magpasagad og tubo kung asad-asad ha, Sir GP. Mm. Ang mighty si Sir GP, makatabang po sa paglikay sa PID o kining pelvic inflammatory disease.
4: Aha.
5: Ang bakterya nga nag-infect o nagpahubag sa imong uterus, fallopian tubes, ovaries o guban pa, muna kung gainom ka og mighty si, niya giparisan pagyudin mo og DTX 500, mulig onjod ang imong immune system aron adunay isukol sa infeksyon. Mamatay gyud ang bakterya, Sir GP.
4: Samtang ang DTX 500, dunay anti-inflammatory properties nga mupugong aron dili mo hubag or ma-inflame bang area.
5: Nakita ni mo, Sir GP, ang mga benepisyo kung matag-adlaw ka mo inom sa DTX 500 o mighty si?
4: Klaro kayo.
5: Ilabi na jud sa mga babae nga maujoy mas nanginahanglan sa DTX 500 o mighty si. O usa pa, bisan wala kay problema sa imong rigla, sigurado jud nga pagtigulang nimo dili na ka maglisod sa menopausal stage.
4: Ano?
5: Kay i-correct ni DTX 500 o mighty si ang mga abnormal functions hormones before man magasugod ang menopause.
4: Husto.
5: Sa mga babae diha nga mga dagang anak, ilabi na jud katong maaktibo jud kayo sexually, mag DTX 500 o mighty si aron malayo mo sa mga problema sa inyo nga mga pelvic area.
4: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil, ko si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dok Ramil oi saying mayong lawas ampingan
4: dili abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako si Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Free Bio.
1: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Visio.
0: Nga may D3.
1: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnas. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyog sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio.
0: Nga may D3.
1: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Bundot Ausas. Madamo na sang kape na kilawan. Apang lain gidang nitis. Coffee Mix magluwas na marami ang sabor. Nagpupus na akong bag na tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga buti.
0: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Mia. Nagka-UTI ko, sakit na mangihim. Sabaw ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Moto, nag-take ko Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Sumana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Ipipilo kayo. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
1: Mapalit sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Loida, 21 ang news, na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, o nagsip-unong ako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige nga kong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang nasuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, ipiktibo kaayo.
0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika.
0: Mighty C,
6: ang bata mo bala, daw baka umihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalata. Ang solusyon, yari na!
0: Memory Advance Syrup.
6: Pinakabagungan Neurobiotic Syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin.
0: Memory Advance Syrup
6: para sa mas marami nga school performance.
0: Memory Advance Syrup.
6: Bakal na sa mga butika.
0: Clinicas 4Biotic. Kabalik-balik sa CR. Ka-diarrhea. Max 4Biotic. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa 4Biotics. Pas-pas ang alibyo. Mang Clinicals. 4Biotics sa adlaw-adlaw. Mabalit sa iyong mga suki butika.
7: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig gagabi. Sa diin ka, pipino.
8: Relax na. Hindi mo ko manong tanan. Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maka. Kag-guabawaska. Mga natural herbs. Yan ang hatag sa Gana. Extend supplement for men.
7: Muling binuhay mo.
9: Extend. Isang kapsula ka lang.
10: Nanong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag na original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kadadlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-a nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-a nimo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paryoto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makabalikon sa brand recall o makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado ng mga announcers o reporters. Makalingaw sa banga mong mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog na 5,000 watts o mabati sa tibuok takpayan sa Tumagiti. Sa laktot kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsabay mong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Kamagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingtak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762 0995-091-8762 o pangitaon ang buutan o malagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
11: iCare Go, ang iCare capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. iCare Go, iCare Go, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidant gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extra. iCare Go, ang superior antioxidants ay formula. Basta problema sa mata, i-iCare Go yan. iCare Go, ang subok na. iCare Go, mabibili sa mga butika.
12: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads as t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaway, and more. Ads as t-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads as advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Luxin Heritage House, Luxin, corner Santa Catarina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads as Advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic build-up, stainless, brass, neon signs, and more. Ads as Advertising, located Sullivan Avenue, Dumaguete City.
13: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvano steel roofing na lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding na wood grain design, light or dark, o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang new order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mingganilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magata, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod na ito, kasaligan na serbisyo.
14: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PUJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanyag usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutunlo sa pribado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangita si Jona Lisa. E sila naghatag o 2% na komisyon. Alang sa dugang na kasayuran, ang Boston Finance an Investment Corporation, matawag sa numero 0962-805-0516.

0: Bukas Insula.
1: Kada adlaw, ugodi na pa'y happy hour. Pagkalingaw kayo sa Katahari Family KTV.
2: Ikumukumut.
1: Busa, kumahilig ka mo kanta, tuwang kanta walay hilig mo, kuri na pa sa Katahari Family KTV. Na silang hinutan sa North Point, Iskanyo Beach, Yapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday. Only at Kantahan.
3: Get free! Bayo!
4: Ako si Inara.
5: Ajud kayo akong may sugar.
4: Ako gusto lang mag-inom ang Get Free Bayo, 1 capsule 2 times a day.
5: May hinahina na bali sa normal akong blood sugar.
3: Get Free Bayo! Ang Get Free na may Visio.
6: Ang Visio
3: na may Get Free.
6: Kapalit sa mga butika.
3: Get Free Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor San Pilar Capis. Wala gilo yun magpangapil. Apang naganyat ako sa mga akong butod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit yung man pag-hindi sa lawas. Mga napatsagan kung anak bawang akong panilukan.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba?
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
3: Free Bio!
4: Ako si Inara. Ajud kayo akong blood sugar. Ako gusto lang mag-inom ang Free Bio 1 capsule 2 times a day. May hinahina na balik sa normal akong blood sugar.
3: Free Bio! Ang Free na may Visio.
6: Ang Visio
3: na may Free.
6: Kapalit sa mga butika.
3: Free Bio! Free Bio!
10: Ako si Zan. Gusto ka full-time law student. Mas sayon. O dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa Free Bio. Bye! Maukini ang ako ang iskrito.
3: Free Bio! Ang Free na may Visio.
6: Ang Visio
3: na may Free.
6: Kapalit sa mga butika.
3: Free Bio!
6: DTX 500
3: makatabang sa pag-ibig sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500
6: adlaw-adlaw.
3: DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
6: DTX 500
3: ang kakampyon ng istasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
11: Oras alas 5:11.
12: Sa kahanginan!
13: Sa kahanginan!
11: Okay mga suligan, suking titamino, natay isgutan kadali diri, ha?
14: Kando Sando Sama Uban ni Rex Kandos
15: Uban ni Rex Kandos.
11: Mga suligan, soking tigpaminaw na ay usa ka ginikanan diri pero mihangi usya nga dili lang siya magpa-interview pero ako na siya na-interview of air. Kay tungod ang iyang anak karon medyo na-trauma, 17 years old, babae, pero dili sayang-say ang gireklamo, ha? Ato lang klarohon. Dili sayang-say ang gireklamo kung dili usa sa maestro. Bila sa may sayansay. Og namino kakaroon ki Padre Bustillo pre, kami may gadala og patrol, mamalihog ko ninyo, kung pwede ugma, agtoan ninyo ninyo si Ma'am, oh, Ma'am, Sir B.I. Alexandre! Sa manin siya, Alexander! Nanong ga ma'am ko? Sir B.I. Alexander Adalia! Maunay pangitaon niyo po sa may sayansay kay ang bata karon po dili na mga eskwela kay tungod ba na trauma sa reaksyon ni sir o sa pagdeal ba sa pag-istorya kay kaming bata matugpahantog karon naga o siya tawag ani naga serve ba tawag ana sa simbahan. Ikaw po sir Alexander sir. Tagaan ka ng 3 days sir ha? Di ka magmanghainan ko sir kung di ka magtugang 3 days makakomentaryo ko nimo. Pero kung di ka magtunga sir aw, basig ko niya magmahay ka sir o makaistorya ko o dili maayo batok nimo sir. Dili na lang kumutat sa lain ng mga reklamo kaya wak mamareklamo na ko. Pero karon naka-encounter na yun ka o usa sa bata na ang ginikanan dili gusto magka-problema ang iyang anak. Kay ang iyang anak, sukan-sukan, wala na yung anay, sir. 17 years old, imong ipatimbong. At tumanan sa mga classmate. O sa kang klaseng maestro ka, hindi lang siya kung istorya o ka ng mga makapasakit mo, sir. Taga-anti kang training, sir. Merkulis ka rin. Kinaan ang Bernes, makatulog ka. Pagkalunis, di ka matulog. I tell you frankly, sir. Komentarihan yun ikaw. Ha? Sir Alexander Adalia. Pero, sir, pasunod sa nagko si Padre Bustillo, ha? Nakaroon sa pikas niya si Padre Bustillo. Pre, ikipay mo. Kandos!
0: K5 News FM Live Report!
11: Pre!
2: May hapon, K5 Rex.
11: May hapon, pre!
2: Okay na.
11: Okay
2: na. Okay
11: na. Okay na. Po, pwede ko ma-request ni mo o ma-preing kaso, kanang dayon o duty ni mo, sa dilik pa ko mag-ilkastigador, ma-special ni mo Antoneng Sayansay, kaming si Sir Alexander Adalia kay na-reklamo niya dire sa kitayin, sa ilkastigador.
2: Sige, sir. Onsa man yung issue
11: ang kitayin? Ang issue, sir, murag ang bata, iyang ipatindog at ubala sa mga classmate, tapos ka man maalay gidiscuss sa usa sa maestro, sige lang tumag ang bata, yes, yes, yes. Pero gilain og pagsabot ni Sir Alexander Adalia nga, mura bag binuang ang usa ka estudyante. Karot ang gihimo, gipatindog at tumaga sa mga estudyante, mura nabastos ang bata na akaroon rin ang ginikanan. Ang estudyante karon 17 years old, dili na maiskwela kay mura medyo na trauma or naulaw sa mga kasmi.
2: Sige, sige, sige. At ang bawa ng pinasabig.
11: Okay,
2: ito para... Husga, kung sa'y pangita mo.
11: Mana siya nga, na kung ang kunin mo, para ugma, makatubag siya ugma.
2: Ang nakuha na ito ron, o yung design siya ron, mo kining pinasabig. Ang pinasabig po.
11: Okay.
2: Una ka mo, make
11: patas mong dito, Dripre. Patas yun pa siya, Dripre. Pero ugma siya katubag, Tribis, patasong yun ako siya.
2: Yes.
11: Okay, pre. Guide. O sa sitwasyon mo, kaso agawas, pre. Sa sitwasyon mo.
2: Yes. Yes.
11: Yes, pre. Asaan mo kisyon mo karun, pre?
2: Asa siya pa nagsigog yes?
11: Yes.
2: Asa siya sigog yes?
11: Yes. Kaya, ko lang magbang. Kada istorya ko na sa ni ma'am, sir, Sir Alexander Adalia, sige ko nung tumag ang bata, yes. Yes. Murag na misinterpret sa maestro. Ang pagtuon niya gabinuang. Karot ang bata ipatunog at tumaga sa mga classmate, karot ang bata na truma. Babae, di na mo eskwela kay medyo naulaw.
2: Sige, ako nang...
11: Ako nang i-repress ako ka bugano, na pwede mo file o ang ginikanan na ito o complaint batok sa isang maestro.
2: Yeah, nanagalap ko ka, basta na sa... Ano, sa... mga katukos kabataan karong bago.
11: Bilang
2: ato lang, kuha lang itong pinasabi.
11: Ako ang lang itong pinasabi, total, wala mo kong komentaryo. Basta, di isa ko mong komentaryo, kahit basta ko niya, sige sa kiyos, pusag yes, yes, yes, na yes, yes, yun sa nako.
2: Yes.
11: Okay, yes.
2: Yes.
11: Yes. Okay, pre, asa man na imo pa karong pre, basta ang dope, pag i-special ni Mone, kaya si magmahay po si Sir Alexander Adalia, kaya na magkatubag siya.
2: Yes.
11: Yes. Go ahead, pre. Yes.
2: Different breaks.
11: Okay.
2: Okay. Different breaks, no? Atong i-libot ng mga tungaan ng karoon. Nari, headlines niya. Nabutan lang sa, one. Headlines na, anyway.
11: Okay, pre.
2: Pero, upay-ubay sa mga tungaan ng different breaks. Walay klase, labi na ang grade 6, no?
11: Walay klase.
2: Yung mga... tungod lagi aning pag-atake aning di ba kaning sa Negros Kiva Breaks dito ang mag-atake unang atake sa RSSI sa tubo
11: sa tubo
2: sa duha atake sa ASF baboy karon atake na po ang mga zandiyan kong piskot piskat
11: piskat
2: sure eyes
11: is your eyes is your eyes sure eyes
2: atake Kiva Breaks karon ang jet labi na ang dumagating division ipagdala sila og kanang murabag office ang memo nila or kanang bang guidelines tungod din ang pag atake ng sore eyes sa mga kabataan kay makita sa usa ka section kay Fabrex na adunay
11: no usa ka section adunay sore eyes
2: 30% og mga bata na to ang usa ka section kita sa na 40 ka diyan te.
11: Sure god. Sure na. Sure ay sure god.
2: Oh, so as you know. So good for the last week kita Brexit. So good for the last week. I'm so as pag attack so as mo skillan. Dili lang sa pampubliko, apil na ning mga kuan. Apil na ning ang mga private, no? So bato pa kayo members na nai sa usa ka section na dun na 40 ka mga bata kung abot ng 30% o mga nasa 12 kabuk nga na iso ay ilang papauli o gulili klasihan. Ang human na kita ba sa mga maestra tagaan sila manang mga worksheets lang sa trabaho sa balay, no? Mga panino tawagan nila kita ba nga sa balay lang tagaan pati ng trabaho na magpanalag niya o din maputol ang ilang pag-eskwela. So muna kayo mabay sa ubay-ibay.
11: Ang mga estudyante pre, ipadayon ang ilang trabaho sa balay?
2: Hindi, ipadayon ang trabaho. Kadayon ang eskwela.
11: Ah, eskwela? Hindi
2: ang trabaho. Hagan silang mga worksheets. Ilang i-fill up mo. Okay. Tawag yung modality. Kunin bago modality nila. At mo na ginihani ka rin kayo mabay sa nagdahan. Nakasuri ka rin sa kaman na kayo mabay sa nagdahan. Ay, naiusa ka section dyan, walang klase. Ipapauli ka rin sa tungkol din yung pag-atake yan yung sorize. So, ang hindi na sa Gentile Forest, apil mo maestra.
11: Apil mga, sa ito pa apil mga maestra, di pag-isurize?
2: Oo, oh, lagi na karon. So, ang humo nila karon, matupas sa mga memo nila nga papauli una yung mga bata o tagaan ng worksheets o mga sabahoon.
11: Pero speaking of Section 3, kung saka mahitamo na sa radyo panalita na i-surprise ko sa ka-angkor, tanan, angkor, bili ka, Jute!
2: O kanal, naminaw na. Hindi ka maminaw. Okay,
11: o lang isa mo, angkor, ang mga reporter. So, bagay, sinun doon may mudala sa akong kastigador?
2: Actually, kaya rin kayo mo, ang so, ay skip of race. Ang tawag ng tunin mo ang kateriya nga. Anong kateriya? Takapot dito. So, muna din, ang usay mga hihihigong sa dami, pero nga wala ni klase, ang labi ng section nga doon ay 30%, magdaba, 30% sa classroom ay din iso rice.
11: Sure, Jod, ang 30%, sure.
2: 30%, oh, nasa mga 12 at 15. Iso na kay kita, kasi viral mag-inisa, no? Mag-viral o bacterial isa nga mo takot-takot sa mga kuan, sa mga ipanghikap, mga desk, mga lamisa, floor knobs, plus mga backboard. So, yun mo na karoon, nag-disinfect sila karoon. No? O, ang mga maestra po, wala naigo po taon aning sore eyes, wala po ipaklase. Ipapauli po nila tangan. Kaya, listen na kifabrex, no? Matama ko na kifabrex, o, simple na mga sore eyes, pero, isa gani may tabo nga mata, wala may bigyang mata nga ipuli na. So, ato ang bingan din tayo ito na ito. Thank you, friends.
11: Pabor ni Karo sa itong siyabo. Na mahubak ang mata, baga magmata, hindi sir, ay sana, wala na ka siyabo.
2: Makarason sila.
11: Makarason. Pati magmariwana, mahubak ang mata, mamula sa nga, hindi sir, ay sana. Mata, hindi mariwana.
2: Ang kanyang sumasin ko, ano sa isa'y alipan ni
11: Magpilit imong mata, maghubag, tapos magpula.
2: Magpula. Allergy. Katol.
11: Katol.
2: Magluha-luha.
11: Magluha-luha.
2: Magmuta-muta.
11: Yes!
2: So muna kita imagina na so, natura mo yung sambol imong mata, kasi naghikap. So hikap din mo, hikap ako sa imong classmate. Yung mata, hikap ako. So, doon sa mga inyong sa mga kuhan, sa mga doktor nila. Although ang doktor kayo mabes, ang city health o ang school na doktor nila, nga ito na dito, magilatang man yung kahintang mga kabataan. Kapag garoon, so ko rin last week kayo mabes, ha? So, muna ni, 2 weeks na garoon, so, ususa sa mga mapunggan, pag stay at home ta, ngayon paghugas, kamot, o dili masiging hikap sa mata. So, ngayon, paso na kabalik na nung kaya nga resort ng mga kataan. Ito, kung atong ito rin yung pag-guys, ganun yung city na, at ulta sa DepEd sa city. Kaya, kung sa, check natin, asan na ikot

0: Tuh mo naging mga guys. So, yun guys, ang magpapalap ito po, kami, may mga video na lang yung harap, kita ko din muna, ito mga kabataan na siya, para sa, hindi, alam eh, no? So, ginigyan na, nag-anak, nag-so, guys, kanunay lang, huwag sila, hindi magsigigak sa mga bata, para limpyo kanunay.
1: Sige.
0: So, limpyo na, ang kaling soras yung mga guys, ito namin, ang pagtakot ka ng sugod pa, di ba? Ang pagsugod pa niya, ang palit pula sa mga rani mo. Okay, may gupula ko matang, pagdilin mo yung sukais, maraming nakatira. Anyway.
1: Okay.
0: So, kaya kami, sir, salamat, no? Gita nila sa gawas. Yes, kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya
2: K5 News FM Live Report.
1: Okay mga sinigang, so titignan na report ni K5 Ray Bustillo. Engineer! Engineer! No camera! Naka-interview na ayaw ay kuwan camera. At yung paistulahon ang usaka ginikanan sa usaka estudyante. No camera! Pero di po na ko ilahon. Pero kami nga to para masaysay po kaya nag-fix na to usang itabua kaya masing biktima po ni isa ka estudyante. Ma'am, paliwag ko doon sa microphone naman. Wala kay kamera, ako na'y kamerahan. Off lang kamera man. Para masabtan po sa uban na medyo usang klaseng pag-itabua sa inyong anak man. Okay, engineer. Ma'am, maayong hapon ni naman.
3: Maayong hapon po, sir.
1: Ma'am, naay gatis na ko rin ma'am na kung pwede, usang itabua sa inyong anak kay siya po ko no ang iyang anak kay nahisgutan ako ng usaka maestro na murag ko no na ang anak po ko no ang iyang anak bisag-basig pariha daw. O saan ang itabua dahil sa inyong anak man? Pero ma'am, paruho na ito man ha, dili iskwilahan ang imong di-complain. Ang imong gireklama ko sa kamaestro na si Alexander Adalian.
3: Yeah.
1: Okay. Paliwag ko man, paliwag ko, isay-say damang. Di na kumangutan ang pangalan ni mag-apelido. Isay-say damang.
3: Akong gi-interview akong anak, sir. Kanang nag-discuss na kuno na ang teacher nila. Tapos kuan, nagsigig ino ng akong anak nga yes. Kanang kada discuss, kay, nakasabot na ko siya sa gi-discuss. No, mingon siya nga yes. Anak. Niya. Kuan, sige ko na siyang gayes na murag na lain na ko yung pagkuan sa yung teacher.
1: Murag na siguro na misinterpret.
3: Oo, na misinterpret niya ba? Basi nakaingon siya nga.
1: Gabinuang.
3: Oo, gabinuang akong anak. Akong anak, no? Kuan, since kids pa na siya, sir, di ko kumuingon nga gabinuang akong anak kay naanaga, serve na sa church, sir, sa Immaculate, sa kids, gikan pa, hantog ka rin.
1: Hantog ka rin.
3: Ya, idalaga rin siya blind nga lugar sa kan sa Cebu kay kanang kuno dito sa church na anana ba. Nya mingon siya nga walay respect akong anak sa iya ha. Na dili ta pwede dili jud ko masugot akong anak ga bakho jud gatawag na ko nga bakuha jud kuno siya na ako dayon ni dali ani ari ada in ko dire. Natingala ko ngano akong anak inana for the first time inana akong anak. Kuan ga murag jud pangurog. Nya muna ningon lagi nga maura kuno ni hinder nga gipatindog siya sa dayon ni ningon kuno na nga teacher nga kanang kuan ba kanang sige ingnan kuno ang mga classmate nga kanang sige questionan na siya ninyo unsa niya pansiro niya kada answer kuno sa akong anak dili siya mudawat og kanang duha ra ka sentence ang itubag sa akong anak ba anak niya yan taas jud kuno ang i-answer dayon nana dayon. Sige, jud ko nang gibali-bali ko no niya. Kada tubag sa akong anak, kung unsay pangutana, na mo-against ko no ang teacher ba?
1: Naagi komentaryo
3: na yan. Naagi komentaryo nga. Dili siya dapat mingon. Anak, eh teacher man siya. Yan, bawato ng unsay tubag sa akong anak. Dahil, kuan, panahantog, ganyan pa ko na siya nga, pwede, ikaw may mo handle sa klase, hantog, mahuman ko no ang school year.
1: Sa klase ng maestro, honey?
3: Dayong akong anak, sir, dili man ta ko mag-inani raunta, kay dili ko ganahan pa, kay akong anak mismo, dili ko siya ganahan, kay basit ko mag-maapiktuhan iyang grade ba. Nga, niingo naman siya nga, kanang, niingo man siya gahapon, dili na lang kung mag-iskwila sa amin. Dili.
1: I-short lang, imong anak ka rin marag na truma.
3: Oo, marag na truma siya. Sa'yo ba siya na uli ron? Sa'yo siya na uli.
1: So, ato ba kami ano, magpatubago ni mga maestro? Ma'am, na ako'y rules and regulation rin ma'am sa akong programa 3 days ako ihatag sa Osaka maestro pero paantuan ako basang kumanan kaya nga keep 5 rubos sa Osaka eskwela sa

0: Sayan Say. Pero pareho man to, dili eskular imong reklamo ang usa ka maestro sa Sayan Say. Salamat kay Ma'am.
1: Sige, salamat po kayo.
0: Salamat kay Ma'am sa mong pagsalig sa programang El Castigador, Ma'am, ha? Salamat kay Ma'am.
1: Salamat kay Sir.
0: Okay, thank you. Sir Alexander Adalia, pwede i-offer, maari ka or gusto kang tubang or gusto ka makikatubang sa usaking dilikanan diya sa inyong faculty. Faculty ba'y tawag ang asya sa inyo? Ha, sir? 17 years old at isa ka estudyante, sir, ha? Kay, o bili ninyo matubang, sir, basig makakomentaryo ko, murag, ikaw lang nakomentaryohan ako ng murag, isip, basig, ikaw lang ikomentaryohan ako ng murag gamay-gamay, ha? Mapunitan din kayo sa ere, basig maghila ka. Pero bili ko, sir, kay ako mga igagaw maestrag-maestro. Ayaw, ana, ang estudyante, 17 years old, ana, o nino? Balikan din kayo, sir, ha? Bantay ka. Alasin ko, nandiyan na. Ato sa Picas Nawak, sa Batila ka mga panalo. Engineer Bill, Kantos!
2: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3Bio, ipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
4: D3Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3Bio, D3Bio.
6: Ako si Minita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ay yung tabang ang D3Bio na ko. Uman sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
4: D3Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga
4: D3Bio.
7: Nawan ang makaugana sa kama.
8: Masinug. May diabetes ka.
9: DTX 500 na ang DTX 500.
10: Adunay powerful extracts.
11: Yung phytochemicals.
12: Ug antioxidants.
13: Nga gigan sa palaya.
14: Ug desugared sugar cane.
15: Mga organic compound.
16: Nga effective.
17: Matok sa sakit nga diabetes.
18: DTX 500.
19: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Ang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gil kung nagbalik ang katinaw sa akong pagpangin. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix.
22: Kapag-amag ang butika.
23: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon ng parat inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumal ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI kung nitawahay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay efektibo jud kaayo.
23: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika.
24: Mighty C,
23: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Rondan. Dali akay kumag kasakit o gilanat, ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagsulila kay sige kong absent. Mga na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hinting pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, hinihidid ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat, best kaayo ang Mighty C.
23: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C
24: sa mga butika.
26: Ang bata mo pala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalata. Ang solusyon, yari na.
23: Memory Advanced Syrup.
26: Pinakapagbuhan Neurobiotic Syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup para sa mas manami na school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
23: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-clinicas, probiotic, 545, probiotic. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas, probiotic. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Clinicas, probiotic. Adlaw-adla. Balik sa iyong nasuking butika. Extend Food Supplement for Men.
27: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon servisyo sa iya. Marami gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
23: Extend Food Supplement for Men. D3Bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan, inom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
23: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio. DTX Coffee Mix.
28: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Matistingan ko man. Nagnamitid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
23: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
24: Mapakakabutika.
25: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka na. We'll be right back.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Lilo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon ng parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong posko, nagsakit ipangihi akong private part. Ipatumal ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI kung nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay efektibo dyan kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
12: Ako si Forazel. Before, problema dyan ako ang regular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero suka, kiinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio, ang D3 na may Visio. Ang Visio na may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Ipila kabulan, nibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio, ang D3 na may Visio. Ang Visio na may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
14: DTX Coffee Mix. Gusto ko na, gusto lang ang isaw, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Today si Sheila Grace Mindo. Sa toon nga po, may kugatang luya ka ng murag kape kayo. Hindi ko ang time nag-open ko sa amiga na ito sa akong libati. Mag-recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Namundan ako isa ka capsule 3 times a day. Sipad na kayo. Inin ko ang tambala. Ako dito akong pagpasalamat kung ito yung himsel na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo ka ayo ang Mighty C. Sulayin na ninyo.
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C! Mighty C!
10: Ang alkaline ng vitamin C!
16: Ako si Jenna Tagaamlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong asid. Walay gana mukhaon. Sige lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Buntag ko gabi. Puro lang kaadlaw. Nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C. Kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C!
10: Ang alkaline ng vitamin C. Mabalit sa mga butika.
14: Lagi bang matamlay?
19: O mahina ang memorya ng anak mo?
14: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw,
10: mabibili sa mga butika.
14: Memory Advance Serum.
21: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, ginamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Forbiotics.
1: Excel! Food Superman for men.
22: Ako si Fred Domingo, Extend Pod Supplement User. Nakugin na bulig sa among mag-asawa ang Extend Pod Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggal din. Salamat gid sa Extend Pod Supplement for men. Ipikibo gid.
1: Excel! Food Superman for men. D3 Bio.
29: Ako si Nitag Andalang na ay Kudlistong. Dako ka ay yung kabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio! Ang D3 na may Visio!
10: Ang Visio
1: na may D3!
10: Mapalit sa mga butika!
1: D3 Bio!
14: DTX Coffee Mix!
30: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
14: DTX Coffee Mix!
10: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
1: Mighty C!
10: Ang alkaline ng vitamin C!
31: At today ay si Lily sa

0: So ngayon doon ako pag tumamaiti si Alkaline Vitamin C. Lagi na kung tumamaiti si Matag Adlaw, ang puha na dito akong dibati nga anime, nawala na dito ang lagong-lagong sa ako planet.
1: Mighty C! Pabalit sa mga butika!
2: Feel free! Bio!
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na dito ang akong resistensya o gluya ang akong lawan. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na dito akong mga ginapamati.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may visio!
3: Ang visio
2: nga may D3!
1: Pabalit sa mga butika!
2: D3 Bio! D3 Bio!
4: Ako si Inara. Ayod kayong akong med sugar. Ako iso lang mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal akong med sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may visio!
3: Ang visio
2: nga may D3!
1: Papalit sa mga butika!
2: D3 Bio!
5: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom ang PTX 500 nakatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
1: Pabalit sa mga butika.
5: No one ang nabaka-ugana sa kama.
6: Masinog.
5: May diabetes ka.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: At may powerful extracts.
5: New phytochemicals.
6: Ug antioxidant.
5: Nga gigan sa palaya.
6: Ug desugared sugar cane.
5: Mga organic compound.
6: Nga effect.
5: Matok sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500.
5: Pabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod na magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinaka.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
9: Ang kakampyong ng estasyon sa Tumaguete City. 97.7 K5 FM News FM.
10: Oras, alas 5.40.
11: Pisya
12: sa kahanginan.
11: Sa kahanginan.
10: Aki mga sulidan, soking tigaminap na intakaroon sa pagkaprograma ang El Castigador. Si Rex maayong hapon, saktagod imong giingon. Nabili pa magsalig sa hatag kay malista man siguro ang ilado kay ang mga silingan bisan gadubol na sila mo musuya pa kong maapil pa ni dayon gyud mga tao mga sinahan. Okay na si Rex, wala man gihapon ma mo asinsyon. Salamat sa pagbasa si Rex. Tigpaminaw ni mo Mercy Iligun Sibulan
13: taon pa. Ayaw na may pagsalig ka ng hatag-hatag sa gobyerno. Nabang marag ma-challenge mo kay maagto mo sa gym, pero ragod ng 10 kilos. Pero maayo na sa katunggalisod. Di ba? Pero insulto ba? Sa dapat ang makadawat, mapo makadawat katong lami pagpagdibawa. Katong gahatid o katong intaon nga mag-makadong agmalang o galing, maglisod pa, pero katong medyo haharuhay mahino ay unahin na kadawat ito ni uli tag-asintikang di na ako wala ko kadaot sa gobyerno pero asa ang magdiferensya kanang tiglista ayaw mo pagkuhang tiglista kanang inyong kilay magkita dahil tinuod mampod dili himo ang tanan ha pero kasagaran manay tinuod yan. Maluon ta ang dapat makadawat. Di kadawat. Katong buslot mga dalay, buslot ang pag-inigulan mo tulo, di kadawat. Katong lami, nindot ang tunog, lami ang paningaboy, may makadawat. Ay, ginoo ko ninyo. Okay mga siligan, soking na, ayaw mong kalimot, kanunay nga magmaitisin mo. Kakang magtisin na kung kinikatabang sa atong kagalingan, makahapag kinikaligon sa atong immune system. Ang magtisin na kung kinikatabang na atong tanan. Buntag ko ito kapon, matag-adlaw, batasan na yun na ninyo, ha? O sa kinikabaitan ninyo. Ilabi na kung ikaw taas na kaog sugar, na nakay diabetes, or ang imong blood pressure medyo abnormal na, ayaw pagka problema, ayaw kawala o paglaong.
10: inom ka or tumar sa DTX 500 capsule. Ayaw pa mo pa nga ikaw mahalap ang imo panglantaw, maputlang kagtiin, basig magbasol o niya ka, or magmahay ka. Tumar ka o ga DTX 500 capsule. Kung nagkapansin ka nga ikaw dali ka matakbuyan o sakit, or gusto ba ka, or dili din ka gusto magkasakit, or mahamlok ba ka na sakit, tumar ka o D3 Bio. Buntag itong hapon matag-adlaw. Kaya ang D3 Bio, adunay sa virgin coconut oil. Mag D3 Bio ka. Dili po nato malikayan na adunay mga tao na medyo adik na sa pagpangapi. Ang akong ika-advise ninyo, ang akong ika-recommend sa inyo, ang gamito ninyo na kapi ang DTX Coopiness. Kaya nakakapi ka pa, na-detox ka pa. Dili problema niyo sa mga taas og sugar. Mag-DTX Coopiness ka. Samtang naminaw kagbalik pa. Galantaw-lantaw ka sa imong apo nga nagdula. Kapi-kapi ka. DTX Coopiness. Kung ikaw lalaki or babae, gusto ka nga magpabilin kutis porsilana imong panit? Medyo kunisayin ka sa imong panit, ha? Batasan na kung ikaw maligo. Batasan na diyon ang imong gamito na sabon ang DTX Beauty Soap. Mauna gamito nyo sa pagpanabon. Dili po ba ito malikayan? Adunay mga lalaki nga mahupong ilot. Ayaw paabot na mainsultuhan ka sa imong kauban sa opisina, imong kauban sa panimalay, nabok kag-ilot. Dili na problema. Kaligo, dayong katulog, or maagto ka sa bis sa imong amigo, ato ka sa kasal, birthday, bunyag. Kaligo ka, butangan nimo ang imong ilot o klinika Jupres para di mo galas ang kabaho sa imong ilot. O kaming probiotics, importante po di ang probiotics. Ang probiotics, importante kini sa itong kaugalingon, buntag untog hapon lang yapon. Dili po ta magka-problema. Ilabi na ka itong mga lalaki na problemado na dili mo maka-intempre sa ilang asawa, sa ilang uyan, o sa ilang partner. Dili na problema. Tumarka o extend food supplement. Kanang extend food supplement, pag mo tumarka ani, gikan sa imong pagtumar 30 minutos. Pero, butumar ka ni inti istumak. Kung ang sulod imong tiyan, butumar ka, 30 minutos, pwede na imong tukhangon imong asawa. Di ba makaingon na nga ni balik kapag kabataon? Balik imong pagkalalaki. Ang tanan niya mga produkto ni Dr. Amil Oy, mapalit sa tanan mga butikag parmasya, di kagugtan lo sumbisayas, minamaw sa makatawang testin ang probina. Ang tanan nga mga produkto ni Doc Ramil Oy sa mga lugar amo ning tagaan og pagtaga diyan si basa ha og asa pod mapalit sa mga lugar Dumaguiton, Bakong, Balinsa, Dawin og asa mapalit ang mga produkto ni Doc Ramil Oy. Kami na mo diyan og asa mapalit ang mga produkto ni Doc Ramil Oy. O sa mga diyan si sa Dumaguiton, basa ha Dumaguiton
12: sa butika di San Francisco di asa may ififar AP Fanyo Suban Street Dumaguete City.
10: Okay.
12: Og ABF Pharmacy diya sa May Lorenzo TB Street Dumaguete City. Og diya sa Street Teresa Pharmacy diya sa May Luxin Street Dumaguete
10: City. St. Teresa Pharmacy. Okay.
12: Og diya sa May Pills Express diya sa May Pedices Street Dumaguete City. Og People's Choice Pharmacy og Anis Pharmacy. Og diya sa My Crown Pharmacy, diya sa My Real Street, Luxin Street, Pedici Street, og Blanco Drive.
10: Black po mapalit? Okay. Di pa maglagay mga siligan, suking lamang kami sa Picas, linya si K5 Rebustillo. K5 Roy, K5 Bre.
9: K5 News FM Live Report.
10: Bre!
14: Yes, K5 Rex, no?
10: Yes!
14: As per your request, ganyan na, kamahin na itong ato ng school sa time site. Natakaroon din eh, pero gamay mang oras na ito, muhata lang kung gamay nga, you know, information about sa incident. The incident happened July pa ni Shakira Brecht.
10: Yes.
14: Dayon na padala na ni sa regional level. No? Nananay mga kuwan kay Fabrex, nananay sa mga resolution on this.
10: Okay.
14: Anyways, ang parents kay Fabrex, kung saan mo yung mga pamasangan niya kay Fabrex, go ahead.
10: Namino ba karon si Sir Alexander Pre?
14: Wala sa Sir Alex din ay K5 Rex, no? Anak ko sa principal's office. Sige lang, gila na sila maminaw. Doon sa ang allegation from the parents that tomorrow we'll have a kwadyo ba storya na ta karan kay
13: kuno mo ura ta ko ano pre klaro ho lang na ko dili iskwelahan ang reklamo kung dili usa ka teacher si Sir Alexander Adilia matud pa ang bata while talking ang usa ka teacher ingon ko ang bata nito ba nga yes murag ana nang kada istorya sa maestro yes murag ang dating nakasabot ang bata sa explanation sa usa ka maestro na nito ang report yes murag akong nabantayan masibag na misinterpret ni Sir Alexander Adilia nasuko sa usa ka estudyante kaya ang estudyante pre wala na mo iskwela karon ha wala na mo iskwela kaya medyo naulaw kaya gipatindog at tumanda sa mga sa iyang mga classmate hindi pa explain tapos kada say kamot ang muta na tapos gayon ko ng maestro ikaw na magkuhan karon hantod na human ang semester ikaw na magkuhan ha murag yung ana karon bata din na mo iskwela
14: yes kita ba so anyways nadungo gila kita ba so you will give a statement ani ha.
13: Okay.
14: Muhatag ang public school principal and then may mga PIO nila.
13: Thank you. Okay, pre.
14: Ang mga nila was Santos. Kung katulad itong apologies si Slo Pila, what's... Kung kay... I'm with the... Wala. I am on air, but I just want to get the side of the parents back. Minaw mo. Anyways, ha? I mean, okay, sa Rex, naminaw sila na to, but we will issue an official statement on this.
13: Okay.
14: Okay, unsa pa yung mga allegations sa parents kay Rex, go ahead.
13: Kagtulang ang allegation sa ginikanan, kaya ang ginikanan ka rin pre, medyo na problema na ang iyang anak, bili na musunod sa klase, gapakuha ka ganina. Sa eskwelahan nagpasundo, kagahapon na to, kaganina, gapakuha, kanina mo eskwela. So, maunin problema ka rin sa ginikanan. Kaya naulawa na estudyante.
14: Okay. Sige, so officially, if I wish, they will issue a statement on this, ha?
13: Okay.
14: So, dili pa sila mustore ka ron, nakadungog sila sa aligasyon sa ginitan ni Anadia ganina. Nagulawan ng bata.
13: Okay, pero I'm sure, mapriga, balik kami mo si Sir Adalim para ma-interview po na to, makuha po na to ayang side.
14: Yes, yes, muna okay. Muna to.
13: Thank you.
14: Okay, when I arrive here at Chief Rex, wala sila kabalungan sa allegations sa parents. So I'm glad na yun yung explain nila.
13: Okay.
14: So moro to Chief Rex, no? Ang parents yan na ganina, we allege na nulawan yung anak. Okay. Na-trauma yung anak.
13: Pero okay. Pre, salamat po pre sa mga principal niya or sa mga PIO nila, sa mga maestro niya na nag-interte na to. Salamat kay Ma'am Sir, salamat sa inyong pag-welcome sa kong kabanan niya, si Kipayb Rebusnillo. Kaya namalihog din ko man para kami bro sa Kipayb patas mi, especially sa kong programa ng El Castigador.
14: Muna ang Kipayb, so dili pa sa mga issue statement karon ha?
13: No problem.
14: Nag-tulog sila, gita ni mo o gigan sa parents niya, muna yang ni do all yung mga.
13: Okay.
14: Kabayan sa ipatindo, ipakulawan, na trauma.
13: Okay.
14: And then, kanina incident ni Harris na abot na ni sa pan sila, na surihan na ni sila.
13: Okay. Sige, maghinaot lang ka pre, maaay mga action ang eskwelahan para matrouble ang mga problema para di na mo bulala ba nila problema.
14: Sige, kita Harris, do you have the issue, their statement, ang school or ang principal, kabayan sa allegation sa ginikanan.
13: Okay.
14: Kanina.
13: Okay.
14: Kiva Rex, lang salamat. Hindi ka nasuwas yung kay February, August po sila. Maying hapon, Kiva Rex.
9: K5 News FM Live Report.
13: Okay mga sinigyan, so kid mo na report ni Kipad Rebustillo. Muna isakto na eskwelahan. PIO, teacher, principal, nga ka na bang welcome sa mga kaabanan po na itong mga media. Pero pura lang po din yung mga eskwelahan po, makita ang kilay. Pero ay salot sa usa sa principal, diya sa mga sayasay, or mga ang ilaw ng kabanan po. Salamat kayo, ma'am sir, sa inyong pag-welcome sa kong kabanan. Alas 5.52 na, dyan siya basa. Napunta na sa hulyo, anak. Happy pang oras nito. Okay na, happy pang oras. At ang inyong mga sinigyan, so kung tignan nyo, si Kipayba Dubina Tundog, o si Kipayba Zara Rufa Dubero. Napay report ng engineer. Wala na. Sige. Si Rufa rin report ka rin? Okay. Pahabol dyan siya ka ng mga mensahe niya. Basta na iga-ilab yun mo niya. Ikaw ka na. Ngayon kong basa mo. Ngayon ka. Sige, basa!
12: gika ni Inday Mars Gaba sa nga mayong hapon sa Rex, o gika ni Juay Diviba Alicia siya nga sa Rex, great ko ni Rico Chirivias ang ni great iyang anak nga si Matthew Umar o Pulo Binji Chirivias, o gika ni Marites Arellano siya nga high idol Rex, mayong hapon pag great ko o happy birthday today sa today ni Jurin Indam Ulay, thanks sa pagbasa sir Idol Rex, God bless. O gika ni Michael Villa siya mayong hapon sa Rex, watching live from Imus Cavite, pasyakot ko sa akong asawa o isa ka anak na naa sila karon sa Sitio Payaw Payawan Barangay Nagbinlod, salamat sa Rex. O gika ni Uter Mrefro siya na good afternoon sa Rex, dito ikusumix na lami kayo, shoutout Joseph Lore Marites Arellano, Ruby Christian Aileen, Tanan Aminaw, Sulu Business Ayungon, thanks sa Rex. O gika ni Juay Diviba siya nga idol, great buday ko sa akong papa nga si Andres Juay, o great bug ko sa akong magulang nga si Gali Juay na as Badyan Cebu. O gika ni John Hills Jumita siya nga house Rex mayong hapon, o sa Tanan Aminaw sa Key 5. O gika ni Mitchell Kael Dasan siya mayong hapon sa Rex, solid business ko nimo dahil sa barangay Suba Bugunga, Bugunga Tito na sa Rex. O gika ni Huay Juay Diviba Alicia siya nga house Rex mayong hapon, o gika ni Key 5 Antonio Hulan siya nga good afternoon sa Rex, pa-shoutout Kus Hulan family watching via YouTube from
13: Key 5 Anthony Rulian. Okay.
12: O gika ni Ate Madi Dubai siya.
13: Okay. Kantong gariklamo na to kaganina. Nitubag na ang PIO ang camper o mapa ang official nila na tubag. Ito nga giaksyonan na ni Key 5 Rainbow Stadium. Wala.
12: Napay duwa. Si Ate Madi Dubai siya nag-refon sa Rex Idol. Pasyarapat ko sa akong pamilya sa Kakha Talalak, sa Morimo o Kinikito family watching live here in Dubai, Madilim Morimo, Kinikito, God bless ka Key 5. Ugika ni Espiridyo Migantala, dulido dato dyan sa Rex ang mga classmate ana, estudyante makaistorya po diod na kabahin sa senaryo nga gipatindog sa maestro.
13: Okay mga sinigang, so kindi ko nawala na tayong oras, ang istorya nila mahalot pero ang oras nagakaupos. Wala ba sa siti sa makapukay sa akong barugan? O wala ba sa siti sa makapatindog sa kong balahibo galas lang sa tao na kung di tamatan ang katungo? Sumbong mo! Action ko! Ako na pasalamat ko na kahatag ko katagbawan sa inyo, bilang kuban sa mga balitang komentaryo. Sa gala sa Amosasyon Manager, Kipag sa Mayway Kabosaw, Area Manager Santa Catalina, Mayor Tom Obanyo Naliga, CEO, Dr. Ramil Ol, Vice President for Operation, Kipag sa Iljan Castanyo, ako mas paripagpero sa Pikas Lawa, Kipag Engineer Traffic Controller, Bill Rakuma, sa gala sa mga Chief Engineer, Kipag Abubuin. Okay na tibok ang pwersa sa Kipag News FM Dumaguete. May gabi ay kanan yung kanan, libi sa anjing kanan. May hapon na kayo sa mga MAP General Merchandise, ilamin na kang Sir Panyong Agustino, o kang Mamarilo Agustino, o sa Junil Clothing, o sa Ian si Mike Erwin and Chuna Agustino, may gabi. Kimi si Kajipadrik Santos Candos, kanunay na kamantos, Dupex Cuponex, Dupre Maya, Extinct Food Supplement, ika, tunis na karoon nga, Mr. Bill Mike. Akamal ha, kapag makatumag, kung maikatunis, bantay lang ta sa ako. Para sa kampiyon ng malita, serbisyo pumikong kalingawan sa negos, kita USFM. Kalagun ang Diyos, Kandos!
15: Key 5 News FM, sharpening the lives of the Filipino.
16: Key 3 Bio!
17: Ako sir, na-diagnose nga ni Bako nga ang libor. Painulis akong mama o Key 3 Bio. Apropo na sa pag-tell, ngayon na yung gamay. Epektibo kayo ang Key 3 Bio.
16: Key 3 Bio! Ang Key 3 na may Vizio. Ang Vizio na may Key
1: 3. Mapalit sa mga butika.
16: Key 3 Bio! Key 3 Bio!
18: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan, niinom ko sa Key 3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
16: Key 3 Bio! Ang Key 3 na may Vizio. Ang Vizio na may Key 3. Key 3 Bio DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico, sa una hindi ko gitmasawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapo ng akong tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ug nalagsip unon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige nga kong tumar sa Mighty C, abog ug taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom ug Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
16: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mapalit sa mga butika.
16: Mighty C, Mighty C.
0: C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Rondan. Dali kay kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapi kayo, strobo sa akong pagsulila kay sige kong absent. Ako na nga, iparitan ko ni Papa o vitamin C. Ang my PC, ako ragi maintain pag-inom isa ka capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og my PC, dinidid ko basta-basta mubo. Sipon ang hihanat, best kaayo ang my PC.
0: My PC, ang alkaline, the vitamin C sa mga butika.
22: Ang bata mo bala, daw ka umihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalata. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Syrup.
22: Pinakabaguhan Neurobiotic Syrup para sa atong kabataan.
0: Nagapatalom sang paminsaron.
22: Nagapanamig sang memorya.
0: Nagapa-increase sang serotonin.
22: Memory Advanced Syrup
0: para sa mas manamig na school performance.
22: Memory Advanced Syrup.
0: Bakal na sa mga butika.
23: Wala may ganahan makikisugya ni mo.
24: Tumot sa imong bed rest.
0: Mag-Clinicas for Biotic.
24: Ginapataghan ang good bacteria sa imong baba.
0: Clinicas for Biotic.
24: Kinapaundan ang pagdaghan
0: sa bad bacteria
24: sa imong baba.
0: Yahinundan sa tooth decay.
24: Ang bad breath.
0: Clinicas for Biotics.
25: Gah, matroy ride man tabi ka.
26: Wala sa kondisyon ang bati na kung
0: hindi makaari ba? Mag-extend ka!
27: Extend, supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
25: Tika, matroy ride na ta.
26: Kapot ka. Kay wala na ni pleno-pleno ha.
25: Sige, kaya
26: kaya? Siyempre! Naka-extend ko yan!
25: Basta sa ganga driver, extend, lover!
0: Extend supplement for men!
2: D3 Bio!
28: Ako si Elena, gaynong jud ko o D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 na may visio!
1: Ang visio
2: na may D3!
1: Mapalit sa mga buti!
2: D3 Bio! DTX Coffee Mix!
29: Eh, reklinis mas sa taas ang ako niya sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagbubu ang ako sugar na mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
0: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba?
0: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
30: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
0: Mag-mighty C na ang alkaline nga vitamin C.
1: Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
2: D3 Bio!
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang ako ang D3 Bio, nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio!
0: Ang D3 na may visio!
1: Ang visio
0: na may D3!
1: Kapalit sa mga butika!
2: D3 Bio!
0: D3 Bio!
31: Ako si Pili Kabugnasan. Ako yung natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyog sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio!
0: Ang D3 na may visio!
1: Ang visio
0: na may D3!
1: Kapalit sa mga butika!
2: D3 Bio
0: DTX Coffee Mix.
32: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laing gigang DTX Coffee Mix magluwas na marami ang sabor. Nagkupos na akong bag na tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga buti.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
33: Ako si Mia. Nagpa-UTI ko sakit ng mangihi. Nakabaw ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Moto, nag-take of Mighty C. 2 capsules times a day. Sumana lang sa akong pagtumar, wala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamu, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
1: Mapalit sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
34: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ug managsip-unong nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige nga kong tumar sa Mighty C, abog o taligsik ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo na ko ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C. Mabalik sa mga butika.
0: Mighty C,
22: ang bata mo bala, daw ka umihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela.

0: Jackson Serotonin Memory Advanced Syrup para sa mas marami na school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Ang himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 6:04 na sa kagabhion.
3: Different Bio MP Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang iyong K5 News Team.
2: Maayo nga gabi, siyudad sa Dumaguete, probinsya sa Negros Oriental. Aniya na ang D3 Bio Evening Newscast ng adlaw nga Miyerkules, Agosto 5, 2016. Makita kita live sa mga official Facebook page ng K5 and News FM Digital Dumaguete, ug mabati usab pinaagi sa nahukap karon sa D3 Bio Evening Newscast. Ako ang matod ka ninyo sa marunang balita karong gabi una, ako sa K5, Rufa De Vero. Ug alang sa mga headlines, natod ka nato sa Mighty C, ang alkaline base na vitamin C. Mangihilog, ipasangin lang ng hikap, pinako pumalalutsan ug warrant of arrest. LGU Baiz, nagpahigayon ang pagpangandam alang sa opening salvo karong Agosto 7. 41 ka mga iro na impound and dispose sa Calaon City nitong bulan sa Hulyo. Samtang Negros Oriental Police, ipaligun ang kampanya batok sa mas magod na si Garillo. Sa mga balitang regional, lalaki, lalagpan sa barba sa Bohol tungkol sa illegal na si Garillo. 24.1 million pesos na kantidad sa mga baboy, patay sa 7 ka-LGU sa Negros Occidental. Samtang mag-uuma, nagkalingkawa sa pagpanunggab mga naglali sa Humayan sa Balansya, Bohol. Mga nag-una sa balitang nasyonal, defense, isubli pag-usab ng walang misuse sa misappropriations of OP confidential funds. Matibag, mitataw ng walang isubo kaniya ang investigahan ng ikatahong human trafficking plot bato kang rekto. COMELEC, lihimo ang mandato ang conflict of interest declaration sa BSKE. Samtang mag-umbuhis, ipontriya ang mawagtang ang 67 million pesos na alcance revenue sa gobyerno. Sa balitang international, U.S., target na masaliuhan ang kasabutan aron buksan pag-usap ang Strait of Hormuz. Sa balitang sports, Pinay tennis star Alex Iala anana sa rank 20 sa WTA. Ang balitang showbiz, film actress na si Mary Rivera nitaliwan sa edad ng 82. Mao kadto mga K5 ang luhan sa itong mga balita karong gabi una. Kung alam sa kompletong detalye, una sa balita nga. Nasiko pa sa kapraisan sa lungsod sa Valencia ang top 2 most rated prison sa municipal level dito sa Purok 1 Barangay Kaedjukan, Valencia, Negros Oriental. Alas 2 sa gabi niya itong Lunes, Agosto 3, 2026. Ang suspect, gila nga si Elisio, 24 anyos, ulitaw kinsa nagpuyura usab sa buong dapit. ang pagkasikop sa akusado, pinasikat sa ward arrest. Nag-i-issue ni Honorable Andrew Stephen Galimet Jacobo, ang presiding judge sa 7th Judicial Region sa MCGC, Valencia Bacong Negros Oriental sa duha kaihap sa kasong aso lasciviousness. Ang dinakpan nila sa Valencia Municipal Police Station alang sa booking procedure sa lipa kinitugan sa korte nga nag-issue ni ini. Duga nga balitang lokal, LGU Baez nagpahigayon og pagpangandam alang sa opening salvo kanang Agosto 7. Anaa sa press niya si K5 James Banduquillo, na K5 James E. K5 Mo.
4: Isip pagpangandam alang sa opening salvo karong nga Agosto 7 ring tuiga nga nagtimaan na sa pagsaulog sa ika-58 ka Charter Day Anniversary of Fiesta sa Baez City. Malampusod nagipahigayon kinatong nakalabaw nga adlaw Agosto 4 ang usa ka Security Preparation Conference sa City Disaster Risk Reduction Management Operation Center. Ang maugat igong gipanguluhan ni Deputy Director General Rolin Ubina ug gitambungan sa mga representante gikan sa mga hingtungdan na mga opisina o mga ahensya nga kaabag. Kumong niini ang paghisgot sa mga lakang sa seguridad, pagdumala sa trapiko, pagtubag sa emerhensiya o kinatibuk ang mga kahikayan alang sa kaluwasan sa publiko aron masiguro ang malampuson o hapsaya na pagpahigayon sa mga kalihukan sa kapiyastahan. Ang kagamhanang lokal sa Baez sa nagpabiling ligon sa ilang pasalig na makahatag og luwas og makalingaw nga selebrasyon alang sa tanang residente og mga bisita pinaagi sa hiniusang paningkamot sa mga ahensya nga nakaabag og sa mga hingtungdan sa tanang sektor nga sakop sa rakbayan. Balita gikan sa News Center, ako si K5 James Dietre Bayo Banduquillo para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Duga nga balitang lokal, gipanig-on sa kapulisan sa Negros Oriental ang ilang operasyon na batok sa pagpayuhot sa mga smagod nga sigarilyo sa lalawigan. Diyong gibahin-bahin na karon sa gagmay nga gidaghanon ang maong mga kontrabando aron direktang iapod-akod sa mga gagmay nga tindahan. Sumala sa kapulisan, padayon ang ilang gihimong pagpaliid aron masuta ang tibok lihok o mga tipiganan sa maong mga illegal nga produkto. Iyang iusap sa motoridad ang kooperasyon sa publiko sa pagsumpo sa mga matang sa illegal nga negosyo. Alasays just na sa hagabion, katapusan nga bahina sa balitang lokal. 41 ka mga ero na impound and dispose sa Caloon City ni ato nga bula na sa Hulyo. Ang naas na pinasling niya sa K5 Saril Repe, sa K5 Sai E, K5 Mo.
5: Di pagkawas ang opisyal nga report ang Office of Duke Kansing sa nagbayad sa Caloon, dumayan sa parasyon ini batong sa mga layaw nga ero sa dimumulan sa Hulyo. Karong nga tuiga sa malapas sa report. Ngayon pagkawas na itong Agusto 5, gipirmahan ni Executive Assistant Ronilo Yanes, nagyanap sa ni Daniel Zamora, ni Kapat Gatos Cordeuno, tanan ka mairo ang nasikaso sa buatan ni Ding Gisamit Gatos sa City Agriculturis nga si Adria Caroy. Matos ba nga doon ay 22 ang dakpan ka ero o diya 17 ka mairo ang gitunogar. Tutan ni ini, doon ay 41. Ikulikta sa mga ugiangkon sa ugiangkon sa mga tagi ha huwag ni angkon kinitubukan na doon ay total kwarteon ka mga ulo o mairo diin na huwag bisad usah sa mga repound na mga tao ang niklim ba pagbalik sa pagkaroon na parang na kining ikitubukan sa marini sa maong dakoyan kining problema sa layaw nga ero. Ang balita na bata ito na ganin nyo sa D3Y, DTX 500 o MyTC. K5 sa Iril, DTX sa 5FM. Para sa kaming balita, Servicio Publico Creo sa Negros, K5 News FM.
2: Ang atong balitang regional, hatod ka na ito sa DTX sa Cofinex. Naghahapay ka na naka-detox sa Kapan. Nadakpan ang 30 anyos na lalaki nga si Clark sa bypass operation sa barangay San Francisco, Talibon, Bohol tungod sa pagbaligya og sigarilyo nga walay graphic health warnings. Ang mga operasyon sa Bohol Maritime Police Station o Talibon Municipal Police Station ni na-recover ang kapin sa 28 grams sa smuggled nga sigarilyo na katidad og libuan ka pesos. Gayong nakalapas ang suspect sa RA 10643 o Graphic Health Warnings Law na kitna ang uban pang balaod sa Customs o Internal Revenue. Gidala ang suspect o mga ebidensya sa operasyon sa kapulisan halos tukma dokumentasyon o papasag ka o gagkaso. Dugang balitang regional, gipagbalo sa gamhanan sa probinsya sa Negros Occidental. Ang pagkaangkon og dako nga kadaos industriya sa mapagpasana ug baboy tungod sa naperay nga pagkamatay sa mga hayop. Sumala sa taho, mibot na sa 17 ka mga lokal nga panggamhanan kun LGU sa lalawigan ang naiguili sakit sa hayop nga African Swine Fever kun ASF. Gibanabana nga mabot sa 24.1 million pesos ang natibuk ang kantidad sa napatay nga mga baboy sa maong mga lugar. Dahil usab ang gihimo nga hugot nga pagbantay o pagpatuman sa mga lakang sa biosecurity, sinagkalain-laing lungsod ug syudad aron pugnan pa ang dugang pagkaylap sakit sa mga kahayupan. Alas 6:13 sa kagabion, katapusan nga bahina sa balitang regional. Usa ka insidente sa pagpanunggap ang nahitabo niyatong Domingo, Agosto 2, sa usa ka humayan sa Purok 1, Barangay Tawison, Valencia, Bohol. Ang biktima na ilhan niya si Ray, 42 anyos, mag-uuma og residente sa maong barangay. Samta ang suspect mao si Michael, hamtong ang pangidaron og residente usab sa maong lugar. Matod sa investigasyon, nagsugod ang insidente sa usa ka panaglali sa duha ka bahin sa gituhang pag-uba sa humayan na may resulta sa paghapak o pagsulay sa pagdunggab gamit ang sundan. Nataikes ang biktima human makalikay sa pag-atake, pagbuluntaryo mitahan sa kapulisan ang suspect kinsa nag-atubang karon sa kasong attempted homicide. Ang atong mabalitang nasyonal, hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 may VCO, ang VCO nga may D3. Gisubli sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte ng walang hitabong safe na paggamit o dili hustong pagahin sa Confidential Funds Office of the Vice President kin OVP taliwala sa nagpadayon ng proseso sa impeachment sa Senado. At sa press briefing man sa pagdungog na itong Martes, ang tigong maaba sa depensa nga si Attorney Michael Poe may pahayag na wala mausab ang ilang baruganan walang Confidential Funds na nadawat sa Vice Presidente. Matod ni Poe, wala pong matutin sa habing sa prosekusyon ang mga aligasyon niya gilakip sa reklamo sa impeachment o kinahalan pa nila nga mapresentar o dugang ebidensya aron matudaan ang mga pasangil. Dugang balitang nasyonal, gipahayag ni National Bureau of Investigation kin NBI Director nga si Malvin Matibag nga wala yung nagmando kaniya nga imbestigahan ang giingong plano sa human trafficking bato ay Executive Secretary Ralph Recto. Giluwatan sa Pangulo sa NBI kini nga pahayag, kumana taangko na si Batangas Representative Leandro Leveste na nagsunod lamang siya sa mga mando. Aba nang willing ligon si Matibag sa iyong pasangil sa balaod o sa mandato sa NBI. Dugang paniya, wala bisan unsang personal nga relasyon na makapagong sa ahensya sa pag-imbestigar sa maong plano, naghihimo aron duot ang opisyal sa gabinete. Duha ka mga saksi ang unang nanagbutyag sa mga ngalan nila ni Leveste, o gano'n ni Congressman Jacinto Paras, isip pangatawa ng palayo sa maong laraw, ang naiduota si Recto ilang bigit siya sa mga kaso sa human trafficking. Laing bahin sa balitang nasyonal. Di pahibalo sa Commission on Elections kin COMELEC na kinahalang musumeter ang mga mukandidato sa barangay ang sanggunian kabataan elections kin DSKE o the Sworn Declaration on Conflict of Interest kauban sa ilang Certificate of Candidacy. Matod sa ahensya, kiningalakan gitugutan ilam sa Section 5-2 sa Omnibus Election Code aron masiguro nga tumarong sa mga mapiling opisyal ang mga balaod batok sa Conflict of Interest. Ipasabot usab sa COMELEC ang kininga deklarasyon dili usa ka bag-ong kwalifikasyon sa pagdalagan kundi dili usa lamang kapahayag sa pagsabot o pagpatuman sa nalungtad ng mga balaod sama sa RA 3019 o RA 6713. alas 6:17 sa gabi. Natapusa nga bahina sa balitang nasyonal. Gisugda na sa House Committee on Ways and Means ang pagtuki sa sugyot. Naiusgob ang tax exempt na sweldo nga to sa 350,000 pesos. Tungod niini, nagplano ang Department of Finance ng DOF na mapahamtang mas taas na buhis sa mga tamis na ilimon, e-cigarettes o mga plastic ang mabawi ang gibanabanang 67 billion pesos na alkansi sa gobyerno. Hilinga reforma gilauman na makatabang sa milyon ka mga mamumuo o gamay mga negosyante pinaagi sa paghatag kanila o kahupayan sa buhis. O para mong lakan hakuha usag o nagada iya reaksyon kaysa publiko tungkol sa posibleng epekto niini sa presyo sa mga panaliton. Balita International, pagkanato si DTX sa 500. Tumong sa Estados Unidos na makabuot ang usa ka kasabutan uban sa Iran sa karong Miyerkules aron ablihan pag-usab ang Strait of Hormuz. Gipahibalo ni US Treasury Secretary Scott Bessent kini nga lakang ang gituyo aron tugutan ang mga barkong pangkomersyo na makapadayon sa gawas nun nga paglawig. Sumala sa taas ng opisyal sa US, nagpadayon karon ang negosasyon uban sa mga Iranian na matigdan niya ang posibilidad nga makabuot ang kasabutan aron maablihan ang buong agianan sa tubig pag-abot sa Martes o Miyerkules o padulong sa mas mga sitwasyon kalabot sa maunga panagbangi. Dugang pa sa opisyal nga ang maong kasabutan, magpasig-uli sa kagawasan sa paglihok subay sa importante nga agianan sa mga barko o maglaro nga dili tugutan ang Iran sa mga magbahamtang o mga bayranan o toll sa mga barko nga muagi sa maunga lugar. Balitang sports, natutkan na ito sa DTX sa Coffee Mix. Nagahapay ka na naka-detox sa kapa. Misaka sa ranking sa Women's Tennis Association ka WTA, ang Filipino tennis star nga si Alex Ayala. Sumalas may nakulihing ranking, nagabot niya ang iyang kinatas ang ranggo sa karera isip world number 20. Piling pagsaka sa ranking, nitabuhuman sa iyang kadaugan sa kampinato sa Mubadala DC Open. Ipil din Ayala ang Amerikano ng world number 3 nga si Jessica Pegula sa finals sa Mubadala DC Open. Pinaagi sa score ng 4-6, 6-4 o 6-0.
1: Balita Entertainment.
6: Balita Entertainment.
2: Balita Entertainment, hatid ka na ito sa Mighty C alkaline-based na vitamin C. Ang Filipino-American actress na si Mary Rivera may para na sa edad nga 82. Dahilan siya sa iyang papel isip lola ni Ned, ang suod nga higala ni Spider-Man na gidala sa aktor nga si Jacob Batalon. Nibutang sa iyang pamilya nga nakasinati siya og stroke o nibutang sa life support. Nataw niya itong Hunyo 2, 1943 sa Iloilo, siya usa ka karitalong misyonaryo sa simbahan. Alas 6:20 na sa kagabion, mao kato ang naglangkob sa ato ang D3 Bayo Evening Newscast ing adlaw nga Miyerkules, Agosto 5, 2026. Maayong gabi iso ang mga nakuminaw karon sa ilang tags-tags kamaradyo to our Facebook Live viewers and as well to our hookup stations all the way from K5 and News FM Bayawan, K5 and News FM Zamboangkita, K5 News FM Shaton, K5 and News FM Tanhai City, K5 News FM Baiz, K5 and News FM Ayungon, ilabo na dala sa may K5 News FM Kanlaon. Kung sa mga nag-comment karon sa mga Facebook Live, Kang Otter Miraflor, good evening, God bless Marufa, DDX Coffee Mix na may kayo. Shout out ni Joseph Flory Marites, Ruby Christian Eileen, Diday Hanadri Ibasan, sa naminaw, Sol Desiree na yungon, thanks Ma'am Rufa. And Kang Ma'am Elgin Aramis, good evening Idol, watching live from Santa Catalina. And of course, happy birthday po sa mga sa ulo karon sa ilang adon na tawhan, it's August 5, 2026. Musunod na si K5 Pastor Jerry Ayuban sa Ramang Bible Expose. Sana lang sa mong CEO at Dr. Ramil Uy, Area Manager ng PIV Oligan, sa mga Station Manager Sir Bernie Cabusaw, ito nga technician sa Pikaslawa K5, Bill Andrew Racoma. Ako sa K5, Rufa De Vero para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
7: K5 Dietrich Bio.
8: Ako si Inara.
9: Ayod kayo akong medsugal.
8: Ako gusto lang nag-inom ang Dietrich Bio 1 capsule 2 times a day. May hinahina na bali sa normal akong medsugal.
7: Dietrich Bio. Ang Dietrich na may Visio. Ang Visio na may Dietrich.
10: Mapalit sa mga butika.
7: Dietrich Bio. Dietrich Bio.
11: Ako si John. Gusto ka full time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa Dietrich Bio. Bye. Maukini ako ang sekreto.
7: Dietrich Bio. Ang Dietrich na may Visio. Ang Visio na may Dietrich.
10: Mapalit sa mga butika.
7: Dietrich Bio. GTX 500. Makatabang sa pag-review sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. GTX 500.
10: Adlaw-adlaw.
7: GTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500.
10: Mapalit sa mga butika.
7: GTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Ako sa pag-recommender sa amigo ko sa GTX Coffee Mix. Iwat nagbalik yun ko sa pag-api mangod na dulang pag-aslong kagang acid reflux.
7: GTX Coffee Mix.
13: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Mabisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulayo'y gani inyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
14: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalata. Ang solusyon, yari na.
15: Memory Advanced Syrup. Pinakabaguhan neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup para sa mas manami na school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
16: Kasakit ang tiyan, mag-clinical Spore Biotics.
17: Kabutod-butod ang tiyan, huwag wala mahilisan,
16: mag-clinical Spore Biotics.
17: Katabag sa pagnindot sa digestion
16: o pagkuha sa mga toxins sa tinay.
17: Para healthy ang tiyan,
16: mag-clinical Spore Biotics at lawatlaw.
17: Mabalit sa inyong nasugi butika.
18: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
19: isang balang anak.
18: Ako, ang linya ko,
19: isang kapsula ka lang.
18: Kung matindi at mahabang-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
19: Extend.
18: Extend. Supplement for men.
19: Gawa sa maca.
18: Isang herb.

0: with K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayog.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayog ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bayog. Ang D3 gamay bisyo. Ang bisyo gamay D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bayog. D3 Bayog.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayog. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bayog. Ang D3 gamay bisyo.
3: Bisyo
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bayog.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ito nakinin mo Mordica Charantia Compound. Chicken sa palya. Yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pinyang imuatay. Mag-DTX 500. At lawadlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: No one ang nabaka-ugga sa kama.
3: Masinog. May diabetes ka.
1: Mag-DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
1: Atunay powerful extract.
3: New phytochemicals.
1: Ug antioxidant.
3: Ngagigan sa palaya.
1: Ug disugan sugar cane.
3: Mga organic compound.
1: Ga-effect.
3: Di ba ito sa sakit ng diabetes?
1: DTX 500.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Himog sa natural na sangkap. Pariyo sa lamar puso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakabiga na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mapahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra Harper. May lang butol ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamitid ang akong pangatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mapahal butika.
2: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Poe Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend.
0: Extend. Supplement for men.
1: Gawa sa maca.
0: Isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavawaska.
0: Epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bangan aga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men!
2: Isang kapsula!
0: Extend! Food Supplement for men!
3: O si Junie, taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for men.
0: Extend! Food Supplement for men! Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang Eurobiotic Syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunahuna. Naka-increase ang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Kumakat sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics nga tabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag Clinicas 4 Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas 4 Biotics makatabang sa pagpahulog sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas 4 Biotics ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Nagaragsak nga punggo
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang mapanit
5: DTX Beauty Soap.
4: Dala o magputi
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro kapul-kapul
5: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Imo sa guava leaf extract, madre pikakao leaf extract,

0: News FM, your official news and music station.
1: History Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan ako ang D3 Bio. Balik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clínica D3 Bio.
1: GTX 500.
2: Collection mein yun na ho ide BP 150 akong sugan. Tu Marco DTX 500 kaya na akong gang gas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na akong sugan. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: GTX 500.
3: Kumali sa mga butika.
1: GTX 500.
4: Ako si Janice. Sabay kayo muna na akong main station. Yung gas spot lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa akong bano ako. DTX 500. Ito kapsuls a day. Hinkin lang na ako. Nagregional na akong main station. Salamat kayo sa DTX 500.
1: GTX 500.
3: Kumali sa mga butika.

0: Coffee Mix.
1: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isaw, hindi tamuan katampis. Ina ang kapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Dali sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig kagabi, sa diin ka, pipino!
2: Relax na! Hihimo ko manong tanan, pero wala na ganyan.
0: Relasyon ba unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay? Muling buhayin mo! X10 Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. X10 Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo!
1: Extend, isang kapsula ka lang.
0: Extend, food supplement for men.
4: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sa mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend, food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa atong kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kag Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang paghunahuna. Nagka-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Pumakat sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, magbibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Rinicas 4 Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Rinicas 4 Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibang cellular. Lickle ang resistensya sa Clinicas 4Biotic. Mabalit sa iyong masuking butika. Kasakit ang tiyan, mag-Clinicas 4Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, huwag wala mahilisan, mag-Clinicas 4Biotic. Katabang sa pagbindot sa digestion, huwag pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas 4Biotics at lawatlaw. Mabalit sa iyong masuking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Good ka na ha! Weh! Matsyag mo! Madala pa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano na yung sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
6: BTX Beauty Soap! Imo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na!

0: News FM, your official news and music station.
1: Gitri Bayo.
2: Ako si Elena, gayong jud ko og Gitri Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500.
2: Ito na kinin mo Mordica Charantia Compound.
1: Higyan sa palya.
2: Yan ang hatag o proteksyon.
1: Patok sa liver failure.
2: Ang pinyang imuatay.
1: Mag-DTX 500. At lamadlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: No one ang nabakaugga sa kama.
5: Masinog. May diabetes ka.
1: Mag-DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
1: At yun ay powerful extracts.
5: No phytochemicals.
1: Ug antioxidants.
5: Ngagigan sa palaya.
1: Ug de sugar and sugar cane.
5: Mga organic.
1: Yeah, effective.
5: Diba ito kasakit ng diabetes?
1: DTX 500.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himok sa natural na sangkap para iusang amar puso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nagkakabi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mapahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra Harper. May lang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-banganaga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men.
1: Isang kapsula.
0: Extend! Food Supplement for men.
2: O si Juni, taga-Bacolod. Napasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Marami gid na salamat sa Extend Food Supplement for men.
0: Extend Food Supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Kumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas 4 Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Katamang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw. Mabalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Probiotics. Makatabak sa pagpahulog sa mga bad bacteria na hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics. Mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Kataragsak na punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magpunit. DTX Beauty Soap. Puro kapul-kapul. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin.

0: News FM, your official news and music station.
1: Every bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Na ay sakit sa atay. Isulayan ako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
3: Ang visio
1: ng may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clínica D3 Bio.
1: GTX 500.
2: Ole, si Mario, na ako yung diabetes. Tuan na-dipti akong sunggan. Tumar ko DTX 500. Kaya nga mga mga nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Doha kapsul, bunta kong sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sunggan. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: GTX 500.
3: Umali sa mga butika.
1: GTX 500.
4: Ako si Janice. Dukay kayo muna na akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong bano ako. DTX 500. Ito capsules a day. Kim-kim lang na ako. Pagdigyan na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: GTX 500.
3: Umali sa mga butika.

0: APX Coffee Mix. Gusto lang ang isaw mo, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, APX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. DDX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DDX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpabiling na alerto. DDX Coffee Mix ang ginainom ko. Dani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DDX Coffee Mix na kamo. DDX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DDX Coffee Mix. Mabahal
2: mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala, naging sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pepino!
2: Relax na! Hinihimo ko manong tanan.
3: Pero wala na ganyan.
0: Relasyon ba unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay? Muling buhay mo! Extend Food Supplement for Men. May maca, tag-tlabawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo!
5: Extend, isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sa Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa atong kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa atong kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naka-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa atong kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibang cellular. Make-all ang resistensya sa Clinicas for Biotic. Mabalik sa iyong masuki butika. Kasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotic. Katabang sa pagbindod sa digestion, o pagkuhak sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawatlaw. Mabalik sa iyong masuki butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Good ka na, ha? Weh! Matsyag mo! Madala pa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano na inskreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Imo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!

0: experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kining tulumanon, hatod kanato sa TTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline new vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. TTX Coffee Mix, TTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Superman for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Mayong adlaw maka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 o Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Mm-hmm. Abi ni mo, Sir JP, kung mapalit ra nato unta ang duga nga adlaw sa atong kinabuhi, palit yun ko. Kung daghan ra magagkwarta, palit na lang kay.
1: Sus, kung naaral.
2: No, how I wish, ingon anak, kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
1: Husto. Sakto yun ka, Dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 ug Mighty C.
2: Dili lagi dun ta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 ug Mighty C. Kay pananglitan na, dili ka mapalit og DTX 500 ug Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mapalit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
1: Para masayon, inom na lang og DTX 500 ug Mighty C. Matag adlaw, kompleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan nato do kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sekreto sa aging. Ang telomeres mao ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni sag plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maupoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
0: TTX 500.
3: Ako si Bakoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
4: Nakalimog na ako sa radio ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang
3: may alibyo na
4: round 1 month ka pinaayo na
0: TTX 500.
2: Sa matag higayon nga mo divide ang cellular, Sir JP, magamay pod ang telomeres.
1: Correct.
2: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine, Sir JP, kung 75 katuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular og mamahimong inactive.
1: Kung himsog ang cellular, Dr. Mil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
2: Problema, Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom og MITC. Kay mismo, ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mugi na importante nga mag-inom gyud ta DTX 500 og MITC, Sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado, Sir JP, kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kaugalingong kopya o mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
1: Maunay kuyaw.
2: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, huwag kay kaon-kaon gulay, huwag kay kaon-kaon mga prutas, nya di pag ikaw mo inom og DTX 500 o Mighty C, ang may tabuha na maunay hinungdan nga maguba o badaot ang imong selula o muresulta kini sa cancer o daghang pang masakit.
1: Sakto, Jod. Usapado ka, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nga nung muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra, matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
2: Tagana.
1: Unya, tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay po kaminos ang pag-divide sa mga skin cells. Muna'y rason nga, mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila.
2: Muna, Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C. Og sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
1: Wow!
2: Nga naman.
1: Oh, nga naman.
2: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 og Mighty C, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
1: Kalami.
2: Mauna nga kung gusto ni imong mas bata tanahon kaysa imong edad, siyempre, importante yun. Adlaw-adlaw, inom og DTX 500 og Mighty C.
0: DTX 500!
5: Ako si Albert nga tagadawagin. Ako nga akong mga TL o mga kapakit. Ibig na tagadawag na po sa DTX 500.
6: Atong gi-double dose o kakapsul sa buntag,
5: sa gabi,
6: ilatay gulan,
5: wala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga
6: tagad. Epektibo kayo ang DTX 500.
7: DTX 500! Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline new vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Superman for Men, laman pang matagalan mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
2: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Nautontang, anainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
2: Hmm.
1: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division, ang telomeres ay nagkagamay o paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
2: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa sila tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopy ka sa GP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
1: Mauna.
2: Sa sigiing sa cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinahinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
1: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan kamatagbalik-balik sa pariola mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer, extra nga kopya sa code.
2: Yes, problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres
1: munay
2: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas delikado daw kaon ana samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
1: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gyapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinahanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
7: DTX 500.
8: Oh, Sir Shell, ako bugas-bugas ni abot na sa akong likod. Inom sa akong mama DTX 500 lang ka kapsula sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
7: Umalis ang mga butika.
2: Garigin nato masabtan sa GP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir GP nga naay telomeres, usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og Mighty C.
1: Giun sa ba pag-ayo sa telomeres ang telomere. Ang telomeres usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nagasynthesize o nagaassemble sa DNA og RNA molecules.
2: Buot pasabot sa JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
1: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
2: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell site, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
1: Ayay,
2: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og BTC.
7: DTX 500.
9: Ako si Jay. Siging na sakit ang akong likod ug nais tori ang among pamilya nga naay sakit sa kilay. Pagkaduwag na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitrayo ginuwa ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, naan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
7: DTX 500. Mobile sa mga butika. BTC ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Sheila Grace Mendoza. Ang apoy ni kong gatangluya kaming murag capital. Ibig hanggang nag-open ko sa akong amiga niya tungod sa akong gibati. Nag-recommend niya sa kuwa ang Mighty C Vitamin C. Sukad na kainin ko ang tambalang sir na ang akong lawas.
7: Mighty C sa mga utika.
2: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun dato, Sir GP.
11: Mm.
2: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
11: Muna igiingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
11: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe po gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa dyan.
11: Bitaw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
11: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
11: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na da, Sir GP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
11: Lami jud ireng Extend Food Supplement for Men, Doc.
2: Na jud para Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
11: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mixer GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
11: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
11: of
2: pa.
11: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
11: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
2: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia, medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya, sa mga tao po nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
11: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa halin ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
2: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
11: No.
2: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
11: ga-detox ka pa!
7: D3Bio Health News. D3Bio.
12: Ako si Kimoy. Galuya ang akong lawas. Nagugan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom ko ni Amy sa usa ka bulan. Nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
7: D3Bio. Ang D3 na may visyo. Ang visyo na may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
11: Mayong adlaw mga ka-D3Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako sa si Doc Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na inyong D3Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
11: Unsa ba dyan ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot o murag na ay kapanuslok sa akong tiil o niya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
2: Ang line na Sir GP, kung kanang dili na jud ka makafeel ang imong mga nerves, makaingon na lamang ka nga ay natumba na dayko nimo.
11: Oh, nay uban gani Dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
2: Ang rason niya na kay taas ang imuhang blood sugar. sugar.
1: Gusto.
2: Usara man jud ang pagpaguba, Sir GP. Nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
1: Correct.
2: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta naana didto sa imuhang selula, gabuhat na didto.
1: Mm. So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti ni Dr. Ramil. That's diabetes.
2: Mm.
1: That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
2: Giatake na niya ang imuhang mga nerves, Sir GP.
1: Mm. Number three, ang alcoholism, ubot ipasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadoubt mo na siya mo mga nerves.
2: Mm. So, mapagtabang ana sa ditribayo. Number one, kung nakay diabetic neuropathy, pamove on o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
1: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves.
2: Mm. Dugang pa, so ang pagkontrol sa ditribayo, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
1: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance kung nakainom ka og D3-bio.
2: I-correct o paninduton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. Suduhan na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
1: Kalami.
2: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto ra ang insulin, ihatod ra dayon.
13: D3-bio! Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang ako ang D3-bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
14: D3-bio! Ang D3 nga may bisyo.
15: Bisyo
14: nga may D3.
15: Kapalit sa mga butika.
14: D3-bio!
1: Kini pa jud, Doc, kung ga D3-bio ka, mura kag walay gana mukaon.
2: Mm.
1: Murag busog ra kasigi. Bisag walay unod imot yan.
2: Mm.
1: Kay ang D3-bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
2: Tablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3-bio sa mga neuropathy?
1: Unsa man, Doc?
2: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
1: Oh.
2: Nya na kay neuropathy.
1: Mm.
2: Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
1: Ah, paita.
2: Kay nga naman kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imong brain ug sa imong urinary system.
1: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
2: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay composition na, Sir GP?
1: Mm.
2: It's a fatty materials.
1: Correct.
2: Mm. Kanang D3-bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
1: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring.
2: Mm.
1: Unya, ang ga-cover ana is D3-bio.
2: Mao na yung myelin sheath.
1: Mm.
2: O sa sulod ana, naay dendrites o axon. Ang axon, mao na yung dagko nga fibers o ang dendrites, mao yung gagmay.
1: Mm.
2: So kung pulo ka o D3-bio, manaris dyan na ang imuang nerves, Sir GP.
1: Mm.
2: Once manaris na ang D3-bio sa imuang tinae, maproduce na to siya o
1: B
2: vitamins.
1: Mm-hmm.
2: Ginaris dyan niya ang imuang nerves niya. Kung sige kag D3-bio, ganaris imuang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3-bio ka.
1: Mm.
2: Timan niya, sa usa sa mga hinungdan, nga magguba imong mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3-bio.
1: Mo na D3-bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa gyud.
2: Mm.
1: Apil ng protozoas.
2: Yes, mo jud na ibintaha kung ikaw nakainom og D3-bio. Mo jud na pinakaimportante.
1: Mm. So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3-bio over plain D3.
14: D3-bio.
16: Ako si Inara. Ajud kayo ang akong blood sugar. Ay, so lang mag-inom ang D3-bio. 1 capsule 2 times a day. May hinahina na balis sa normal akong blood sugar.
14: D3-bio. Ang D3 na may visio.
15: Ang visio
14: na may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
14: D3-bio.
15: D3-bio.
14: Health News.
2: Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
1: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy.
1: Mm.
2: Lahir na jud kung makakape ka.
1: Mm-hmm.
2: Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama na ito ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakape ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds, kamoy makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubos og timbang,

0: sa labing naga kinahanglan.
1: Kala medyo da ng feeling nga mintras ka kapika dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Grayo Coffee, sulayin ninyo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Himiroso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usan na kasimana. Tapos na kaon, after pa ni Udto, mag-toothbrush ko Sir GP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Ako ning i-oil pulling.
1: Wow!
0: Meaning pa, akong unsa na paakon, nakuhaon ang oil, akong imumog ang oil. Mo na gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mo na pagbutaw na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon na sa akong baba, Sir GP.
1: Ya, kay dili ba na pwede sa plain D3?
0: Dili na pwede sa plain D3. Mo na rason nga nung D3 Bio. Jud. Tungod sa BCO nga naani ni mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhaton nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
1: Napon kini diskubrehan dok. Di ba kada hapon mo inom man kog DTX Coffee Mix ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape do kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag makaron sa lasa. Mo na iya ang lasa. Lami jud siya dok, tistingi bagud ninyo.
0: Ginasigutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
2: D3 Bio.
1: Katong ni adto ko sa usa ka lugar nya ni kalik kog gitakigan. Gilantan ko pagayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natug unsa na. Pero as time goes by nakaingon ko nganong dili imnan og D3 Bio. Moto nag D3 Bio ko two soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it para mugawas og magamit ang autophagy. Unya human sa 4 ka oras, inom na pug kog duha ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours inom na pug duha. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako adok 12 hours na jud naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
0: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, buntag na yun. Number 2, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili maka-replicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
1: Mujo dai na nga og D3 Bio ka, very protected ka gikan sa mga viral infection.
0: Yes,
1: kung
0: Sir GP.
1: Wala na sa plain D3 do.
0: Correct. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Mo ning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio? Mo ning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O gantay ba dis aron kaya ninipat yun ang mga remnants ang virus particles.
1: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
0: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gapon gisgutan ako nga kung ga D3 Bio ka, parihura nga na kay bodyguard sa inyong balay, security guard o may police station ka.
1: Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3 Bio over plain D3. Anyway doc, wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Huwag ako nasab si Dr. Ramil Oy. Maing panglawas, ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa.

0: News FM, your official news and music station.
1: History Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Sulayan nako ang D3 Bio. Balik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clínica D3 Bio.
1: Ditex 500.
2: Kolej Mario, ako yung diabetes, ang nagpipi akong sunggan. Tumar ko Ditex 500, kaya nga bang gangas, kayo yung BP, naayos sa Ditex 500. Dua kapsul, bunta ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sunggan. Tiktik, wujud kayo yung Ditex 500.
1: Ditex 500. Kumali sa mga butika. Ditex 500.
3: Ako si Janice, sabay kayo muna na akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatipo sa kong bano ako. Ditex 500, ito capsules a day. Maintain lang na ako. Nagregular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
4: Kumali sa mga butika.

0: ATX Coffee Mix. Gusto ko na, gusto lang ang isog, hindi tamnan ka tamis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Listang, isa kanibusyante. Ako na magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang hinainom ko. Galing sa mga amigo ko da, ng mga nibusyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
2: Shucks, gang! Kinihimo ko malang tanan, pero wala na kanya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil sinister. Wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhay mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, ginagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sa mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan. E-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkong ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong masuking butika. Gasakit ang tiyan? Mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan? Og wala mahilisan? Mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa paglindot sa digestion. Og pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan? Mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong masuking butika.
5: Girl! Buligi ko may added picture. Dapat beautiful. Good ka na, ha? Weh! Matsag mo! Manalapa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano nga inskreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
6: BTX Beauty Soap! Himon sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na!

0: News FM, your official news and music station.
1: Gatri Bayo.
2: Ako si Elena, gayong jud ko og Gatri Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: Gatri Bayo. Ang Gatri gamay bisyo. Ang bisyo gamay Gatri. Apalit sa mga butik. Gatri Bayo. Gatri Bayo.
3: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Gatri Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: Gatri Bayo. Ang Gatri gamay bisyo. Bisyo gamay Gatri. Apalit sa mga butik. Gatri Bayo.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX500. Ang DTX500.
2: Ito na kini mo Mordica Charantia Compound.
1: Higyan sa palya.
2: Nagahatag o proteksyon.
1: Batok sa liver failure.
2: Ang pinyang imuatay.
1: Mag-DTX500. Adlaw-adlaw.
3: DTX500. Mapalit sa mga butika.
4: Nawan ang nabakaugan sa kama.
5: Masinog.
6: May diabetes ka.
1: Mag-DTX500 na.
5: Ang DTX500.
1: Adlaw-adlaw. Powerful extracts.
5: No phytochemicals.
1: Ug antioxidants.
5: Nagigan sa palaya.
1: Ug di sugar cane.
5: Mga organic.

0: DTX Coffee Mix. Himog sa natural na sangka pareho sa nga Marcuso. Chia Seeds. The Sugared Sugar Cane Extract Powder. DTX Coffee Mix. Nagkakabi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mapahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra Harper. May lang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pangatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mapahaga butika. Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C, ang alkaline na vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka na.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka na.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
0: Extend.
1: Extend. Supplement for men.
0: Gawa sa maca.
1: Isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska.
1: Epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men!
2: Isang kapsula!
0: Extend! Food Supplement for men!
3: O si Judy, taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for men.
0: Extend! Food Supplement for men! Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase ang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakat sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya ng Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas 4 Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas 4 Biotics makatabang sa pagpahulog sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas 4 Biotics ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas 4 Biotics mapalit sa inyong

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: History Bio!
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan, niinom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mabalit sa mga D3 Bio! D3 Bio!
3: Ako si Ariel, na ay sakit sa ata. Isulayan nako ang D3 Bio. Balik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio!

0: Clinica D3 Bio.
1: GTX 500.
2: Collection Mario, now with diabetes, 150 akong sugan. Ito Marco DTX 500, kaya nga kamugang nga. Sky UABP, naayos sa DTX 500. Dua capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugan. Active, widget kayo yung DTX 500.
1: GTX 500. Kumali sa mga butika. GTX 500.
3: Para sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatik ko sa kong banao. DTX 500, ito capsules a day. Maintain lang na ako. Nagbigyan na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: GTX 500. Kumali sa mga butika.

0: ATX Coffee Mix.
1: Gusto lang ang isaw mo, hindi tamaan ka tampis.
0: Inaang kape ko, ATX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: ATX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
2: ATX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Listang, isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, ATX Coffee Mix ang hinainom ko. Dali sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, ATX Coffee Mix na kamo. ATX Coffee Mix. Mga pinata.
2: ATX Coffee Mix.
0: Mabaka mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon ngayon. Sa malamig na gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax na. Hihimo ko mo ng tanan, pero wala na kanya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhay mo! X-10 Food Supplement for Men. May maca, kag-lavawaska, mga natural herbs, ginagahatag sang gana. X-10 Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo!
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa atong kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kag-Eurobiotic Syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sa atong kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa atong kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bakat sa mga butika, lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Quinigas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Quinigas for Biotics. Na makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibang cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotic. Mabalik sa iyong masuking butika. Kasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, huwag wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotic. Katabang sa pagbindot sa digestion, huwag pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawat-law. Mabalik sa iyong masuking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Good ka na ha! We! Matsyag mo! Manalapa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano nga inskreto nga gwapa kaya how? Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
6: BTX Beauty Soap! Imo sa guava leaf extract, madrepe cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful!

0: News FM, your official news and music station.
1: Gitri Bayo.
2: Ako si Elena, gayong jud ko og Gitri Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: Gitri Bayo. Ang Gitri gamay bisyo. Ang bisyo gamay Gitri.
3: Mapalit sa mga butik.
1: Gitri Bayo. Gitri Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang di

0: Batang og proteksyon batok sa liver failure. Ang pinyang imuatay. Mang TTX 500 at lawadlaw.
1: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: Nawan ang nabakaog ka sa kama. Masin og may diabetes ka.
1: Mang TTX 500 na.
0: Ang TTX 500. At may powerful extracts. Yung phytochemicals. Ug antioxidant. Nga gigan sa palaya. Ug disugan sugar cane. Mga organic compound. Nga effective. Batok sa sakit ng diabetes.
1: TTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Himog sa natural na sangkap para yung sangha Marcuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakabi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mapahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra Harper. May lang butol ako dyan. Nabalian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pangatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Makakabutika.
2: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka na.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka na.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend! Supplement for men.
0: Gawa sa maca.
1: Isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska.
1: Epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bangan aga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend! Food Supplement for men.
3: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo, gid nga salamat sa Extend Food Supplement for men.
0: Extend Food Supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan. I-memory at pansayan. Memory Advance Syrup. Kumakat sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicals 4 Biotics ng 45 Probiotics at tunay 80 billion CFU ng Good Bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicals 4 Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicals 4 Biotics, makatabang sa pagpahulog sa mga bad bacteria na hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicals 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong na lawas o kapaligon sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicals 4 Biotics, mapalit sa inyong

natural antimicrobial. Nagahat ang proteksyon batok sa mga skin diseases. Imo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. BT

mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K-5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno kumpleto.

0: health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, may kayute ay dudko.
2: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit.
1: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag.
2: Tulog po kakapsos sa gabi.
1: Simana lang nawala dud ang sakit.
2: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo dud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Jean Paul Generoso.
5: Mangadlaw Sir GP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 ang superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang inon kanang wala pay sulod ang imong tiyan.
4: Correct. Medyo sensitibo Dok Ramil ang atong pag-iisgutan tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
5: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong nga digestive tract og ilabi na ang atong atay og apdo. Kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
4: Correct.
5: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo.
4: Unsa man ang normal nga pupo, ang color doc should be medium to dark brown.
5: Ang baho sa pupo Sir GP tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids kaning gitawag nila almoranas. Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 og Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
4: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa purma na sa tinai.
5: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tul duha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice Sir GP.
4: Malay the best.
5: Dili maayo Sir GP nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequency sa pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao. Pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na kay problema sa imong digestive tract.
4: Correct.
0: DTX 500.
6: Foundation Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Doka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo yun kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
5: Adunay pito ka type sa imong hugaw Sir GP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
4: Dahi.
5: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
4: Uy.
5: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
4: Mao
5: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugar sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pag-isgutan. Dako jod makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw Sir GP, ang normal nga pupo color brown.
4: Brown.
5: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon. Or nakaon og paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo Sir GP ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
4: Munay kuyaw.
5: Pero ang iron supplement hinungdan pod na sa pagkaitom sa imong pupo. Appeal pod ang black licorice, black stout ug uban pa nga mga medication. So Sir GP para sa imong healthy nga digestive system mag DTX 500 og mag Mighty si Jud. Tungod kay kining duha, makatabang Jud sa inyuhang intestinal health.
3: DTX 500!
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako na yung gibanatan o inom, duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na pag 1 month kape, naayo na ako.
3: DTX 500! Mabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ingnan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, piktibo jud kaayo.
3: Mighty C, mabalik sa mga butika.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagkayuti ayod ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Kung tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
5: Hinaot nga na inom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
4: Atong pag-isgutan na ito karoon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
5: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
4: Oo.
5: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor ni ini.
4: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
5: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaw na ni kay una. O bata pa ko, vegetarian,
4: vegetarian
5: ako o wala jug ko gakaw karni. Ako orang masulti, Sir JP,
4: kini,
5: kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon, unya mas maayo nga kaon jud pod ka og utan og prutas.
4: Correct.
5: O, aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pod kag DTX 500 og Mighty C.
4: Mauna.
5: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
4: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
5: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 ug Mighty C kung sige man jud kagkaon og karne. Aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
4: Correct.
3: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw sa sulod sa usa ka bulan balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats sama sa sirloin steak, pork tenderloin ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
5: Ang mga processed red meats delikado sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha pud nimo sa mga utanon ug other sources.
4: Pwede ra.
5: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
4: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala malutok nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
5: Na, kining tanan Sir JP makuha baya nimo sa pagkaon og utan og prutas.
4: Pwede ra di ay utan ano.
5: Og mga nuts, nanay sing, ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging og vitamin B12. Unya, og inom pug kag DTX 500, mas daghan pag yuna og iron, daghan po nag B complex. DTX na lang sila Sir JP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne og ayaw na. Or pwede nga dili na ginmukaon, mag-DTX 500 o mag-Mighty si Sir JP.
3: DTX 500!
10: Ako si Annabel. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: DTX 500!
11: Mapali sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Jenna, taga-amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran, sa maayong panglawas.
4: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
5: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang panabon. Nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na katong mga kagaw, nga mo'y hinungdan aning baho. Ilabi na sa mga batanon diha. Kay muslid, sila rabag yun ay una. Sakto yun. Pag human nila gligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
4: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok adlaw.
5: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
4: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
5: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ugbutangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, o uban pa ang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
4: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, Jod, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jod, wa tay panahon para mag-exercise.
5: Naiduha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement o pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
4: Perfect!
5: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
4: Correct! Wa dyan ay side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
5: Hello? Tay, pwede ka na.
4: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog dyan ug armas ni Mister. Makaingod dyan kag, gusto ko pa, bisag dili na siya.
5: Hello? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
4: Ganahan dyan ko, Anadok. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si Mrs.
5: Ang himoon niya, Sir JP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
4: Kalami.
5: Unya, inom pong kagkuhan ng extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
4: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix, adunay chia seeds. Kamo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
5: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
5: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini mo adto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
4: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
5: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee sulayin ninyo.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y munulaw rin Sir JP.
4: Oo.
5: From lauric acid sa MCT, i-convert niya sa imuhang atay into munulaw rin. Niya kanang munulaw rin, wadto na siya sa tanani mo nga mga selula Sir JP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka-Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Muna'y makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
4: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
5: Tungod sa monolaw rin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaw rin ba?
4: Wala.
5: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaw rin ka pa. Gipasabot na namo kung unsa ka-importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Sa may trabaho ni Keton sa imuang lawas.
4: Daghan kayo, uy.
5: Gipanindot niya ang imong metabolism.
4: Correct.
5: Gipainit sa lawas, aron paspas nga, mabuhinan ang imong tambok, umujutay ang imong tambok.
4: Ang nakanindot judok sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
5: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa mao'y pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60-80% sa imong utok good fats o nanginahanglan kini og ketones.
3: D3 Bio.
13: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
5: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya mag D3 Bio ka. Direkta judayo na sa imong utok.
3: D3 Bio.
4: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
5: Dire jud na ko nakita Sir JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Gunga inom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko Sir JP.
4: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
3: D3 Bio.
4: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas dagang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
5: Naipangutan na Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
4: Oh, mo di ay na.
3: D3 Bio.
4: Ang brain.
5: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. O ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
4: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
5: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
4: Wala.
5: Naarajud na sa D3 Bio.
4: Correct.
5: Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga nay Alzheimer's,
3: D3 Bio.
5: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nag-function. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naa ra gyud na sa D3bio.
4: Correct.
14: D3bio.
15: Ako sir, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3bio.
14: D3bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
14: D3bio.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP.
4: Mm.
5: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
4: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
4: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
5: Naigitawag, Sir GP, nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches, Sir GP.
4: Gusto.
5: Basta ikapikapon, kuyaw na. Nainumduman ba ni mo, Sir GP, itong bata pa ka? Anang sakit imong lawas o niya muhikap ganing imong inahan? Maulian, dayon ka.
4: Bitaw sa, murag maayo ka. Dagan mo jud tag touch receptor, Doc, sa ilalom sa itong panit. So, sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa itong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod, ug sa tiil, muna nga, kamudiha, kung nagani mo'y bation nga mga sakit yung lawas, ayaw niyong palit og inom sa mga pain relievers. Kay makadao trabadyo na sa inyong kidneys.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
4: True.
5: Ang problema kasagaran, kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
5: Dala na na, Sir GP, sa added benefits.
4: Austo.
5: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, dyan din ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
5: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami dyan din inom o kape, sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa dyan ay ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
4: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
4: pa. Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
5: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
5: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
4: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
5: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
4: No.
5: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. D3Bio Health News. D3Bio.
13: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usawang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
14: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
4: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nasab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutana ko ni mo, Sir GP, nga nung mo inom ka man og D3Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
4: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naadayon kay lauric acid.
5: Naapay, monolaurin.
4: Mga medium chain triglycerides.
5: Check, plain D3 ikis.
4: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
5: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
4: Kung kainong kag D3 Bio.
5: Check, ordinary D3, walay MCT.
4: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
5: So sa ato pa, kung mo inom kag D3 Bio, pwede

0: Nara jud sa di Tribayo. Ang ordinary plane dito, walay ketones. No? Dugang Sir JP.
1: O, dugangan pa jud. Ang ketones, gihapon nga naa sa di Tribayo, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa to ba?
0: Magkataas ang imong metabolism.
1: Correct.
0: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
1: Gusto. So, sa di Tribayo, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright, pero kay plane D3, wala jud. Ikis na po.
2: D3Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio.
0: Check D3Bio for ketones. Metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang clean vitamin D3, Sir GP.
1: Gusto.
0: Usa pa jud gipromote nini ang gut bacteria.
1: Si VCO, ang ato ang tiyan, naamantaan ng good bacteria.
0: Nya, gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
1: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
0: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan dyan ni mo ang BCO nga naas D3Bio. D3Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang D3Bio. Ang ordinary nga D3,
1: wala.
0: Wala na pod.
1: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
0: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
1: Correct.
0: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir GP. Nga nung dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
1: So,
0: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
1: Supporting actor ah.
0: Oh.
1: Nga unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 Bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
0: Yes.
1: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
0: So ingon ana kanindot ang D3 Bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
1: Correct.
0: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man kay duha ang anaa sa D3 Bio, guardia og pulis.
1: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio, ha? Over plain D3, wala na tayo oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
0: O ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: oras sa kampiyon ng istasyon ay 40 minutos sumay na kalabay ang alas 4 sa kabuntagon.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO, ang VCO nga dunay D3. DTX

Good morning! Ay, buntay mga K5, welcome, welcome sa itong pagparaguban sa itong tulumanan inyong tulumanan balitang K5. So magalaing hugnan usab mga ka-K5 sa ito ang pakiguban ining mga orasa, ining adlaw nga Huwebes. It's a size ding bulan sa Agosto 2026. Ngayon na nakapaspas ang dagan sa panahon mga ka-K5. Maraming kipaspasan, man. Oh, mura nagdali man ni sa Burmans mga ka-K5. Bitaw, dili ka makabantay sa mga mga oras mga ka-K5 nga kuha na di ay gining dali kayo or paspas kayo nga nag-iro. Okay, labi na kung doon na kayo gihibuhat pero wa kayo gihibuhat mga ka-K5 pero kadugaya. Pero doon na kayo buhaton mga ka-K5 stang paspas. Kumbira ba? Basta ingon araw mga panahon na mga ka-K5, no? Daghan bitong kumbira ron mga panahon na mga sukintig palamat. Basta ingon araw bitong mga panahon na daglabin na gato mga nag-birthday. Mga nag-birthday mga ka-K5, ay purti ginang nindota mga sukintig paminawan kung labin na kung imbita ron. Pero kung dili ka imbita ron mga ka-K5, ay rapog adtoy. Kaya na ba yung usahay mga ka-K5, mag-imurang higala, imbita, pero ni kuyog ka, pero wakang rapil, imbita. Amo na pinaka-importante mga ka-K5 nga dapat makabalot kung asa gilid. Grabe tao sa taga mga suki na itong atig palamatay. Speaking of kumbira. Ato sa igrito, happy birthday ang mga nag-birthday. Karoon mga ka-K5 kay Kabalokong daghan ang mga nag-birthday. Karoon ang mga panahon na mga suki na itong atig paminawan. Sa mga ka-K5 naman na itong nag-birthday karoon August 6, 2026. At the same time, bilita happy birthday sa mga nag-birthday kagahapon. And advance happy birthday sa mag-birthday pa lamang ugmang adlaw mga ka-K5.

Alang sa Bitaw na pati bagbay buntag sa tuwang mga kakifoy girl labi na sa Dusi ka barangay diri sa siyudad sa Canlaon sa mga taga barangay Binalbagan, Budlasan, Bukalan sa may diri sa may area sa Panubigan, sa may Mabigo, sa may Linutangan, sa may Masulog, sa may Pula, Lumapaw, Malaiba, Bayog og Aquino. Good morning. Sa mga kakifay naman nato ha, kumusta? Kumusta nga to ang mga kaigsulan karon labi na sa mga nagmata, nagkarong oras ha? Nagapanikay-sikay na mga kakifay kay para usab sa ilahang mga angayan nga buhaton, mga obligasyon. O, mga obligasyon nila ni tatay nanay nga maglungag sila mga kakifay ba? Okay, para sa ilahang nga mga pinalangga nga mga apo, pinalangga nga anak. Okay, si Index, si Dudong Dili dapat magutman mo adto sa eskwelahan. Okay, labi na gyud sa mga kakifay naman nato nga gusto unta nga mubangon. Asos gidaog duka. Pero kinahanglan nimong buhaton mga kakifay, kakifay para sa kaugmaon sa imuhang kaugalingon. Labi na gyud nga naman ang mga kakifay lumalaban gihapon sa kinabuhi bisan pa man sa mga pagsulay nga maabot sa atong kinabuhi. Nagingon bitaw mga kakifay gabisan pa og kining nakapatik na ang imuhang ang imuhang kaagi diya sa lapihan. Ay, bisag banlason pa na mo na, gihapon na. Sa mga kakifay naman na to, oras at alas 4.46. Ay, labi na diya sa mga nag-standby, di karoon mga kakifay, labi na sa mga nagpaminaw. Nag-background ng K5 News of I'm Canlaon. Sa mga naglungag diya na karoon mga kakifay, ba? Nagtigang na kamo. Pwede kamo makapangapi DTX Coffee Mix mga ka-K5. DTX Coffee Mix, ilabi na sa to ang mga kagsunan nga taas ang blood sugar. Ilabi na sa mga ka-K5 na to na naglikay na unta nga mangape pero daw nagpangita. Ikalikayan mga ka-K5 kaya nahimo na lagi nga bisyo ang kape. So dapat ang ginainom ni mga coffee katong dunay maayong benepisyo sa tong lawas. Sa pay gamit, sa pay yung gilangayan mga ka-K5, gamit na sa to ang nga DTX Coffee Mix. Sa mga suki na tuntig palamat, hindi pwede kayo mo mga kakifay na makavil sa tuwaga mga produkto. Pwede ninyo mabisita diri sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center at the same time naan sa tuwaga mga K5 solid supporters, leaders mga kakifay. Sa mga kaigsuna ng sub nato ha, labi na kayo sa mga nagpamati karon. Sa mga anaas sa kining nagkadaiya nga mga area, ilabi na kadtong mga area nga ay baling tugnawa. Dapat nga ikaw dunay ka-partner, dunay kasangga. Partner nga kana ganing dali ra nimo makuha. Okay, lisod man gutong partner nga dugay makuha. Ari kas partner nga timpla lang na DTX Coffee Mix na mga sukinti pamina. Ania sa mga ka-K5 naman nato karon nga mga nagapaminaw. Before ta nga mutabok sa tuwang mga headlines this morning mga ka-K5, maayong buntag sa tuwang mga K5 solid supporters, leaders. Dari sa may Canlaon, dara naman sa may La Castellana, Moises Padilla o Isabela. Good morning! Ay, kamusta man mga ka-K5 ba? I'm sure nga excited na mo. Excited na nga tuwang mga K5 solid supporters, leaders. Tris Canlaon, dari sa La Castellana, Moises Padilla o Isabela. Tungod kay this coming Sunday, August 9. 9 mga ka-K5. Mauna ang inyuhang kining ginapaabot na ang pag-award sa inyuhang. Grabe. Sa tanga mga K5 solid supporters kumikan. Kaning mag-anhi si Doc Ramil Oy karong Sunday mga ka-K5. Asa man to, wala man ko sindi ni ka-K5 si Prio. Kaning magalimtanon ba? Limtanon ba? Wala ko sindi sa lugar.
Pero ato nang standby lang mga K5, mga K5 solid supporters leaders, kaya ato nang ipaibalo kaninyo karon ang area sa mga wa pa masayod. Pero this coming Sunday, dapat nga naka-ready na mo. Karong Sunday mga ka-K5, kay mauna ang iyong awardee. Kining paghatag ninyo og pasidungog sa inyuhang kakugi og hugot nga suporta. Congratulations in advance mga ka-K5. Oras, alas 4.50 na sa Kabuntagon. Dito maglangay mga suki na tuntig para matayaritas to ang mga headlines sa to ang mga balita.

0: 5-4 to mga headlines mga ka-K5. Good morning sa mga taga nagpamati sa K5 News FM Gihulngan. Naka-hook up ang K5 Gihulngan. Good morning. Thank you so much ka-K5 Rico Malabago. Hook up ang K5 Gihulngan na gawing buntag sa mga taga Malusay. Mga taga Malusay dera, taga Poblasyon. Ang buntag kaninyong tanan. Welcome sa tuang pagpinag-uban. Ay, kumusta des may Malusay ha? Des may Adjaw. Sige, good morning kaninyong tanan. Sige mga ka-K5, arin na sa tuang mga uluhan sa balita. Sa uluhan, sa tuang mga nahipos ng mga balita, mga ka-K5, klase sa Tibuok Negros Oriental. Gisuspenso o mga adlaw gumikan sa sore eyes o piskat. Sa dugang hanay sa mga balita, balitang regional La Castellana, may kaso na sa ESM. Balita sa kauluhan, mga post sa social media nga nadakpan na si Senator Bato de la Rosa, gingong content lang sumalapa ni Matiba. Balitang international US target nga masilyuhan ang kasabutan sa Iran aron buksan pag-usaba ang Strait of Hormuz. Balitang sports sa Philippine football team na pildi batok sa Thailand sa Asian Championship. Sa balitang entertainment, pagpabilin sa usa ka network uban ang iyang asawa usa ka sayon nga desisyon sumalapa ni Dennis Trillo. Sa balitang negosyo mga kakibay, atong sayron ang mga presyo karon sa bugas diri sa siyudad sa Canlaon mga kakibay, kay according pa sa report uway kausaban. Kana nga mga balita atong hibawon mga kakibay diri sa tuag pagpadaguban sa tuag at tulumanon inyong tulumanon alas 4:52 ang takda na sa kabundagod gatod kinato sa MITC ang alkaline nga vitamin C. Sa mga suki na ito, mga tigpalamati karo ang mga oras ha. Pinabinag yun sa mga perme nga nagkiglahugay. Lahugay mga K5, mo ni word of the day na ito karon ha. Lahugay mga ka-K5. Kana kumbaga nakig ni fight. Sabi, asap na kuhaan ng bulunga. Ni fight mga ka-K5, bisan sa kalisdanan. Nakiglahugay mga ka-K5, so dapat ligon ng atong immune system. Ligon ng ato ang kanagaling basta immune system mga ka-K5. Kay once nga hina ang atong immune system, dalita nga mataptan sa nagkadaiyang matang sa mga sakit. Kung nadalita nga mataptan sa mga matang sa sakit mga ka-K5, nagpasabot na nga hina ang atong immune system. So dapat unahon nato mga ka-K5 nga mapaligon ang immune system pinagi sa pagtumar sa mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pero ulahi naman gali ang tanan mga K5, labi na gyud nga naa na gyud, hilanat na gyud, mana na. Hilanat na gyud ang panahon mga K5 kay wala lagi ka naka mighty C. Ari na lang mga K5 mag D3 bio ka para mabatukan ang nagkadaiyang nga mga trangkaso. Take D3 bio. Oras alas 4:54 na mga sukin tigbalamati, standby sa mga detalye sa mga balita uban pa nga mga ilisgutanan uban pa nga kasayuran nga tong itunol diri sa tuang pagpanag-uban mga ka-K5. O sa mga magpabot og mga mensahe, comment lang sa tuang Facebook live na kalive ta sa K5 Canlaon Digital. Kaysa itong pagbalik atong basahon ang inyuhang mga nagkadaiya nga mga mensahe, birthday greetings, kining announcement sa kasal, mga invitation pwede gigayo dire i-comment. Standby mga ka-K5 sa magbalik kuman lamang sa mga bulawano na mga pahinundong gikan sa tuang mga tiga Pasyugda. Standby!
1: Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom ko ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nga nung kinahanglan dyan mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
4: Akong unahan, Doc. Mag D3 Bio ko o dili na mag-plain D3. tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
5: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug maoni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
4: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
5: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
4: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
5: Nganong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3?
4: Ano man, Dok?
5: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya diba, kasagaran dyan sa gadayt,
4: muluya.
5: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante, kini ang rason kung ano ga D3 Bio kukumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
4: Dako di kayo ikatabang, Dok, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Na pay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
1: D3 Bio.
6: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 may Visio. Ang Visio, gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 ng gisulayan.
4: Dikulikta, dahil ka, Dok?
5: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
4: Oh.
5: Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
4: Meaning, ni upgrade ka, Dok? Napayo sa Dok. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
5: Nga naman, Sir JP.
4: Kay usay man gud, Dok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
5: Awayay.
4: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
5: Luoy kayo. Agreed jud na, Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
4: Oh.
5: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kay ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos, nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak,
4: maghimo kag desisyon.
5: Balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
4: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, na wala sa plain D3.
5: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones o wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot o pinakada best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili-dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
4: Akampyon!
5: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede ni mong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit o vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo o D3 Bio.
4: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusohon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagteng, hinay-hinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
8: This is K5 News FM. Your official news and music station.
9: DTX 500 ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Kag kaugatan DTX 500 sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 hindi ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol nga amo naman ang responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. DTX 500 likawi ang traitor kag makamaratay nga stroke kag heart attack. Mag DTX 500 kadaaga. DTX 500 protektado ka na, siguradong good health ka pa. DTX 500 D3 Bio with Visio.
10: Ako si Ana. Before problema ko gida nga kon irregular nga regla is agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
9: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
9: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
9: Yung may D3.
2: Sa mga butika.
9: D3 Bio.
11: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
9: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
9: Yung may D3.
2: Sa mga butika.
12: May TC. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. May TC. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia. O guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-May TC na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og May TC. Mag-May TC na.
13: I Care Gold. Ang I Care Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidants i-formula. Basta't problema sa mata, I Care Gold. Ang subok na. I Care Gold. Mambibili sa mga butika.
14: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, I Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. I Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. I Care Drops.
13: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mambibili sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para iyo sang amarcuso, chia seeds, the sugared cane extract powder, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabahal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: I Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
24: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakalang I Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo.
25: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: oras mga K5 ba 5 minutos manakalabay ang alas 5 sa kabuntagon diri sa tuang pagpinag-uban sa tuang tulumanon ninyong tulumanon sa mga magtiayon nga dili makahimo sang baby. Ano kahit? Dito mga ka K5 either ang bana or ang asawa ang kining adunay problema. Ana mga kakiva, usually no, ang pagka-sterilize or kining gitawag bitaw ng inability to impregnate sa lalaki, ang tungod sa ubos ang gitawag nga sperm count. Sa normal nga ejaculation mga kakiva, nga mabot sa 40 million up to 300 million ang gidaghanon sa sperm cells per milliliter. Ang low sperm count mga kakiva nga naa sa 10 to 20 million lamang. Apan kung healthy ang imong sperm cells, okay na ang gitawag nga 20 million aron makahimo o gitawag nga baby. Tawa man nun. Yung anak mga kakiva, no? So it's all about healthy sperm cells na. And adequate sperm production. Ang sperm cell mga kakiva importante tungod kini ang nagdala sa gitawag nga genetic information sa gikan sa lalaki. So gani stricto ang lawas nga dili ini pagatugutan nga makasulod sa egg cell sa asawa ang masakiton na gining sperm cell mga kakiva nga gikan sa lalaki. Yun sa man na magkaguba ang sperm cells ang free radicals o oxidative stress ilabi na kon kanunay ka mag-inom pala sigarilyo ka ingon anak mga kakipayad. So ang imong angay buhaton mintras sayo pa mintras nga wa ka pa ay partner so dapat mga kakipayad hunungon na nimo ang bisyo mo pahuway kag insakto ehersisyo ka aglabaw sa tanan mag DTX 500 ka og Mighty C aron maproteksyon na nimong lawas batok sa gitawag nga free radicals og oxidative stress mga kakifay. So mao na mga sukin tigbala matino ilabi na sa mga kaigsoonan nato. Dapat nga kun naa mang gidgali mo iniini, kinahanglan nga i-take ni or maintain niyo ang atoang food supplement nga nagakapsula ang DTX 500 o ang Mighty C ang alkaline niya vitamin C. Good morning to Ma'am Jo, ako ni Sir Jonathan Briones sa Sotana. Good morning ni Susana Say, ni Ma'am Josephine Muhas Mabos, ni Shella Pasaporti Texon. Good morning. Okay, may buntag ha. Sa toga mga kakifay naman nato karon nga mga nakastune in. Speaking of gihulingan mga kakifay, nakahukap na karon again. Sa K5 News of Fame gihulingan. Okay, good morning sa mga taga-barangay populasyon. Diyan sa may area, sa may Kalamba, Malusay, diyan sa may Basak, Bulado, Ilaitan, Hibaiyo. 33 ka barangay diyan sa syudad sa gihulingan. Good morning. Labi na gidiri sa tuang mga nagpamati diri naman ng area sa may barangay Trinidad. Sa may Maniak, Kalupaan, sa may Imelda, Hinakpan, sa may Linantuyan, Sandayo. Good morning. At the same time sa may barangay Luz. Aras mga kakipay, bala 5-9 na sa ito ang pagparaguban sa ito ang tulumanon inyong tulumanon. Ari mga kakipay, comment lang mo sa inyo mga nagkadaiya ng mga mensahe kaya ito ng hatagag pagtagada. Dari sa ito ang tulumanon inyong tulumanon. Samtang while nag-type pa mo diha mga kakipay or baka ha nagduso mo sa inyo hang agipo. Okay, basin unyag kung nahilaw na ng iyong kanon dala. Dapat mga kakifive, ang iyong pamation kini nga tuwag mga balita nga i-present kaninyo karon mga kakifive dahil sa tuang pagpanaguban sa tuang tulumanon, inyong tulumanon. Arita sa tuwag mga detalye karon sa tuwag mga balita mga ka-K5 dari sa tuwag pagpanaguban sa tuwang tulumanon inyong tulumanon. Ang balita nga K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Nagudas to ang mga detalye sa to ang mga nahipos nga mga balita. Unahon ta ang balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Imando ni Negros Oriental Governor Manuel Chaco Sagarbarya ang pagsuspenso sa klase sa tanang eskwelahan sa tibuok probinsya sa Negros Oriental ug mga adlaw Biyernes Agosto 7, 2026 gumikan sa Gitaho nga pagsaka sa conjunctivitis o sore eyes kun isubay sa rekomendasyon sa Provincial Health Office. Matod pa sa Executive Order kun EO number 50 sa 2026 nga gipagawas kagahapon or kun kagabi Miyerkules nahimong mahimong makapakunhod sa pagkabalda or pagkatap sa mga estudyante ngadto sa sore eyes ang temporaryo nga pagsuspensyo sa klase. Nakatag usab kini og higayon sa mga eskwelahan og igong panahon sa pagpanglimpyo, pagdisinfect o pagsanitize sa mga pasilidad. Iawhag usab sa maong iyo ang mga publiko nga sundo ng husto nga lakang sa kalimpyo o pagpugong sa impeksyon. Lakip ang kanunay nga paghugas sa kamot, paglikay sa suod or close nga physical contact o babangayog ang ayan nga medical nga konsultasyon kung makita ang mga sintomas sa sore
1: eyes.
0: Sa dugang todling sa to ang mga nahipos nga mga balita, mga ka-K5 diri sa to aga pagpadaguban nga kagamhanan ng probinsyal nagsaulog sa 38 anyo sa Kalumbuyan Community Hospital. May kampiyon nga balita si ka-K5 Roy Bustillo.
1: K5 News FM Live Report.
2: Gisaulog ang ika-38 nga founding anniversary sa Kalumbuyan Community Primary Hospital dito sa Kalumbuyan, Bayawan City. Ang maong anibersaryo gipanguluhan ni Gobernador Manuel Chaco Sagarbarya pinaagi sa paggamit sa Medical, Legal, Livelihood and Social Services o MLS Caravan na nagdalang serbisyo sa katawhan ilalom sa tema Caring Hands, Healing Hearts Together for a Healthier Community. Ang maong kalihukan isip kabahin sa pagpadayon nga paningkamot sa provincial government sa Negros Oriental sa pagpalig-on sa accessibility o kalidad sa mga serbisyo sa panglawas o guban pang mga batakang serbisyo alang sa tanang Negrosanon sa maong karavan. Adunay libreng medical consultations, legal assistance, livelihood support, social services o mga abag alang sa mga hayupan sa mga kaigsoonan sa kabukiran o daghang mga serbisyo nga gipanghatag sa mga residente sa barangay Kalumbuyan o sa kasigbit ning barangay. Ang ika-38 ang anyos ng anibersaryo sa Kalumbuyan Community Primary Hospital nagsilbi kining aktibo ang pagpadayon, dedikasyon sa ospital o sa tanang kaabag nini gikan gayon sa kagamanang provincial ngadto sa mga tao nga nanginahanglan nini gikan sa kapitulo kasi ka K5 Roy August Bustillo para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros K5 News FM.
0: Sa dugang tudling sa mga balitang lokal, Mayor sa Dakbayan sa Dumagata nakigimamat sa mga pastors. May kampiyon nga balita naman si ka-K5 James Banduquillo.
1: K5 News FM Live Report.
3: Malipayon og giisip ni Dumaguete City Mayor Manuel Chiquiteng Sagarbarya nga usa ka rakong dungog og pribilehiyo ang pag-abi-abi sa mga dedikado nga lider sa relihiyon atol sa kalihukan nga Moral Recovery Program MRP Pastors of Dumaguete City Culmination and Meet and Greet na kaniadtong nakalabay nga adlaw. Sumala pa sa mayor nga sa matag adlaw nga pagpanerbisyo kinahanglan na ang labing nga giya sa kahitasan aron sa pagpatuman ug pagkabot sa mga gitinguha nga kalabuan sa tibuok kadakbayan na. Gipasalamatan usab ni Mayor Sagarbarya ang tanang pastor sa ilang parayon nga suporta ngadto sa gobyerno ilabi na sa iyang administrasyon da. Gisad ni Mayor Sagarbarya nga maningkamot ang LGU Dumaguete aron sa pagtabang nga makasinati ang karaghanang tawo sa syudad ug hamugaway nga panginabuhian da. Balita gikan sa News Center, ako si ka-K5 James Aditre Bayo Banduquillo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News, FM.
0: Sa dugang tudling sa mga balita, Norpo, ipaligon ang kampanya kontra smuggled cigarettes. May kampiyon nga balita naman si ka-K5 Sheila Gasataman.
1: K5 News FM Live Report.
4: Gipaligon sa Negros Oriental Police Provincial Office ang kampanya batok sa giingon nga smuggled cigarette tungod sa pagkunhod sa gidaghanon sa mga sigarilyong gipamiligya sa mga retailer. Sumala sa Negros Oriental Police Provincial Office, padayon ng ilang intelligent og monitoring operation aron mapunga ng illegal nga pag-apod-apod sa smuggled cigarettes. Sa kinatibuukan, nakumpiska sa kapulisan ang ginabana-bana nga 2.9 million nga kantidad sa smuggled cigarettes sa 151 ka-operasyon. Og lima ka-individual ang naaresto, ang pinakadakong operasyon na hitabo sa Villa Hermoso, diin nakumpiska ang ginabana nga 2.6 million nga kantidad sa undocumented nga sigarilyo. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500, MyTC og D3 Bio. Para sa balitang K5 sa umaga, kini si ka-K5 Sheila Gasataman, K5 News FM. Balitang
0: sa dugang tudling sa mga balita, tabugkantang balitang regional. Sabay ng regional, kompirmado nga may kaso na sa African Swine Fever kon ESF ang lungsod sa La Castellana. Basa payag sa lokal nga kagamhanan, giilak kini nga isolated case o gipatuman na ang mga laka nga kinahanglan aron makontrol kini. Nag-auhag man ang La Castellana LGU sa mga nagasugod sa kung nag-aatiman sa baboy nga magsunod sa strikto nga biosecurity measures. Gilayon nga i-report kon may nagmasakit o kon napatay nga baboy o dili magbiyahe sa mga baboy o produkto nga baboy nga wala nagakaigo nga permiso. Samtang sa dugang tudling sa mga balita, tabukantang balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
0: Sa balita gadasyonal, mga ka-K5, diri sa tuwag pagpadaguban sa tuwang tulumanon inyong tulumanon na dugang hanay sa balita. Arita sa balitang National Deep Ed, giauhag ang LGUs nga motoko dugdugang daycare centers. May kampiyon nga balita si ka-K5 Rilani Iskirida.
1: K5 News FM Live Report.
5: Giauhag sa Department of Education o DepEd ang mga lokal nga kagamhanan na matukod og dugang ang mga daycare centers aron matubag ang mga kakulangan sa pag-atiman sa mga bata og pag-uswag sa nasod. Miingon si Education Secretary Sonia Angara nga ang edukasyon sa pre-kindergarten wala na pailalom sa mandato sa DepEd apan gipunto niya nga dako ang papel ni ini sa paglambo sa kabataan. Matod pa sa Philippine Institute for Development Studies o PIDS, anaa sa 20% lamang sa mga bata nga nag-edad og 3 hangtod 4 anyos ang na-enroll sa pre-kindergarten program sa 2022. Gibana-bana usab sa PIDS nga nag-atubang ang nasod og kakulangan sa daycare centers nga mukabat sa 33,000 itandi sa gibana-banang 96,000 nga kinahanglanon. Kagahapon sa Miyerkules, gipirmahan sa DepEd kauban ang Department of Interior and Local Government og Early Childhood Care and Development Council ang Early Childhood Care and Development System Act human ang masobra usa ka tuig gikan sa pagpasa sa balaod. Kinabalita tud kanato sa DTX 500 MyTC ug D3 Bio para sa programang balitang K5 sa umaga. Kini si K5 Raylani Esquerida para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros. K5 News
1: FM.
0: Sa dugang tudling sa tuwa nga mga nahipos nga mga balita nga national, mga post sa social media nga nadakpa na Senator Bato de la Rosa, giingong nga content lang sumala pa ni Matibag. May kampiyon nga balita si K5 Rufa Divero.
1: K5 News FM Live Report.
6: Gisubli ni National Bureau of Investigation kun NBI Director nga si Attorney Melvin Matibag nga wala ka matuuran ang mga post social media nga nag-ingon nga nadakpa na Senator Bato de la Rosa. Sumala sa HEPA sa NBI, ang mga nikuyan nga post social media mahimong para lamang sa content. Klaro usab niya nga ang senador wala sa kustodiya sa NBI o kung tinuod nga nadakpan si de la Rosa, ipaibalo dayon kini sa iyang opisina. Dugang ni Matibag nga nagtuog gihapon ang NBI nga naapa si de la Rosa sa Pilipinas samtang nagpadayon ang surveillance og managed operations sa Bato ka kaniya. Kini nga balita hulog ka nato sa MyTC, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa D3 Bio, DTX 500, o sa DTX sa Coffee Mix, nagahapi ka na naka-detox ka pa. Para sa balitang K5 sa umaga, kini sa K5, Rufa Davero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang National!
0: Balitang National! Samtang sa dugang tudling sa mga balita, tabukantang balitang international.
1: Balitang international!
0: Sa balita nga international, mga ka-K5, US target nga masilyuhan ni ini ang giingong kasabutan sa Iran aron buksan pag-usaba ang Strait of Hormuz. May kampiyon nga balita si ka-K5 Shara Humilio.
1: K5 News FM Live Report.
7: Tumong sa Estados Unidos nga makab-ot ang usa ka kasabutan uban sa Iran, Miracles aron ablihan pag-usab ang Strait of Hormuz. Gipahibalo ni US Treasury Secretary of Scott Bessent Kenney nga kining alakang gituyo aron tugutan ang mga barkong pangkomersyo nga makapadayon sa gawas noon nga paglawig. Sumala sa taas ng opisyal sa US, nagparayan karon ang negosasyon uban sa mga Iranya na matingdan niya ang posibilidad nga makab-ot ang kasabutan aron maablihan ang maong agianan sa tubig ug pag-abot sa Martes o Miyerkules ug padlong sa mas normal nga sitwasyon ang kalapot sa maong panagbangi. Dugang pa sa opisyal nga ang maong kasabutan mapagsiguli sa kagawasan sa paglihok subay sa importante nga agianan sa mga barko ug magklaro nga tugutan ang Iran na magpahamtang og mga beranan sa mga barko nga muagi sa maong lugar. Kini nga balita tud kanato sa Mighty Sea Client Base no Vitamin C Inubanan sa Detox Vanad, Detox Coffee Mix, nagkakapikana ka detox ka pa. Balita gikan sa News Center, kini sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kini nga Juan Negros, K5 News FM.
1: Balita International.
0: Samtang sa dugang tudling sa mga balita, mga ka-K5, tabog kanta ang iyong mga hanay naman. Sa detalye sa balitang sports, nadiin matod pa mga ka-K5, Philippine football team na pilde batok sa Thailand sa Asian Championship.
1: Balita, sports.
0: May kampiyon nga balita si ka-K5 sa Free Serio.
1: K5 News FM Live Report.
8: Napildi ang Philippine football team batok sa nasod Thailand sa ASEAN Championship nga gipahigayon sa New Clark City Stadium sa Capas, Tarlac niadtong Martes, Agosto 4. Nahuman ang dula sa score nga 1-0 pinaagi kay Waris Chothong sa Thailand. Naglaong usab ang nasod Pilipinas nga makasulod sa semi-finals. Sa karon adunay usa ka daog ug duha ka pildi ang nasod sa nasangpit nga dula. Kini nga balita atud kanato sa DTX 500, Ditch Bio, Mighty Sea, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kini si ka-K5 sa Pray Serio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo, publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balita, sports.
0: Samtang sa dugang tudlig sa mga balita, tabog kanta mga balitang entertainment.
1: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
0: Sa balitang entertainment, pagpabilin sa usa ka network uban ang iyang asawa, usa ka sayon nga desisyon, sumala pa ni Dennis Trillo. May kampiyon nga balita si ka-K5 Clarice Rulian.
1: K5 News FM Live Report.
9: Gibutiag ni Dennis Trillo ang pagpabilin sa GMA Network uban sa iyang asawa nga si Jeneline Mercado, usa ka desisyon nga automatic na lang alang kanila isip magtiayon. Girinyo sa aktor iyang kontrata sa GMA na atong Martes, Agosto 4, na nagdemand siyang ika-23 katuig isip usa ka kapuso. Human sa pagperma sa kontrata, mingan si Trillo nga wala na sila magkinahanglan o taas nga ba ng istoryanay ni Mercado bahin silang desisyon nga ipadayon ilang panag-uban sa GMA. Gibutihan sa aktor nga ang pagpabilin sa GMA nagtugot kanila nga padayon nga musuporta sa tag sa tag sa nila kakarera samtang nagtugot silang ginabuhi isip pamilya. Girinyo sa ni Mercado ang iyang kontrata sa maong network sa miaging tuig. Ug mga katong balita showbiz nga hatod kanato sa Mighty C Alkaline Base Vitamin C DTX of 500 or DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kini si ka-K5 Clarice Rulian para sa kampanya balita, serbisyo, publiko, galingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Sa katapusang hanay sa mga balita, mga ka-K5, tabukanta, mga karong mga panahon ng balitang negosyo.
1: Balitang negosyo,
0: Sa balitang negosyo, mga ka-K5, sa mga presyo sa bugas diri sa syudad sa Canlaon, ang palay, ang fresh ni ini, naa sa 23 ngadto sa 24 pesos. Samtang ang dry, 26 ngadto sa 27 pesos matag kilo. Samtang ang kon ang kining ginaling na mga ka-K5 ang special 55 ngadto sa 65 pesos matag kilo. Ang premium 55 ngadto 65 pesos. Ang Will Milled 50 ngadto 58 pesos. Ang regular milled na naman sa 50 ngadto 58 pesos. Santa nga rin naman ta sa mais. Ang whole grain mga kakifay, ang white 23 ngadto 25 pesos. Yellow naman 23 ngadto 25 pesos. Santa nga rin ta sa corn grits mga kakifay. Ang white 60 ngadto 65 pesos. Samtang ang yellow 36 ngadto 38 pesos matagilo. Kare naman ta sa sweet corn or sweet corn corn grits mga kakifay 20 ngadto 25 pesos matag kilo. Una pinakalites nato diri sa tuang presyo sa mga bugas diri sa syudad sa Canlaon based sa data nga gikan sa Department of Agriculture ning syudad. Mao kato naglangkob sa tuang mga balita karong mga panahon na diri sa tuang balitang K5 sa umaga mga sukintig palamate. Sa mga kakifay naman nato, na mga nagapaminaw, karoon nga mga orasa, standby mga suki na itong tigbalamati sa mga pipila pa nato ka mga balita. Gumikan sa itong pagbalik, makauban na nato ang K5 News FM San Carlos, K5 News FM Dumaguete, o K5 News FM Bayawan, para sa ito ang K5 Kumustahan Tandem Portion. Human lamang sa mga Bulawano na mga pahinundong. Sa itong pagbalik, mga kakifay, standby, para sa tuang niya uban pa nga mga hilis gutanan.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. This is K5 News FM, your official news and music station. DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapanubor sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapabakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500, malikawan ang pagkabulan.

0: sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo.
1: DTX 500 D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsanon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag Mighty C na,
4: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag Mighty C na,
6: ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
10: Ga, gabasa na naman balang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa?
10: Kag nagabaho ang kilikili?
12: Mag Clinical Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinical Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman, balaga.
10: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinical Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: I Care Gold.
13: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Balitang K5 sa umaga.
17: Balitang K5 sa umaga.
18: Oras mga K5, 31 minutos sumana kalabay ng alas 5 sa kabuntag. Andre, sa to ang pagpanaguban sa itong tulumanon, inyong tulumanon. Ari naman kita sa portion sa K5 Kumustahan Tandem. Ato nang i-connect mga K5 mga itong linya ngadto sa to ang mga kaubanan karo mga panahon na mga K5. Sige mag... Oh. Pinakugunsa ko ang tingog manday ng balik-balik mga K5. Pero mga K5 na standby, kaya itong nga i-connect karoon ng atong linya ngadto sa itong mga kaubanan, gikan sa K5 News FM Dumaguete, K5 News FM San Carlos, o ang K5 News FM Bayawan. Ato nga i-connect mga K5 ang atong linya ngadto sa itong mga kaubanan.

0: Sa iga ato nang i-connect mga kipag atong atong linya ng atos mga kaubanan, mga sukin, tig pala matikin, naana sila, oh.
1: Mm-hmm. Good morning, mga guwapito!
0: Kana? Good morning, K5 Sai!
2: K5 Sai, kuan man, kay pang duwindi man ang guwapito.
0: Ang bito. Grabe, mauro na lang gahit to, K5 dun, mo pa yung kanan.
1: Ito, gilat ang main host na to, karan.
0: Main host. Grabe, daghanan yung effects diya, K5, eh. Pardon?
2: Ano, dire? Kini kung usa ka PC na mo dire K5L mo na palit, dire, tanan.
0: Ang grabe. Mora ganay sulod.
2: Ano oh, palit, dire, sa Picas Pod kay mga music rani og ads dire sa OTS.
0: Oh, grabe.
1: Kaya pala ka computer niyo da don.
2: As of now, sir, dire sa studio tolo dito sa office na apod mi usa para sa news writer.
0: Na. Grabe.
1: Dapat dog. Tulog niya sa ako ninyo.
2: Oo.
1: Osa sa recording room.
2: Wala mo na recording room. Kung asa ra tong available, pulti pansakan og mic para mag-record, ah, bati na.
0: Nana sila? Oh. Oh, si Kuan? K5 Jong, wala pa no?
2: Ala kay Wilmer, karon pa kabantay ni mo nga pareha na tang four eyes.
0: Dili kay basta na, murag nahulog na siya kumbaga ka K5 doon props.
1: Oh. Oh. Choy.
0: Ah, grabe. Oh, na K5 sai. Ko na K5 sai kay basta inari mo inaron mag dapat dili mo kipatipat ang mata.
2: Oh. One way mapuko na K5 Elmer nga panagang sa sore eyes.
0: Oh, bitaw, speaking of sore eyes. Wala, suspend ang
1: klase.
0: Na-shock, natingala ko ba K5 dun ba? Adi man po sa pag-ingon po datong gikuan gid sila ang provincial. Pero sa una lagi, dahil kayong gipiskat sa una, huwag man lang gisuspend ang klase.
2: Pero unfair po, K5 Wilmer, nung anong piskat ra pa, apit punta ng buwinggit?
0: Balor ba kung asa nagigan ang
1: buwinggit? Siyempre, kalahinan sa buwinggit o piskat ka na yung sore eyes.
0: Bitaw.
2: Oh, nagibuwinggit ka ng li-li ka, no?
1: Laib po tong sa tawag ka to.
0: Sa man?
1: Pumutangan yung mag-anyal gani nga doon si mong liog sa tanga na to.
2: Kuan man dagway to?
0: Bayook man to!
2: Bayook! Tarasig kag tayo!
0: Tarasig kuan. Basa man kahoy, basisigin.
2: Oo. Pero ator mo advice kay Fael Manog, Sir Sai, kay kanabitang gipang piskat sila, maghilamos manog ihi. Ayaw mo, ana. Samot na kay bak hugaw gani niya pahalab usag hugaw na mo samot.
0: Is tao?
2: Oo.
0: Grabe.
1: Dili ba pwede hailamosan og ini tubig?
2: Murag warm water dagway Sir Sai. Wow, warm water.
0: Warm po nang ihi. Grabe no po na. Hindi na po na ganun maayo. Musamot po na gawin?
2: Gan, musamot mong good na. Kay huga, baya na.
1: Hindi ko na, ayaw mo yan na, oy.
2: Oo.
1: Kinalaragyan ka ng limpyo ng tubig.
2: Correct. Walay scientific explanation, ana.
3: Putangin.
1: Pero, og, imong lola, imong lolo, buhay pa, ilang tinuhan, get?
0: Bitaw,
1: no? Toto, kanang portahan, matubang sa... Asa na napita, matubang.
2: Kanhang na ang portahan, kanang magbuta, mag-atubang sa silangan.
0: Putangin! Kung gisurize, mantingali, basig mo ingon yung mong lula. Ipis, kaning nabuyagan, rakaday, dong.
2: Putangin ka, natalothuan ka, sadili ingon na to.
0: Putangin! Tapos talothuan, pagin mong mata. Ako lang na
1: eh. Pwede dala dito ang manok puti.
0: So, ako lang na yung madala, man. Sarman eh.
1: Ika na ganyan yung mga sound effects eh, ay?
0: Masya ko ba mga sound effects ko? Asa man nigagikan.
2: Ano man ako?
0: Stop! Ano na? Maroon mo. Wag ka itong nas PUBG.
2: Na. Kana pong kuan K5 Sai, kabang kasulay kag natunog kag tuyom sa una?
1: Oh, sa

0: Suba.
1: O nya gipaihian ni mus imong kauban.
2: Ya pabe ni wala.
1: Suroy.
0: Kanang lansang matunog kag lansang di ba patuloan na gatun tabako na. So mo ana.
2: Wa mo ko kabati ana.
1: Wa ko kabati pud sir Sai.
0: No ana gi tabako oi. Ato na sa doktor ni mo tabako tabako tulo ni ate. Tetanus na.
1: Gan.
0: No, sa una, nakahinomdom ko, nga, sige, butangin na kwan, tabako, kanang lanayan na, ipatulog ko sa kita kaya na.
1: Pero kay Five Sai, kaya na daing matunog ka, dili, kaya makapatitanos, dili dahi ang pagkatunok itself ang makapatitanos, ana, pero kaya na daing natunog ka ba, pero na-infection na ganit, dahil ng bakterya nga ni Sud sa bangag, unang kinahanglan din siya ni mong limpiyuhan. Dili, arasod ka nang sa lansang nga natunok.
0: Dili, pwede mo tayo ahos.
1: Sumunan, high blood?
0: Suka.
1: Dili, pwede ko. Warang...
0: Kaya na pwede napakagiro. Ato mga tinuha niya, kaya naman napakagiro. Ilan mo tayo suka o ahos.
1: Warang nag-imarinit.
2: Gapi mo. Isang
0: mga sales center din niyo ay.
1: Oo, yung... Kung mahimo, kung maka... Naapamas nyo ba nila paakan mong iro, hugasi o sa, o running water ba? Sabunan, tapos pa injection.
0: Oo. 3 times yung siguro na injection na
2: na. Yeah. Labi na gud ang kung iro, dili gud imo, lae o silingan. Ang silingan may mabaga. Uy, nakasulay ba sa una ay, ang mong iro nakapaak. Sa silingan na mo, kaya nipalit sa muang balay. Ah, nipalit sa muang balay, nipalit, nipalit ba? Balay, nagipalit noon. Oh.
0: Ito pa, naninda mo sa iyong balay.
2: Naninda sa muang balay niya. Tapos, kuan, nay nami iro to kani adto napaakan siya kami ginagbayad sa inje ko eh.
1: Uya pud no
0: syempre
2: oh obligation man so kada to wa na gimi iro bahala na eh.
0: Wa de higti ang iro
2: wala ato nga time
0: oh
2: og higta nung gani mo kapoy pakaon
1: eh ano tay buhian ki 5L mo mang hungkab dito sa libot.
2: Basta lain. Labi na katong iro nga mga kuandra kanang makita ay mo diha sa kalsada may nana ra.
1: Oh ayo ayo pud irara na mga iro na diha. Kinabuhi pud biya na.
2: Oh di oi. Maka mo na makaingon sa aksidente be pud usaha.
1: No kana bitang na pamuhi og iro usa nga dili responsible ba nga kabalo sa ilang balay duol og kalsada tapos buhian ang iro maka disgrasya na diha mo pay makaingon nga possible nga mamatay pa nang na disgrasya.
2: Galay.
0: Wala nga, mag-drive kag motor, pahinira ko ka.
1: Mapulik yun. Saan man ni K5 Sai, duty na to, alas 4 time in gigantas balay, alas 3.50.
2: Ayan, ang orasa K5 doon, tagar, mag-iro.
1: Oo, oh, baring naghanag yun, no?
2: Ang kasulay, oo.
0: Dili na sa alas iro, imong sa'yo kag mata para sa'yo kumabot.
1: Mapulik mo, hindi mo bangon ta K5 sa mga alas 3 pa, wala mong lawas or gilansang pa yung sigdaanan.
2: Putangin! Oh, drive ni mong motor, murabi ka ganang galupan.
0: Dool naman ang kuhan, Santa o Bayawan.
1: Oh, dool ra. Yes, ay, dool ra.
2: Pila ka oras biyahe? Aw, minutos?
1: Mara, naras 10 to 15.
2: Putangin! Goola naman din.
1: pero ang dagan, 80.
2: Uy, 41 naman, wala pas K5 dyan, wala, check na to daw be.
0: Ay, i-message ka na dyan, dyan!
2: Oh, ga-ads pa sila, bago kung mangod sila, di mo sila pareha na itong start.
1: Kung saray sila K5 man?
2: 5.
1: Ah, pareha mo?
2: Putangin! Oh, 5 akong timing, pero galing nga to ba, ganahan magutang nga, ang to ang mga balita, mag-present. Dapat magka, oh, before 5, bahalag atong kwintada, ay kwintada mag-yapon, 5 mag-yapon, kaya maka-time in ko, mga kung ano man, mga... mga
0: sa ito ba, 20, 30. Dili ka 4:30.
2: Oh, mga 4:40 na ako makastart gali.
1: Stop!
2: Ay.
1: Ay, grap. Mong kalit magdingog si Kibuloy dire.
2: Appeal man ingon na. Lain man yung mga dire, Kifeb doon?
1: Oo, oh, sa inyo ha?
2: Si Lexi.
1: We.
2: Mora nero.
0: Sure, oi, Maria.
2: Ya, bitaw, lain mo dere. Mga kan ba?
1: Mo bitaw kay Fael Mar no, why klase ang probinsya sa Negros Oriental ug ma des inyo kay Fael Mar na ana gipang sour ice din ha?
2: Putangin. Wa mako kabat. Babatiag, mako kabantay nga na gipang sour ice dere.
1: Feel na ako diras dumagete mo'y daghan.
2: Putangin. Okay, di ha may gideclare. Basi, di ha gibasihan.
0: Gana dere, mga kuha na to. Modular na nag-uban ron kay takot man.
1: So, dyan to yung natak din pag IK5 sai?
0: Oh, hasta. Mga maestro, maestro.
2: Oh. Ah.
3: Mas magkalimot ko rin ali.
2: Sayaw ta.
1: Fix sila yung target, no?
3: Okay. Happy
4: birthday. Ara nasla. Happy birthday. Happy birthday. Nanay Pasita sa Tingazin. Ang beloved wife ni Tatay Aurelio sa Tingazin. And sister ni Tatay Lidoy. That is my sitio panuulan. Nanay, happy birthday ni mo di at nanay. Enjoy your day. And more blessings sa inyong family. Salamat kayo sa kinini ang blessings po da. Basta, oh, di na lang din ako isulti ay, oh. Happy birthday, sige, naka-standby na mga kakipay mo. Ang, kuan, ang ito ang thunder. Ikan sa Bayawan, Dumaguete, and, Kanlaon, Sete, atong sinang dawad ng binigutang gabi, ginaan naman ladies na day gurunding. Hello, good morning!
2: Good morning!
5: Happy birthday sa iyong gigrid live full negros oriental.
2: Na, ang iyang ang birthday greetings na bati niya tibok. Inaya.
4: Ako ang iyong technician. Ako ang di ay kining nasunod na ito na ito. Pero basic na po mo na gusto timbayaon o birthday.
1: Ni saya ba yung K-5 Elmer na ito? Sa tayo mong saya, K-5 Elmer?
2: Wala na. Katamaw na ito eh. Din ako mangreto happy birthday kay kuan mo. Kanang ireto happy birthday kanang mangimbitar.
4: Laina po ninyo eh.
2: Ah, laina.
4: Thank you, Doctor. Ingon ni langga na ko Crystal.
2: Oh. Ah, sanol ni langga.
0: Kibay jog di ba na-hack imong account?
4: Gani. Na diri nag-comment ang nag-hack.
2: Sanol ni langga mangundang. Okay naman akong account K5 Sai.
4: Gahak na iya K5 Sai.
2: Kabalo ka K5 Sai, perting daghan ang chat. Group chat.
4: Gani. Anyway, sa ato dito oy, unahon na to pag kuan kay ato oras pag kusugay tong oras
2: mo.
4: Anyway, ang ato adre karong or di ikan dinhi sa Dakbayan San Carlos karong mga oras sa Hapsay, Haruhay, walay dagko mga panghitabo, pero ang atong panahon kagari na sa ito ang sinati. Doon ay pagpanaligsik din sa proper. I don't know, sa uban ng mga portions karon like sa mga mountainous areas, kung kamusta kay ang report sa DOST Pag-asa, kami diri sa Negros Occidental today, maka-experience o localized thunderstorms o kining katag-katag na pag-uwan. So, expect na ko ka, kay ni uwan man diri sa syudad o nitaligsik din eh, basin sa uban ng mga portion karon. Kaganinang kadlaon basin medyo kusog-kusog ang ilang nasinati kapag bunok sa uwan na kaki-5 Sai, kaki-5 Adonde o kaki-5 Elmer. So far, mauna na diha sa kuan kadlaon kini unahon ko kisilingan ako ni kamusta diha kaki-5 Elmer diha sa may syudad sa kadlaon ron ay ang say sitwasyon na to diha.
2: So far diri kaki-5 Jong sa kanlaon wapay ulan pero madagumo na nga to ang kalangitan this time no. So I don't know kung ato bang i-expect ang mga pag-ulan kay kuan man god na try na ni diri nga dunay pagpanag-om nya muingon ko nga ah posibleng muulan ni ron pagkatitiod ni init man. Oh
4: nauna to ba murag bisit kay tagnaon bro.
2: Oh kay tagnaon diri so mo na giingon bitaw mga kakifay nga be ready lang gyud ha, be ready lang gyud labi na sa mga dunay mga lakaw kay labi na karon alas 5 na so may probably mga alas 6 dunay na yung mga lakaw sa so, dapat dunay panangga raincoat or payong so mo na pinaka importante so mo na pinaka latest diri nga sitwasyon diri sa syudad sa Kanlaon kakifay Jong back to you.
4: Salamat kay kakifay Elmer may kay ang kining bulkan wa na magkumud-kumud.
2: Karna sa dia.
4: Karma ni kulba di agad magkumud-kumud ang bulkan ba.
2: Di
4: tinuhan na to si K5 Don Dig Ludovic by K5 Plus at Bayawan. K5 Dons, good morning.
1: Maing buntag K5 Jong ang K5 Sai and K5 Belmar diri sa dakbayan sa Bayawan. No? Linong na amo ang palibot at tinaw na ang langit pero wa may kasabot ani mong kahimtang kay pagka hapon o gabi mukalit na magbundak ni ulan. Ang nang dili makapanganda mo imong hinay-hay dito bali nang basa.
4: Putangi. Mamao sa day din hi. Nay sa sag bunok ko.
1: Basta mo kalitrag bunok ang ulan tapos wa mi kabalo unsay mosunod na pud ani nga mga ka. So far K5 John diri sa dakbayan sa Bayawan makasigbit imong mga lugar sa Santa Catalina og Basay ug man sa chat no walay mga kakakulian din hi. Back to you, K5 John.
4: Okay. Salamat kay K5 Don Didi sa may K5 Bayawan. Arita sa to ang tandem dito sa may dakbayan sa Dubaguete. K5 Sai, may buntag K5 Sai. Kamusta niya K5 Sai?
0: May buntag K5 Jong o sa atog K5 Bayawan o San sa Canlaon City. Dire, gani yung Canlaon, pipila ka na pwede rin sa Dubaguete, Bacong area, Metro Dubaguete. Video ni Ulan, pero karong Canlaon, ni hayag na ang among kalangitan, kundi among ipaabot na lang ang pagsubang sa Haring Adlaw.
4: Ayay, wa pa katuwa pa dai kas kun dia wa pa kasubang dia dai.
1: O sa na sige pa sa wala pa nakatugpa.
0: Para ko nas kan laon mo subang.
2: Di ba magdungan to eh. Magdungan. Gahulat na galing usalo.
4: Sungka mo na dai. Oh. Anyway, atong hisgutan karong buntaga ba?
2: Oh.
4: Puol na paminaon pero magtay mo rag gaya mo man ang impeachment trial BP Sara no?
2: Iburingan na lang ko naglantaw.
4: Kaga kasi na katanaw ninyo kagahapon sa kining latest nga kwan nga kwan ba kini niya nga pag-aral ba
1: mga kwan na K5 Jong mga clip putangi mga highlights
2: mga highlights
0: K5 Jong asa ba pangitaon si Mary Piatos, aw sa to? Grace
1: Mary
0: Piatos.
4: Grace. Putang. Lagi kaya luwas ani manggod dai mga huring-huring na dakpan daw si Bato niya.
2: Content ready ay.
4: No, na po ningon nga wa mampud.
2: Nani, ingon si Matibag ka K5 Jong nga content ra man ko no?
4: Ha?
2: Ningon si Matibag nga content ra. Si NBI Matibag.
4: Oh, si Castro pun ingon pun dia nga kini ni ang ada ko ana blabog na impeachment.
0: Dito do wingos batok eh, padakop ko. Kung padakop oi. Kay eh, magpadakop ko mag ada nang kuskuan.
2: Ni dakop pa ni gawas nang magshot ron.
4: Kana.
2: Kay ka Marculita bitaw ni gawas man to dayon.
4: Oh, Strada.
2: Oh.
4: Si Revilla. Si Depensor, Depensor to no?
0: Kini sila si Nado Jingo, nitago pa rin, hindi nga sila ma-preso siguro, no?
4: Ang mga isunggon yun sila K5 Sai, kaya di nga mahandog kong mga otoridad.
0: Pero kanalas otoridad na doon, mahandog man lagi.
4: Gani, may lahi guro ni sila guro nga kininiang K5 Bundi, di mahandog mo bira ba?
2: May dugo ngayon na anak ba? Mga gludoving mga dugo ba?
4: Wirit yun ba?
1: Sakto-sakto, Rapod.
4: Sakto-sakto rin eh. Lita, oy. So far, ang ingon manggod sa katong pinagawahing taho, kinini ang katong last nilang witness ba? Kuan, sa depensa ba to? Sa prosecution? Ito bang taga-COA?
1: Ah, saan? Sa prosecution to.
4: Prosecution to, no? Prosecution. Si Wamil?
1: Oo, oh, si Wamil.
4: Dahil nang gawas ng mga artikulo, nga kinini ang medyo nalibog akong kutaw at gamay. Ang kasi kayo pinood ito, doon ay anomalia sa ito ni ang budget or wala?
1: Ay, lagi ko, no, matod pa K5 Jonggi, gamit pa mamalit o tambal.
4: Oo, oh, pagkaon.
1: Oo, oh, mga pagkaon.
4: Oh.
0: Hindi na kinilag-resibo.
2: Pero lagi.
1: Sa balaod mong kuno sa pagkuhag confidential fans, bawal man na gamiton ipamalit o mga pagkaon.
2: Bitaw.
1: Din wala po yung exact nga receipt. Kung yun sa pagkuha at paggamit ang kwarta. Hinumduman na ito, katong unang mitumaw ang wang isyo, matod pa ni VP Sara Duterte, iahakiningi pang palit gamit ang mga bangko. Kapili na sa mga tambal. Ligaw ko na sa national security.
2: Tambal mula K5 John. K5 Don.
1: Tambal sa asa? Barikos?
2: Barikos. Kapoy, big barog.
4: Ambot lang.
1: Pati ang mga resibo, dili na ito makitaan, kaya ang mga pangalan, ang dilim.
0: Sa patay lang yung mga pangalan, asay kang Mary Grace Piatos.
1: Andy Lim.
0: Katong kuan, Chicheria.
2: Daghan pa to? Na pa to eh, apelidog Bisaya.
1: Pa to eh, kuan, Gina Hasa.
0: Kuya Ade, og
4: kuya wala na mga asa to Gina Hasa.
2: Gina Hasa.
1: Gina Hasa.
0: Bitaw eh.
1: Bida. Wala klaro kay nang ginadog show ta ani sa to ang vice president ng resibo.
2: Gina Hasa.
0: Anyway, thank you, K-Pop John. Kaya yung murag...
1: Sige, K-Pop, sa handlock, mamakabayan o 5,000.
2: Buwan na ba 5,000, ha?
4: Na-adtunan tayo, alas 5. Newscast pa ko. Salamat kayo ninyo. Ano na ito pag... Hindi ba si K-Pop Zay rin, may murag unang ipahinomlog. K-Pop Zay, si Pao, hinapos K-Pop Zay.
0: Huwag mo inlawa, K-Pop John. There is a Negros Santa, may klase, kabikan ini, Sir Ice. Huh? Sir Ice.
2: Piskat, piskat.
0: Linggit.
4: Dili, ang lahi ang linggit sa piskat. Piskat.
2: Pugpan lang na.
0: Sige, muna rin ko rin yun kay Kuan. Mag-gawa po ito rin. Mag-setawagan eh. Mag-abre pa ko rin.
4: Sige, salamat kay Kipab Zay.
0: Back to you, Kipab Jong.
4: Sige, salamat kay Kipab Zay, Kipab Dons.
1: Diri naman sa Bayawan, ang salamat mga K5, ang buntag probinsya sa Negros Oriental, ang mandiha sa San Carlos, antod og mga andawa magdungganay na punta. Back to you, K5 Jong.
4: Salamat kay K5 Dondi sa may K5 Bayawan. K5 Elber Prey.
2: Sige, Prey, nagkasalamat. Kika diri sa K5 DSFM Kanlaon. At ang magtibang may buntag sa tanan, o hangtod sunod, ngayon, nagkasalamat mga K5. Para sa alas 5.55 na sa tuwang pagpanaguban sa tuwang tulumanon, inyong tulumanon mga K5. O ito ang K5 kumustahan, tandem na bati na to ang K5 News. Ako nakauban na to ang K5 News FM San Carlos, Dumaguete and Bayawan. Salamat sa iyong pagtutok mga K5 sa ngalan sa inyosang puwersa sa K5 News FM Philippines. Sa itong Vice President for Operations Sir Elgin Castaño, at ang Station Manager SM Steve Flores, at ang Chief Executive Officer, at ang Big Boss, Boss Doc Ramil Uy. Kinimang hapon mga ka-K5, si ka-K5 Elmer Sagan. Kaupan ako diri sa K5 News FM Kanlaon. Pagka-partner ko ka-K5 Carlo Peña o ka-K5 Jovin Mabos. Sa gihul nga naman ka-K5 Rico Malabago o ka-K5 Landy Malabago. Salamat, hantong sunod kayo may buntag mga ka-K5. K5 News FM.
6: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
8: Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
9: Hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga dyan.
10: Mm. Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
9: Mm. Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uuno yun is baboy.
10: Oo.
9: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. Mm. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
10: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
9: Mm. Sa akong personal nga opinion, Sir JP, mm, di jug ko mukaw na ni. Kay una, mm-hmm, o bata pa ko, vegetarian,
10: o vegetarian
9: ako. O wala jug ko gakaog karni.
10: Uh-huh.
9: Ako orang masulti, Sir JP,
10: kini,
9: kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namatan nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan og prutas.
10: Correct.
9: O, aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas.
10: Mm.
9: Maayo pa inom pug DTX 500 og MyTC.
10: Mauna.
9: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
10: Tama jud, Doc.
9: Mm.
10: Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
9: Mm. Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og MyTC kung sige man yung kagkaon og karni,
10: mm,
9: aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og MyTC,
10: mm-hmm,
9: nga mao'y mo neutralize og mubalansi sa imong nga nutritional need verso sa destructive effect sa health sa tao.
10: Correct.
6: DTX 500.
11: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pabali sa mga butika.
10: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, ug walay preservatives.
9: Mm. Ang mga processed red meats delikado,
10: mm,
9: sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, mm, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP.
10: Mm.
9: Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12,
10: uh-huh,
9: iron, protein, ug zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon ug other sources.
10: Ah, pwede ra.
9: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og
10: food supplement.
9: Nga may mga B-complex.
10: Mm-hmm.
9: Importante gid nimo ang pag-inom anang MyTC og DTX 500.
10: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
9: Na, kining tanan, Sir JP, makuha bayan nimo sa pagkaon og utan og prutas.
10: Pwede ra di ay utan, no?
9: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, ug mga nuts, potassium, daghan na saging ug vitamin B12. Unya, ug inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP.
10: Gusto.
9: Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne ug ayaw na, or pwede nga dili na gid mo kaon, mag DTX 500 ug mag Mighty si Sir JP.
10: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Ug kinasab si Dok Ramil oi sing maing panglawas ampingan.
10: Dili abusuhan.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: Mga pula-pula ako ni Hig. Pagod gali sa kaping akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kung nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihig. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mapakamakabutika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Oras alas 6, ono na, kaya oras ato na kanin doon sa DTX Copapex. May kapi ka na naka-detox ba? Mighty C, alkaline mix sa vitamin C. Gipalik ko na itong immune system. D3 Bio, DTX 500.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
2: Pagka na may punta ka nito, magandang-unang mga unuan sa balitang lokal. Klasis na ibang kanagro sa ital, suspensyon, o mga anlawa ang mga biyernes tungkol sa sore ice.
3: Bayan kay Kabarangay sa Rakbayan sa Tanhay, ang pagtabagyapon na sa droga.
2: Samtang dakwes sa pag-tag ng mga mga opisyal, gikan sa National Kabuhatan sa Bureau of Local Government Finance.
3: ESWD magpagawas og gawang pinansyal sa mga mag-uuma sa tubo nga apektado sa RSSI sa Negros Oriental.
2: Naguna na itong kapalitan sa regional, bago na tao ng batang lalaki na palgang patay sa basuran sa Binibista, Bohol.
3: Habal-habal driver na kuwaan og 6.8 million nga karidad sa Cebu sa Guadalupe.
2: Sabdang armas gisin sa usa ka estudyante sa group chat, gikumpiska sa kapulisan sa Liloan.
3: Mga naguna sa balitang nasyonal, pag-liquidate sa 125 million nga confidential funds, walay opisyal nga resibo magpa sa saksi sa SOA.
2: Sa taga-Lakson, kisalikway pasagal ni Cayetano, nag-duso siyang investigasyon tungkol sa iyang pag-aalyano sa mga anaay gahom.
3: DepEd, ipanglantawan ang daghang mga guardia metal detectors sa dagkong mga eskwelahan.
2: Samtang sa tabalitan sa international kapit sa 800,000 kababakwit sa Galibaris, taga-poli inahuban sa gubat sa UN.
3: Balitang negosyo, mas taas na diskwento sa gasolina para sa mga drivers sa Jeep o UV Express magsugod sa Agosto 15.
2: Sa balita sa sports, sa inlex sa gibukan na tok attack sa rapanay yung maghawod sa PBA Governor's Cup.
3: Balitang showbiz, Lani Misalucha o Sofronio Vasquez ikatakdang magpahigar ng consort sa California.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Kato mo'y mga pipila na ito kapag nagunang mga luwan sa palita. Niganlaw karon ng Huwebes, Agosto 6 na. Sa kalan sa mga CEO President, Doc Arabeloy.
3: Area Manager Mayor Fab, uban niya naligan.
2: Station Manager Sir Bernie Cabusaw.
3: Gobernador Picas Lawag at ang technician K5 Abu Dwayne Olpus.
2: Kini sabi niyo mga ting balita kay K5 sa Real DTX 500 Drape.
3: Okay, K5, Shara Maria Humilio.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Lokal.
2: Og karon sa kompleto kadidali na sa itong magandang-unang mga balitang lokal. Kinig mo sa itong kabalitato na karinyo sa D3 Bio, DTX 500. Gibando ni Governor Manuel Chacos Gambaria pagsuspenso sa klase sa Meskulante Buka Provincia o maadlaw alaw biyernes Agosto 7 tungkol sa kitaw kapagsaka sa Sur Ice. Subay sa rekomendasyon sa Provincial Health Office, matod pa sa Executive Order Number 50-0-2026, gipagawas sa Tianto Gebergas Gabi, mahimong makapagunod sa paglanlan sa presidente nga sa Sur Ice. Ang temporary pagsuspenso sa klase, kapag hatag ang usapang kiniog higayon sa mga eskwelahan o ingong panahon sa pagbalibyo, pag-disinfect o sanitize sa mga pasalidad. Kita mga nosam sa mga EO ang publikong asundo na gusto mga lakang sa kalimpyo o pabugong sa inspeksyon. Lakip ang karunin pagugas sa kabot, paglikay sa suod ng physical contact o pagpagay o gagay ng medikal o konsultasyon kung makita ang sintomas sa sore eyes.
3: Dugang balitang lokal, 20 kabarangay sa Lakbayan sa Tanahay apiktado gihapon sa droga. Detalye hatod nga K5 Sara Lepe, K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ada sa Dakbayan sa Tanahay, ganoon ay 20 kabarangay sa Lakbayan na nababiling apiktado sa legal ng drogas. Matod pa sa report na din atun sa Gipagayon na kung natun sa pagbisita sa K5 News FM sa Police at Your Service sa programa na ito na kalabay nga Domingo. Ano na dili po ninos 372 kama person who use drugs could be won sa mga nagpayad. 372 dili ang nakagraduar sa community-based drug limitation program. Bisa ko doon na yung dua ka barangay ganin mo drug-free. O barangay Bayan o Santo Nino dua pa ka drug-cleared. O ang barangay San Miguel o Poblacion 9. Para di hapon gihimo operasyon sa kapulisan na batong sa legal nga drogas. Yawag usap ang publiko sa paturidad sa kooperasyon o gala aron usap nini magbiwan ang mga nabiling barangay gikan sa problema sa illegal ga bisyo. Ang balita yung batang ito na karino sa D3 Mayo, DTX sa 500 o MyTC. K5 sa real, DTX sa 5 para sa kapitang balita, servisyo muli ko kaya sa Negros, K5 News FM. Samtang sa lang gabay, nagwes sa pagkita kay Abi ang opisyal gika sa National Kabuhatan sa Bureau of Local Government and Finance. Kumpleto detalye sa report bangka K5, Roy August Lucilio, E-K5 Ball.
1: K5 News FM Live Report.
4: Abi-abi sa Dumaguete City Hall ang mga senior ng opisyal gika sa Bureau of Local Government Finance o BLGF at sa usa ka courtesy meeting sa opisina sa mayor sa syudad si Mayor Manuel Chiquiting Sagarbaria. Kikalipayo dako ang delegasyon ng ipagaluhan ni Executive Director Consolacion Agkauli sa BLGF Central Office ay lakiposab ang Acting Director ng si Grace Louis Bonggaling sa Finance Management o ang mga personahe niini. Ang mga pagbisita sa mga opisyal gikan ngayon sa nasundong kagamhanan nagpakita sa usa ka mabunga o nga pagbayloanay o mga impormasyon unang pasiugda sa kamahinong danong ligunon ang koordinasyon sa maong mga ahensya. Dugang pa ang maong meeting na pikita sa pagsalig sa pagpalambo sa efisyente nga administrasyon sa panalapi o finances, responsive governance o mga inisyatibo haron mapauswag ang lokal na kagamanan. Para sa DTX Morning News, kinas ka K5 Roy August Bustillo, press kampiyon ng balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Katapos na sa balitang lokal, ikatakutan ng ipangapula po sa Department of Social Welfare and Development na Gros Ireland Region ang emergency cash transfer nga ito sa libuan kagagmay nga mag-uuma o mamumuong sa tubo sa Negros Oriental. Matod pa ni Regional Director Arvin Razo, ang matagawin ni Pesharo magkadawat o 10,260 pesos. Base kini sa 75% sa kasamtangan minimum wage sulod sa 27 kaadlaw. Gipaabot niya si Meter ang mga na-validate ng listahan gikan sa 25 kasyudad o munisipalidad o mga adlawa. Samtang magsugod ang pag-apura po sa inaabang susunod niya simana aron makaapa sa gimang distribusyon sa Negros Occidental.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Regional.
2: Samtang nga arita sa itong kabalita sa Rional, hindi mo sa rin kabalita ito na kaninyo sa DTX sa Copapex. Kompleting adlaw, Panginoon mong DTX sa Copapex, kaya sign sa nakakapi ka, na kanditok spa. O sa kabangong na nataw ng batang lalaki, nakita ang kapatay sunod sa basurando sa boarding house, sa barangay Kanggawa. Pwede sa Bohol, yan itong Lunes sa gabi. Nagkaroon ng Buenavis sa police station na disiplinar basuso sa diyang matigdan sa Osaka residente ang kusog na baho sa basuran. Pagkasunod na buntag ito Martes, Agosto 4, Osaka 20 years ng babae, estudyante sa Kaliyo, biyanto sa Buenavis sa police station o gingo biyangkon na siya ang inahan sa namatay nga masuso. Ipapos sa kapulisan nga nagparayan pa ang investigasyon at babalaan ang circumstance sa kapatayon sa bagong natawag ang bata o matinong doon na ba igo ng basehan pagbasag ang aking kaso batok sa baga responsable.
3: Dugang balitang regional, nakuha anong 6.8 million na karidad sa Shabu ang usa ka balhabal driver at usa ka bypass na gihimo sa mga personahin sa Philippine Drug Enforcement Agency Central Visayas ni Antong Martes sa Sitio Upper Kamangahan, Barangay Guadalupe. Giilan ni PS7 Director Joel Plaza ang suspect na si Alas Ryan 25 anyos, residente sa Barangay Guadalupe, Cebu City. Nakasakmit ang mga otoridad ang 40 karagkong pakete sa Cebu nga mutibag usa ka kilo nga adunay gibaraba ng average market value nga 6.8 milyon. Sumala pa ni PDS Revenue Information Officer Lia Alcantara, ang ahensya nagpagayon o gulong kabulang ng case balled up batok sa suspect human magkadawat o informasyon gikan sa usa ka confidential informant. Base sa ilang mga record, ang suspect kadakpan usab ni atong 2023 tungkol sa kaso sa illegal nga droga.
2: Samtang sa katapusan nato, kabalita nato sa Rinal, balita nato. Kiko Piscar sa mga personal sa Liloan na Municipal Police Station, dago sa Karbas. Balang ba't pagka hindi gibad o ba't nagitaw sa opisyal sa Eswilahan? Ako sa ka-child in conflict with the law. Ngayon ko nag-send ng video sa mga armas sa Osaka Class Group Chat yan itong Lunes. Sa pagkanto sa mga polis sa balay sa Kinsi Adios nga CICL, Kinsi Adios sa Osaka Barangay sa Mandawi City, Bulatari Nining ni Angkon, ngayihulam niya. Kini sa Osaka Kanin Silingan, human ngayon na kasinato yung pisikal nga pag-atake, gikan sa mga batanon sa inyong lugar. Sa lain, gitugyan sa bahari agad sa mga polis, ang Osaka Snub Nose Revolver, ganoon ay 5 kabala o sa kakonsilyo na nakaroon sa kustodiya sa Liloada Municipal Police Station. Giparaiba sa materidad ang ilang investigasyon o gihagyaw ang Firearms and Exclusive Office nga susiyon kung narisro ba ang nasangpit nga armas.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
3: Balitang National. Balita National, ang ganato sa DTX Coffee Mix, sa kapingaway ang palaya di sugar-sugar cane o chia seeds. DTX Coffee Mix, nagkakapika na ka-detox ka pa. Wala mo sumiter o mga opisyal ng resibo alang sa liquidation report ng Office of the Vice President bahin sa 125 million ng confidential funds sa 2022 sumala pa sa kasaksi gikan sa Commission on Audit nga mitunga sa Senate Impeachment Court ni Antonio Miyerkules. Matod ni Attorney Roderick Vamil, kinsa ng silbi nga Sir Auditor sa COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office, nagsumiti lamang OVP o DepEd o 849 ka-acknowledgement receipts gikan sa September 2014 hangtod February 2024. Dugang saksi ang mga ahensya sa gobyerno nga nagamit ang confidential og intelligence funds. Kikinahalan nga musumiti og mga supporting document sama sa sales and voice og opisyal resibo para sa ilang tags-tags sa liquidation reports. Si Wamilo sa katestigo sa prosecution para sa Article 1 o bahan sa akusasyon batok ang Duterte sa iyong dili husto nga paggamit sa confidential funds nga naganidad og 500 million sa OVP og 112.5 million sa Department of Education sa dihang siya ang nangulo sa departamento.
2: Samtang sa dugan itong kabalita ng National, hindi sa likwain sa Senador Pablo Pig Lacson. Itong Merkulis sa Basangil, ang Senate Majority Leader Alan Peter Quintano, na nagnuso siya sa investigasyon tungkod kay Kalyano siya sa Daasaga Home. Gingon na sa may Lacson, nga natingway noon si Quintano nga maimbisigahan siya tungkod sa pagukod sa kurakot ng opisyal sa publiko. Nagkip na kanyang nalabigin sa mabrikto sa infrastruktura o reclamation sa baluarte kay Quintano sa Taguig City. Gisabi ni Lacson nga ang iyang agenda mo ang kanunay nga pagbudyag sa korupsyon o pagpanubag sa mga opisyal sa publiko. Diyan Martes kay Quintano na paigan o laing Facebook live broadcast. Aron na pagtubag sa laki ni Lacson nga ibudyag illegal nga kalyukan sa reclamation sa pipilag ka mga bayan sa Laguna Lake.
3: Gisugyot sa Department of Education nga mag-deploy og dugang mga security guards sa dagkong mga pampublikong eskwelahan og maghatag og mga metal detector sa mga eskwelahan sa Bukasod isip kabahin sa mga paningkamot aron masulbad ang kapintasan nga may kalabutan sa eskwelahan. Tungod sa limitasyon sa budget, gibutyag ni Education Secretary Sonny Angara nga unahon sa department ang pag-assign og mga security guards sa mga eskwelahan nga adunay 1,000 o labaw pa nga mga estudyante. Para sa gagmay nga mga eskwelahan, siyang garamingon nga ang DepEd, mga ayog tabang sa mga opisyal sa barangay, labi na ang mga barangay tanod aron mapahigayon o regular nga mga patrolya sa palibot sa mga campus. Kitatausab sa Hepes Edukasyon nga nagplano ang DepEd ng palit o mga metal detector para sa mga eskwelahan aron mapaligo ng inspeksyon sa mga bag o mapunga ng estudyante sa pagdala o mga kutsilyo o ben pang gidili ng mga butang sa campus.
2: Sa tagante sa itong mga balita sa itong network news, K5 News at TK, Balo sakay sa bagay na napasukan ang tubig sa kulansi na sa giptang CGS Antique. Dito detalye sa report back ng Fibili Palanong, EK5 Mo.
0: K5 News FM Live Report.
5: Patay na nasa gitna ng Coast Guard Station Antique sa pamamagitan ng kanilang Coast Guard Substation Kulasi ang walong individual na sakay ng fishing bangka matapos mapasukan ang tubig. Tinatayang 5.7 nautical miles mula sa karagatan ng Kulasi Antique noong Agosto 4, 2026. Nakatanggap ng ulat ang CGSS Kulasi bandang alas 10:30 ng gabi ng nasabing petsa hinggil sa nasabing bangka habang naghahanap ito ng masisilungan dahil sa masamang panahon. Bandang alas 12:42 ng madaling araw noong Agosto 5, natagpuan ng CGSS Kulasi ang nasabing bangka at matagumpay na nasagip ang walong sakay nito na nasa mabuting kalagayan. Batay sa investigasyon, bumabiyahe ang bangka mula sa Malay Aklan patungong barangay Lipata Kulasi Antique upang humanap ng masisilungan dahil sa masamang lagay ng panahon. Ngunit nadatnan ito ng malakas na hangin, ulan at maalo na dagat na naging dahilan upang masira ang exhaust pipe na nasa loob ng storage compartment. Dahil dito, pinasok ng tubig ang bangka. Patuloy na mga pinaaalalahanan ng CGS Antique ang mga mangingisda na palaging subaybayan ang lagay ng panahon at iwasan ang paglalayag kung hindi maganda ang kondisyon ng panahon. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
3: Samtang sa balita gikan sa K5 News FM, Kalibo, dalawang construction worker patay nang bumangga ang sinasakyang motorsiklo sa isang poste. Detalye hatin nga K5 Leonard Veray, i-K5 Mo.
0: K5 News FM Live Report.
6: Patay ang dalawang construction worker matapos na mag-overshoot at bumangga ang sinasakyang motorsiklo sa steel barrier at streetlights ng Tundog Bypass Road sa bayan ng Tangalane. Kinilala ang driver ng motorsiklo na si alias Chenli, 41 anyos at residente ng barangay Mabilo, Kalibo. Samantala, kinilala naman ang backrider nitong si alias John, 31 anyos at residente ng barangay Kamansi, Surno. Sinisal imbestigasyon ng motoridad galing sa isang birthday party ang dalawa at doon nagkaroon ng inuman. Habang papawi na sakay ng kanilang motorsiklo ay bigla na lamang nawalan ng kontrol ang driver dahil ng aksidente. Sa lakas ng pagkabangga sa steel barrier at poste, nagtamo ng malubhang sugat sa ulo at katawan ng dalawa na kaagad namang dinala sa pinakamalapit na ospital ng mga responding MDRMO. Ngunit idineklarang dead on arrival ang mga biktima. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng Tangalan PNP hinggil sa nasabing aksidente. Balita regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
2: Samtang arita sa K5 News FM Palawan na pagbasura ng Supreme Court sa missile monitoring, ikanabahala sa Palawan. BFAR nagain ng apila. Complete detalye sa report naman kay K5 Ray Almodol, E-K5 Mo.
0: K5 News FM Live Report.
7: Inaasahang apektado ang malalaking operasyong pangisdaan sa lalawigan matapos ihain ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR ang isang motion for reconsideration sa Korte Suprema upang isalba ang pagpapatupad ng mandatory vessel monitoring system sa mga commercial na barkong pangisda. Nag-ugat ang apila matapos ideklara ng mataas na hukuman bilang unconstitutional ang Fisheries Administrative Order No. 266 ayon sa pamahalaang panlalawigan. Kritikal ang sistemang ito sa Palawan dahil ang probinsya ang itinuturing na fish bowl of the Philippines kung saan ang pagkawala ng tracking devices ay maaaring magpalala sa iligal na pangingisda at maglagay sa pag-anib sa milyon-milyong pisong industriya ng seafood at live reef food fish trade na iniluluwas pa sa ibabang bansa. Ikinabahala ng lokal na mga mangingisda at mga opisyal sa Palawan ang naging pasya ng korte dahil ang lalawigan ang may pinakamataas na napaulat na kaso ng pagpasok ng mga dambuhalang commercial fishing vessel sa loob ng 15 kilometrong municipal waters, partikular na sa bahagi ng norte ng Palawan tulad ng Malampaya Sound. Bagamat kamakailan lang ay ipinasa ng sangguriang panlalawigan ang isang ordinansa na nagbabawal sa commercial na pangingisda sa kanilang nasasakupang dagat, sinabi naman ng BFAR na ang pag-alis sa vessel monitoring system ay mag-aalis din ng kanilang pangunahing sandata sa pagbabantay tuwing closed fishing season at pagtiyak sa mga catch traceability. Sa kabila nito, tiniyak naman ang kawanian na patuloy silang makikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan sa Palawan upang magbalangkas ng mga alternatibong regulasyon na puprotekta sa mayamang karagatan ng isla nang naaayon sa saligang batas. Ito si K5 Ray Almudal para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: International. Balita International, mga ka-K5, ang hatod ka nato sa D3 ba? Yung parang D3 nga may VCO, ang VCO nga may vitamin D3. Nagsugod na sa pagbalik sila mga lungsod ang kapin sa 800,000 ka mga tao nga nawadan og Pinoy anan tungod sa gubat sa Lebanon human sa pagunong sa kapintasan taliwala sa gubat sa Israel Hezbollah matod pa sa United Nations. Kini ang giperbalo samtang isugdan sa Lebanon ug Israel ang usa ka bagong hugna sa mga panagsulte nga nagtumong sa pagtapos sa away. Kinumduman nga gidani sa Hezbollah ang Lebanon sa mas lapad nga gubat sa Middle East niadtong maso para agi sa pagpabuto og mga rocket sa Israel isip suporta sa tigpaluyo nini nga Iran. Mito bago sa abang Israel pinaagi sa kusog ng mga airstrike samtang giperbalo sa Lebanon ang 4,300 kakamatayon gumikan sa gipaygayon nga ground invasion sa Israel.

0: Samtang sa itong gabaligtang ng negosyo, mas taas nga diskwento sa gasolina para sa mga drivers o jeep o UB Express pagsugod Agosto 15. Pwede detali sa report ng K5 Rofa Libero e K5.
1: K5 News FM Live Report.
2: Umatuhan na nga ito sa 12 pesos matag litro kita sa kasamtang 10 pesos matag litro ang diskwento sa gasolina sa mga driver sa jeep o UV Express. Kiniang ipahibalo sa Malacanang ni Adong Merkules. So sa ka-press release, kibutyang na Executive Secretary Ralph Recto na kinisubay sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagdugang sa mga diskwento sa produktong petrolyo aron makonhuran ang epekto sa matensyon sa Middle East na doon sa sektor sa transportasyon. Kung kini mapatuman, mabot sa 1,800 pesos kada simana ang makahimusan sa mga driver nga makatab sa kapino 23,000 ka-PUV drivers sa dugang ni Recto. Ang desisyon na gihimo sa Sakatigom sa mga kalihim sa gabinete sa Malacanang kaniatong Martes, Agosto 4, din ito kiusab ang ubang mga lakang sa papagaan ng paligo ng tubag sa gobyerno sa mga epekto sa krisis. Kinigabalit sa negosyo at ganato sa Lita Axa Coffee Mix. Naghahapit ka na nag-detox ka pa. Kinisa K5, Rufa de Vero para sa kampiyon nga balita. Serbisyo plikog kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Sports. Sa balitang sports, ang endless gipukan ng TNT, harong parayong maghawod sa PBA Governor's Cup. Sa detalye, ito nga K5 Zero Repe i K5 Mo.
0: Sa balita nito sa sports, karungan lawang iparayan sa NLEX third buyers sa PBA, ang perfecto record, Manila gipukan ng talk at text. 5G, sa ila dula. Kagabi, nakuha sa Red Warriors sa ilang o nagkaroon mga sunod-sunod na ganoog. Ano tapusan ang unang hugda sa elimination round? Iwalay pili si Group A. Nagulo sa karoogan mga ilang import nga si Dequan Jones sa ganyan sa Metallic 27 puntos. Nabungan hinoon sa Inlex ang katapusan hulga sa Toka Tex. Bisan pa sa paring kampo sa import ini nga si Hollis Jefferson. Kinsa sa di pakitag katakos sa nibiling nga dula sa pagkaroon na. Ang Matamari Coach sa Jimmy Alapagga sa Road Warriors kapag-parayan ang ilang teamwork. Aramaan ko pa nila ang laing kadugan sa Liga. Ang palita ay nabati ito na kanito sa D3 Mayo DTX at 500 of Mighty si Sports Palita. K5 sa Iril DTX at 500. Para sa kapag kapalitan sa Vision Play kung Leon sa Negros, K5 News FM.
1: Balita Entertainment.
4: Balita Entertainment.
0: Sa balita na ito sa entertainment at mga oras sa mga kaki-five. Lani Michal Lucha o sa Prano Marquez, gitagna nini mapagin ng concert sa California. At marikan si Rofa Diveros sa iyong showbiz sa Chica Caralawa. Rofa, i-K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
2: Yes, mga K5s, wait ang showbiz, karong buntaga. Pinatagdag mo pahigayon ng concert ang The Voice US Season 26 Grand Champion na si Sofronia Vasquez, kauban ng Asia's Nightingale Anime sa Lucha sa California. Ipahibalo sa management unit ng Polaris ng kalihukang itawag uga Powerhouse Supreme. Ipahigayon sa Agosto 29 sa alas 7:30 sa gabi sa Saikuan Casino Resort sa El Cajon. Si Vasquez, mihimo uka si Sayan isip unang Asian na midaog sa The Voice USA kung makadawat o pinakadaghang boto. Una siyang misikat isip usa sa mga tower at ang talent contenders sa It's Showtime. Tinakaabot siya sa semifinals. Samtang si Masalud siya giisip nga sa mga OPM icon o nahihilan usab sa mga hit nga kanta, sama sa wala bang pag-ibig, bukas na kita mamahalin o dahil tanging ikaw. Kini nga balit ang showbiz, hatod ka sa Mita C, ang alkaline base nga vitamin C. Kini sa K5, Rufa de Vero, para sa kampiyon nga balita, Serbish Blikog Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500, Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Sa hindi pa matapos K5 Shara, basta kiti ba yung kanya itong mga online viewers sa karon?
3: Yes, good morning K5 Shara. May buntang sa mga ka-K5 na ito all over the world. Ma'am Elsa Sikula Valerante, good morning. And kay Mars Gabaz. And kagawa dito ng Florida sa Ayungon, good morning.
0: Walid, mabuti. Good morning, GCT Day. Basta tao sa San Pedro, sa Tagatalina, ni Papa Buboy, Tina, Mamalita Tinay o gikan ni GC Tinay.
3: Emmanuel Amensio, good morning sir. Good afternoon, Malbulia sa Vigarel Bayuan City and Ardesa Pitancio, good morning.
0: Og morning mga kakikifay, naglagong ka nato sa itong DTX Morning Newscast Thursday Edition. Sa kalan sa mga CEO President Doka Ramelo.
3: Area Manager Mayor Favo Banyan Naligan.
0: Station Manager Sir Bernie Cabuzawa.
3: Kabalato Pika Sawag at Atatik Tisha K5 Abo Dwayne Olpus.
0: Kininasap yung mga ting balita ako kay K5 sa real DTX sa 5 Drepper.
3: At K5 Sharamari Humilio.
0: Para sa gabing kabalita, Servisyo Publiko, kaligaw sa Negros.
3: K5 News FM.
1: K5. This is K5 News FM, your official news and music station. Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa marusog na tayo, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. Tas pang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa Charantine. Nga kapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinadulong ang butika sa iyong lugar.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases. O mga allergies, Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang magabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na!

0: aso. Dakog yun natabang sa akong panglawas ang ditribayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: Ditribayo! Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. Ditribayo!
2: Nang lalabong paningin, nangangati at namumula ng mga mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na pinalakas ng Bilberry Extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
3: Eye Care Drops.
4: Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
5: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
1: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Buwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung Vizio. Vizio. Yung may D3. D3Bio with Vizio.
7: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
1: D3Bio. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakal
8: sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala din ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
8: Sa mga butika.
11: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
12: Ah, wala gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
13: Performance mo bala. Maluya na.
14: Mag-extend ka. Extend food supplement for men. May maka kag vabuwaska. Gara ka pataas ang energy kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
11: Di pre, musta po nga gabi pre?
12: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
14: Extend food supplement for men.
15: Tikasi. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: I Care Gold.
17: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Oras sa K5 News FM Philippines, Lasais 42.
19: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
20: For Who, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Puro de los Pueblos.
21: Tuno manun sa mga labas o presko mga balita. Patas sa komentaryo.

0: kumpanya og serbisyo publiko. Tinaw sa mga lubog nga issue way kahadlok nga mulaglad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badlungon og salawayon sa katilingban. Muntayig sa Angay Daigon. Pagkamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
1: May buntag world.
2: May buntag Pilipinas. May buntag Negros.
1: Welcome na sa
2: Foro de los Pueblos.
1: Ako di ay ang the king of all media sa Dakbayan San Carlos, K5, Brian Mordan.
2: Ako sa ang the queen of all media sa Dakbayan San Carlos, K5, Pamela Barater.
1: Kami ang the power duo.
0: Pagkamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
1: This is K5 News FM San Carlos City.
2: The K5 country.
1: Good morning, usab San Carlos, Pilipinas. Karong adlaw kay Webes na nilata sa Agosto 6, 2026 K5 PAM.
0: Pagkamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
2: Yes, K5 Brian, good morning pag-usap. So, arin na rin sa lakaw sa itong panahon. Ang bagyong Maymay nag-landfall ng K5 Brian sa Magsingal, Ilocos Sur. Basik rin sa Las Dos ka report sa pag-asa karong Webes Agosto 6 K5 Brian. Kini ang bagyong Maymay aduna kini gikusgon nga hangin nga moabot sa 65 hangtod 110 kilometro matag oras nga nagalihok padulong sa eastward nga direksyon sa gipaspason nga 10 kilometro per oras.
1: Aha.
2: Matag oras. Samtang K5 Brian, ang kining bagyong dolphin nga anaa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility kon PAR, padayon kining ukod na monitor sa 1490 kilometer east northeast sa Northern Luzon.
1: Mm-hmm.
2: Aduna kini gikusgon nga 150 hangtod 185 kilometro matag oras.
1: Aha. Pero layo ra diri sa
2: layo, to. Layo ra man ta kay Fire Bry. So far mo di man ta kay ka di ta kay ta apektado.
1: Bitaw murag init ba gani kay diri ra, no?
2: Sayo pagani.
1: Sayo pagani pero nasinati na nato ang kuan na
2: lisngaw sa kainit.
1: Kaisog sa init.
2: Correct. Isog pa sa panagway.
1: Bitaw, no? Anyways, mga ka-K5, ano? Kumusta mo diha? Nagka-lubot na po iling ko diha? Unsa?
2: Masig ulo na po.
1: Masig nagtuwan na mo.
2: Nagtuwan. Bagong tagpa.
1: Basig itong uban lakadawat o dos mil ba? Unya, lubot na iling... lubot? Ulo na iling ko.
2: Paita.
1: Kalisod, ano, no?
2: Kalisoda. Nadaot sa ayuda
1: na himo na ang tanan-tanan, gibuhat na pero wa pagyapok dawat. Speaking of ayuda, kay imo na madyugi unahan na, natay na kong isyo ron nga reklamo, ayuda, K5 Pump.
2: Uy! Dut na, February.
1: Aha. Atensyon sa Barangay Marcelo. No? Barangay Marcelo, Calatrava. Kay na ay Usaka UFW, eksklusibo na interview sa K5 San Carlos.
2: Mm-hmm.
1: May reklamo siya K5 PAM.
2: Mm.
1: Kay ang iyang bana ning uli diri sa Calatrava, gikag Cavite. Aron nandiyon unta nga makakuha aning uplift daw program.
2: Yes.
1: Unya gibabagan, wala kakuha K5 PAM.
2: Uy.
1: Oh.
2: Yan na to siya siguro sa lista.
1: Naa sa lista kay kinang... kinangkuan man K5 PAM.
2: Kanang sinso.
1: Before siya ni Puli, nakitaan man sa asawa nga tuwa sa Jordan.
2: Mm-hmm. Yung nga, asawa na sa Jordan.
1: Na sa Jordan, burag usap pa rin katuig dito.
2: Mm-hmm.
1: Or pilabi siguro, ano? Basta baguhay ra. Una yung gichat yung bana nga, na-appeal imo ngalan, uli dito kay Oak, yawat pa man na.
2: Bitaw, bitaw.
1: Oh, imagine mo ning 2,000, unom ni kabulan, mil, kuani, dusi mil ni K5 PAM.
2: Dako na oy.
1: Oh, tungod sa kapigaduhon, ingon sa asawa siya uli dito, lukatan takag ticket, aron nga ma-avail ni muna ang 2,000 kada bulan.
2: Non.
1: Kaya naa sila'y duha kaanak, K5 PAM.
2: Mm-hmm.
1: Oh? Unsa
2: so nag-iawat po doon, yung pag-abot dito dire, wa din na-appeal.
1: Wa na-appeal kaya ngalan, pero ngalan naa sa lista.
2: Ay, asa man na padulong ang budget ato?
1: Naagpanaay siya'y pangalan dire nga gisulti ning asawa. Nga maudyo ko ni gababag-babag diha kuno sa barangay, gaubra kuno ni sa DSWD. Oh.
2: Agoy!
1: Sining ko ba si gaaway mo, ano? Isang wala man ko'y kontra sa barangay, sir. Uy!
2: Mm.
1: Naniguang na lang ko sa barangay, wala man ko'y kontra. Ning lakaw na lang ko dire kay pigado, jud kaayo ang sitwasyon. Unya, gibabagan man ako ang pangalan.
2: Ano eh, nag-iawat pa lang yun dito, no?
1: Oh, burang mo hilak ang bayay, gipunggan-punggan lang ro ang kasuko, K5 PAM.
2: Uh-huh.
1: Niya karon ako aning ipadungog eksklusibo ha. Diri sa to ang programa mga ka-K5. Kay daghan biya kaayod ang jud ang nagreklamo. Nga wala jud ma-appeal nga deserve nila nga ma-appeal kay Five Pump.
2: Correct. Kay katong kinsa patong mga talabangon, wala ma-appeal.
1: Wala ma-appeal.
2: Grabe.
1: Oo. Oh, karon ha, karon sa mga 8 minutes ni amo ang interview ganiha, kaniyang buntag. Kay unta mo live ko niya.
2: Mm-hmm.
1: Galing kay lahi-lahi man tag oras ko magkabilang mundo.
2: Magkabilang mundo.
1: Oo.
2: Oh, gabi-i naman ron dito.
1: Kadugo ka ng kanta.
2: Magkabilang buhay.
1: Oo. Oh. Dili, kining kanta ni Kuan nga dito ay umaga, doon ay gabi na magkabilang buhay. Ah, patay na dito, no. Sorry.
2: So dito, gabi na kayo ron.
1: Giduka na siya
2: ganito. Giduka na yung daos, madam.
1: Pero pag ingon ako nga ato aning ipa-abot dito sa DSWD, murag nawala ang iyahang pagduka kay Five Pump.
2: Oy.
1: Onsay na puli?
2: Mm.
1: Duko.
2: Ano? Duko.
1: Anyway, sige. Karo balikan na to na. Pwede na maka-monitor mga ka-K5 sa K5 San Carlos Digital 95.7. Sa inyo mga radyo diha mga ka-K5 95.7, pwede na po makatutok diha. And then sa tuwang live, pwede makapadala sa inyo mga mensahe dira, opinion, greetings sa uban pa kay kami Musibya, Ronnie, ka-K5, Pamela Piratera, no?
2: Yes. So, ang manunggal po taro ng buntaga magigala sa 100.1, Canlaon City, and also 92.1, Fabulous Tubuso. Manunggal taro buntaga everywhere is world.
1: Imuha na dyan, Dana.
2: Kapurito na, basta naay mo sumunod, Dana, copyright.
1: Copyright. Copyright na, unya, isuspend na inyo hang page
2: niya. Iyong page, nag-copyright na sila ni Pampam.
1: Okay, sige, paminaw naman diha. Ang itong pangutana, aning buntaga, mga ka-K5. Ano? Ang itong pangutana, aning buntaga.
2: Mm.
1: Okay.
2: Abi, huwag mo na ito'y pangutana.
1: Ingon diri sa usa ka abogada sa prosecution. Na? Ingon niya diri nga si Vice President Sara Duterte giscam ang mga Pinoy. Tuo ba mo, ana? No? Kamoy tubag niya. Tuo ba mo nga giscam ta? No? Ni Vice President Sara Duterte or basig na scam pod ta ni Marcos? Ha? Kuano na lang guro na to, ah? Giscam ta sa gobyerno aning administrasyon.
2: Mm.
1: Oh, i-aning administrasyon unya di na to ma-deny ang tinuod nga tandem riding in tandem ni sila sa una,
2: yes,
1: ni Marcos ug ni Sara.
2: Mm. Kauban gina sila.
1: Depende ninyo, na-scam ba ta ni Sara o na-scam ta nilang duha ni Marcos? Mo na ipangutana na to aning umbuntag. Sige ko no, tubag mo diha, huwag dili, hadlok. Hadlok. Oo.
2: Doktor, ato sila dito.
1: Ah, wala man ay cyber libel diha kay mga... Ingon naman mga...
2: Pangutana raman na. Igo naman sila magtubag.
1: Yes or no raman.
2: Yes or no.
1: Oh, yes or no raman na pangutana. O niya, gamay nga supplement, abi, sa imuhang supplemental diha, abi.
2: Sa imong
1: tubag.
2: Tubag
1: diha. Mm. Dahil po ng food supplement. Kay...
2: Dahil po ito. Katamang itong DTX 500.
1: DTX 500, Mighty C.
2: Og D3 Bio.
1: Tanda na dyan kakaayo. Nagkuyog na tagahapon, mga tunga sa adlaw nga, tuyok-tuyok sa San Carlos. Ano niya, anak na ka?
2: Oo. Nagbago ng lahat.
1: Nagbagong lahat, ha? Pwede na tayo sa mga headlining sa ano itong buntaga, mga K5. Reklamo! Taas!
2: Taas?
1: Reklamong taas.
2: Reklamong taas.
1: Unya, hapa!
2: Mira?
1: Grabe, no? Reklamong taas, hapa.
2: Mas cool ka, headliner.
1: Scam! Joyce ko.
2: Abi ko juice ko.
1: Joyce lang kay
2: Joyce
1: blasphemy na o juice ko imo isulti. Okay. Joyce ko Joyce lang. Ko. Joyce ko. Onya linog. Sige. Grabe yung mga headlines. Onsa man yung reklamo? Mauto?
2: Taas.
1: Mautong sa Calatrava sa Marcelo, nganing reklamo lagi siya.
2: Mm. Adi, bitaw, bisag ako oy. Gikan kani, mao gyud imong giuli, nya wa day ka na apil.
1: Oh, imagine mo ha. nga kinang gilukatan yung ticket sa eriplano yung bana, bisag maumaon na nanto yung kwarta, aron maka-avail aning 2,000
2: kada bulan. Nag-iawat in town, tupod.
1: Pag-abot din, dili ka dawaton? Sa rason nga, kabalo mo unsay rason kay Five Pam?
2: Wala, Jud.
1: Karon, rason.
2: Karon na. Para trailing ba?
1: Matamat rin ba?
2: Hinahinil ako.
1: Unsa maning taas? Okay ne.
2: Kana.
1: Gahapon na ay hearing ang konseho diri sa Dakbayan San Carlos mga ka K5. Nga patas-an ang plitihan sa tricycle.
2: Ay.
1: Oo. Ang gipili Andre 3 pesos hantod 5 pesos kay 5 pam. So, pwede po nato ning mapangutana ninyo kung uyon ba mo?
2: Uyon ba?
1: Nga patas-an ang plitihan sa tricycle diri sa Dakbayan San Carlos. Diri sa Dakbayan San Carlos.
2: Pero bisan wala pa nagipatuman kay Fabray, naghan nang mamungo hatag og pakapin.
1: Okay, ah. Mga maluoy man ang
2: umanon. Maluoy man.
1: So go check.
2: Pero mas dinit kinang inana pod kay
1: check nato na ron.
2: Kuan jud ba rules?
1: Rules jud ga kuan jud ordinansa.
2: Ordinansa.
1: Para why kuan na why samok mo na imo reklamo. Daghan big reklamador ay.
2: Correct.
1: Reklamador ay usan ako diha. Unya unsa maning hapa? Dito sa kuan sa Kadi City mga ka K5. Nay usa ka laking nasakpan sa mga ginikanan nga iya untang luguson ang usa ka bayi K5 pam.
2: Uy, may gani wa na dayon.
1: Wa na dayon dito sa sulod sa kwarto na jud sa biktima. Gihap ana guning biktima burag kuana jud ready na jud kay mo ismiringhoy ning lakiha ba.
2: Naka-extend ko ito.
1: Naka-extend guro ni.
2: Grabe.
1: Ready na mag-ismiringhoy.
2: Pero wa ka dayon na minghoy.
1: Una minghoy.
2: Ulit to na minghoy.
1: Kay nasakpan sa ginikanan, kay nadunggan sa ginikanan, nga burag reklamo ning bayhana, unya tapad balay nila, naghapa-hapa na good.
2: Ay, so, muraga ukoy o kuon di ay.
1: Kuan na, sure bull.
2: Salag.
1: Jutay na kuan na lang, jud, ipasulod na lang tunta. Sakpan, oy.
2: Minghoy noon, gawa ka ismiringhoy.
1: To anas, prisuhan ron.
2: Day, li-li sa dito.
1: Tiwas,
2: Ganong mga sawa di siya.
1: Mga sawa di, manguya, bigtarong, no?
2: Gani, bulusag utok.
1: Mga gago ni mga lakihan.
2: May lain na pinsers kinabuhi.
1: Kinaba mga laki nga mang-rape? Wala kay salig si imong kogalingon.
2: Gani.
1: Wala'y labot nga maot ka nagnawong. Buangon ka pa, gaguhon ka pa. Diba? Ano mga rape man nga pwede mga manguyab?
2: No, pwede di ba sakpan? Yan sakpan, Rabba John.
1: Sakpan, oy.
2: Preso noon.
1: Gibaklid, oy. Gibaklid. Dibuinas lang siya, kay gibaklid ra sa ginikanan.
2: May gani, wala gibunog.
1: Maula siya gibunog, wala gipuspusan, ugmaso dito sulod. Yung gingon nga, nangawat ni. Kaya kung gipatay siya, wala dyan tulubagon ang pamilya kay Five Pam. Naadyog ka sa sulod sa balay good sa biktima. Pwede dyan kapatsyon dito.
2: Maudyod.
1: Wala, gibaklid-baklid na siya.
2: May gani na, dili ka na itong, na timingan niya itong pamilya nga, dili kayo init o kulo.
1: Na, dili, criminal instinct ba? So, gigitik na siya gamay.
2: Makamatay mo pa ng gitik ay.
1: Matay, oy.
2: Hiktan ka rin, gitik ko ni mong ilog.
1: Ato rin balikan ron kay, dapat ay usa ka kuan balita dito sa Toboso. Nay usa ka tricycle, nga na aksidente na angol ni mga pulo ka mga pasahero, overload kaayo.
2: Ay grabe.
1: Ato aning kuan ron kay balo ko na unsa jud ni sila no? I-check nato ni Ron. Unya unsa maning scam? According to the abogada sa prosecution, nga ang Pilipinas ang Pinoy na scam.
2: Ay.
1: Ni Vice President Sara Duterte because sa iyahang confidential funds nga dili lagi maisplikar kay Five Pam. Kung baga, bisag unsaon pag tahi-tahi diha, burag di dyan makitaan, burag di dyan makitaan nga gigasto ni sa tarong. Burag nga na ba? So, nakaingon ang prosecution nga giscam ang Pilipinas. Pero di lang po, guro si Sara, oy. Ato na lang ni, ato na, hutdo na lang nato ni sila.
2: Sila lang duha.
1: Gikag barangay, hantod sa presidente, mga, pwede gro matawag ni scammer ni sila.
2: Pwede kayo, eh.
1: Ha? Pwede, no? Okay, sige. Unsa man yung Joyce ko.
2: Joyce ko.
1: Joyce ko, Robin Padilla. Sige sa pangutana atong tagakuha nga porting layo aligi sa konteksto.
2: Parang out of context.
1: Out of the world! Na out just, of the world. Diyos ko. Paihita ligi maminaw kaki five
2: pump. Siguro na po ito lang ikapangutana ba?
1: Muapil-apil dyan nga burag wala naman.
2: Wala, dili na related sa kuan.
1: Dili, nalayo kaayo ba usahayo niya?
2: Dili ko naglayimbala na.
1: Nagpakuan sa panahon ba?
2: Nagsayang.
1: Nagsayang, wasting the time.
2: Wasting the time.
1: Unya, pakaulaw-ulaw ba? Bro, ako'y naulaw. Tinuod. Huwag man ganina, sige, apil up.
2: Ha? Sayang rin yung panahon nilang impeachment.
1: Kaya kinagugontang magkuan ka, mag-exercise ta, no? No? Kung kinamontang Senator Judge ka, Kifay Pam, okay rin na nga di ka makapangutana. Maminaw ra ka diha. Kay na may prosecutions nga mga abogado, na ay mga defense abogado diha kay Five Pam.
2: Sila ra na magtuki.
1: Sila ra na magsigig pangutan. Ikaw nga senador judge, paminaw lang ka diha unya promo judge ka sa umabot nga panahon di na kay sigig pangutana diha nga. Usay pangutana nimo? Dire ka unta mo agig kalatraba, imong pangutana mo likog Salvador.
2: Pero tinayuan.
1: Layo ka ay tinayuan. Paita. Pero malika na ito na rin. Linog na po ang Kifay Pam.
2: Linog na po. Ay, grabe na.
1: Sa Sarangani, no?
2: Sige naman, nagalinog na rin. Sukad ka itong niigo itong 7.8.
1: Gahapon pila ito?
2: Kuan, ang unang report kay 7.1 ay ninaog sa 6.4.
1: Oo, daghan mo kayo sa report niya. Una to na ito ng taga-pag-asa. Feebox, oy.
2: Paglibog na rin nag-aunsa, John.
1: Pero wala yung nag-aunsa. Why ka swaltis?
2: Wala raman
1: wala
2: siguro ito.
1: Wala. Tawahay raman, no? Sige, balikan na ito na rin. Mubalik pa ang... Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM.
3: D3 Bio. Health News. D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramiloy. Atong isgutan nga nung kinahanglan dyan mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
6: Akong unahan, Doc. Mag D3 Bio ko og dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
7: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mauni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
6: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
7: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa cellula.
6: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
7: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3.
6: Ano man, Doc?
7: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya di ba kasagaran dyan sa ga-diet,
6: muluya.
7: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
6: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system pinaagi sa paghimo nga himsog imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells na pay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
4: D3 Bio.
8: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio dali lang naayo akong sama.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
6: Di kolekta, di ka, Doc?
7: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3. Bisag unsa ra nga brand na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naamay 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
6: Meaning, ni-upgrade ka, Doc, ha? Napayo sa dok. Nganong gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon?
7: Ngano man Sir JP?
6: Kay usay man gud dok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
7: Awayay.
6: Kay, oh, awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon sayonon na nang ang ilang ginikanan oy.
7: Luoy kayo. Agreed jud na Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
6: Oh.
7: Ang sekreto, Sir JP, isip usa ka ginikanan,
6: oh,
7: inom kag ditribayo. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag ditribayo. Kay ang kiton sa ditribayo, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos, nindot rag gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
6: Maghimo kag desisyon.
7: Ay, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa itong tutok nga adlaw.
6: Apandok, unsa man ang naa sa ditribayo, na wala sa plain D3.
7: Kanang ditribayo, Sir JP, na ay kitons ug wala na sa plain D3. Ang kitons nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw nakaditribayo.
6: Kampyon.
7: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from ditribayo. So layin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og ditribayo.
6: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Ayaw abusuhon.
4: D3 Bio.
5: Ako si Riel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinay na gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
9: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
10: This is K5 News FM. Your official news and music station.
11: Mahigko ba na ang imo dugo?
12: DTX 500.
11: Masamit ka ba na gina allergy?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
11: Nga sa masami,
12: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
12: DTX 500.
11: Masalika DTX 500.
13: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples.
14: Pimples at rashes?
15: It's DTX 500 mo na yan.
14: DTX 500.
15: Ito ay may antimicrobial property
14: na nakatutulong sa pagtanggal
15: at paggaling ng pimples at rashes.
14: DTX 500.
15: Highly recommended
14: ng mga eksperto.
15: DTX 500.
9: Mabibili sa mga butika.
4: D3 Bio.
16: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
9: Ang Visio nga may D3.
4: Pumakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
4: D3 Bio.
17: O si Karen, kadamo isang akon hair fall ang hindi manami. Ang akon nga kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
9: Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
9: nga may D3.
4: Pumakal sa mga butika.
18: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balat tian sa mata.
19: Mag-Mighty C na
18: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
20: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Gold. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry. Berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon, nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa sa panlalabo ng mata.
0: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
22: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds, pampasexy, gid man niya nga kape.
19: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
24: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
25: Ay, ga, kabasa na naman?
24: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
26: Always nagabasa.
24: Kag nagabaho ang kilikili.
26: Mag-Clinical Dayo Fresh.
24: Para sa maputi at mabangong kilikili.
26: Clinical Dayo Fresh.
25: Nagabasa na naman balaga.
24: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
26: Clinical Dayo Fresh.
24: Para sa maputi at mabangong kilikili.
26: I Care Gold.
27: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi kina ko makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops. Sa sulod sang isang kabulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasoksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
26: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: sa Filipino. Duna manun sa mga labas o preskong mga balita, bata sa komentaryo o serbisyo publiko, tutinaw sa mga lubog na issue, why kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue, punto por punto, muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon, pagkaman init na issue at usapin ng bayan, Futuro de los Pueblos.
1: La siete, siete na.
2: Dili na po makaklaro sa iyong pananaw, alay, pagiging ilong di makaklaro, sa iyong mga pananaw, ano din nga harap hanap na kayo tungod sa kataas sa inyong sugar kay basta taas og sugar key fibre mo hanap yung pananaw di na kakaikaklaro dugay na kay nag-anto sagol-sagol lang ang ginatumar pero wag yapoy alibyo sulayan ning power trio mga higala detects 500 mighty sea og D3 bio matabangan gid mo klarong klaro gid yung pananaw ani dili lang sa mga pananaw key fibre tanang balatian sa lawas kaya yung tulukan sa atong power trio ay na magpag-anto sa iyong mga sakit kay nindot mga nabuhi magliok-liok sa matag adlaw nga latay ginahambin nga sakit ayon
1: oy mo na DTX 500 Mighty COD3 Bio mga ka-K5 i-combine ni mo ni ang Power Trio I'm sure nga ang atuang kaugalingon diha maka-kuan yun K5 pump maka-relax
2: relax
1: maka-relapse or unsa pa diha nga mga kuan no maka-relapse man maka chill chill ka no wala yung problema sa lawas wala gi bati no
2: nindot kayo magliok-liok ka ba no basig-basig unsa pakakapoy sa mga ubra dili kadaghan sa imong ubra
1: correct so power trio na mga ka K5
2: para ang lawas na adunay power
1: na
2: yun.
1: Posbo na itong pangalan, DTX 500, Mighty C, o ang D3 Bio.
2: Palita sa Klinika di Alternativo o sa mga butika. Pangutahan yes. Na rin dira sa butika doon sa inyong lugar.
1: Aha. Onya, ang... okay. Okay, sige. Ang kini mga ka-K5, ang klinika. Na,
2: klinika.
1: Ang klinika. Unsa mga daghan mo kay kung ihuna-huna.
2: Klinika di Alternativo. Laban
1: niya. Gapangita ko sa mga pangalan G5.
2: Ay, okay. Sige.
1: Sa mga ato ang kuan, mga resellers nato. Oo. Ang Klinika di Alternativo kay ma naadiri sa Maybarik Building. V. Gostilo Street, Barangay 3, San Carlos City, K5 Pam.
2: Yes.
1: San Carlos City.
2: San Carlos.
1: Sa inyong mga barangay, pwede na po di mapalit. Aha. Dira sa may Medina, sa may Taps View, napita dira sa Medina.
2: Aha, napo diha.
1: Oh, Barangay Rizal, pangitaan ninyo si Nanay Erlinda Espanya. Naa siya diha, naa siya mga products diha mga ka-K5. Dito na mo pamalit, ayaw na mong anhidri sa mainland, kay nga naman, madakan Ramos Plite. So nana diha, dira na mo pamalit kung taga Bonifacio ka, Barangay 5, San Carlos City, pangitaan nyo diha si Madam Gretchen Inderes. Bonifacio, Barangay 5, nadira si Madam Gretchen Inderes. Pwede na mo kapalit drag mga kape, mga DTX, kung unsa pa diha, roll on, beauty soap ha?
2: Ay, papagwapa.
1: Oo. Onya, sa Barangay Bagunbon, oy, si Nanay Carmelita Barbicho. Na sa Barangay Bagunbon na si Nanay Carmelita Barbicho diha dira na mo pamalit aning to ang mga products ni Lami Kaikipay Pamoy.
2: Yes.
1: Aha, kung sa Panuulan ka Barangay Guadalupe na pod, pangitaan ninyo si Nanay Pasita sa Tinggasin. Na diha sa Panuulan ha, si Nanay Pasita sa Tinggasin pwede ka palit. Sa Phase 4, Block 12, Barangay Rizal sa Urbanisha, na diha si Nanay Agnes Garingo.
2: Tapo diha.
1: Oh, si Nanay Agnes Garingo, pwede pod mo makapalit diha. Kung taga Malangsa ka,
2: Barangay Malangsa.
1: Malangsa o Malangsa?
2: Malangsa.
1: Malangsa, no? Na diha si Madam Grace Sagang. Sa Valle Hermoso niya, Barangay Malangsa. Valle Hermoso.
2: Yes.
1: Si Madam Grace Sagang. Okay, sanggon na mo diha.
2: Sanggon na yung mga balatian. Kinala siya yung D-Tex 500 ra.
1: Yes, sige. Okay. So, kinala ko sa, balikan na itong uban ron mga ka-K5 ha. Last 7-8 na. Di ay, 12 na di ay, no?
2: 12.
1: Wala magka-coincide yung duha ka ko, Andre, yung.
2: Lahi. Tulog ka, tulog ka buka mong orasan.
1: Asa jud ang correct ani sir? Akini.
2: Ako ang alas 7:09.
1: Alas 7:09. Sige, kuan i tuyok na tutug balik kun dito. Dito ko nga base
2: off. Tuyok po.
1: Mga ka K5. Di ba karong mga binulan gramihang ayuda K5 pam no?
2: Yes, grabe ang mga ayuda gasunod-sunod.
1: Sunod-sunod ayuda dinhi, ayuda dito. Grabe la tagay oy. Oh. Porting hinatagay. Ana ang gobyerno sa Pilipinas?
2: May pagkabana.
1: May pag... Unsa?
2: Pagkabana.
1: Unsa lang sa meaning, ana?
2: Kung baga, naay concern sa mga katawhan.
1: Nagpakabana. Naay concern.
2: Nagpakabana. Bita mo rin, ginuhuna niyang katawhan ba?
1: Now, alam ko na.
2: Nagpakabana. Kung baga, may pakialam ba?
1: May pakialam.
2: Na...
1: Yeah, Di Marcos ha.
2: Di oy.
1: Ha?
2: Dili.
1: Dili, si ako nakuan ko ni Marcos ba nga anak na ini may concern.
2: Okay, abi dakog pasangin lang kon mga ko Marcos ko.
1: Dili, dili oy. Pero usahay pod murag ko ano?
2: Murag.
1: Murag di na pod nindot.
2: Kay na sobra sa
1: sobra na sa tinamad ng mga tao po uban si salig na lang sa kwalyuda. Ari joke ra bitano. Anyways, porting tinagtaganay. Unya, naay usa ka taga barangay Kalatrava, barangay Kalatrava, taga lungsod sa Kalatrava nga usa ka OFW. Ato ara man ning gidala nga issue kay Five Pam or reklamo rather.
2: Aha.
1: Aron matubag ang mga pangutana kung ang usa ba ka OFW makadawat ba aning gitawag nato nga uplift program. Oh. No? Uplift program. Kay daghan kayo mga OFWs ang nagreklamo ron. Mm. Ang pinaka-basic na reklamo nila, Maone, OFW me. Pero pigado kayo me sa Pilipinas ang kuang pamilya.
2: Maugani ni abroad.
1: Na. Maugani na nga ning abroad me diri, pero ang muang sweldo diri, dili ana. Mm-hmm. May kung pag-abot dito OFW ka, ang imong trabaho nag-ubra ka sa bangko.
2: Correct.
1: Oh, di gani US Marine ka.
2: Mm-hmm.
1: Oh. Kaya kinaguro.
2: Murag taway-taway pa na.
1: Tiba-tiba jud ka na paldo-paldo jud ka.
2: Jud.
1: O nya pag-abot dito.
2: Dawas nasod.
1: Oh, ayo uyugan na ko ang kamera kay gaana-ana ko ang live oh.
2: Nakimpang na bili.
1: O nya kung OFW ka K5 pam nga paabot dito manguskos kag basin.
2: Oh, ya bunogon pa ka sa amo.
1: Bunogon ka pa sa amo usahay.
2: Wa pa kay tarong kaon.
1: Wa kay tarong kaon.
2: Nine.
1: Gamay kay sweldo. Mm. Napoy mga OFW nga kinang tong nato kinang usahay kinang gamiton ka sa amo nimo. Wala na. May naana. Oh. Gahilom-hilom na lang ka kasi siyempre maguba imong pamilya na di makakasukol.
2: Bito.
1: Na, sige ano ma, gorgorio ka.
2: Kung naam ka dito.
1: Oh. So, pero, manalagi. Ang mga OFWs, usa ron sa mga nagreklamo. Pika ha. Unsa man ni
2: ha?
1: Huh? Isa pa,
2: isa pa. Sapa. Inay na usap.
1: Hindi lang guys ha, kay welcome to my vlog.
2: Comment lang sa comment section.
1: Ang program lang unta ba? Dili, binlan o buhok na dili pa.
2: Isa ka lang buhok na. Hingi ka na smile. Wala, isa mo lang buhok.
1: Paita.
2: Nag-story na nga, nagkakao nagbuhok.
1: Paka-ana, naging kapigado, buhok na lay kanon. So, mga ka-K5, mauni. Daghang mga OFWs. So, ang pangutana diri, ang mga OFWs ba ma-appeal aning uplift program or dili, mga ka-K5? Kay kuan manggod K5 Pam, usbo na to ang istorya, dili kay OFW ka,
2: kwartahan na ka.
1: Kwartahan na ka. So, nay usa ka Kalatrava, wala tay intention ani nga gub-on ang taga DSWD ha?
2: Mm.
1: Wala tay intention ani nga gub-on ang barangay? Wala tay intention ani nga gub-on ang lungsod sa Kalatrava?
2: Correct.
1: Ang ato adiring giapas, take note ha? Ato adiring iapas. Aron mahibaw-an nato kung ang OFW ba included mm-hmm. or dili K5 Pam sa aning programa ha? Ah, sa aning programa?
2: Ikaw, mao nay dapat masayran.
1: Oh.
2: Kung appeal ba sila dili.
1: Sayre.
2: Sayre. Aking suliran.
1: Mao naman ang tumong nato.
2: Correct. Wala tayo tumong panggumo na sila.
1: Oh, klarohon na nato ha. Galing kay wala jud malikayan ganiha sa atuang interview. Ang gitawag nato nga pag mention ni madam sa pangalan sa usa ka tawo nga gibabagan daw ang iyang iyang bana. Pero pwede nato na makorek ha. Makorek nato na siya. Makorek nato na siya kung makontak na nato ang DSWD, mm-hmm. no? Kung kinsa ni siya, kung pasabton dyan nato ni siya kay 5 PAM. Kay dili ni pwede nga siya ra ang ato ang ipadungog dire ang reklamo ra.
2: Oo, kay dapat na madunggan pero ito ang pikas habig.
1: Yes, mauman dyan na.
2: Ilang side.
1: Oo, ang ilang side, mauman dyan na kay 5 PAM.
2: Side by side.
1: Aha.
2: Dili one-sided.
1: Dili one-sided. No. Yes. Sige, sige.
2: Double-sided
1: sige.
2: Ta dire.
1: Nay usa ka taga Barangay Marcelo. Nga ang iyang pangalan mga ka K5 si teka muna ha kay Kuan
2: nawala
1: kay nakakaon lagi kog buhok
2: kisig itong buhok
1: ang pangalan kay si Jodilyn Tres Fuentes Alcuber taga Barang
3: and regardless of frontiers The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Non enim pusumos, aliquid adversos veritatem, sempro veritate. Wakitay mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundi ni pagdapig lamang sa kamaturan.
3: Foro de los Pueblos.
4: Mga kakipad, kinigapon si kakipad Bernie Campos, kanunay gamay TC, DTX 500, DTX Copy Mix, og D3 Bayo Kabusa.
5: Ang mga lakang sa taong matarong gimando sa Dios, bisan siya mahagsapan, di siya mapukan. Tungod kang Dios may nagagunit sa iyo mga kamot. Mga kakay 5, maayong buntag, kini sa gapon ni Kubos Galagad sa kahanginan, kakay 5. Attorney Ronel, kanunay naka DTX 500, DTX Copy Mix, D3 Bayo. Oaks 4 Bayo, text di palabos, may butag Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuo, Kalibutan! Tibuo, Kalibutan, di matabang!
4: Naka-DTX Coffee Mix na!
5: Naka-DTX Coffee Mix, syempre!
4: Ah, kagapon na, nangumpra na po kagapon si... Kapsi! Former Mayor Erwin Agustino.
5: Binawag si Kapsi.
4: Morning, Kapsi Ugma.
5: Former Mayor
4: Erwin
5: Agustino.
4: Diya sa may kuan, diya sa may Ayongon.
5: Diya sa may ENC.
4: ENC. Numpra kagapon, Ma'am Chuna, Jonel Clothing. Oh, ang pickleball ni El John.
5: Dika, but ang sa to? Dika, ang sa tingalan sa ilang kuan?
4: Pickleball?
5: Oh, natoy court ngalan sa ilang korte.
4: Eljon Aldiqua. Tighana nag mga pickleballs karon na turns ay a pickleball.
5: Ng mga kayo, kay, pickleballs madaghan
4: pickleballs guys.
5: Bola.
4: pickles balls.
5: Pickles balls.
4: Ikaw pati tighana nya nana poy mag
5: ikaw wala na malagi kay kana sig dula. Murug kung sugod, sige mga kagadula, sige mga kagakuan, pagdani na ako.
4: Kan man, kanang nga, busy man si ate pa.
5: Ah, so wala ba mga kagadula?
4: Pag mudula si ate, ako nga toon. Tanaw ako!
5: Sabi na ko, mudula po ka.
4: Ay, ulaw man ko.
5: Wala, dahi ka?
4: Okay, huwag ko'y practice. Ano niya, maayaw man ang iyong mga kauban. Ano niya ako, kay kamang-kamang man ko. Muti papantiris, kamang lagi. Ulaw ko. Okay lang, kita-kita ra. mga maayo sila pero about ana pa ba moragwa na time
5: wala
4: na maayo ko moragwa na maayo man galing ta pero wala bali-bali na ning ato mga tuho din eh.
5: hello Sir Bernie, Attorney Ronel, good morning ninyong duha. Ang mga sir amping mo sir, I'll always see you next week. Oy, Ma'am Joy. See you, Ma'am Joy Pry.
4: Ma'am Joy Pry, morning dia, Ma'am Joy.
5: What a life. Jeep Tiruda, morning dia tanan to turn Sir Bernie, kumpra koron dira. What a life. Kumpra po dron si Jeep Tiruda og DTX coffee mate.
4: Pero sa usa ka kuan kasabutan.
5: Na.
4: Magdala siya og butong.
5: Magdala na po siya og butong?
4: Oh, alam.
5: Pero ayaw pagdalag piskat.
4: Ayaw pagdalag piskat. O niya. kala pong butong mo dalon, kala di po kay gahi.
5: Humok man.
4: Ha?
5: Humok man gutong-gutong sa niaging yang gidalagon. Pero ako, tubig man gidang ako ah. Thank you, Attorney Ronel, sa pagtawag, Attorney. You're welcome, Ma'am Joy.
4: Ma'am Joy.
5: Always at your service, wherever you are.
4: Ako, ano ka rin kay... Ha? Nakasunin.
5: Ano sa tayo gisinyas nga 5, ana?
4: Ha?
5: Sa tayo gisinyas 5, ana? Down payment?
4: Dili, kuhaan ka na nga, nakunin mo sponsor.
5: Amo ba, 5?
4: Siya nga, pwede ba kuno 3 o 5? Kuno lang ta sa 5.
5: So iya, mag 3 o 5, 8 ang tato iya, ha?
4: Eh, pili naman siya.
5: Amo pili.
4: Okay, listen po kayo, kayo mong kuhaan na. Ina rin. That's life!
5: What a life!
4: O sa'yo ang life na to, nakaingon ta ba nga, mura magkapoy na? Kapoy. Pero, tanawa dito sa unahan, tanawa na nga mga construction worker, kana bitaw nga murag ipanglaya nas trabaho turns. Sa nga inana minat niya tanawa ko no sunan. Suroy ko no gawas ko no. Bisa ka na lang mga traffic enforcer may tanaw ni mo turns.
5: Mas kapi na na kumuadto ka sa hospital sa
4: nakapamino ng kagapon.
5: Interview sa sa prisuhan.
4: Prisuhan no. Kang dok mong ganto, Jisher, ako lang pong gikanis gutan.
5: Mas grabe ang realization din ha.
4: Grabe.
5: Kung maka-experience ka, grabe ang problema. Tanawa, bisitahan ang turo ka mga lugar.
4: Onya, kung maraga tanaw po niyo, gikapoy na kasi mo trabaho ba? Kapoy niya, aircon ka. Niya.
5: Kapoy.
4: Igor ka mo yaw, igor ka mo sulat ha.
5: Igor ka mo sulat, nasa matulog pag ito.
4: Tulog ko sa ayo.
5: Yeah. Yeah, pag mata ni mo, is, out ka.
4: Out na. Yung makaingon pag yun ka nga, grabe. Tanawa, kapoy. Yeah. Tanawa na nga mga construction worker yun. Diyas dalan.
5: Diyas sa dalan.
4: Kasi diyas sa mga construction sa mga building. Diyas mga balay.
5: Baling initas na ba?
4: Baling initaw niya pinaraisfield do.
5: Tanawa ng mga namunlay sa katubhan.
4: O ka na.
5: Oh.
4: Sus, kasuway magiging ko ng construction turns. Magampung ikaw alas 10 na.
5: Mo ba?
4: Snack man.
5: Oh, snack. Good pero init gap. Kutob gapon mo alas 12.
4: Oh, kutob alas 12 niya. Launa alas 5.
5: Oh.
4: Karon kay 8 oras naman lang yun ron.
5: 8.
4: Bisag ang construction sa una kay 9 man.
5: 9.
4: Mo engid ka 7. Niya mo out ka og 12.
5: Then balik 1.
4: Balik 1 hatod 5 pila 10 hours. 9.
5: 9.
4: Oh, 9.
5: Break man
4: to. Break to ang kuan. Mag alas 9 na, alas 9 media kini kaon. Kanya inikaw ni mo, niya tanaw ni mo nga, ang pan bitaw, inigdala bitaw sa tagiya, iye, tagsaraman mo inikabok. Kaya na ba?
5: So, lahat gano'y ka mo repeat di ay.
4: O niya, na-juice niya. Marunik, lapsaw-lapsaw. Magawang raman niya sa smoothie. Pero, na to, inikaw ni mo, inikaw ni mo, busog na. Alasan na po ka. O niya, sa una, kanang magmasa mo nga, dili paras karon ba nga murag haitik-haitik na?
5: Naanay mga gamit sa una, manumano kita na.
4: Manumano yun, unya. Mag,
5: Ayag.
4: Ayag, mag-ayag o kanang,
5: balas.
4: Ang inyong gamiton nga, kanang bitong sukod-sukod bito, kung pila ka siminto, kung pila po kakahon, katog yung kahon. Kakuan ka itong
5: kahon? Kahon, bugat ka, ayo.
4: Nga, wak pa'y sulod nga, buhangin, bugat na. Kini ka na, pak! Masay, maigo pa rin mong bagtak. Pero, mo'to makarealize, taba? Nga tanawa na sila. Muna nga kamo nga nasa opisina. Labi na diha sa bisag sa gobyerno or sa mga private nga opisina, ay kayo mo pag tinapulan.
5: Ay kayo.
4: Mabot mag yun ang katapul tons, pero dili yun na ito na yunan. Kay tanawa na sila, grabe. Anya pagkapaniod to, siyempre, singot ka, inom kag tubig. Mukha na po kag, ay, kadugay sa alas 12. Kalat, babuto ni mong oras, martinugaya na ba yun? So, pag-abot sa alas 12, paniunto na po. Yung tanaw ni mo, tamban ra ba ang kuan ba?
5: Tamban na sudan?
4: Tamban, kulang ra ba yun. Katong baboy-baboy, itong bugat-bugat.
5: Okay to.
4: Kay protein man to.
5: Yung kanang tamban dahi, di na na protein.
4: Kalsiyo mo na. Ano sa rin ang tamban? Kuan mo na, di mo na. Kuan mo na siya kanang Basta yurik mo na.
5: Protein gapo na. Pupita ng kayurik ka. Basta tagas kayo protein content ng mga pagkaon. Ang byproduct ana sa lawas. Yurik ka.
4: Moto. O niya. Kung pa yun, kanang, for example, lima mo. Ito rapod ka buk.
5: So, duhara ang makadipit.
4: Duhara sa purman. Ya pagkahuman, kaganon lang sabaw.
5: Ah.
4: O niyang kanon po sinukod.
5: Ang sinukod ang kanon?
4: Ay, kumatay ini. Kumahuman lang din akong balik na rin trabahoan. Pero doon ay uban po nga. Wa pagkakasugod, pakanon na ka.
5: Pakanon na.
4: Bukan ni.
5: Yes. Balik-balik ka na.
4: Ha?
5: Balik-balik ka.
4: Ikaw sarap mo po siya sa kanlaw. di bita mga kaigsonan. Ingon na na. Ingon na na ng life. Hmm. Ano yung pagkahuman?
5: Ay, yung surrender.
4: Pagkahuman, dawat na ka, balik ka Bernis. Hmm. Oh, no, Merkulis. Ano yung Sabado, Sildo. Hmm. Na kinakamali naman ka, so di, nakumplito, imus mana.
5: Hmm.
4: Budgetan din mo para bugas, mama. Hmm. Ulit ako pumantan to. Yung estudyante. Kini mo ni pang balon. Basta, inikabot sa eskulan, lagong kayo. Ito, mga kaigsonan. Ano, ano, ano?
5: Sabado, Domingo, kamo trabaho dyan, Sabado ra?
4: Kana Sabado. Domingo. Mm. Yeah, pagkahuman pagkatuon na ako kanang panupig yun, dili na. Pero dili lang ni sa ako, asa tanan nga nakita na ako.
5: Mm.
4: Ni nana. Mo na nga say karon, asyoso na kayo ta.
5: Asyoso.
4: Oh, asyoso na kayo. Opisina, nya pagkahuman aksyon pagtapol. Oh, talawa ni sila mga suking ting paminaw kining sa gingon na niya tornay, kining ma, nabasay yung tubo.
5: Mm.
4: Oh, mga construction, kining nasa, kining yung napag sa masurahan na tutors.
5: Mm.
4: Collectors masura.
5: Oh.
4: Oh, tanawa. O sahay, mabiyaan pa yun na sila mga kaigsunan. Kay ang driver, maglagot-lagot siguro, kusog padagan. O niya, arsa na silag sako mga higala, di pamait sa dito, sa likod.
5: Didagan na.
4: Muna sa mga suking tigpaminaw. Niya, labi na katuna kay aircon lang. Ayaw. Natrabaho yun. Kotob sa mo, mahimo. Doon na may panahon nga, maksog tapol.
5: Mm.
4: Doon na may panahon nga, muragwa gilami ba?
5: Mm.
4: Pero, pag mawad anak ng trabaho, di anak ka makarealize. Sus, Ginoo, kapoy madainin ko ano, agit trabaho. Muna di sa mga sukintig pamina. Pero sa di patrons, kay nanarabaho man ta.
5: Nanarabaho ta.
4: Itiks ko pimix.
5: Itiks ko pimix. Oh. Kaya nga itong trabaho, pag-promote mo sa DTX Coffee Mix,
4: mm.
5: Para nga manginom po sila ko yung
4: para manginom po sila. Nag-iskot na matani.
5: O ang tanan nga naminaw, kuyog na ito, karon nag-inom og DTX Coffee Mix. Paminaw ni mo, pila ka million nga sachet ang nahurot?
4: Sa kadadlaw?
5: Oh.
4: Sa DTX Coffee Mix?
5: Oh.
4: Nationwide?
5: Nationwide.
4: Muta na sa ako ni Mamcha, ah. Hindi ito, thousand.
5: Arlene Ausan, morning sir, Ben, Attorney Ronel, greet ko. Happy birthday, Tata Sixto Raki Ausan, Karon Adlawa. Oh. Hi, Manang Merce Ibiro, Francisco Valencia. May buntag ninyo doon, Sir Bernie, o Attorney Ronel. Always yun minaminaw sa San Miguel Bakong. Detex Coffee Mix, nakakapika na. Mapapa.

0: Boom tiki tiki, boom tiki tiki tiki, boom tiki ding ding dong.
1: Manang Mars Ibero at Tony Ogberni, good morning idol. Makalingaw jud inyong tandem sa FB Live. Oh, makalingaw from senior citizen. Happy Thursday, God bless us all.
0: Si Ma'am Arlene Hausan. Arlene, manan eh.
1: Manan na. And I must gabas. Morning diha. Jupiter Roda, manhigi ko na siya magdala siya humok nga butong.
0: Wow! Ma'am Joy Pry, morning! Si Ma'am Joy, inis Ma'am Joy, siguro ginis Ma'am Joy nga kaan pohon. Inig ato dito sa kaan, inig ato dito sa Bacolod, siguro makuyo po ni siya, suroy.
1: Pero, mapapaula lagi.
0: Ang problema, kaya na naman si Sir Hins. Para na ikasakyan, ay siguro kita, Trans. Ay, naman po dahil kay service, no, Domingo, no. Pohon ba? Inig ato ba? Ato na to.
1: Pohon, ah, pohon.
0: Ako, patrono, limo, ano, bites na kayo. Pohon po, nagun sa manggaling. Okay, alas 7:28 na!
2: Ernie Cabusaw, ug attorney Ronel De Palobo, Signa Matabang, sa Foro de los Pueblos.
1: Tinamatabang! Tinamatabang kapunta. Good morning, morning, morning, morning sa itong mga kaigsunan sa kabukiran, daplin sa kabaybayon na itong mga palangga. Mangungumag, mangingisda. Good morning sa mga public market. Ngalwis namin sa K5 News FM. Biling ko na sa Building 10 sa Dumaguete City o sa tanang mga public market. Kumusta itong mga sukintig paminaw? Sa nagilang mga establishmento, kananan, painitan, bake shop, gasoline station, terminal, pantalan, namin na ito sa mga sakyanan o sa ilang mga panimalay. Morning!

0: DTX Coffee Mix! Nakakapi ka na, nakadetox ka pa, DTX 500, pinaka-epektibo sa pagbaba sa level sa inyong mga blood sugar. Unsa pa inyong gihulat, mag-DTX 500 na, DTX Beauty Soap! Pampahamis ni ating ni Kuya, huwag syempre ang kontra pa maol nga DTX Liniment Oil, Mighty C Alkaline Base Vitamin C. Pampaligon sa inyong mga immune system o sa inyong mga kabataan, Mighty C Syrup. D3 Y1, D3 nga may VCO, VCO nga may D3. Pampalikay sa mga viruses, bacteria, fungi sa kalawasan. Klinika Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok, magklinika Deo Fresh. Para sa swabbing nga digestion, magklinika Spore Biotics. O syempre, pang matagalan, Extend Food Supplement for Men. Mga produkto mapalit sa mga klinik sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Canlaon City, sa Mabinay ug sa Tanan usab nga mga butika. Ilabi na din ni sa Negros Oriental, mapalit sa Zerge Alternative Bayawan City ug MCA Pharmacy Public Market Bakong. Mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramil.
1: Mapalit usab din tanang mga products kang Aligir Alhukulada.
0: Kapsi!
1: Oh, kapsi. Order na po si kapsi og ma og 20 ka karton.
0: 20 ka karton?
1: No, 20 ka boxes nga Mighty C. Napulo ka DTX 500 og D3 Bio pulo pod og kwan DTX Coffee Mix.
0: Coffee Mix.
1: Napulo pod kamo. Parti na kana. Morning. Nimo kapsi. Mapalit po di ay mga product sa mga sukit ng Paminaw. Doon naman po ni siya dalang ang mga produkto po para sa mga kayupan. Pero inikabot niya dito ang pangitaon para sa tao.
0: Para sa tao.
1: Ayaw sa nang sa hayop. Magunsa man ang mga kayupan niya, huwag mo pakaon. No. Kami sa, muna nga, kamsi. Kumpray yung kamsi, basta daghan pa tagistak.
0: Okay, kamsi.
1: Losyo Margalio. Ang saging ni Losyo, ikaw ba sa that times?
0: Good morning, mga kakifay. Basta D-Tex Coffee Mix. Ans pa initan, stall number 3, Dumaguete City.
1: Wow.
0: Oh, napalit po diya sa may... Stall number 3 sa painitan.
1: Anya, pakos din po ninyo mga radyo niya.
0: Mirna Teves, morning mga sir. Atang ko sa inyong drama. God bless inyong duwa. Kuday si Mirna Teves sa Concepcion, Manhuyod.
1: Wow.
0: O Abel Orel, good morning sir. Bern, Attorney Ronel sa Kambagti, Hinatilan, Cebu, Kusog, kayo midiri from Abel Orel. I love you, Day Tampiok. Hi, Sir Bern, watching from San Ramon, Bayawan.
1: Wow! Patilikan na sa itong mga listeners.
0: Ready ka, Chinti, naminaw. Renife Imperado Yapi. Morning, Sir. Kami maubaya po, pero gayahay na lang mi kay Apiki sa budget. Ako, D3 Bayo, ako ba na DTX? DTX. Ako po, Mighty C.
1: Good morning po ni Inday Joan o ni Inday Ima. Binoy.
0: Oh.
1: Yes, may magatas. Oh, always good to me now. Sila tanan, sila si Kairi. Tulog pa. Salamat sa inyong pagpaminaw ninyo diya sa may magatas. Okay.

0: Erra Rei Cuevas, el Josep Cuevas, el meu Marlin, good morning. Yang, sumpay, sa drama, sa kinabuhi ni... Limot na ko sa pangalan sa driver's tricycle. Dumdum pa ka?
1: Manuel?
0: Si?
1: Manuel.
0: Ah, Manuel. O niyang babae?
1: No, nalimot ko din sa pangalan sa babae.
0: Ang babae... O, oh, mama to, nagpaila-ila siguro?
1: Paila-ila na, eh.
0: Paila-ila na ba to?
1: Hmm. Ikaw, may ningalan at to.
0: Ako si Manuel, ang babae si... Pera na lang.
1: Ha?
0: Pera.
1: Eh, na ato yung ngalan. Joy man lagay to?
0: Ah, Joy. Joy lang, Joy. Kay Kapoy kasi gunahon ng pangalan. Kasabot na ito, mga listeners. Basta si Manuel o si Joy.
1: Si Joy nga, manager sa Lechon Manok.
0: Dili, oy, dili, Joy, oy. Joy. Ang Joy lagi to. Joy lagi na ito, ito, Joy, oy. Dili po tumalin.
1: Dili, oy.
0: Kay Manuel Estraliano ba? O, Joy lagi.
1: Sa San Telmo, Lechon Manok.
0: San Telmo, Lechon Manok.
1: Nagdilaab sa kalami.
0: San Telmo, Lechon Manok. Way kayo, way ulin, pero maluto ang imong Lechon Manok. Towards kahayag ni San Telmo.
1: Lamian na, masustad siya pa.
0: San Telmo. Yang mamalit, San Telian. Ay, good morning.
1: Ni Doc Santillan.
0: Ni Doc Jonathan Santillan. Good morning, Danny Mudia, Doc. So, yan ang sumpay, mga kaigsuunan.

0: Mamjoy!
1: Uy, Manuel!
0: Ah, lanak ko dere sa kwan.
1: Sa'yo lagi kay ka.
0: Okay, alas 7 naman ang imong giingon mo off naman.
1: Ha? Alas 9 mong gudang nga kong ghost.
0: Ah, sige lang, Mamjoy.
1: Duha pa ka oras, pwede pa kang mabiyahe dito.
0: Eh, dali, dali na lang yun ko.
1: Ha?
0: Sige lang. Ay, dong, dong! Palit mo ali, dong! Lituan manok, dong, ni santil mo! Ah!
1: Oh, ani, ani, happen na ba ka, Manuel?
2: Oh, ali, dai! Oh, dali, dai!
1: Manuel! Ani, happen na ba ka?
0: Huma naman, okay na. Busog na ko, ma'am.
1: Ha?
0: Busog na ko.
1: Plus, ba't malagi ka?
0: Ay, ano?
1: Para mag-okay ka.
0: Oh. Tungod din sa kakapo siguro, drive siguro.
1: Ha?
0: Ah. Ano, dong, dong, palit mo, dong! Ano na? Ma'am, Joy, ano? Palit na sila!
1: Sa...
0: Ay!
1: Okay, daghan kayo mga customer.
0: Ah, oh, sige, sige.
1: Kaya imong gipangtawag.
0: Sige.
1: Pagkakang pagigil mo din ang libre.
0: Thank you, Ma'am Joy. Salamat kay Ma'am Joy.

0: Ah, musugan ako, ma'am. Eh, salamat kayo.
1: Suga mo din mo mo kit-kit o lechon manok, Manuel.
0: Ah, kana. Lechon manok. Lechon pa na, lechon manok pa na, ha?
1: Kasi, pagkakayo mo suyop o kuhan, soft drink?
0: Ah, kana. Soft drinks pa na, ha? Di bitaw, ma'am. Alas 9 naman. Ta, ilang pinakan ako, ta?
1: Pero tsaka, ako sang ipahipos na yung mga kuhan.
0: Ah, sige. Sige, sige, hipos mo, tabangan. Sama ni. Eh, dagat pa mula yung mga manok, laki dari.
1: Ha?
0: Dagat pa mga manok.
1: Wala? Oh, para pa na, ma.
0: Ay, sa ma'am.
1: Nga naman.
0: Muramag na ay nag... na ay nagsiga sa unahan, ha? Muna inyo yung signboard?
1: Oh, santil mo ulit yung manok baya ni.
0: Di ba ka ni Wakwak? Di ba ka ni Wakwak ni Mayana ni?
2: Lame kaya!
0: Si Lame na.
1: Santil mo ulit yung manok ni?
0: Di ba ka ni
1: Lame, ano? Nasustansya pa.
0: Ma'am, unsang oras sakit kating uli, ma'am?
1: Ha?
0: Unsang oras sakit uli?
1: Alas na, bimi manila rin po kasi yan, alas 12.
0: Uy!
1: Ah, walang kang manakugod nga mo salop na ang bulan.
0: Ma'am, alas 11 naman.
1: Ha?
0: Alas 11 na.
1: Huwag pa ni salop ang bulan.
0: Asa?
1: Kinahanglan mo salop ang bulan, isa ko mo pa uli.
0: Naana, pinagsika dito sa unahan. Unya mo raman nag... na ay lawas, ibabaw.
2: Lame kaya!
0: Ay, lagi na, lame! Ay, duklay! Ma'am!
1: Ha?
0: Doon na lagi! Doon na lagi ako nakitaan, ma'am, nagsiga.
1: Ay, pasagdira na sila.
0: Ha?
1: Pasagdira na... Kay... Nagin na sila din, ha? Kadagapi, eh. Mamala sila mag

0: ito sa San Telmo Lechon Manok. Pasiglong karon ba? Pareha sa gihimo sa Kamalin nga lechonan.
1: Oh, katong Kamalin.
0: Munang binlan ako na din yung Maksika magabi.
1: Katong Kamalin Israelyado?
0: Oo, oh, dito sluok. Gilungkap.
1: Gibinlan siya sa gikuha ang tinibuok.
0: Oo. Oh. Binlan ako na sa Hedrick.
1: Lima na lagi na sila nagsiga, ma'am.
0: Ha?
1: Lima.
0: Ay, kabala ka kamudaghan pa na.
1: Ma'am, kasi tagiainid ang santil mo, litsong manokan ni mo.
0: Huwag ka kay balo.
1: Wala.
0: Pampira.
1: Huy! Salamat. Ako music, nagbalik-balik na po sinuon ni ma'am. Matagawin. Isa na mali.
0: Nag-giabat na nang imong music.
1: Giabat na po siguro ni.

0: dito tong bumpira.
1: Mahalag.
0: Si Kuan, si Senior Pedro mo itag-iyani.
1: Ama ba? Ha? Ma'am, masige ma'am. Ah, tamam, uli na tamam kay apit naman alas 12.
0: Hindi na nagpagtakdo alas 12.
1: Sakay pa ba ka ninako? Problema mo lupa na ni Sagiya. Nanayati sa'yo dito uli.
2: Pailig, di mo kalibutan.
1: Ma'am, samtang magpabot ko nimo. Wait, ma'am.
0: Ay, nga naman.
1: Unsa man to, ako nadunggan.
0: Ay, mga iro, mag-uwang. Basta mag-alas 12, mag-uwang, manggod na sila.
1: Dala mag-udurig, DTX ko, Pemix, ma'am. Pwede mangayong ininitubig?
0: Ha?
1: Pwede mangayong?
0: Wala naman ininitubig din eh.
1: Unsa
0: naman? Di ba ni Kapihan, lechon manok, mani, diri?
1: Pwede mag-init ko kadyot, ma'am, kay murag...
0: Nangapalong na ang baga, pwede ka katong unahan nga gasiga. Katong nagkadaghan na nga kalayo. Pwede ka dito mo, no. Tangka.
1: Ma'am, na ako... Ah. Pwede mo gawas ako kadyot, ma'am?
0: Ayaw! Ayaw gawas! Ayaw gawas! Kaya kang uwag ng mga iro. Nagtapok na naroon sila biya sa gawas.
1: Ma'am, saman! Manguli ka, dili!
0: Mapauli, tarwang! Ay, kabala ka!

0: 19 din ang wake na kanta mo?
1: Ha? Ano na? Huwag na, sumpayan mo ba? Sumpayan.
2: Seryoso kayo si Attorney Sir Benz.
1: Stila na.
2: Sumpayan huwag ma. Hola, Sir Davis. Morning, mga idol. Naglantaw mo sa Kawitan, Purok 1A. Si Oliver. J. Campomayor. Shout out mga sirs listening from Argao, Cebu. Hmm. Ay, morning ninyo diyan sa may Argao, Cebu.
1: Morning!
2: Kusog pa po dito. Abo pa po dito sa Argao. Nuli kami ba na sa unahan?
1: Oh!
2: Ano ba yan na sa...
1: Kan, good. Facebook, kailang kita na.
2: Ah, sa Facebook.
1: Facebook man. Abot, gali. Cebu. Cebu, malugog.
2: Basta malugog.
1: Basta Facebook ka mga sukin tingpami na. Radyo, maraga, di na makuha. Within the Negros lang ni ato radyo, ni Atbang, dari sa ato asa Negros, muna nga kuha ta mga higala. Alas 7:42 na, Foro de los Pueblos. Andito ex-copy mix ni Koan, Manuel, wag gin makutaw taon. Standby ugma kay katapusan ugma sa Koan, sugilanon. Ansa kay may tabo ni Manuel, ug ni Joy.
2: Kuya ug makaon si Manuel sa mga santil mo.
1: Ang kuya, purinig si Manuel.
2: Takdan man na guay?
1: Di po. Ang kuya, ninig. Na ay majirjiran ng santil mo. Klasik mo yung dagan, ha?
2: Morning, sir. Nang lantawa ko, diri sa kang mating sibulan, sir. Ikang Freddy Kajente. Ah, naglantaw ko.
1: Ah, lantaw.
2: Abil ulit, mga sir, mangguwa ng santil mo. November 2 kay Mamutar. Joy Fry, abot gani mo diri Manila, kaya lipay ko maglantaw ninyo mga sir.
1: Okay!
2: Ma'am Joy Fry.
1: Morning, Ma'am Joy Fry. Alas, City Calling Tetris na mga higala. So, direct na karoon ang mga sukitig pamina sa Kanasab. Kagahapon na po, Day 13.
2: Day 13?
1: 13. Niyay times na ito, 13 times 25. Pila times. Kuntahan po na po. 13
2: times...
1: 25.
2: 25 million?
1: Ah.
2: 25 bra.
1: 25 bra.
2: 325.
1: 325 million ang gasto ha.
2: No mo ato yung mga nakuha nila ng mga kuan.
1: Oh.
2: Ebidensya. Wala bag-o.
1: Ha?
2: Way bag-o.
1: Way bag-o kay karaan man pud kayo sa kapunan.
2: Pakuan ato intelligence fund di na napiti magani sila ni kuan. Ni Ping Lacson. Ano nga itong statement ni Ping Lacson? Kasi confidential funds, Manggod, ganun mga confidential kuan. Pumunta na siya kung sa may imuhang level of clearance, security clearance, kay ba kuan ba yan na?
1: Kung by level-level.
2: Ang pwede na mong i-access.
1: Pwede i-divulge, pwede dili.
2: Oo. Oh.
1: Pwede i-pabalo, pwede dili.
2: Oo, siya kabalo. Siya kabalo. So, pataka-taka.
1: Sa kanto si, kanto si CPA?
2: Si Wamil.
1: CPA lawyer?
2: Ano siya, oo.
1: Oh. Saan pagkabalo lagi? Nga igor naman itong ipunit. Gipudyo trabantos, talik diri. Inani mga gudan na itabo ato, Torrance. Nasa pag-investigar nila, pag kalas na ni Sarah, ka-investigar din sila, nagka-aslom ng ilang relasyon, gipamunit na ito sila.
2: Oh. Psst,
1: matibag, ikaw, Moni, ikaw. Matibag, Moni, grip threat. Giyosa-usa mo na sila, bantay ka NBI. Grip threat o. Ikaw, psst, kamudiri, kuan, taga-auditor, Moni inyo, confidential mo. Sa sunod din yung confidential?
2: Tutungkuan.
1: Sal-in. Humanong sal-in?
2: Wala pa. BIR. Wala pa.
1: Ah, BIR. Mga bangko na po. Oh, kamu, taga-bangko. O, oh, inyo ni. Sir, sir, ma naman to. Congressman. Sabi niyo na. Eh, ang presidente nag-ingon ni niya.
2: Na, okay. Us kamalita, diri.
1: Adi po siguro sa kamalita. O, salang ka, kuan.
2: Gamay raman kamalita.
1: Adili, ibig sa gamay kamalita. Di na pwede. O sa lang kakuan, kana mga 5 million lang.
2: O sa kapinuntil.
1: O sa ka paper bag.
2: Paper bag.
1: O sa ka paper bag na rin. Okay. Abtik na yun. Buhit na ng ilang dugo. Oh, kini pa mga wata. Kini pa manulis na. Nga na naman higit. Tunol naman eh. Ha?
2: Kini gihatag?
1: Oh, kini gihatag. Muna, karoon diha mga suking tingpami na mga kakifive. Ang istorya. Dapat ang mga kaigsunan sa confidential. So, gipangutan ang mga kaigsunan kato ilang mga testigo sa abogado sa prosecution o sa abogado sa depensa. Uwamagin sila. Uwamagin makaling nga sako.
2: Katong,
1: oh, magibulsa. Di ba katong-atong mga pangutana na rin? Mga pangutana na rin sa depensa?
2: Uwaman sila'y kuhan nga Dato ni Sara ng kwarta.
1: Oh.
2: Sa punto pagani ni Amy Marcos. Ipkan mo gud nila nga dili si Sara gud kay siya moy.
1: Siya head.
2: Siya head.
1: Siya nagsogo.
2: Oh, siya ba din nag-disburse? Siya ba din ni dawat? Siya ba'y pay? Siya ba?
1: Oh.
2: Eh, siya gud. Eh, siya gud. Puro na ba gud murag ana na ba tanong?
1: Oh. Oh.
2: Pero dili gapon wala. Dili ka konbikto mo na yun ato ra.
1: Dili. Panaw na ko. Oh, pero nagdamgo ba ako kagabi eh? Lain tong damgo na ako kagabi eh.
2: Bali, nakonbikto.
1: Damgo? Wala. Nagdamgo ko sa katong giingon ni Rapi Tulpo.
2: Ha?
1: Nga doon ako noy tulong at tuslima. Nga mo balhin nga mga kaiksunan sa...
2: Para mo konbikto si Sara?
1: Oo, sa upo, dili, sa majority.
2: Oh.
1: Pagbutaray na ko ng mga sukinting paminaw, kini... Unahuna na ito ba nga? Say, mag-tanaw before ta matulog. Mag-tanaw ta. Kanya si ate, murag dugay po ito natulog gabi si ate. Ako, nakatulog na ko sa'yo, gabi kan kay... Natay giinom. Natay gibutang, natay gihid-hid. So, pagdam ko na ko, nga, butaray na ko ng mga kaiksunan, kung makonbikto ba or dili, i-acquit ba or dili, unsay verdict sa matag usa ka senator judge, sus, niingon man ko no turns ang upat. Dili mi mo absent mi.
2: Absent sila?
1: Oh. Ma-absent sila. So, sila si Kaitano, kunya katong lima nga nagpabilin, ang upat po nga nagpabilin, may tampo ko nung, na zero, 16 ko nung nakuha ay.
2: Nakakuha 16?
1: Oh, 17 yun, kay plus upat man, sa damgo na to.
2: Oh.
1: Ang problema, bali.
2: 17 ang muakwe?
1: Oh. Ang problema, bali. 17 man to ni convict.
2: Ano po kang nagdamgo ng mga ingon ana?
1: Tungod lagi kayong tanaw-tanaw lagi na to sa impeachment trial lagi.
2: Ano naman kayo nang nagdamgo? Mara maglayhan gyud ka nga si Sara Duterte ma-impeach.
1: Dili oy. Ako galing gyud pay balo.
2: Ma convicto.
1: Dili oy, ako galing gyud pay balo nga na convicto siya.
2: Ni mao kami.
1: Mo nya kana ba kanong damgo nga sukit tig paminaw binali man
2: ko. Dili ra binali. Mao gyud kung unsay na sa imong unahuna sige nga sige kang gayon ingon may untag makonbikto si Sara Duterte haron di siya kadagan. Kana mo na ni gawas sa imong damgo kay naana na siya sa
1: imong binali lagi
2: na unconscious mind.
1: Oh, unconscious.
2: Oh.
1: Unconscious.
2: Subconscious. Naana siya sa imong ay ang subconscious mind. Wala nga ka na kabantay.
1: Nga man lagi
2: damgo. Kung siya mga giyunahunan ni mo.
1: Nga may damgo lagi na ko, be nga daghan ko kwarta, be.
2: Ha?
1: Daghan ko kwarta, daghan na, inihap kwarta, daghan.
2: Oo, oh, katong gibinas ka sa ito mo.
1: Pagmata na ko, bisag 5, wala mo lagi ko'y kwarta.
2: Okay. Gihangatag mo nga sa iyong pagka.
1: Lagi, binas lagi na. Nagdamgo ko nga wako'y kwarta. Pagmata na ko, wala mang gihapon.
2: Gihibali.
1: Depende ra dai na mga sukitik paminaw.
2: Depende na siya kung
1: unsay
2: sige ni mga unahuna.
1: Nagdamgo po ko nga doon ako'y hinikugma.
2: Ah.
1: Oh.
2: Nga yeah, pagbasta ni mo?
1: Ninyo naman dahi ko.
2: Nagdamgo kay hinikugma si Mang Pamela. Ingatira.
1: So, ulit ako magkunuhay ko ato. Hindi ito mga sukitik paminaw. Anong ingon na gumika na sa imong gibasa. Tungod na mga kaigsunan before ka natug, nagbasa ka, nakagihuna-una. Muna nga inikatulog ni mo, madamguhan yun.
2: Sato pa dahi. Ako dahil wala akong nagbasa ka, wala mo akong nagdamgo nga si Sara ko na konbikto.
1: Kabalo ko nagdamgo ka, di lang ka mo share sa imong damgo.
2: Oo!
1: Eh, ang sa'yo damgo ni mo, be. Kaya akong humaron, be.
2: Ang atong damgo, nga...
1: Tinuod lang ang damgo, ha?
2: Nagkwan
1: daw ko. Kaya tinuod po na hubag.
2: Bugsay daw ko sa dagat.
1: Bugsay ko sa dagat?
2: Oo.
1: Nya?
2: Nya. Mintras ka bugsay ko.
1: Mintras ka bugsay ka, nagsakay ka maruto. Dili.
2: Wala.
1: Uy, dinikadog yan ang baruto ko, no?
2: Chinelas na akong
1: sakyan. Chinelas?
2: Baruto! Kato baruto na akong gamay ba?
1: Eh, mong gibugsay yan.
2: Gibugsay.
1: Gibugsay ka ito? Wala, dinikado na, laina.
2: Patuwa siya sa gugo!
1: Ay, sige.
2: Pagali ko nakatiwa.
1: Ah, sige.
2: Nga pag-amot ako sa unahan, bintas gabugsay ko, nakakita ako o gasal... Mura mag... Gasalom-salom ba nga?
1: Salom-salom?
2: Oo. Dako siya nga.
1: Dako siya?
2: Gasalom.
1: Dive-dive!
2: Abi na ako o... Kanang isla, namana, ikaw nga ano, mamana man nga sa'yo. Adlawan pa man, ikaw na mamana man, ngit-ngit-ngit naman. Una pa siya makuhaan ni? Di salom. Pati-pati mang layuan ni gawas. Kung ako rabi hapon tong pagkakuhaan. Di, paspasan ako.
1: Paspasan ni mo.
2: Paspas na ako o bugsay.
1: Pagdool ni mo.
2: pag doon ang pawikan man di
1: ay ah, hubad ana ang hubad ani nga ikaw ato nga nagbugsay ikaw yun to
2: okay di man to ikaw
1: kunay hubad o nang imong gisakyan nga baruto katutong atong baruto nga gisakyan nga katong hapitan na lunod
2: wala yung baruto
1: kaya pag abot mo dito imo nakita ang pawikan pawikan yun to
2: okay nga pa pala yung tao dito
1: pawikan
2: yun to
1: kunay hubad.
2: Ah,
1: what the bad? Tinood to.
2: Tinood
1: to.
2: Dito bali.
1: Dito bali. Pero kini kang dondon.
2: Ha?
1: Nakana ba unsa king dondon?
2: Gidam ko ba pod nis dondon?
1: Na na na gidam ko siya.
2: Gidam ko ko nga impas konsihal nako.
1: Ah, wa na.
2: Pindi.
1: Bisan tanod di na madawat.
2: Pindi. Wa ni dawat ko konsihal siya.
1: Bali man.
2: Pindi.
1: Pindi.
2: Nakatahan na ba nato ni Preto Kariba?
1: Requibas pagkakunsihan mudaog mudaog mudaog mudaog dako di aing pilde
2: ganda na ba itong isunod
1: don don don don
2: dips
1: don don don don dips pagkakunsihan nangatag nangatag nangatag nangatag tag sa kakilo.
2: Pakpak ang taga San Antonio Cebula na rin. Pakpak ang taga San Antonio Cebula.
1: Pakpak, pero ikaw laot. Iyo mo ng baboy.
2: Kung distinig yun ni Inday B. Pizarra na mahimo President Attorney Ogsar Bern, malampasan jud na niya tanan ni nga paglisod-lisod niya karon. Morning and thank you sa pagbasa Attorney Gikang Junlin Umandam.
1: So,
2: why ayo pa ni refill dita? Sige, apil-apil. Ato sa pasadlo ni report?
1: Anya na? Alas 7:53 na mo. Balik na lang taon niya, mga sukintig paminaw sa report ni Siren o gadugan ng mga isyo. No? Kung kinsa itong magpahubad mo sa inyong damgo, eh, ipadada rin.
2: Ipadala ang inyong damgo.
1: Kaya katong humaroon, bito, mga sokitig paminaman. Okay, ato nga po ning balikan kining impeachment. Alas 7:53 na, maman lang sa pipila ka pinumunong. Balik, may standby.
3: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. Gatorade Bio.
4: Ako si Inara. Ayod kayo ng akong med sugar. Ako gusto lang mag-inom ang Gatorade Bio 1 capsule 2 times a day. May hinahinga na bali sa normal akong med sugar.
3: Gatorade Bio. Ang Gatorade na may Visio. Ang Visio na may Gatorade. Kapalit sa mga butik. Gatorade Bio. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
5: Ako si Janice. Dukay kayo muna na akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. GTX 500. Ito capsules a day. Hinkin lang na ako. Nagregular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500! Pagpapali sa mga butika.
6: Mga ka-DTX, ako si Jean Polineroso.
7: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Nautontang, nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay o paghuman pinakadikada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa itong mga selula padulong sa katigulangon.
7: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya. Pareho ba nang magputokopy ka sa GP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper, dili maapil kopya. Maunang sa siging kaya cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
6: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan kamatagbalik-balik sa pareho lang mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang portion ni ini naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba Ang halimbawa niya ni Doc, daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
7: Yes. Problema ra gyapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
6: Munay.
7: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikado daw ka na, sabot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og MyTC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres. O matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
6: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gyapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinahanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og MyTC ra jud.
3: DTX 500.
8: Sir Shell, akong bugas-bugas ni abot na sa akong likod. Inom sa akong mama og DTX 500. Wala lang ka kapsula daad sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang ako bugas-bugas. The best joy og epektibo ang DTX
3: 500.
7: Dali gyud nato masabtan sa GP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og MyTC. Kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar dinhi sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud sir GP nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres, nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og MyTC.
6: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nag-synthesize o nag-assemble sa DNA og RNA molecules.
7: Buot pasabot sir JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
6: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
7: Kamantayan ba ni mo, Sir JP, nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell size, cell phones, ug uban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
6: Ayay,
7: gapataas sa oxidative stress. Mayon ta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og MyTC.
6: Wa na pod tay panahon, Doc. Ako si Jim Polineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramiloy saying mayong lawas ampingan.
6: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
8: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Bumalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: kakaiban. DTX 500. Mabagal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500.
2: Ang atun na suplemento. K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
3: Salamat maibutag mga ka-K5. Kinis ka-K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ano yan na punta sa atong segment karabuntag? Masariin ang ubang mga eksona na to. Dili mo hawa. Dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya mga hisgot na mga nagbaga-bagang palita. Kaniad to. Mga palita noon, history ngayon. Huwag nindi na ito balikan o pag-aistoryahan. Hindi lamang sa K5 Rewind. Huwag una tamo ato sa itong K5 Rewind. Magkape sa ta. Hindi na pwede dito magkape. Hili ng simpleng kape mga K5 Rights. DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan. Labi na sa mga hugaw ng musulo sa itong kalawasan. Iyak kini pang flash out, ipang detox. Huwag limpyo ka na itong mga sistema. Huwag pwede po niyo sa DTX Premium Coffee. Lami po niyo mga ka-K5 sa sayos kabuntagon. Sige, parabli na. Pagbukas na pang-timpla na o DTX Premium Coffee o DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind, ato ta sa Amerika, mga ka-K5, kaya tumiyaging adlaw Agosto 4, ang ika-44 ng presidente sa Amerika na tao, walaan kundi ang pinakaunang African-American na may gunit sa rinda sa Estados Unidos na tao, walaan kundi si Barack Obama. Si Barack Hussein Obama II, na tao kundi sa itong Agosto 4, 1961, August 4, 1961, kung siya ang ika-44 ng presidente sa Amerika, na milingkod atong 2009 hangtod 2017, 2009 until 2017. Si Barack Hussein Obama natawo kini siya dito sa Honolulu, Hawaii, sa Kapilani Medical Center for Women and Children. Huwag siya ang pinakaunang presidente na tao gawas sa mainland America. Ang inahanini mo si Anne Dunham, 18 anyos. Muna siya natawo nga ito sa 27 anyos na Kenyan na amahan na si Barack Hussein Obama, sa Kenyan senior governmental economist. Apanuman sa pagkatao ni Barack Obama atong 1961, miuli kini atong 1963 sa Kenya. Huwag ibilin sila diha sa Amerika. Huwag tuod man, panagsa sila magkita siyang amahan. Huwag sa tuwing 1965 ang inahan ni Barack Obama na minyugusob sa Osaka, Indonesian na geographic. Huwag kinimaw ang stepfather ni Barack Obama. Huwag din ni misunod ang inahan ni Barack Obama. Huwag siya dito sa Indonesia. Tidad nga 6 anyos. Huwag nanimuyo si Barack Obama hangto sa 10 anyos. Huwag dito siya nag-eskwela. Osaka eskwelahan nga Sekola Dasar Catholic Santo Francesco Assisi o St. Francis of Assisi Catholic Elementary School. Sa sulod sa 2 katuwig, huwag layo sa 2 katuwig Osaka English School. Pag gumawa sa 4 katuwig, mabalik si Barack Obama ngadto sa Honolulu. Umipuyo siya sa iyang apuhan. Ngunit parayon siyang pag-eskwela. Sa tuwing 1979, sa iyang kolehiyo, misunod siya sa Occidental College na full scholar. Ngunit parayon siya ang pag-eskwela ngadto na sa Columbian University sa New York bilang usa ka political science student. Ngunit nakagraduar siya sa Bachelor of Arts atong 1983. Huwag nagpadayan siya siya abogasiya ngadto na sa Harvard Law School ato 1988. Huwag samtangan na siya sa Harvard Law School, nimo sa presidente sa journal and sa second year college, research assistants o gubang pang mga trabaho gikan sa mga law firms. Pagka 1991, migraduar siya siya abogasiya sa Harvard Law. Ngadto na ikorso nga Juris Doctor Magna Cum Laude. Huwag samtang nagpractice siya siyang pagkaabogado, nagtudlo sab siya sa law school sa University of Chicago Law School. Nagtudlo sa constitutional law sa sulod sa 12 anyos. Huwag lecturer usab siya sa mga laing mga eskwelahan. Pagka 1997, si Barack Obama napili sa bilang usa ka Illinois Senate, parehas kinig provincial board din sa ato, o miservisyo siyang pipila katuwig. Pagka 2005, minaog siya bilang senador sa Amerika. O pagka 2007, mideklarar si Barack Obama nga, mukandidato siya bilang presidente sa Amerika. O tudman, nakadaog siya ang una niya na termino atong 2008. O miservisyo siya bilang presidente hangtong 2007.